0: Bangko sa Bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
1: The Secret of Health.
0: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
4: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
5: Santon Plus Gold!

0: ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
1: Visionix, daghan ang natubangan.
2: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionix, sulay ang kaypektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Kabalo karong, kanyan to, 5 pesos. Makagrocery ako, pan, sapatos, uguban pa, pantalon, ugrilo, quintas.
4: Ha? Karon di pa?
3: Karon, dili na. Nanay, CCTV.
5: Exciting!
6: XFM
7: 95.9
6: XFM
8: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
9: Oras na to mga kagilaan, alas 8:07 na!
8: Bullseye! Bullseye!
9: Kaling pahina, hatod ka ninyo sa Santon Plus Gold! Okay na itong kikilanglan sa ito ang kalawasan mga kikilaan kaya siyempre dili kita basta-basta magkasakit kung aduna kita'y pang proteksyon. Unsa may proteksyon? Ang Santon Plus Gold kay punong kini sa vitamina at mga minerales sa mga nutrients nga kikilanglan sa tuang lawas gikan gyapon sa mga prutas ug gulay. Sama sa mangustin, malunggay, garlic ug siyempre naadi ang ampalaya ug espirulina.
10: Pagkaon na sa lawas ka tropa,
9: correct ka.
10: I-feed imong cells ug mga maayong nutrients kay balikan ka sa imong mga cells ug maayong healthy nga lawas. Ug ang healthy nga lawas magamit nimo sa matag adlaw, mapuslan gid nimo ang imong panahon nga samtang napadres kalibutan, last kita ulayo ta sa unsang balatian.
9: Yan, aron malikayan ninyo na mga balatian diha mga kagilaan, kada simple nga mga kagid-kagid sa mga pobre, allergy sa mga dato.
10: Kagid-kagid yun. Lahi maning kagid ako, Katropang Ruel.
9: Sama na.
10: Kagidlay.
9: Bunit.
10: Kagidlay lang ba?
8: Bullseye!
9: Bora ha, kamudya, mag-Santon Plus Gold. Naka mo, Santon Plus Gold!
11: Ikaw lagi ang una!
8: Bullseye!
9: Mapalit sa paborito niya mga butika, always available ha. Dagan mo niya. Kaya na na, diya mga katropa sa Rodion Pharmacy.
8: Bullseye!
9: Hiskutan na to karon ang kaso ni Marcoleta o pagbisita ni Bibi Sara. Hustisya o pamulitika sa administrasyon?
8: Bullseye! Bullseye!
9: Kaya karong mga panahuna, mga katropa, both sides mo yun, adunay komento. Kung pro BBM ka, o siyempre, kanyang pagpangita lang o kanang accountability. Pero kung dito ka pro DDS, o siyempre, kanyang pamulitika. Yun, ara naman ginang itong kalibutan. There's always two sides of the story.
10: Tinood.
9: Muna, dili malaki yan. Nga ang uban, mutong nga yun ang pagdudas publiko nga kini pamulitika sa administrasyon ang kanibang dinalian nga pag-aresto kang Senator Rodante Marcoleta tungod sa kasong plunder nga nagkantidad ko ng 75 million pesos which is donation ni mga kaigalaan at tulo sa iyong pagpangampanya ni itong 2025. Nigawas na maginang warat o gidakop mga katropa. Matod pa po sa kampo ni Rodante Marcoleta, misurrender siya. Kaya naan na siya daan sa Sandigang Bayan. Diba? O gibalog karon sa tuwang kapulisan, apan, nakaroon sa PNP General Hospital tungod sa iyong gibati. Kaya nighuot ang dugan ni katropang Chris.
5: Ay, daran, napubiya ni.
9: Oo, oh, siyempre, 72 years old mga katropa, si Senator Rodante Marcoleta. Grabe ang kanasig sa gobyerno kung atong tanawon para sa mga kontra sa politika.
5: Mm-hmm.
9: Makita ni mo, doon ay mga kaso sa korupsyon, diba, Jinggoy Estrada, ang nag-ingon na daan bago siya gipriso mga katropa nga gioperan kung siya nga bubalhin sa majority.
5: Mm-hmm.
9: Mawagtang, malimta ng iyang kaso. Pero wa man siya nagpada at huwag ikasuhan. Makita man ni mo unsay na itabo kang Senator Francis Chis Escudero, Senator Joel Ligarda. Diba? O, Senator Joel Ligarda, daan na naging on before. Ang ato ang ombudsman nga hinug na ang kaso. Apan, pagbalin sa majority, nahilaw
5: pagbalik. Si Joel Villanueva.
9: Joel Villanueva. Nahilaw pagbalik ang maong kaso.
5: Lagi. Wala na ang istoryahan nga mayingon taga madakpan kini mga senadura nga wala bang ginutay tinuod ba nga kaso ba? Pero wala. Di na kumusulti ha. Pero nakabantay na magsiguro mo. Gisungog pagyod kini sa mabulukong aksyon sa Vice Presidente Sara Duterte. Nga makaingon ta ba nga sayo kayo bibisita ang senadora ang ato ikaduhang pangulo sa ospital nga daling mibarog nga ebidensya sa nagkuyog nga puwersa sa oposisyon. Kini maulakang sa ikaduhang pangulo di lang usa ka yano nga pagbisita sa importanteng kauban kundili usa ka kusog nga mensahe sa politika nga nagpaila sa iyang pagigunong sa mga giisip nga biktima sa administrasyon. Sa laktod nga pagkasulti, ang maong panghitabo nagpakita lang nga ang hait nga hinagiban sa balaod kanunay nga nagdepende kung kinsa ang nagunit sa pito o ang tinuod nga biktima mao ang katawhan nga nagtanaw sa binayluay nga gahom mga katropa.
9: Mao na siya ang kinasulti nga hawak mo ang bit katropang Chris. Mao na gina siya kanunay mga kagilaan. Ang nagkakahitabo dining ato ang pang-gobyerno. Pag ikaw ka rin nasa administrasyon, siguradong hawak mo ang bit mga katropa. Ana, magina katropang Chris.
6: DJ, patulugin mo. Tonight, ikaw ang reyna ng sayaw.
9: Mga ba na yun?
5: Mga na siya, pero dili pa na siya katong chorus niya dito na sa chorus.
9: Ah, gaya, oy. Pag ikaw ang nasa administrasyon, hawak mo ang bit. Tugaya, chorus, ahong gipangita.

0: Ay, magkumpiyansa kay katropang Ruel dan si Rizbe ni Tumiagi. Ah, Tumiagi lang to.
1: Okay. Pero pwede bang yapon ron?
0: Wala, hangak. Ay, inyo na lang.
1: Oy, good morning ni Process Sir V. Kisa ni?
0: May buntag niya. Kaninyo mga kaigilaan. Apil ba yung tako ato sa grupo sa Rimanok tong dito sa Alabel pero wa man ko practice.
2: Okay.
0: Itanggal ko ni Lanlanduran.
2: Okay.
0: Practice po diha lagi. So pa-practice nga. Busy ang actor. So next time around in next life.
2: Okay.
0: Pero balik ta sa itong pag-regiscot ka ito pa, Chris. Mauna ni Karona nagkakita mo sa ito ano. Kamu naman yun, mag-judge kami, mahatag naman may information sa inyo ha. Klaro kayo mga kaigalaan nga ano nag-i panagbangi ang duha ka kampo. It's between Sara Duterte and the President. Uh-huh. Nga unta, itong eleksyon nga gipang scam ta, nga unity team nagikuno, pero karon nagbuwag yapon sila. Ang rason ni Day Sara, di na daw niya makaya makaon kay itong siya ang Defense Secretary, halos gusto man paslaka ng iyahang departamento o kanang budget insertion.
1: Mm.
0: O itong di siya musukot, mo itong ni-resign siya, kung nisulti siya, hayaan niyo na lang ako, magtrabaho lang ako isang vice-presidente, pero wag yun in taon matuman kay gibirahan yun siya sakto o napasakaan o katakot-takot nga impeachment complaint.
3: Bullseye!
1: Mao, tinuod na siya niya, makuan lang ka ba nga kining nga nahitabo karon sa nasod ang pinakasakripisyo diri katawan manggod dapat magtrabaho na unta ni sila kay gi-expect sa katawan duha ka tuig na kalabay mahapit nang mahuman iyong term tulo ka tuig na hapit sobra so unsa i-expect sa katawan diha ninyo kay dili man may wala may magdahom nga puro ni kaso puro ni reklamo bangis politika samtang ang inyong performance perting dauta.
0: Di naman kung karon dapat sa administrasyon o sa executive body mga katropa ang pagbadagan sa itong nasod. Pero mura sa nakalimot ba? Sa mga nagunang problema na ito. Diba?
1: Mm.
0: Paunsa ninyo mapamatuntan nga kamo, aduna kamo'y mabilin diha nga legasiya, paghawa ninyo sa pwesto. Unsa nga legasiya ka ha?
1: No. Para diba? Ba ni sa katawan?
0: Naaman mo diha, namuno para sa katawan unta. Pero unsa may ginabuhat na to, basta kalaban sa politika, ginabirahan og sakto. Diba?
1: Mm.
0: Apil og gikasuhan ang dating former congressman Mike Defensor. Tanawan niyo, apil ni diri sa 75 million plunder.
1: Mm.
0: Nga maoy, niwagwag nga ng 18 kamarins. Senator Rodante Marcoleta nga before nahimong Blue Ribbon Committee nga nanging kamot yod ang kampo ng mga dapig ng mga senador sa administrasyon nga makuha gid nila ang bit.
1: Mm-hmm.
0: So natangtang pagka Blue Ribbon Committee nga nindot na tang investigasyon nakapagawas na tanan mga katropa.
1: Katropa tong panahon kay Gutesa.
0: Kay Gutesa o kay Marcoleta pa ang Blue Ribbon Committee.
1: Oh.
0: Ni Pongko Blue Ribbon Committee si Pinky Lacson. Ay si Ping Lacson.
1: Ping, dili Pinky.
0: Diba? Bulabog ang investigasyon.
1: Yan.
0: Wala na kandimao mga kaigilaan.
1: Kaya na ay ginalikayan.
0: Di ba mao man yung panganto? Nga karon nailog pagbalik sa grupo nilang Marcoleta, Cayetano, ang leader rato, isa kasi ba na lang di mo musugo? Ay yung rason. Kaya daghan pa kayong trabahoon, mauna nga gikinahanglan nga magtrabaho na kamo o giilog na po ninyo liderato, nakuha gid ninyo ang 12 mga kaigilaan o kamo ang nahimo pagbalik o majority. Pero paglingkod ninyo nga nailog ninyong liderato, nga nahimong Senate President si Wing Gatchalian, nababoy na pasada yung kaso, gawas lang sa bulaklak na national
1: tama.
0: Waling-waling?
1: Oh, katong himoong national national
0: bilisan ng gumamelag, himong waling-waling.
2: Okay.
0: Na importante ba ka na? Mauna na inyong special session? Importante ka na kabalaog ngayong gimong na? Nga karong tanawan ninyo nagkakita mo. Sakto ba yung gibuhat? Which is dapat ang Senate President ang mamahimong presiding officer, unsay gibuhat ninyo, gipapungko ninyo si Senator Chis Escudero. Nga unta to, si Senator Chis aron makuha ninyo ang mayorya. Naaman unta si Senator Chis Escudero that time, nga nung dili na lang si Senator Chis Escudero ang inyong gibong Senate President, kay kabalo magkamo nga maalam ng tawana.
2: Atay.
1: Ano lang?
0: Hadlock mo? Nga babalik tanpon si Chis Escudero?
1: Ya karon.
0: Unsa may dideklaro de katrubang Chris? Karon man kaya nga pamulitika tanan.
1: Lagi. Bisa kinsa imong pasitanon, bisa pag kada na maligyag mani di asdalan, pangutanon mo bahin unsa idagan sa politika karon, maingon gid ang mga katawhan nga ay kasabot naman mi sir. Nakabalo namin nga failure ang atong gobyerno nga ipatigbabaw kung unsa ang makiangayon nga proseso kay ang tanang kontra sa administrasyon gipang nakop Manila.
2: Atay.
1: Bisag way klarong kaso, pasakaan magkaso.
0: Nindot pa na mabutay mo magkaso-kaso ra bidre.
1: Unay ban sa ang mga ubang ahensya nga dapat dapig sa katawhan ni nga ombudsman unsa man tawo ning na may mata ang nag-abli man ang mata sa ombudsman. Nga, oy, dili na kampine. Ah, kredit and dai pag kampi. Ah, next time. Di ba? Daghang kay mga statement si Junbik adili si
0: Buying
1: Rimulya nga hinog na ang kaso ni Villanueva. Nya pagkahuman, wala na nadayon kay hingdapig sa administrasyon ang senador. Unya ang ning kontra, namiligro na poron si Senator Rubin Padilla kay human naman si Marcoleta. Ingon pag itong kuan binuang sa uban BGMP daw na kanang basta kanang P Padilla daw ang sunod. Marcoleta man ang M. O kanang J Jinggoy. Itong isa Bong.
0: Bongo.
1: Bong di ang Bong daw Bong Bong Rebilla na una BGMP. Oh, di ba?
0: Bong Rebilla,
1: Jinggoy.
0: Marcoleta. Padilla.
1: Pero tinghanlo kang Padilla eh.
0: So rin ka ninyo si ano, kasuhanan na pa rin yung appeal ang isuon sa presidente.
1: Ah.
0: Para makasigurado.
1: Marcos.
0: Oo. Oh.
1: Pwede man. Pero kung kaya, alin pong tana niya?
0: Gabi ng mga tawanan, no? Ang atong panggobyerno karon pabagaig na wong. Pabagaig na wong pabangangay o utok.
2: Atay.
1: Tinood lang, kung magod, it reflects to the leadership of the president ba? Kung unsang klaseng pagka-presidente at mahal na Pangulo, muna'y mo reflect sa iya. Kaya nga naman, nga nung ginatugtan niya ang iyang mga miyembros kabinete, ang iyang ipang-assign ng mga tao nga, magpasulabi sa ilang gahom, unya ipangduot pag yun ang kontrapolitika, unsang impact ani sa iya. Unsang legacy, mabilin niya niya.
0: Hadlock mo po siya.
1: Diba? Dili man po siya kaharong lagi kay kanyang matawahan na.
0: Otro po siya.
1: Nakatabang po siya katong panahon sa kampanya.
0: Otro po siya na itinaguan.
1: Awa na lang.
0: Eh, kung iyang kontraho ni mga tawahan ang apertindaghan na ani, siya mapuidot on.
1: Na. So, go with the flow. Huwag akong kasabot kung unsa lang yung directions Pilipinas karon para bata sa kauswagan or para sa pagpangduot sa kontras politika nga sa kinatumyan ani mga damay ang mga inosenteng katawhang
0: Pilipino. Naanamag yun ang impeachment complaint.
1: Oh.
0: Naanamag yun. Pero mga kagilaan, naanam po ng Castle Marcoleta, pero akong pangutana, nga nung di mapo niyo pangutan o na mga nagdonar sa ato ang Pangulo.
1: Kana lang.
0: Pinakadakong donasyon, Enrique Rason. Talawa ninyo ang network karon ni Enrique Rason. Nilubo, 900 billion.
1: What in worth investing day, katro pang Ruel?
0: Alangan, halos nakuha naman niya ng kooperatiba.
1: Worth it kayo, no?
0: Ikaduha, gani karon na yung target, sukutay ko to.
2: Atay.
1: Maluoy po mas katawahan, ay pamaligya niyo mga...
0: Diba, sineko, they are very successful there.
1: Silang successful. Pero ang katawhan, kumusta man?
0: Successful ato na unta ba kung yung anak man lang, wala dito kapitalista ka kanang ato arad rigid ba? Like, ako, idol man ako sa boxing si Senator Manny Pacquiao. Tama kay Kwarta Sen. Nga nung gikinhanglan pa man ato ang mga rason.
1: Unsay rason?
0: Kaya ka, mangita na lang o mga partners po di mo nga mutabang sa sukote ko to.
1: Pwede man ganit mo yung partners ang mga members?
0: Unsay naa kang Enrique Rason nga wala sa mga taga-Soksargen nga giserbisyuhan sa Sokoteco to nga mga negosyante. Di ba? Kadagkan na itong negosyante na rin. Dagkag mga kortahan na itong mga negosyante na rin nga kayang mo invest.
1: Ya, pasulo na itong tagagawas. Tagagawas sa itong rehiyon. Nga para muhakot lag kwarta paggawas diri sa itong lugar. Pero ting luuya na itong part.
2: Atay.
1: May mura na, mura siyang in disguise ba nga sugal ba nga in disguise sa negosyo.
0: Kung tanawin ganyan mo, Katropan Chris, all of people or businessmen who supported the president during election, hawak nilang bit. Ramon Ang, tanawara ko ninyo. Diba? Siya na ang nagadumala sa naiya. Kaniha, ginastorya lang na ito, basi hindi tapos sudlog na iya, basi hindi takatravel, ani.
2: Atay.
0: Belaing Airports, Manila. Diba? Tinoon man, ang ato ang hydro na anay unsolicited proposal ang San Miguel. Hydro.
1: Kay Ramon Ang, yapo na.
0: Ramon Ang. Ang sana itong nga nagaguba sa kabukiran ni Hangdapita.
1: San Miguel.
0: San Miguel.
1: Wala man sila pagkialam niya.
0: Hindi man na may untouchable na karun.
1: Wala man siguti.
0: Protektado na sa itong gobyerno, mga katrupa.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Basta istoryahan na ito karun ng San Miguel Corporation that's protected by the government. Wala man itagin sila pamaagi. When we talk about Enrique Rason, this is protected by the government. Nakita na ninyong pattern, mga kaigilaan? Pagmata ka mo! Di ba? Kay base ko niya, ang tanang ipanagiyahan sa gobyerno, nahimo ng private partner, private-public partnership.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Uyan na ito eh. Nga, ingani ang direksyon sa gobyerno nga walay tarong nga political will. Nga, yung gina-place...
0: Hindi po ang... Pangwarta yun. Ako tanaw, pangwarta, grabe yun.
1: Adi ay, monetary will, di na political will. Monetary will.
0: Diba?
1: Subo lang ba nga, unaw-unaw pa nato, kanapay paglao ng Pilipinas. Pero sa tinuod lang, kung kwarta na kaisigutan, basta kwarta-kwarta ng tanan, nawa na. Di hagyun mga guba ang sistema, makurap ang proseso, mabypass ang mga dapat agian nga para ma... masiguro ang kaluwasan sa katawhan, mahimong nga patas ang pag muni resulta ang dapat dili ginatuligsa una kay ang mga naa sa pwesto pertika kurap na kayo mga katrupa
0: nya baga pa kay naong nitong presidente karon nga ang flood control kasalanan pa daw na naman ng mga Duterte.
2: Atay.
0: Kinsa man dai nangaw sa mga budget sa 2024-2025 nga padulong tanan sa flood control projects. Ang budget sa katuuntang mga pet project nga dapat ipadayon nga mga proyekto ni Duterte, mga katrupa, gitanggalan og budget o kipamalhin tanan sa flood control.
2: Atay.
0: Di ba? Di nila gustong ipadayon. Gawas na lang. Nga finances by foreign. Like what happened in Davao City.
1: Pero pag inauguration...
0: Kay mapadayon yun siya.
1: Pag inauguration, siya ay present.
0: Ang angkon eh.
2: Atay.
0: Pero, the government, project funded by the government alone, nga iya pa, nga mga proyekto ni Digong, wagi na niya gipangpadayon.
2: Atay.
0: Kanang-tanang gipamalhin sa flood control project nga karon baga kayo mo mga nawong isulti ninyo, nga kiling tanan gikan pa sa mga Duterte.
2: Atay.
1: Dili na po siguro dapat ingana ang statement.
0: Akong dili ko kakampi sa mga Duterte, mga katropa, ha? Pero maunay ka ba ito uran? Silipa ninyo ang 2024 budget, 2025 budget, asa gipag-adto ang kwarta sa flood control.
2: Atay.
1: Ang gaadi ay, di ba?
0: Pinaagi sa unappropriate.
1: Inappropriated.
0: Fine, kung sa itong tawag ito sa ito term. Kalimot ko. O yung sahay withdrawal lagi ba?
2: Atay.
0: Unprogrammed day!
1: Unprogrammed fund.
0: Uang.
1: Parang mahulog siya sa insertion na. Kaya na-unprogram man siya.
0: Diba? Unprogram appropriation. Laliman mo na yan, ha? Ang kwarta sa PCSO, nga gibalik na rin yung treasury. Ay, PhilHealth day. Sorry.
1: PhilHealth? Nga lang mag-umpisi.
0: Pero kamalo ba mo? Nga wala paghihapon na nabalik ko itong karon?
1: Wala paghihapon eh?
0: Wala, oy. Giagi man nila og budget. Aron ingnon nga nabalik, ba?
2: Atay.
0: Kwarta na po ito gikan sa tua. Kaya giagi nila sa 2026 budget tong 2025. Giapil na nila dito. Pero that's not the money we are talking about. Kaya kung ibalik pa, dili ninyo i-appeal sa 2025 budget, dili ninyo kuhaon dito. Kung asa ninyo ibalik sa Treasury, kuha sa Treasury, ibalik sa PhilHealth. Dili nga i-appeal ninyo diha sa 2025 budget ng mga buanga mo.
2: Atay.
1: So wala gito na kuha, naaragya po ito sa
0: wala, bulsa. Uy! Sa pagkakuha nga nahanaw naman, appeal naman siguro na sa malita.
2: Atay.
1: Wala. Sa pag-expect na ito, diba? Sa kahimala.
0: Kara lang.
1: Imong papa, kurakot. Imong anak, ay imong angkol, kurakot. Ang imong auntie, kurakot. Imong lula, kurakot. Unsa ka? Himala, la, la, la.
0: Pagkain ang kitag na wong ani.
1: Diba?
0: De, mga kaigalaan na ito lang iyan po nga kayunta silang tanan magbago pa. Kaya dili pa man ulahi ang tanan nga sila, malangit. Pero kung magpadayon ni sila, kuto mahuman nilang termino, but pasabot yan ang mga katropa, gusto nilang maimperno.
2: Atay.
1: Timan ininyo, ang tao nga nahakog sa kalibutan, di yun na bisag kalusang mabuhi, sayang na angkon nga kabtangan. Kung lisod kaayo mamatay ang taong na higam o naka-enjoy na sa beneficious yuta. O panahon niyang kamatay mo siya, di ko gusto mo biya. Muna'y kasagaran sa mga tao katulong Ruel. Di sila gusto mo biya, kay naapa sila ay kabtangan. Dili, wala pa nila na-arrange pag-ayo. Muna ka naman tawahan, mga matay galing ni. Muna'y kagulaan na ito, nga di gini malangit ni. Kay di man'y gusto mo biya sa kalibutan, kay pwede mang enjoy yan, daghang pagmalita ng abilin. Muna nga, atong ginahangyo, buhiin na yung malita. Repent na mo, pagbago na, ayaw na mo pangurakot. Kung kaya pa lang ninyo adik na mangurakot, undangan na kay sigurado gyud ang inyong kamatayon padulong yung impyerno.
0: Gina-question niyo yung salhin sa ikaduha pangulo nga nilubo. Wa niyo gi-question ang salhin ni former Speaker Romualdez?
1: Ayaw lang ang istorya sa former Romualdez kay ang topic diri ay kaduhang pangulo Ramang God.
0: Sa klase mo mga tawhana nga ni mga House of Representative ni? Baga kay bug mga naong ba? Jaylan Hernandez, number one ka, baga kag daong, taga-darimang takang buanga ka.
1: Taga Region 12.
0: Baga ko'y kagdaong! Inaanta ka! Pabor-pabor ka niya na eh, kabalo mong yung kandina mo, oh! O, gi-question niyo yung BP Sara. Sa salin lang. Huwag niyo question niya ang yung former speaker sa salin nga yung gideklarar ni Kalitog Lubo?
1: Na.
0: Tako niyo yung kabuan. Ikaw, Jewel Chua, kabaga ako trupo ka. Nabi ako'y parinting Chua. Pero din naman siguro nini parenting Jewel. Diba?
1: Kumbaga, ang katawahan karon pildido ba?
0: Oo.
1: Pildi na kaayo. Wala na ilaing opsyon. So nagpaabot na lang ni sila duha ka tuig katropang Ruel. Nga 2027, hapit naman ta, tungatungas tuig ron. Tungatunga na tuig, 2027, pagka 2028.
0: Martial law.
2: Martial law.
1: Adluka.
0: Inaako rin nyo. Di man yung makontento. Pareho mo ni sayang amahan.
1: Imong mama, pangit. Imong papa, pangit. Unsa ka? Himala? La? La? La? Di lang ko maingong kurakot kay... Asa lang.
0: 8:33 itong oras, ha? Aday, ma. President Bongbong Marcos is a bright boy. Kada na lagi, ang pagka-bright usahay mga katrupa na gamit sa dilimaw.
1: Oh, ganda siya.
0: Just like GMA before. Sobra ka, maayo kay ekonomista.
1: Ekonomista man siya. Pero lagi...
0: Ismay pa sigurong irap kay ato-ato na to, pero nagan patukagi. Sa pila lang ka, ngubo kay higayon. Kada lang, kay sugarol lang lagi.
1: Political, pamulitika yun siya. Naigo, business politika. Na-impis yun siya.
0: May pang Ramos, may pag sige nalang suro, sige kulikta ni Anang iyang mga tabako.
1: Pamaligya ang mga kuan, GOCCs?
0: Wala lang mouse lagi dali.
1: Basig na ko, ano na?
0: Saan ito ni Karong Chip?
1: Nalubat?
0: Ayan, Wala na way, alas 8.34 naman na itong oras. Ito pa rin kamutan. Ma-interview na ito ang Bantay Corriente, pero wala akong ginatubag mga kagabi. Si Tuhog pa siguro ni. Or si Board of Director Titing Sinit na lang siguro. Sulay daw, ano, kung reply sa mga.
1: Wala ko ikuan, pang tawag. Ipatry na itong tawag ka, Chip.
0: Sige. Ay... Ay, pagbisto ko, wala kay pantawag. Ano sa'yo pang tanong?
1: Di ba, karon wala lang siya pang tawag kay Kuan ba?
0: Ay, porta? Atay! Lakot ba yun pa?
1: Anak sa Ginoo, nun sa
0: Ginoo. Anak, pantas Ginoo. Atay! Balik pa kami mga kaginan. Alas 8.34 na itong oras, kinigabahin na itong Karyo Santo Plus Coffee Mix.

0: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Extend by 33 anyos taga Mako di ay. Kini akong tutunlan ning namugoy ko tunsil wala nagihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na ganit kong tumarog tambal. Oto ning dangop ko sa Sandown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakaon na pugog tarong karun.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
2: XFM.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Sandown Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sandown Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sandown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: XFM.
5: Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin.

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C. I kinda
1: like you. Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
2: Maayong adlaw, Socoteco 2 member consumer owners. Buot ipahibalo sa Socoteco 2 ang umaabot nga 43rd Annual General Membership Assembly kon AGMA nga ipahigayon online o limited face-to-face karong Hulyo 18, 2026. Magsugod alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon pinaagi sa Socoteco 2 Facebook page socoteco2.ec. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kahat bisitaha ang pinakaduol nga opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
3: Hay, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
4: XFM.
3: Exciting.
0: 95.9 XFM Jensen.
5: XFM.
6: Exciting.
0: Osa.

0: Oras na to mga katropa, alas 8:41 na.
1: Bullseye.
0: Tinimbahin na itong kanyang Santong Plus Coffee Mix.
1: Bullseye.
0: Hoy, sa ito mga kikinaan din, ha? Ari pa, mga katropa, ato sa kantuan, katropang Chris. Ang balita na nukad sa buhatan ni Congresswoman Sherlyn Bañas Nograles.
1: Bullseye.
2: Ari na mga balita, mga katropa, sa buhatan ni Congresswoman Sherlyn Bañas Nograles. Ato ning tanawon, mga katropa, kay...
1: Bullseye.
2: Ari na. Katauhan, may bati o simpatiya kang Congresswoman Bañas, human gifreeze ang district funds. Ibubuan o na kong simpatiya o suporta sa mga taga-Jensen si Lone District Representative Congresswoman Sherlyn Bañas Nograles. Taliwala sa atubang kung giatubang niini nga pag-freeze sa pondo si ang distrito gikan sa kauluhan. Naguol og naluoy ang mga konstituwente human masay nga giingong gi-hostage ang mga pondo sama sa AX ug MAIP gikan sa DSWD tungod lang sa pagbutar sa kongresista og no sa impeachment batok kang BP Sara Duterte. Gidaig sa katawhan ang baruganan ni Bañas nga wala nagpadaog sa pagpamustura sa politika. Dakong pasalamat sa mga residente nga nangita kini og alternatibong pamaagi pinaagi sa iyang pribadong higala aron lang mapadayon ang mahinungdanong tabang sa panglawas og krisis sa dagsyudan.
0: Te, hindi ka maluoy sila kung Dinan Hernandez.
2: Kung naapay kaluoy eh, maluoy gid eh.
0: Ay, why kaluoy ba?
2: Sige lang.
0: Sige lang ah.
2: Ana mo gina?
0: Ana gina ng politika.
2: Sila pa meron.
0: Basta, when politics talk, apektado ang katawhan.
2: Luoy ang katawhan.
0: Mga nang ilasulti nga bagong Pilipinas sa... Ay, nako. Aha. Alas 8:43 ang atong oras, mga katropa. Siyempre, ha? Gapon ta, tanginin nyo niya, mga kagalaan, regarding gapon ni sa impeachment. Iskutan na nato ni gamay kadali katropang Chris kay kalobang kutlua. Unsa ba gyud ngay nga unahon sa gobyerno karon? Ang inflation o ang impeachment?
3: Atay.
2: Para na ko, no? Kung unsay para sa katawhan mo, ito'y unahon. Pero kung kining mga nagdumala, politika lang ilang concern, unahon nilang impeachment eh.
0: Ang impeachment, Bangkot, sa kung tanaw ba, mura ba, di yun nila gusto nga mudagan pag yun si
2: BP Sara
0: Duterte. Ato lang ipahibalo sa katawhan Pilipino, nga ang vice presidente dili immune sa kaso.
2: Mm-hmm.
0: Nga nung dili yung kaso sa korte, kung naaman, mga katropa, ang gifile ani nila. Why? Because they don't want the vice president to be the next president of the Philippines.
2: Mahimo mo gulang.
1: Bullseye!
2: Paras ko, ako lang analisar ni Katropang Ruel. Mahimong labad sa ulo, problema sa ilang pamilya, problema sa ilang karera, mahugno ang o ilang na, kalibutan.
0: Hindi problema sa karera ni.
2: Ah, di, wala yung karera.
0: Problema sa ilang pangwarta.
2: Ay, di. Mo magyapo na, ang pangwarta nila, ang ilang karera, pangwarta man.
0: Okay. Pero mga kagalaan, nagpadayag na ang sektor sa ekonomiya o kahapsay pagpagkaan sa kalbaryo sa katawan tungkol lagi sa taas ng presyo sa ito mga palalito.
2: Oh.
0: Nga kumbaga, maunta ni angay nga hatagan o dinalian nga pagtagad ba sa itong panggamhanan?
2: Priority
0: dapat di.
2: Mm-hmm.
0: Kontra sa, wala man ta resulting nga di na mo tubag kung naamay sala ang atong ikaduhang pangulo. Just by the case in the court.
1: Bullseye!
0: Ano naman kita sa impeachment, mga katropa? Di ba? Tarawan ninyo yung ginabuhat ka ron. Sige na mong pamulitika, de, gasaka ko itong inflation. But pasabot yan ang inflation, mga katropa. Nagkamahal ang atong presyo sa palaliton.
2: Oo. No, what anong value ang imong peso, mga katropa? Kung nakay 100,000 karon, ang value ana, kung sakto akong pangagpas, naan na lang sa 700, nakay 10,000, naan lang sa 7,000?
0: 7,000. 70 po. Ayaw po kayo palabihin.
2: Oo.
0: Ang 1,000 di mo, nahimo ng 700.
2: Oo, ana.
0: Kaya kung ang imuhang 10,000, nahimo na lang 7,000, wala na bugkat na kayo na, or hikog naman siguro tana.
2: Lagi?
0: Ayaw po, di ang po ng mga anak.
2: Di mo mo ginagalit eh.
3: Atay.
0: Lukoy na.
2: Gahilak na ang pares nato nga mga middle class. Nga naay income
0: tinuod. Middle class mo, tay middle class ron.
2: Ay, kuan na di ay.
0: Na bilong na to sa
2: poor. The new poor. The new poor karong henerasyon.
0: Wala na oi. Ito mga low middle income.
2: Oh, wala na.
0: Wala na poor na naron.
3: Atay.
0: Og da bilong ta dito.
3: Atay.
0: Ay nako.
3: Ayoy.
0: Sumala sa mga eksperto, ari katropag Chris.
2: Ang political instability o ang tensyon sa politika nga dala sa planong impeachment kay mamahimo lang nga makabalda sa mga plano sa DepDep o Bangko Sentral ng Pilipinas nga na mapalig-on ang supply chain o mapangandaman ang hulga sa El Nino. Imbis nga mag-usik og panahon og pundo sa politikanong panagbangi gihangyo sa publiko nga isentro sa mga magbalaod ang ilang kusog sa paghimo o mga estratehiya sama sa Strategic Petroleum Reserve aron masiguro ang nga magpabiling barato ang pagkaon og stable ang ekonomiya sa nasod. Nag-ingon na ang BSP, nag-ingon na ang DepDep. Unsa pa gihulat niyo diha mga senador, mga congressman? Buputi ang uwak.
0: Layo ra kayo ang inflation nga target is sa compared nimo sa 6.4 katrobang case 2 to 4% ang diferensya. Dali bang kadiana? Di ba? Sa all man nimo na mga kagilaan. Although karon ni baba siya pero
2: taas ra gyapon
0: oi. Gyapon epekto oi.
2: Di na mabati kay grabe iyang gi-alsa pag-ayo bag ang palaliton. Barang kung ang gasolina, wa na ganding naog si Tinta Kapin. Nga, ang imong gasolina sa isa kaadlaw, mupatak na kaog sa gatos sa kada adlaw nga sa una. Ang sa gatos ni mong halos isa kasimana pa na.
0: Tanawa na ko ninyo, pila ka kwartang giusik sa itong gobyerno mga katrupa. Before 2025 election,
2: oh.
0: Nakabantay mo nga grabe kayo ang ayuda.
2: Grabe panghatag.
0: Diba? AX, MAEP, Tupad, halos tanan na yung mga ayudang nadawat. Pero kabalo mo mga katropa nga kanang yung gitawat nga ayuda, wala ginay ano, wala na ibalik sa atong gobyerno, wala na ibalik sa panudlanan nato mga kagilaan. Kabalo ba mo nga unsa dapat ang balik nga gastusan dapat sa gobyerno? Infrastruktura. Which is wala gibuhat karon sa kasamtangang administrasyon.
2: Kung dili sila infrastruktura, katropang Ruel, bisag sa agrikultura na lang, mubalik na lang pinagis pagkaon na itong abarato, kana na lang ginunta.
0: Eh, importante nga po ng infrastruktura kay kung saan man mo ng agrikultura kundi ma-transport ng mga pagkaon.
2: Mauman.
0: Pero lagi na yung infrastruktura pero nagipang-ghost mapunta lang.
2: Hindi. Perting buak ka na itong daran.
0: Yeah, human na ghost project mga katropa ang kipasigin lang Duterte na po.
3: Atay.
2: Wa, nagin mong ikapoy anang inyong
0: grabe naratibo.
2: Balik-balik lang kung naay kapasanginlan sa mga daotang binuhatan ang katungwa maglingkod. Unsa lang ang naglingkod? Santo!
0: Kung seryoso ang gobyerno mga katropa sa ginatawag nga low and stable nga presyo, nganong mas kusugman ang tingog sa politikanong panatiko kaysa sa mga economic managers?
2: Bitaw, muna gusto tira kumadungog ang mga economic managers unsay plano nila sa pagpahawas kanato gikan sa kalisdanan. Kaning inflation, dili ni hisgutanan unta nga atong tukion diri panahon sa politikang problema. Pero kay nga naman, wala tagae sa atong mga lideres o pagtagad ang nagunang problema sa katawan hinungdan sa pagsaka sa inflation. Bisag ning ubos ni karong gamay, taas ra gihapon ni.
0: Tanawa ra gud sa yang gibuhat tong grabing saka sa krudo gasolina, di ba? Unsa na pud ang gipanghatag? Ayuda. Imbes nga ma-empower ang katawhan, tanggalan ninyo ng bat niya sa gasolina sa or paubsan sana ninyo. Pero unsa yung gibuhat? Wag yung gibuhat. Unsa yung gibuhat? Nang hatag ka mo kayuda sa mga driver. O karon asa nang ayuda sa mga driver nga ihatag ninyo? Pangutan ng tamo, mga driver sa tricycle residence, napabay na bilin sa inyong 5,000?
3: Atay.
2: Wala na eh. So, paanit atong 5,000 nga pritik pa at taasas palaliton.
0: Oh, pagkahuman nga naurot yung 5,000, nabago ba ang inyong kinabuhi?
2: Wala. Noraga, kuan na lang. Nahimo na lang nga moraga palamuti. Ang katong bayanan sa kuan, gipalit na mong sardinas. Napa?
0: Diba? O maglisod ang katawang Pilipino kuan ayuda. Oh, we're very thankful kay dai ayuda kay baka makakumbaga maka makapahupay ba sa kagutom.
2: Mm.
0: Apan unsa tong solusyon? Nga maayo, naguna-una ba itong economic managers?
3: Okay.
0: Wala!
2: Yeah, wala man po ibubantay sila kay busy magpangawat ng mga lideres okay sa nasun. Busy kayo si Giga accommodate ang mga malita. Yeah, karong hapit na madiskubrihan. Sige, nagpailan o kaso ang mga sigig pang utingkay silang malita.
0: Ang political instability sa ito ang nasun. Ha?
2: Mm.
0: Usa sa makapahadlok niini mga foreign direct investor.
2: Tinoon.
0: Nga buton pang magnegosyo sa ito ang nasun. Kanang ginasulti gina-travel sa Pangulo nga nakakuha siya o gadolyares nga
2: investment.
0: Nga investment. Saad pa lang na do?
2: Wala
0: ni tando na dito, oo ni oo, pero not to the extent nga pagtando nila, mububo na diritso, mu-study na, unsay kahimtang sa Pilipinas, kay mga negosyante na, dili na magbubo o kwarta kung di na maka-income. Ngayon, aning ato ang sitwasyon sa ito ang nasun. Do you think na katong nagsaad sa ito ang Pangulo, mububo ng kapital sa Pilipinas?
1: Bullseye!
2: Diyan na lang. Ano na lang nimo? Sa lokal na lang. Kinsa man ang talpulano nga negosyante nga mubugbog kapital sa usa ka dapit nga perting sa muka. Sige, daghang mga demonstrasyon. Daghang mga rally. Kinsa man ang isog nga mga negosyante.
0: Katawa na ko ninyo kung wala pa na himong barn ang lugar nga na mga katropa. Naabay lokal businessmen nga nitukod og negosyo sa Maguindanao.
2: Wala oy.
0: Hadlok wala di ba?
2: Mm. Ang gobyerno wala mabilong sa kanabang pag-amping sa atong mga investors. Wala sila magtanaw sa kaugmaon nga bation sa atong mga local investors, sa mga foreign investors. So ibig sabihin dili ni siya para sa Kalambuan Park. Ayaw na mugdahom katawang Pilipino nga mulambo pa ang nasod Pilipinas nining kasamtangang administrasyon kay ato nakita puros lang pabulitika.
0: May pa mga on tagtangko kani.
3: Okay.
2: Sabi dai, wala ba tayong option lain?
0: Ang saan po na ito, pagkaon ng tangko nga niyam to this ciudad.
2: Ay, kuwan lang, kaon na lang tayong sardinas.
0: Naka tayo natamnan?
3: Okay.
2: Kaon na lang tayong sardinas, kaya bago mo lang kadawat o ayuda nila, katong nakasulod sa karton.
3: Okay.
2: O, kaya pa ba niyo tunlon? Wala pa ba nang alato ang uban niya?
0: Ako di bang kumagsawag sardinas ka, Tropa Chris, paborito mag ginawa na.
2: Hmm.
0: Isang pagka-adaw-adaw na ko ng sardinas.
2: No. Oh, labi mo siya. Labi itong kuhan ka itong ilahang kuhan ron ka ng sardinas na ron kay mura siya ka itong brand nga ginaanda na nato nga brand ba?
1: Bullseye! Bullseye!
2: Alang, subo lang pamalandungon nga igo na lang ta sa band-aid solusyon. Kung imog yung sutao na, daay daghang kay pwedeng buhaton ang atong gobyerno sa paghunong sa nag-unang problema sa atong nasun. Ang Pilipino dili bulok ka tropang Ruel. Dili siya ingon nga kanang wala nay option ba kay walay kapasidad.
0: Bulok oy.
2: Usa bulok.
0: Bulok di bang kabalo milig leader.
1: Ruel Dumantay, Chris Legaspi, Pulsa, Pulsa.
2: Ya yeah, la kay naapektuhan.
0: Storya ta rin nga naman pagkabot sa election mababayaran man mo kwarta. Bot lagi ninyo.
3: Okay.
2: Unang nahimong kurakot kining katawhan nga nagpili sa mga kurakot nga politician.
0: Kwarta-kwarta padulong nag-eleksyon, kwarta lang magyapon ninyo ang anuhan niya. Karon magmay-may mo pagabot sa tumoy, istoryahin ninyo ninyo mga kalagdo.
3: Okay.
0: Balik to mo ano na to, mananggit na ko.
2: Kita mga katrumag, gusto na mong ibilin sa inyo ha. Ang pagdasig. Na. Pagdasig lang gudod sa panasyoy.
0: Okay.
2: Mudasigo na nato sila. Nga dili pa ni ulahi ang tanan. Napay nagpaabot nga maayong kaugmaon. No, katuig naman lang yun. Magiging aware na lang ta kung unsa ito nasintian karong panahon na para gamito na ito nga hinagiban panahon sa ito pagpili. Mahimo na itong lesson learned ang nahitabo nining kasamtangang administrasyon. Mga katropa, warte oras. Salamat sa inyong pag-uban sa programang Bullseye. Kinibahin natin ka nato sa Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, o Santon Coffee Mix. So, siyempre, atong sabi ka nato sa Santon Vitamin C. Sa ngalan sa Tumik Persa sa XFM Network Philippines, alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kinisi katropang Chris Legaspi, manamilit kanyang tanan. Salamat. God bless, takbayan. Mabuhay ka.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kinisi katropang Roel Dumantay, nagayon ko rin bye-bye for now. Take good care of yourself always. Kasi katropang Roel takes care of you guys. I love you. Bye. Mwah.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa catering van. Sairi ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa
4: Bullseye!
3: Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon.
4: Bullseye!
3: Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
5: XFM
6: Santon Plus Gold.
7: Ako si Dicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
9: Ako si Joy, 27 anyos. Sa akong trabaho, dili jud malikayan, maulanan, mainitan, usahay. Unya gamayng taligsik, hilantan dayon ko si punon ubon. Ingnan ko sa akong uyag nga muinom aning Santon Vitamin C. Sukad ninom ko ani, miligon na jud akong lawas, dili na ko dali masakit. Salamat jud sa Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
6: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
10: One Turbo. Oh, yes.
6: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
5: XFM.

0: exciting.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Exciting time, Pilipinas, alas 9:07 na.
3: Mga balansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, ini ang Sentro. Sentro sa mga nag-unang balita. Sentro sa wailipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: Luzon, Visayas ug Mindanao, mga katropa, exciting morning, Pilipinas. Good morning. Mayong pagpaminaw kaninyong tanan, mga katropa. Welcome sa programang Sentro. Sentros mga balita, Sentros komentaryo, Sentros kabauturan. Kauman ninyo katropang Ivan Polonan.
1: Ivan Polonan. Sentro.
0: At law kita karon mga katropang Miyerkules. Tama ba? Miyerkules mga katropa, petsa 8 na. Grabe kapaspas ka. Petsa 8 mga katropa sa bulan sa Hulyo 2026. Kamusta man ato makaigsunan dia, maulan-ulan nga morning sa mga taga Jensen. Unsa na lang sa Pulumulok. I'm sure dia po sa mga bukirong bahin sa Pulumulok. Ulan-ulan na po mga katropa. Ayon nga agad sa mga taga Pulumulok, ingon man sa mga taga Sarangani Province, diyan sa may Glan, Malapatan, Alabel o Malungon, even diyan sa may Makima area, maitom, Kiamba o Maasim. Mayang pagpaminaw kaninyong tanan diyan mga katropa. O diyan sa may bahin karon sa Davao Occidental, diyan sa may Balut Island, kamusta na kamudya? Ingon man diyan sa may Jazz o Conoce Abad Santos sa mga katropa. Pipila ka mga bahin sa Davao Region nga maabtan ni ng itong pagsibya mga katropa via 95.9 MHz XFM Jensen sa inyong mga FM radio. Diraman sa mga kauturan mga kabiyana naton sa may South Cotabato, maayon nga pagpamati sa inyong tanan. Bayan ayad gin nga mga nga aga sa aton iyang mga kauturan nga mga Ilonggo. Dira sa may South Cotabato mga katropa. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mapia mapita sa lakano langon mga pagari ko mga Muslim. Ingon man sa mga igsoon at mga blaan few fluffos di gamo. Naibaga bigat ka na kayo amin mga kapatid po naming mga Ilocano. O sa tanan-tanan na mga katropa ng mga kababayan ko mga Pilipino. Welcome makausab sa programang Sentro. Programang Sentro mga katropa. Hatod ka na to sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated.
2: Yes.
0: Santhon Plus Gold, Santhon Plus Herbal Capsule, Santhon Gold Govemix, Santhon Plus Govemix, Santhon Gold Herbal Tea, Santhon Plus Herbal Oil, Santhon Vitamin C, Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Santhon Plus Herbal Soap, Clear Skin Herbal Soap. Balik-balik. Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus, og Cess the Pain. Sa paglangan mga katropa, yan ang mga headlines sa baganagunang balita.
1: Headlines.
0: Sa mga headlines, mga katropa, duha ka pulis nga giambush o gipatay sa Sultan Kudrat giila na samtang PRO 12 gikundina ang maong krimen.
1: Headlines.
0: Samtang day 2 sa impeachment trial, video sa bahad ni VP Sara sa kinabuhi sa Pangulo, ipagawa sa Senado mga motion sa depensa, gibasura. Sa dugang pa nato mga balita, karong buntaga mga katropa. Kamusta honta kay ang super typhoon Inday? Mao ni gibantayan mahigala nga bagyo gikan sa gawas sa Philippine Area Responsibility. Misulod na kini mga katropa sa Philippine Area Responsibility kun PAR. Signal number 1 mga katropa gideklara sa pito ka mga lugar sa Luzon. Samtang update kita mga higala sa kaimtang karon ni Senador Marcoleta. Kaya nagpabilin pa kina sa ospital gumikan sa pagpanakit sa dughan o taas nga presyon. Sa dugang pa mga balita mga katropa, balita internasyonal na naunsa na pud ning US mga higala. Wala na nagkadimao ang ilang mga utok mga suking tigpaminaw kay ang US. Naglusad na usab o bagong pagpangatake dito sa Iran.
1: Ivan Polonan, Sentro.
0: Alas 9:13 na.
1: Sentro.
0: Oras mga katropa, tod ganato sa Arena Plus. Sama-sama sa Arena, download Arena Plus now on App Store or visit arenaplus.ph. Ato ba news headlines mga igala mga katropa, tod usab ganato sa Santhon Gold Coffee Mix. Paminaw mga katropa nato diyang mahiligon yun og kape di gid makapugong mga higala bisag naghapdos na ang ilang kuto-kuto bisag nagpalpitate na og nahimong nerbyoso di gid makapugong magkape Ang solusyon ni Ana, mga katropa, dili ang pag-undang sa kape, kundili ang pag-ili sa imong kape nga naandan, mga katropa. Eh kung naanad kag pangape, mga higala, kanabang pag-umani mong pangape, wapagani na hurot ang usa ka mag. O usa ka cup nga kape, mga katropa, nagkurog-kurog ng imong lawas. Ikulbaan na ka, gamay lang akuhit sa imo, nakibot ka na. Ilisa na nimo ang kape. Mga katropa, ilabi na kung taas ka ayo, mga katropa, ang caffeine amount. Yan ang imo ang kape karon nga ginakape. Mga suking tigpaminaw. Ayaw ka kuan, ayaw ka duwa-duwa, mga katropa. Nga kanabang mo invest, bisan pa man sa kape, kimo naman yun ang bisyon nimo. Sao man ako na. Ang bisyon nimo pagpangapira man yun. Wa man ka nagainom, wala man ka nagasigarilyo. Wa man po kagadruga po. Magapi na lang ikaw. Pero siguro duwa po ang kape, mga katropa, nga healthy. Og dili makadaot sa imong lawas, mga katropa, labi na sa imong nervous system og sa imong digestive system. Di ba? Mag Sunthone Gold Coffee Mix kita. Kining nga kape, mga katropa, dili makakulba, dili makapahapdo sa tiyan, dili makadiabetes, og isa pag yun, makapapayat pag yun daw. Og makapagwapa og makapagwapo. Ilunggo lang ko, pero di ko butigon. Tinood yun na, mga katropa. Tingala mo nga, kanabang energetic kita. Kanabang napoy may mapahambog ginagmay nga nao. Pagkabaga na lang yun. Wala po ng epekto sa kuha kay kanabang imbis nga kanamugwapo, ni baga ang nao. Kaya kinahanglan man nato na. Di man ta makabaligya, manggod, mga katropa, kundi ta bagag nao. Sentro. Pero sa tinood ngayon sura, mga katropa, makatabang din para dili kita mahagard. Kanabang hagard kayo itong naong, mga katropa, kay tapoy lagi kayo sa trabaho, mga suking tigpaminaw. Kanamanggod, mga higala, usahay, kanang pagkahagard nato, kanang dali lang kita kapuyon, mga katropa, resulta ka na sa kulang nutrients sa itong lawas. Nutrient deficiency, mga suking tigpaminaw. Sentro. Wala ganyan, mga katropa, bisan pa man sa pagpangapiman lang, mga katropa, mapunan na to kato mga kulang na nutrients nga naadya, mga katropa, sa Sunthone Gold Coffee Mix. Ano na yung mangosteen, kamunggay, garlic extract, mga katropa, glutathione o collagen. Mauna ang kape, mga katropa, nga maka-healthy o makapagood looking kaninyo. Sunthone Gold Coffee Mix, available na sa mga butika, mga katropa, ingon man Shopee o Lazada.
1: Ivan Polona, Sentro.
0: Sa mga detalye na karong buntaga sa mga balita, dire kita unahon na to ni mga katropa, kining naitabo nga pagpang-ambush diya sa may Lambayong Sultan Kudarat.
1: Ivan Polona.
0: Kunya ang biktima ba yan ni mga suking tigpaminaw kay mga personnel sa kapulisan? Mga suking tigpaminaw?
1: Sentro.
0: Grabe na yun ding mga kriminal karon, mga katropa, wa naging kahandlok, mga suking tigpaminaw. Even ang ato ang kwan, kabalota, mga igala, ang RMFB-12. Regional Mobile Force Battalion. Mga katropa, grabe, very kuan sila, trained, mga katropa. Ilabi na sa mga tactics. Di man na magikan, mga igala, ilabi na sa kuan, sa CMFC, under man na, mga katropa. Kung sa region is RMFB, sa city, CMFC. No? So di nagikan, mga katropa, kanang mga special forces. Gikan na di mga katropa sa ilang batalyon. Labi na ang SWAT, mga katropa, di aman po nagikan, mga suking tigpaminaw.
1: Sentro.
0: So very rigid ang ilang training ni ana, mga kaigalaan. But kanilagi, wagita magdaho, mga katropa, nga ingon aning mahitabo. Kining duwa ka mga pulis, taga Kuanday ni, taga Tupi ang isa. Ang isa taga Tacorong City, mga katropa.
1: Sentro.
0: Giila naman god sa mga otoridad ang duwa ka mga pulis nga gipang pusil patay, mga katropa, samtang nagsakay og motorsiklos barangay Tinumigis, tama katropang labli, barangay Tinumigis, Lambayong Sultan Kudarat, nining gabi ilamang, mga katropa, Hulyo 7.
1: Sentro.
0: Usa sa mga biktima giila nga si patrolman Jorel Bulyos nga lumad sa taga barangay Cebuano, Tupi South, Cotabato. Samtang ang iyang kauban, giilang si patrolman na Pagurayan o residente matod pa sa Tacorong City, mga kaigalaan. Unya ang duwa, pulos mga sakop kini, mga katropa, sa 1202nd Maneuver Company sa Regional Mobile Force Battalion o kung RMFB-12. Ina sa pinakabag-og report mga kaigalaan sa kapulisan. Gikaingong, wow, grabe ka kusog ni M16 rifle. Ang gigamit sa mga wapanailang armadong suspect nga mikalit lang og paboto sa mga biktima. Inungdan mga higala sa ilang inanaling kamatayon. Sentro. Una karong adlaw mga higala nagpadulong natong taga PRO 12. Interview na to mga katropa atol ni paminawon taon to ng atong nahimong pagkiginabi sa atong spokesperson diya sa may regional police regional office 12 kun PRO 12 si Major kun police Major Risa Hernaez kabahin sa update ugon sa may direktiba mga igala sa atong regional director diya sa PRO 12 mangin man ingon man mga katropa kining pagkundina sa ato ang kapulisan sa maong pagpang-ambush mga katropa. Sige na, atong paminawon mga kagilaan si Police Major Risa Hernaez kabahin ni ini.
2: Ma'am Risa Hernaez, ma'am, mayong buntag ma'am, welcome sa XFM ma'am. Regarding ma'am sa na nangyaring ambush sa dalawa nating mga sakop doon sa may Lambayong ma'am, pwede niyong isa-isay ma'am o kung paano ito nangyari ma'am na na-ambush sila ma'am?
3: Opo, mga around 6:30 po na gabi nung July 7, 2026 nga po, may sabayin dalawang personnel na Jules Ortega and Manny Overcome ng Regional Mobile Force.
2: Yes po, opo. Hello Ma'am Risa. Yes ma'am.
3: So yung incident po ay nag-resulta sa pagkamatay ng dalawa nating kasamahan at yun naman sila ay aktibong nagsiservisyo doon sa area na yon. So sa ngayon po with regard sa motive po patuloy pa po yung ating investigation at para malaman po natin na ang mga possible motive. Yun nga po ngayon ay mapunta po tayo doon sa area para malaman natin kung ano po talaga yung nangyari.
2: Opo. Ma'am, may lead na ba tayo ma'am with regard sa mga suspect ma'am? Ilang suspect itong nag-ambush sa ating mga sakop ma'am?
3: Sa ngayon po ay patuloy po yung investigation natin at hindi pa po natin ma-declare kung ano po talaga yung grupo na nag-ambush po sa ating dalawang PNP personnel.
2: Walang exact na numbers ma'am kung ilan yung mga yung tumira kumbaga sa mga personnel natin.
3: So far, hindi pa po natin masabi siya ngayon considering na patuloy pa po yung ating pag-iimbitika.
2: Sige ma'am, ganito na lang po. Because patuloy naman po yung investigation ma'am, ano po yung directives ni RD natin ngayon ma'am sa nangyaring pamamaslang dito sa ating dalawang personnel ma'am?
3: Opo, unang-una po, mayroon po tayong mensahe sa publiko na we also condemn this cowardly attack against our police personnel.
2: Yes po.
3: So we extend our deepest condolences to the families na namatayan po. So ngayon, nag-appeal po tayo sa public to remain calm, refrain from spreading unverified information.
2: Mm-mm.
3: So pag meron po silang mga alam na information, pwede po nilang ibigay kagad sa ating mga kapulitan para ma-identify sila, para ma-identify din po natin yung mga perpetrator. Rest assured na ang police regional office job naman po ay relatively pursue our the perpetrators until they are brought before the bar of justice. So ang naging sakripisyo ng ating kapulisan hindi po masayang dahil patuloy naman po yung ating kapulisan sa pagtatrabaho at para mapadali na rin po ang pagkamit ng justisya.
2: Yes po ma'am. In short ma'am, kinokondemn ng PRO 12 itong pamamaslang sa ating mga personnel.
3: Yes po sir. Kinukundi na po talaga natin yung pagtatrabaho sa dalawa natin kasamahan.
1: Sentro.
0: Si Police Major Risa Hernaez mga katropa ang tigpamaba sa Police Regional Office Swabagon PRO 12. Kabahin ni nga maong pag-ambush. So hugot nila nga gikundi na kining tinalawan. Cowardly nga pag-ambush, pagpangpatay sa ilang duwa ka mga sakop mga igala sa RMFB 12. Ya, kung doon na mo yung mga kuan diya, ilabi na sa mga katropa na ito diya sa mga residente diya sa maong lugar, mga igala diya sa may Lambayong. Doon na mo'y ideya, doon na mo'y kahibalo. May kanabutan ni ining kung kinsa may mga nagpaluyo ni ini. Ayaw mo pagduwa-duwa mga katropa mo duol sa itong mga kapulisan. Para makatabang kita mga igala sa paghatag o gustisya. Ining duwa ka mga gipatay mga katropa. Ang mga sakop sa ato ang PNP diya sa may lambayong Sultan Kudarat. Alas 9:40 kung 24 na ang takna sa buntag mga suki na mong tigpaminaw. Sa Pikas Bahin, hindi nga maong bahin ang mga katropa atod ka na ito. Siyempre, sa Santhong Plus Coffee Mix. Hindi lahil po nga kape mga katropa sa Yes to Health Incorporated. Hindi yes, Santhong Plus Coffee Mix. Maoning kape mga higala nga ma-enjoy yun nimo kung bisan pa man kapilani mo imnon sa usa kaadlaw mga katropa. Tumikan kay All Natural. O siyempre, walay caffeine mga katropa. Huwag masabot mga kaigalaan sa ako nag-iingon kagania. Dili gapo ni mga katropa maka... Ha, kanabang maka-trigger sa atong hyperacidity kung GERD. Ingon man mga katropa, dili usab makapanerbyos, dili makapapalpitate, dili ma-short ang imong breathing o kung ang imuhang pagginawa mga katropa. Santhong Plus Coffee Mix, pwedeng imnon. Bisag walay kaon mga katropa, gumikan sa mga natural na ingredients na ini. Tulo ka mga powerful natural ingredients. Sama sa mangosteen, nag-iila mga katropa, isip queen of all fruits. Napuno sa Santhons, nanindot kayong source mga katropa sa antioxidants. Pinubanan mo siya mga katropa sa balunggay, nga imo lang ginakawat ya sa imong silingan. Pananghid pod. Pero kining malunggay mga katropa, grabe ang power ani. Ilabi na mga katropa sa pagbalansin nato sa atong blood sugar level. Nga dili kita magka-diabetes mga suking tigpaminaw. Kaya ang soya mga katropa nga... kanabang kung imuning imnon kung buntag mga higala, mura bitaw nakapamahaw na pud ka. Labi nga sa mga nagadali-dali, perme kay ulaw mas gabi mga katropa, kundi adlaw na ning mata, labi na pagkabuntag mga katropa, magsantun plus coffee mix ka kay para nga energetic kagapon, isag kanabang late ka na mukaon mga kagalaan. Santhong Plus Coffee Mix. Nagkakape ka na. Ginatambalan ka pa. Available sa mga butika ingon man Shopee o Lazada mga katropa.
1: Ivan Polona, Sentro.
0: At ang iusap ninyo mga reports sa itong mga gubanan gikan sa patrol taod-taod mga kaigalaan ha. Ato mga patrol reporters. Kauban ng ato ang mga student correspondents gikan sa Ramon Magsaysay Memorial Colleges. Parenta sa itong mga balita karong buntaga mga higala.
1: Sentro.
0: Intruhan lang nato kadali ning nahitabo mga katropang ikaduwang adlaw sa impeachment trial batok kang VP Sara Duterte mga katropa.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide. XFM. Impeachment coverage.
0: Alas 9:28 mga katropa, update kita mga higala. Summarize lang nato kadali mga higala, kinipipila ka mga pangitabo kagahapon adlaw sa day 2 Ining impeachment trial, mga suking tig paminaw. Formal lang ipagawa sa House Prosecution ang 2-minute o 18-second clip sa nahimong pamahayag ni Vice Presidente Sara Duterte kaniatong Nobyembre 2024. Diniyang giskutan mga katropa ang pagkuha o assassin batok kang Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos o kani Speaker Martin Romualdez kung pananglit matod siya ang unahon o patay. Inuman nga giablian sa impeachment court ang pagtuki mga katropa sa Article 4 o kung ang grave threats sa Articles of Impeachment sa ikaduwang adlaw sa husay sa Senado. Ibasura ni Presiding Officer Senator Francis Cheese Escudero ang hugot nga pagsupak sa defense panel nga gipanguluhan nilang Attorney Sheila Sison o Attorney Carlo Joaquin Narvasa. Nagangyo mga katropa nga ipasalida ang tibok 2 ka oras nga video alang sa konteksto. Matod pas korte, diskresyon sa prosekusyon kung unsaon paglatid sa ilang mga ebidensya mga katropa. Matod pas korte, kung sumala pa gawas ni ini, sunod-sunod nga gibasura sa Senado ang mga motion sa depensa. Lagip na ang pagpapas sa record sa opening statement sa prosekusyon o ang pagbabag mga katropa sa unang testigo nga si National Bureau of Investigation kon NBI Senior Agent John Mark Kalilong. Sa wala pa magsugod ang pagdungod kon pagdungog ani adto matud pa si Vice Presidente Duterte sa edipisyo sa Senado apan wala kini nisulod sa session hall sa iyang mubo nga pamahayag sa media. Nagkanayon kini mga katropa nga siya blooded but unbound. Luyo sa getubang trial mga katropa. Samtang isang at matod pa kung isang at og manifestation si Prosecution Counsel Lorna Kapunan aron nga ireserba ang katungod nga ipatawag ang Vice Presidente isip usa ka hostile witness sa musunod nga mga adlaw mga katropa. Samtang si gawas sa Senado usa ka grupo sa mga abogado nga kalyado matod pa sa depensa ang nisang-at og urgent motion sa Korte Suprema aron ihangyo matod pa ang pagpahunong sa trial pinaagi sa usa ka temporary restraining order kon TRO sa rason nga illegal ang paglingkod matod pa ni Escudero isip presiding officer sa impeachment court.
1: Sentro, Ivan Polonan. Sentro.
0: Alas 9.31 mga katropa sa itong pagbalik, padayunon taning isgutanan, nila lamang ka mga pagtuki. May kalabutan aning day 2 mga kagalaan sa impeachment trial. Batok ang VP Sara Duterte. Kining maubay na mga katropa at ganato, syempre sa Sunthone Vitamin C.
1: Sentro, Ivan Polonan. Sentro.
4: Vision X Plus user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, pasok sa kumata. Na magsigil, pangatol niya kumata. Yeah. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Manapahanap. Higir man ko o kining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun yung Vision X Plus Capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.

0: ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
1: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adla? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence ang among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
2: Premium Datery. Ang bago.
3: Pirmi kong luya. Muragway ko super niya akong lawas. Daliira mo po yung mga bukton. Kung pag dumar na akong Premium Datery, nagbalik akong normal na panglawas. Salamat kayo, Premium Datery.
2: Mas ipagusog, mas ipebektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Santo Blasco. Ako si Arnel. Gatrabaho sa Osaka Hardware. Dili malikayan nga bugat ang trabaho. Manang usahay, wala sila may lihok. Samot na, pumutukar ang akong arthritis. Pero sukad nga minom ko sa Santo Blasco, dili na dyan ako batiyo ng kasakit sa akong arthritis. Piktibo gid kayo.
2: Santo Blasco. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santo Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santo Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Giyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Send money abroad, quickly and easily. With Emu Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Gear. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Gear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Wake up! Luya, lagi ka kap. Unsay problema?
8: Mingaw lagi kayo, tita. Sukad nga, nasa abroad ang akong uyab. Dito sa Dubai, mingaw kiko niya.
7: Ah, uyab raman na.
9: Mm?
7: Ay, kinahanglan ni mo kap. Tiramid 500.
8: Ha? Ano siya Tiramid 500?
7: Tirahi imong maid. Bayarig 500!
10: Exciting!
11: 95.9 XFM Jensen.
10: XFM. Exciting!
11: Centro, Ivan Polonan.

0: sama katropas programang Centro 938 na sa Buntanga. Kauman gabon katropang Ivan Polonan. Ini nga baubay na mga katropa tut ganato syempre sa Sunthone Plus Gold Herbal Capsule. Mga katropa sa Batag-Adlaw, mga kaigalaan, klase-klaseng problema, klase-klaseng pagsuway ang atong ginasagubang. Lawas lang ginintawan ang atong kapital. Lawas lang ang atong panagang mga katropa. Kung kana mo huyang pa mga igala, I don't know na lang ginintawan. Pagpanarbaho, kapital na to lawas. Isang paman, doon na kay negosyo, lawas gapon. Una, importante yun ng mga katropang i-prioritize ang atong health, i-prioritize ang atong kaugalingon mga igala. Dili nga ganabang doble-doble tinuod kag trabaho mga katropa pero napasagdan ang imong lawas. Wala kay saktong tulog, wala kay saktong kaon, puro na lang mamantika. Unya, dugangan pag bisyo mga katropa na. Grabe na ko mutungtong na kag 30 taon mga katropa, anam-anam na. Ah, bag-o ang imong lifestyle mga katropa before pa man nga mamahimong ulahi ang tanan. Sabay mga katropa sa pag kaon og sakto mga healthy foods, exercise og magmintinar og Sunthone Plus Gold mga katropa. Sunthone Plus Gold adunay mangosteen, kamunggay, ang palaya, garlic og spirulina. Kini nga kombinasyon sa mga herbal ingredients mga kaigalaan dakong tabang sa paglikay sa mga sakit sa lawas sama sa high blood, stroke, cancer. High blood. Ah, muna itong iingon ako kaya high blood bangun mga katropa. Walang napod ka ng murag simptomas po na sa mas lala nga balatian. Ah, kung mapasagdaan ang mga katropa, pwedeng magkakomplikasyon sama aning kidney disease, diabetes o guman pa mga katropa. Mag Sunthone Plus Gold na kita, una pa man maulay ang tanan. Sunthone Plus Gold, prevention is better than cure. Tumar o Sunthone Plus Gold mga katropa. Mapalit na sa mga butika ngunman, Shopee o Glazada.
1: Centro, Ivan Polonan. Centro.
0: Parang taas atong pagpanaguban ng programang Centro 940 na sa buntag. Katropang Philip, atong patrol, paliog ko ninyo paki-verify ng information. Diya kay katropang Chief Bibot. Before pa man nato ni ipagawa sa area mga katropa. Paki-proceed dito sa Maydunya Solidad kung on sabay nahitabo diya. Sa dugang pa natong mga eskutanan, balikan lang nato ning impeachment mga katropa kay ikaduwang adlaw kagahapon mga suking tigpaminaw. Sa pag-usad, paglihok mga higala ni ining ikaduwang adlaw na sa impeachment trial, batok ang Vice President Sara Duterte. Dungan siya makasaysayanon usab nga pagka-aresto ni atong niaging adlaw. Kang Senador Rodante Marculeta, dili lang kini mga higala, simple bitaw nga kanang kanang laban bitaw nga legal, no? Kini usa na nga hingpit nga pagsuway mga katropa sa kalig-on sa atong institusyon mga suking tigpaminaw sa integridad, di ba? Unya isip mga kuan no mga nagpakabanang lungsuranon mga suking tigpaminaw.
1: Centro.
0: Siyempre, ato anang kuan, ato anang responsibility. Ah, mga suking tigpaminaw nga kanabang tanawon ining mga pangitabo gamit ang matas balaon og dili lamang mga katropa taman sa emosyon sa politika mga suking tigpaminaw. Atong kuan isyu sa plunder batok kang Marculeta. Kung atong subayon ang technicalidad balaod mga suking tigpaminaw, ang paspas nga pag-aresto kang Senador Marculeta sa sulod mismo sa Sandigan Bayan, numan nga kanabang gibasura mga katropang iyang motion to motion to quash. Nagmugna kini mga kaigalaan og dakong kanabang pagdudas publiko. Ang depensa sa magbabalaod, pribadong pondo matud pa kini nga nadawat before pa man mga katropa ang opisyal nga campaign period. Busa, dili matud pa kini election offense.
1: Centro.
0: Pero diri kasulod mga igala ang hait nga legalidad sa Office of the Ombudsman. Ang Republic Act 7080 kon anti-plunder law. Mga katropa nga wala nagapamili matud pa kung pampubliko kon pribadong pondo ang kanabang naka-statement gud diri kawat daw o kung gidawat mga suking tigpaminaw. Unya ang krimen nga ang krimen sa plunder nagakaitabo kana mga suking tigpaminaw kung ang usa ka pampublikong opisyal, public official ang nagkamal, no? Nagkuha, no? Sa kanabang bahandi sa bahandi nga nagalagpas matud pa sa 50 million pesos threshold. Binaagi mga katropa sa serye, but pasabot serye, sunod-sunod, no? Nga mga illegal nga mga gimbuhaton mga katropa.
1: Sentro.
0: Kakit na diya ang dili pagdeklara ni ini sa SALN og SOSE og ang pagsupak sa Presidential Decree number 46 ugon ang illegal receiving of gifts mga katropa.
1: Sentro.
0: Sa matas balaod, ang usa ka nakalingkod nga opisyal bawal mudawat og ingon ani ka dako nga kantidad gikan sa mga pribadong tawo. Ang usisya manggod mga kaigalaan dapat walay ginapili senadorman o kun ordinaryong mga katawhan.
1: Sentro.
0: Kaya pag-abot na po sa impeachment trial mga katropa, ilabi na ning kill threat, no? Kining pagbahad matud pa, no? Nga pagpatay, no? Kining gipagawas sila nga video kagapon ika duwang nga adlaw mga igala. Sa ikaduwang adlaw, sa pagtaral mga katropa sa Senado, na imong saba, no? Kining pagpagawas mga igala sa 2 minutes o 18 second clip. Kung asa mga igala madunggan ang bahad ni VP Sara Duterte sa Pangulong Marcos o lakip na diya mga katropa kining kaning representative Romualdez o sa First Lady. Diba? Sumala sa depensya, kulang kini mga igala sa konteksto og dapat ipagawas ang tibok duwa ka oras nga video.
1: Sentro.
0: So nagdesisyon mga igala si presiding officer Senator Chis Escudero. Unya sumala pa sa maong presiding officer diskresyon sa prosekusyon kung paunsa nila ipresenta ang ilang ebidensya. Bisan pa man hagit sa prosekusyon mga katropa nga pamatud-an ang intent o clear and present danger mga kaigalaan. Ang impeachment manggod usa ka pampolitikong proseso pero ginapadagan mga igala sa mga senator judges. Normal daw o kabahin sa demokrasya pero dili kini dapat tabunan mga katropa ang kamatuoran.
1: Sentro.
0: Niya pag-abot mga igala sa pagdulog kumbaga, pagduol sa Korte Suprema ang samtang lalis sa Senado mga katropa ang pagpasangat og urgent motion sa mga abogadong kaalyado sa mga Duterte sa Korte Suprema aron nga kanabang ipahunong ang trial usa kada ka ma-consider nato nga legitimate o kun lehitimo nga lakang mga katropa ilawom mga katropa sa atong balaod.
1: Sentro.
0: Gi-question nila ang legalidad sa paglingkod ni Escudero bilang presiding officer imbis nga ang mismong Senate President dapat ang maglingkod daw. Diri na tumakitan mga igala ang importansya bitaw sa ginatawag nga checks and balances kay ang Korte Suprema ang ulihing muhukom matud pa kung nakaangkon ba og kanabang grave abuse grave abuse of discretion ang Senado sa pag-amyenda mga igala sa ilang mga patakaran.
1: Sentro.
0: Samtang nagapaabot ang nasyon mga katropa dapat dapat magbabilin nga independent ang judiciary, no, ang hudikatura og dili magpadala sa kasaba sa mga mass action o kon political pressure. To conclude mga suking tigpaminaw, ang Pilipinas naa karon sa usa ka krusada para sa kamatuoran. Kay kung adunay pagsupak sa balaod, syempre dapat manubag, dapat tubagon mga suking tigpaminaw. Halimbawa, diri karon sa ginaakusar mga katropa kang Senador Marcoleta nga 75 million pesos nga undeclared campaign funds hangtod sa mga bahad sa seguridad sa estado mga suking tigpaminaw.
1: Sentro.
0: So kini atong isgutan na nagatuyok pa lang ni mga igala within the impeachment trial mga kaigalaan wa pay appeal katong mga nalambigit sa anomalya mga katropa sa flood control projects.
1: Sentro. Ivan Polona. Sentro.
0: Maopening ato ang kanabang basig malingaw ta ba? Malingaw mo mga katropa sa isgutanan may kalabutan sa impeachment trial kay kabalo mo 92 days ba yan eh? O dili, diretso-diretso mga katropa nga pagtaral ni. I think tulo o kun duwa ka beses sa usa ka semana.
1: Sentro.
0: Kining maong pagtaral mga kaigalaan. So dili ni siya straight nga 92 days. Dili na siya maingon nga straight nga tulo ka bulan o duwa ka adlaw mga katrupa.
1: Sentro.
0: Diba? Ani sugod kag July. Mahuman kag July, August, September. July, August, September, October. Dili na but masabot nga mahuman sa Oktubre.
1: Sentro.
0: Kasi maabdan pa na sunod nga tuig mga katrupa.
1: Sentro.
0: Eh dili man sa ingon nga sa usak kasimana, pitugyod ka adlaw mga katrupa. Dili. So muna, basig malingaw mo sa impeachment trial mga katrupa, naapay mga dapat patubagon sa uban pang matang sa korupsyon diya sa atong gobyerno mga suking tigpaminaw.
1: Sentro.
0: Ayaw magkalingaw sa impeachment trial ni VP Sara Duterte.
1: Sentro.
0: Ah, kay daghan pa ang dapat manubag diya sa flood control projects. Ah?
1: Sentro.
0: Ang uban, nayahay kayo dito sa laing mga nasud mga katrupa. Gawas noon hangtod karon. Ang uban, ni-resign na lang mga higala.
1: Sentro.
0: Ana, dahil ano? Basta nangawat is gobyerno, mag-resign ka lang, ah, okay kayo. Pero gani ka na mangawat, gani mga katrupa, kung isa kadilata diya sa grocery, prisuhon da yun.
1: Sentro.
0: Kung wala tay against niya, kay mo mong ginang balaod, pero make sure sa atong mga otoridad, ah, mga katrupa nga ipatuman sa patas. Ah, mapa-opisyal man o kung mga ordinaryong mga katawan sa Pilipinas.
1: Sentro.
0: Diba? Muna gani mga katrupa, sa pagpatuman sa balaod, dili dapat gamiton. Kini mga institusyon bilang instrumento bitaw sa pagpangipit ba? Pagpanggipit sa mga kalaban sa politika. Ang kinahanglan sa katawan karon usa ka makatarunganong pagtaral. Walay ginadapigan, walay ginakahadlukan, ugbugtong ang legal nga kabatuoran lamang ang magpatigbabaw mga suking tigpaminaw.
1: Sentro, Ivan Polona. Sentro.
0: 9:50 na mga katropa. Dire karon sa tubag paragubang sa programang Sentro.
1: Sentro.
0: Update sa kita mga katropa sa kaimtang sa panahon karong mga panahona.
1: XFM Weather Update.
0: Kay nisulod na matod pa sa Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Inday. Din pito ka mga lugar sa Luzon mga katropa ang gipaubos sa karon sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa pag-asa. Katapusang nakitaan matod pa ang sentros bagyo sa gilayong 1,405 kilometers sa Sidlakan sa Northern Luzon. Nagdala kini mga katropa ang kusog na hangin na mukabat gato na sa 185 kilometers matag oras o paghagoros nga musaka mga katropa sa 230 kilometers matag oras samtang naglihok kini mga katropa kasadpan sa kapaspason nga 25 kilometers per hour. Bisan layo sa yuta, ipay mangnuan sa pag-asa mga katropa ang posibleng kusog nga pagulan o paghagoros sa hangin gumikan sa pagpakusog nga nini sa habagat. Gilauman sa mga katropa nga makasinati o kasagaran o kung kasarangan ngadto sa kusog nga ulan ang mga dapit sa Sultan Kudarat o Sarangani. Ipahibalo sa mga katropa sa mga otoridad nga delikado ang paglawig sa kadagatan. Ilabi na mga katropa sa Amihanan o Sidlakang Seaboard sa Luzon o Visayas. Gumikan sa ipagawas nga gale warning.
1: Sentro XFM Weather Update. Weather Update.
0: Amping-amping sa mga katropa nato ilabi na nining maapektuhan nining si Bagyong Inday. Mao ning gibantayan nga Bagyong Bavi. Katong napa siya sa gawas sa Philippine Area of Responsibility mga katropa. Kadi ang nisulod na siya sa Philippine Area of Responsibility Kunpar. Nahimo na ni mga katropa nga Bagyong Inday.
1: Sentro.
0: Isaya man dai ning bagyo karon.
1: Sentro.
0: Pangalan niya Inday. Amping-amping sa mga kababayan po natin dyan sa may Luzon and Visayas. Samtang sa lain pa mga balita mga katropa, update kita kay Senador Marco Leta. Nagpabilin karon mga katropa sa PNP General Hospital si Senador Rodante Marcoleta. Uman makasinati og pagpanakit sa dugan, liog og pagbagong alta presyon. Sumala sa PNP Health Service, stable ang kahimtang sa 72 anyos ng senador. Apan padayon pagkining gipaubos sa mga laboratory og blood tests. Gabikan niini mga katropa, gibutsag ni Interior Secretary John Vicrimulya nga posibleng mulungtad pa og duha ka adlaw ang medical evaluation sa magbabalaod. Inungdan nga dili pa kini pwedeng moatubang sa iyang pagbasa sa sakdal o kung pagtaral sa Sandigan Bayan. Samtang gipaspasan usab sa PNP ang pagpasabot nga nga gawa sa iyang pamilya. Og mga abogado gibisita na usaban si Marcoleta. ni Vice President Sara Duterte ni atong Martes sa buntag aron nga sutaon ang iyang kahimtang. Sa gayon nga makakuha matud pa og medical clearance daling ipahibalo sa PNP ang Sandigan Bayan alang sa sunod nga legal nga lakang. 9:53 na mga katropa, balita international kita mga suking tigpaminaw.
1: Sentro.
0: Kay gipatilaw lang tag ginagmay nga oil price rollback mga katropa, expected na gyud ni. Nga mutaas na pud mga kaygalaan gumikan kay ang US. Giabot na pud mga katropa si Trump. Naglusad na usab og bag-ong pagpangatake dito sa may Iran.
1: Sentro. Ivan Polona. Sentro.
0: Subling ni buto ang tensyon sa Middle East. Human nga naglusad o bagong wave sa airstrike ang militar sa Estados Unidos batok sa mga target sa Iran. Dungan sa pagbakwi sa lisensya ni ini mga katropa nga makabaligya og lanas tibuok kalibutan. Sumala sa US Central Command kon CENTCOM. Ang maong lakang gihimo uman giingong giatake sa Iran, giatake sa Iran ang tulo ka mga commercial tankers sa Strait of Hormuz. Lagip na ang usa ka liquefied natural gas sa tanker sa Qatar og usa ka crude oil tanker sa Saudi Arabia. Akon Arabia. Gitarget usab sa mga bomba sa Amerika ang air defense system, coastal surveillance og drone launch sites sa Iran. Di na igusap mga katropa ang mga pantalan sa Sirik o Bandar Abbas. Ngayon ikalas og pipilaka sa Maran o nagsunog sa mga sakyanan sa pagpangisda. Gumikan sa maong lakang mga katropa sa Washington. Daling misaka og kapin 3% ang presyo sa lana. Sa merkado gumikan sa kabalaka supply mga katropa. Ugot usab nga gikundina sa Foreign Ministry sa Iran ang maong pagpangbomba. Og pagbakwi mga igala sa oil license og giulagway kini mga katropa nga tataw nga paglapas sa gikasabutan nga ceasefire memorandum nga gipirmahan mga katropa sa miaging bulan.
1: Sentro.
0: Alas 9:55 na mga katropa. Wala tayo oras ibilin sa itong pagparaguban ng programang Sentro. Magpabiling updated mga igala sa mga latest information, mga balita diya sa atong XFM 95.9 General Santos City Facebook page. Sa ngala na lamang mga katropa, sigaratibok ang puwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa Negyusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong katropa, katropang Ivan Polonan. Mayong buntag mga katropa, kalinaw Pilipinas. Wassalamu alaikum.

0: habang sa mga isyu, ini ang Sentro. Sentro sa mga nag-unang balita. Sentro sa wailipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuuran. Sentro, Sentro, Sentro.
1: XFM. XFM.
0: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM.
2: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
3: Maayong adlaw, Socoteco 2 member consumer owners. Buot ipahibalo sa Socoteco 2 ang umaabot nga 43rd Annual General Membership Assembly kon AGMA nga ipahigayon online o limited face-to-face karong Hulyo 18, 2026. Magsugod alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon pinaagi sa Socoteco 2 Facebook page socoteco2.ec. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kaha bisitaha ang pinakaduol nga opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
4: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
5: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Rufa Maranas, naamagod ko UTI niya, bag-ura ko ani na diagnose ba. Mauto akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihan ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
1: XFM.
7: Exciting!
8: Vision X Plus user, atong paminawon.
9: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyud, taga na akong tambal na testingan, pero walay epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa usa semana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, ug makaklaro na kog maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.

0: Exciting!
1: 95.9 XFM Jensen.
2: XFM.
0: Exciting!
1: Tagog ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang Dilan branch sa crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug Nationwide.
4: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
4: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Balit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Kudi ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip ko sa ka cyclist, firm gid kong gatumar og premium D3 aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days ang mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
8: Bili na lagi.
7: Kalit man lang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, oy.
7: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dong.
8: Unsa man gyud?
7: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di aw, imnani, aron kanado ka. Sige na.
8: Turbo?

0: Tika Nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na

Kanta ni Paring Jubet. Oy, naku si Paring Jubet lamay kasi mukanta day. Uy. But anyway, mga Maring, atong oras di ay sa baba mo na kanta na diha. Doon na tayo 15 minutos na nakalabay sa Las Jazz sa Buntag. Maayong morning. Welcome sa tuang tulumanon. Kung ako, ikaw.

0: Barirens. Sabi yung ganda ni Barirens, mga maringoy. Well, makapalandong ang pujatua ang mga kuwan mo, mga balatian aning yahang mga liriko. Oy. Kanang mura ganig, kanang ganig gibiyaan ka, taliwala sa iyo mga gibuhat nga to diya kaniya, kanang gihatag ni mo ang tanan. Ah, lakit na gintong ang imuha, gihatag sab ni mo. Kanya, ano ang wala ganyan, dad? Ah, kaigo naman yung gitamoy-tamoy yan. Ayaw naman. Oras, mga marid, paliyo ko gatan asan yung mga orasan. Basi mo lapas mo kay short in ba yan yung check-in diya, ha? Dito kay 20 minutos na nakarabay sa Las Jess sa buntag, mga higala. Welcome, welcome, welcome, welcome. Ako si Maring Inday Erika, dali guwapa, dali mister. Sa apan di makapiyansa, antungod kayo mga unay og silingan. Kaban ako ng kanhi sa kalihukan, pero karon gabag-o na. Gabag-o na sa sukad lang na scam.
1: Alam mo lang, Maring.
0: Oh, nagkiniingon sa kuwa nga. Nagkiniingon sa kuwa, Maring. Magbag-o na lang daw ka og SIM.
1: Ano yun? O siya pala siya ni kuwan na siya ni tabang lang daw?
0: Ano ka nang? Ni pop-up
1: lang
0: mo
1: ito sa... Ni pop-up lang?
0: Maring, pailain
1: na siya. Ano mo na, Maring, kay... Mga 16 sa mga buka kong i-block, Maring. Nalang yapin manawag, Maring.
0: Uy, basig, nalang eh... Basig, ikuha na yung muhang.
1: Basig, gusto kayo sila sa kuha, Maring?
0: Basig, dili itong utang yung kuhaan. Gusto maangko nila yung muhang pagkababae.
1: Yes. Magani akong... Tingnan naman ta, Anna. Uy, nga. 16 akong iya, Maring. 16. Lahit akong nga number pagkaugma.
0: Tanawa na.
1: Wala, dili siya, dili siya katawag. Kaya na-iroplano na ako.
0: Pala, ilas mo kakulingon, babe. Sige, ikaw sila si Biansi.
1: Hello sa mga katropa na to, yung mga baguhan, no? Ako ang iyong iyaan. Saka na yung panabang. Kaya si Tia Daria. Kung naakay lakaw, naakay sudlon sa mga kanang department, o naad lang kay ID, makasulod ka.
0: Ba?
1: Kaya ang kuha mo doon, eh, no ID, no entry.
0: Sa imong porma ro, kaya mura ka kanang, kanang ganing ahinti sa...
1: Ay, cooler.
0: O yan, nabi panawag, bi, kay wala pa tayo kuan, wala pa tayo tao. O yan, taon-taon cooler, bi, pakalitan ang sabukon ninyo, oy.
1: Kasi si Edgar na, Maring, kasambang ka, Maring.
0: At sa tumagon, bi, kay basi, magluon din sila.
1: Ah, si.
0: Hello?
2: Hello,
1: Daria, may bunta. Ay, mabunta ka, sayo ni mo, Maring. O, kinsa man eh.
0: Gat nganta.
1: Basi, papuspusan, taan eh.
0: Ha?
2: Taga-anak-kinta ko.
1: Ay, si Alvin man eh.
0: Marama kang tiyog ni Pico.
1: Ay, si Wing-Wing man dahil ang ako takatubod. Irigan.
2: Irigan, kung hindi tanini dewe.
1: Wala pa, wala. Nagawas. Kay,
0: wala si, dire.
1: Silaw naman kayo dire sa sulod, namang ipagawas.
0: Wala dire ang waray ito, agburawin.
1: Ipagawas na mo, Wing, kay anak man siya nga... Dagong kayo.
0: Adore ka pa ina turon masumbang ka no.
1: Dagong kayo kung ipagawas.
0: Yakit na si
1: Lala. Ako na kayo to. Ayan na makatong kumo Maring kay ayang kumo kay bro kubalan na kayo.
0: Kanya ba yung mga
1: adlo kay gumita kay kubalan.
0: Bugbuno hilig mo apple cut.
1: Ha?
2: Ang ulo ato kumo na.
1: Wala mi lang ingon na ha ikaw nang ingon ana Wing.
0: Ingon ana ha.
1: Ayo ana Wing.
0: Sa ganito Wing. Aba.
2: Tia Daria, katakuan Tia Daria, Bing.
1: Ah, grabe.
0: Grabe ang mga request.
1: Request niya, oy.
0: Asa i-request mo na yan?
1: Ano sa muna?
2: Kanta ang Because of You.
1: Kisa muna si Because?
0: Masa may banda? Kisa niya kanta ka na kama Because of You.
2: Di mo ta? Niyo.
1: Sana? Niyo?
0: Si Alan Niyo daw.
1: Katatrice. Ikaw siguro. Pagkita yung siguro misi mo ang pagkagwapong ating ng Wing. Ikaw na lang siguro, Wing, kayo mo jowitang kika. Lain mo ito.
0: O sige, ato pasyon ang kanta Because of You. Pasyon ang kanta, mga Maring, gikan sa...
1: Gikan pa na sa Tubod Lanao, Iligan. Pero Lanao, may yapo na diya, di ba? Lanao del Sur?
0: Gipagganta niya. Gipagganta.
1: Maro-maro mo na si Wing-Wing.
0: Sige, so pasyon ang kanta, mga higala. Pasalilipan na yung mo kanta. Kini ato ang programa hatod ikan ato sa Santon Vitamin C, ang alkaline niya Vitamin C.
1: Yes.
0: Para mas malami ang imong ngisi, mag Santon Vitamin C, mga Mari.
1: Because of you, pero hindi naman ikabalo ano nga because... ikaw, Mari, katahan, Mari!
0: Ako, balo ko ay na.
1: Oy, ato na sige, ano ni ato ang 7 million nga mga...
0: Sige, bi, ang yung sila bing, i-share po, bi, kay...
1: Sa mga 7 million nga naa din na, oh, i-share po siguro ang ato ang live para daghan mga anta.
0: Para makitanta sa mga taga-Picas Estasyon.
1: Ayan, yung ana si Josepina, request kong song, Beauty Look, sani? Song, mga beauty, through the years, through the years, through the eyes of love, through the years.
0: Nakapon mo na yung request ba? Wala ginata matagad.
1: Tagda na na marin, kay nalayo-layo para niya si Ate Josepina.
0: Anyway, unat mo kanta mga higala, mga marin, ato sang gi-acknowledge niya ato ang mga sister station, nga live sila naka-hook up mga marin, particularmente diri sa XFM Mati City.
1: Kamusta man mga taga-Mati City?
0: Neo
1: Paligab, Neo. Sa Madam Market.
0: Neo. Oga, siyempre live po takara babati diri sa XFM San Francisco Agusan del Sur. Kamusta? Welcome.
1: Yes. Ano yung kong buhok? Lain naman kayo kong buhok na bro. Nag-wak-wak, ano yung mare?
0: Wala ka nang wak-wak sa kadlawan nga sa ring ipon.
1: Gani. Ana lang. Ana.
0: Og live po takara babati diri sa XFM Bukidnon.
1: Yes. Welcome sa mga taga Bukidnon. Labi na si Josepina na taga... lantapan.
0: Oo. Okay, syempre mga
1: taga-Aglayan. Oo.
0: Pindi lang sa kato ang beauty madungog sa karon diri sa XFM General Santos City.
1: Yes, so, nakauban na to ang mga guwapa din na nga si Philip og si Evelyn.
3: XFM 95.9. XFM
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa aking insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Send money abroad quickly and easily with Envoy Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Envoy Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLugear. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLugear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Walay gana maglihok-lihok. Tungod kay Luya ang lawas, mag-Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kinitaas nga MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga aduna tulo ka klase na fatty acids na kung makasulod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3, ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang vitamin D3 nga aduna VCO o moringa seed oil extract. Mapalit sa mga butika.
1: Gata sa baka. Tag 10 pesos lang.
2: Ah, mahal lang. Good. O, nagpiso niya.
1: Mm-hmm. Nga, aman. Pero ikaw, sup-sup sa baka.
2: Ay, atay.
3: Exciting!
4: X-FM.
5: So, Dada, sa paranik ang wing-wing. Hello?

0: Salamat, salamat operator. Yeah. 90 PM sa Kodri ang score na ko kay 98 daw. Salamat, 98.
1: Ayaw naman.
0: So, katapit
2: ka na. Grabe. Pasensya ka rin. Misurrender na yung singer.
0: Sorry, Wing. Kaya wala ko makauga mo boy agabi. Oy.
2: Hanapan si Elrin. Dikin nyo. Hello mga maning. Tirahin na diha ang request. Dughang guba. Grabe.
0: Masige, kumot-kumot. Siguro na.
2: Lovers moon, mga yot. Ana si Alvin Guok. O si Nancy Camilo. Sa ana sa mga maring. Good morning.
0: Sige.
2: Good morning. Request kog song, Loves Moon.
0: Lovers moon, siguro na siya?
2: Lovers moon, siguro. Loves moon, maniya maring.
0: Sige, noted.
2: Lahat pa rin yung moon. Katong hap moon, maniya maring. Isang may oo.
0: Uy, katong. TV. Katong naigikuan, hap moon? Si hap moon?
2: Si hap moon, gani.
0: Wala, uy, na.
2: Ana si Wilma Joaquin. Anong yapon si Wilma Joaquin? Birahin na, Maring.
0: Ikaw, ano, oy?
2: Wala. Iba ko, napalig-alig ka na, Maring.
0: Si Kantuno, ano?
2: Saan ka nagtunuan, eh?
0: Bebe.
2: Wala mong gutong upaw,

0: Okay ra na maring at least imong gikanta maring.
1: Introduce man ta ni.
0: Maring na pati. Ato siguro kanta tong una gyud na request mo si masipaan ta. Katong looking through the eyes of love.
1: Looking through the eyes of love.
0: Number one biya siya nag-comment.
1: Gani na niya, gikanta na itong uban.
0: Oo, ang last imong gikanta.
1: Masig marangon ta na maring ba eh. Balin na itong ilong sa tapad sa lubot.
0: Looking through the eyes of love.
1: Okay, so
0: kaya, maring ang nakabutang diri palayo ko ipakanta sa operator.
1: Operator
0: pa niya mo kanta.
1: Operator, sige do it.
0: Lako sa lana, request mag yun eh.
1: Sige, so.
0: Hatak siguro ng mic sa kawas.
1: Litan ako si Paribubong, murag siya mo kanta niya.
0: Ay, si Bubong?
1: Okay, murag sweeto siya.
0: Oy.
1: So, ladies and gentlemen, Paribubong.
0: Yes, come in, Bubong. Ayaw ka ulang.
1: Dila sa paikos ka, kuhandal siya. Yeah.

0: Ate Josephine na tinampunan.
1: Sabi kayo, pahirapan tayo sa mga request today.
0: Pahirapan tayo sa kalisod nito, Maring. At wala sa imidya-midya, kaya daghan man kayo nag-request, Maring.
1: But anyway, katong katahan mga igala, di siwato sa nahuman, pero hatutunan ka na to sa Santon Vitamin C.
0: Si, oh, para mo lang may imong isi.
1: Mag Santon Vitamin
0: yes.
1: C.
0: Yes, ayun yung kalimot, ha?
1: Pama to, di eh.
0: Yes, imong isi. Di ba?
1: May gahilak, Maring.
0: Ayun lang na, may kasapaw nga nag-hinatamakan na sigurong kamot, anak, Maring.
1: Kasi na, kuwan
0: eh. Tanawa na na yan. Pwede, daghan na kayo nag-request, Maring.
1: Daghan na di, ay?
0: Murang mabulahan yun ito, ano, kaya ang isa ka, wala man din eh. Kaya mangilog mo kutog may.
1: Kaya ang waray.
0: Ang waray.
1: Siguro, basi, ayaw po ko na Maring, basi.
0: Ana, Maring Erica, please, ang iniibig mo ang iniibig ko.
1: Iniibig mo.
0: Iniibig mo ang iniibig ko.
1: Iniibig mo.
0: Request ni Remotigi Maricel.
1: Sa mga ka ng...
0: Sa mga siya.
1: Prisam na siya.
0: Nindot lagi siya. Nindot lagi yung tingog siya. Ay, kasam din na siya. Morning mga yots. Kantapod akong request kay Perting Hubaga.
1: Abay.
0: Bunloton yun na to na inyong mga pilok ron.
1: Wala.
0: Kasam na yung request ni...
1: Ano pa
0: si... Sinik daw. Wow, sa yung request di ay.
1: Sa request ni Nick Wahaw, di man ko naman makita, Adrianic.
0: Naunsa si Maring Garya, mura na mag-aswong.
1: Hala, o, mura ni aswong ang pinakalan.
0: Lain lang ika, Alvin ay. O, sa na siya? Sa may titulo, ha? Kanani ay. Mura mang mihimo naman taan yung taga 80 news, Maring.
1: Si Imelda Kaping, gagkataan yan.
0: Ang kanang mga tigur naman ang mga singer na. Murang imuharo kayo ng kaliwat siya. Birahe
1: mo. Mga bats.
0: Birahe mo.
1: Shout out daw sa mga Panday o Sundang, Balutakay, Digo City, Gikankang. Guba mo na yung cellphone mo. Hindi kayo mabasa ang comment. Buwak mo rin.
0: Usam na yun natin.
1: Si John, mali, John Berlade. Burlado deka. Guba lagi niya kong cellphone. Nga buwak na magudin mo rin. Hindi kayo mabasa.
0: O, klaro rin, Maring.
1: Say good morning, mga Maring. From Nabunturan, Davao de Oro. Hi, good morning sa mga taga Nabunturan.
0: Hi, ay, ito po timbayao na yung taga-Japan ni Icy Canflor. Hello sa imo, ha? Shout out.
1: Aba, kung pinaka-mistaysan ako kaninang dinasa may Japan.
0: Ay, nani kininang diha, Maring.
1: Uy, nakoy, hayo ko sa imas, ninang.
0: Ay, ang siya pangalan, ang siya kong alam, ohayo ko sa imas.
1: Ohayo ko sa imas.
0: O, saan na siya?
1: Good morning.
0: Good morning din siya.
1: Lukon mo ko.
0: Ay, wala magutaan na.
1: Baka ito, Japan.
0: Ang ako ang magutaan. Buenas noche.
1: Masa ba na siya?
0: Anang, buenas kayo siya.
1: Yung mga kikadaog lagi glass to.
0: Lahi, sugal man ay mo, Maring.
1: Kisindikato.
0: Iyan mo mga kisindikat. Good morning, Maring. From Nabunturan, Davao de Oro. Came from Luta, Sagit, Estrada. Kantay na, Maring. Ayun ka ulang. Pasigrahan ka mo, kanta, paribubong.
1: Si Arnel Bantilan, Buenaflor.
0: Kantay, di rin.
1: Maring, kanta po, Dado.
0: Ay, Maring, si Moha, magunin ka, Idar, di mga kanta.
1: This for
0: Maring, Moha, ka, Idar, di mga iniibig ko ang iniibig mo.
1: Kaya ni
0: mo,
1: eh.
0: Kaya na. Kaya ni mo,
2: eh. Ay,
0: na.
2: Iniibig ko, iniibig niya.
1: Oh. Trisam, di ka, na.
0: Adi ka. Kasi gusto trisam, Maring.
1: Gusto niya, one-on-one.
0: One-on-one, yun yung gusto.
1: Pero kung sa request mo, sir, paribubong, kaya itong, kuan. Ay, pakan...
0: Ana po si Arturo Edquilla, kantahan na akong request. Ipahinungod na ako na sa Taganova Puwersa.
1: Ano?
0: Ano?
1: O, nasa mic?
0: Klaro ka na, hindi abubong ba? Kumutong kalimong naong ron. Ano si, kantahan na kidaw na... kanina lang, operator, kanina samtang may kinabuhi pa ka. Wala man siguro ka na, Maring? Nasuko na si Arturo.
1: Ano yan? Ano na yan?
0: Samtang may kinabuhi.
1: Sound rin, noted.
0: Okay, samtang ako may kinabuhi pa. Noted na daw to.
1: Dribi. Ayaw ko yung minyong bahagita, B. Makanta siya. Dribi, go. Ay, Mike, Dribi.
0: Sige, na yung ipakita sa kamera. Ano di amang ka? Kay, para, ano man eh.
1: Guest man sa guest.
0: Bili, ano man ang guest. Mudawat, tara ba tagisting karon o mukanta diri sa sulong?
1: Mudawat, oy.
0: Kamu no, ang kaunay ng mga naminaw din ha. Kung gusto mo mukanta, pwede mo mo diri sa... Sa istasyon mo, Daritsu. Dire ka,
1: so, ladies and gentlemen.
2: Walay lyrics.
0: Naay lyrics.
1: Na, mga Maring, ato ang guest karon. Magigitang anchor sa Exciting Pilipinas.
0: Yes.
1: Ladies and gentlemen.
0: Paribubong.
1: Alexander Omaki Algabrip, a.k.a. Paribubong.
0: Yes. Palakpak atong sugaton sa masipang palakpak. Nagikan pa kayo sa... Marangay Mamakaw.
1: Sa ilang?
0: Ayun na sa ilang. Kay Dabaw naman to.
1: Sa Dabaw na dito siya.
0: Wala ka. Kanang si Tawa ka na.
1: Ato sa pangunan, asan niya i-dedicar ni kanta, ha?
3: Sa Tris Marias.
0: Oy, Tris Marias.
3: Duha ra mong duha ra ron, Tris Marias ra mong.
0: Sa man mong Tris Santa bong.
3: Tris Santa.
1: Go, anya na. So, kini kanta ha mga ikala, hato kina sa Sandal Gold Copy Mix.
0: Bapom na gupit si Paribubong.
2: Wala pa
0: tayo, kuwan. Wala pa na, kuwan. Wala pa na human ang imuhang kuwan. Dara, dara. Dara.
1: Kana, kana. Nagtuwa mo, nagtuwa mo kung mga back-up dire. Balik mo niya, kuwan, kuwan.
0: Nagtuwa mo nga, kamulay na kabalo. Okay, okay. Larga.
2: Tira.
0: Pero, bong, guwapo kay mong gupit mo.
4: Ang music
0: asa man ang kuwanan eh, barbiro.
3: Ano, gipapiso na.

0: Katiwason. Tama na, tama na, tama na, tama na.
1: Lord. Grabe, Lord. Salamat ka, IFC. Paribubong.
2: Bubong.
1: Nakabati salamat, kita sa iyo. Kuya,
2: kuya, kuya, kuya, kuya, kuya, kuya, kuya, kuya, kuya, gold magkayo.
0: Golden
2: ka kayo.
1: Paggawas ni Pari, Bubong Marina.
2: Bong, ayaw ko pensa, mapuspusan ka diha, Bong.
1: Paggawas ka sa portahan, nakala sa kagaling ko, nabuhat mo na ako niyo.
2: Naramay, ayaw ko pensa, kayo mo, kananawag niyo, naramay contraction diha.
1: Gani.
2: Mga contraction worker.
1: Ay, naku, oras na ito, mga ingala, alas 10:45 na sa morning. Ay, kapas-pas, right? Mag-advertise. Laing request, ato ang pagtagalas
2: ito. Atuan ako ng kantahon eh.
1: Ano itong kantahon sa imong karaan diha?
2: Atuan ko
1: ng. Love me with all of your heart.
2: Yes.
1: Love me with all of your heart.
2: Ano nga request?
1: Ato
2: ning kantaon kay basin mamuspos niya pagawas namo.
1: Mm. Samtang ako may ginabuhi
2: para dili sila mangload maring ani na lang maring katong una gud nga nag-request magud tuon naho na to.
1: Unya pwede sila manawag sa tuang hotline kung gusto,
2: para
1: sila,
2: gusto sila mo kanta.
1: Makigdo it sa sila request. Anyway,
2: unya gusto pon mo mokanta nga namo diri sa istasyon.
1: Sa Kalamodiri.
2: Sa Kalamodiri. abre amo nga istasyon alas 10 to alas 12.
1: Ani ana?
2: Okay. Kaya
1: kantahan mga higala hatod ni kanato sa premium D3 capsule. Ang premium D3, dapat sa inumunor nga pangunta sa mga viruses na nagkatag sa palibot. Yeah. Premium D3 capsule, usa ka food supplement, ginama sa Yes to Health, mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
2: Yeah. Okay, sa mga ito nag-request sa anay para sa imuhan.
3: This is for you.

0: Thank you.
1: Salamat kayo. Wala lagi kang tingog lagi og si Kuan imong tingog maring.
0: Si
1: Lolo Amado.
0: Idol, maguna ako si Fernando po kanya.
1: Ito. Maring, matagmang kita ni Maring. Kaya pati nagkana si request Maring.
0: Abala na siya diyan.
1: Ana siya Maring kung I love Bruce Moon. Na ay charing. Na pagyurugin niya. Sukot naman kayo ni siya, oy.
0: Ano pa si Ismael, sa Bilian Asuncion, nga ito mga voiced kay 90% down.
1: Napagay, please forgive me.
0: Grabe naman ay lang.
1: Grabe naman ay. Ang isa, Maring, kaso ko kayo. Kantahan na ako request ba? Samtang buhay pa. Pagdali.
0: Natay, kuhan, ay musukol sa tuwa dali. Doon ay mo duwet.
1: Doon mo duwet ako.
0: Natay, guess. Karoon din ang mga Maring. Kisa man eh.
1: Ano, gawas makalit Maring?
0: Kisa niya siya. Tabrihan B.
1: Kisa man eh. Hello?
0: Ayan na kayo, nagsuot pa siyang kuan.
1: Nagpupis pa lagi ni Maring. Hindi na magunin yung swimming.
0: Sama na itong guest. Pasudla diri abi kay natay guest.
1: Saka ikta-pis din. Anong nagtupis man eh.
0: Ayan na. Dughango ba? Kang Lee Solidad. Atong, asa ba singer? Di, paling gabo, malagi musud.
1: Oy, ang nakabutang lagi ganyan yawa, palihog ko ihatag sa operator, kaya ang operator ang pakantahan.
0: Na. So, ikaduhang balik, mga Maring, ato ang guest.
1: Grabe ni ato ang guest. Kaya kaya itong gisinger karon nga gika pa rin sa mamakaw, ha? Layo-layo ganyan siya.
0: Taga, ay mikropono, kaya gilibre na ba tayo pandisa lang ganina?
1: Dahil na ba ito yung malunggay, kaya dilit sa giniling. Tibuok pa nga malunggay, palaman. Ay, pilipil. Ito, mantong rin kayo. Mura ba tagi, purgato? Ay, maulang po dahil siya.
0: So, kininkataha, mga Maring. Hatod, sabi ka na ito sa turbo. Ayaw inang lalaki ka kung imo alin na mugahi.
1: Yes.
0: Pag-inom og turbo.

0: pinti ng bunan. May pray. Ikaw ba sa...
1: Intro boys, manay ni Mariglar.
0: Oy, taga Malay-Balay Bukidnon. May butag.
2: Mga taga Malay-Balay Bukidnon.
1: Taga Malay-Balay Bukidnon. Shout out to. Ay, si Paribubong ba kay... Gwapong tingin pero intro boys lang siya.
2: Kulang sa siyat, Marie.
1: Ako lang siyat. Ay,
2: kung makasiyat, taga dua katulo, mahumang
1: gina. Kana yung grupo kay intro boys, Marie. Kablo kong siya intro boys, Marie.
2: Onsa na siya, Marie.
1: Kana intro lang katahon, di na niya tiwason.
2: Ayan. So, ay kayo maghaba mga igalak, ay mabalik ni Human ng aning mga painom do mga maring ha.
1: Okay, inyo ang mga request ayo kabalaka kantahon na ni Maring Erica.
2: And speaking of intro voice,
1: intro
2: hit. At silang taga-aga o sa kakanta sa mga maring, gagawas ka na stress na sa to ang mga voices.
1: Yes, tagaan sa lang original.
2: Ani ano? Alas 10:53 ng itong oras, namati ka sa XFM Philippines.
1: Exciting!
2: Exciting!

0: FM.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bag-ura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulianyo ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung ko sa Sundown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
3: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Dili ba kumpleto ang imong adlaw og dili ka makainom og kape? Mao nga maglisod na kaog tulog sa gabii. Sulayi ang Sundown Plus Coffee Mix, ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Sundown Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
5: Ano magsakit man akong dugan kung mainom kong tuba?
6: Mm-hmm.
5: Pero kung libre bitaw? Dili magsakit akong dugan.
7: Ah, kabalo na ko, Ana. Nipis ang imong baga.

0: FM.
1: Exciting!
2: Oh, guwapas ako na eh. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko nag-uben ka.
2: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ta. Pero dali lang git bala. Pintagli mabayad sa tuition mo?
3: Oo, oh, gali. Diriyo.
2: Ay, dali na.
4: Mayang adlaw ka natong tanan, ariya tagaroon rin sa Pangatukan, Barangay, Kiminay, Sityo, Malapingkan, niya sa balay ni Jernel. Bikamit sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Boss, ano sa'yo mong na-experience ipikto sa Crop Gold?
5: Paggamit gina ko sa Crop Gold, the best yun. So nakita gina ko gusto ka-epektibo.
4: Ito ba yung muna obserbahan sa mayang mga nuga sa mais?
5: Dangko, himso.
4: Nabay, nagkuha din mga kumpara sa kauban ng pag-uuma?
5: Oo, na, kanang kuban na kong katapan na wala sila ka gamit ng Crop Gold. Kainong sila nga kasi gamit nimo, so nga nga nung lahi ako ah.
4: Okay, kapila ka mo nagamit?
5: Sa, ikan sa pag... Pugas na ko, i-up lang kong isikadlaw, i-up lang kong ispray. I-up lang kong pulong adlaw, i-spray na kong ko.
4: Ayun mo, napamutunan ka ron nga ako yung kayo improvement sa imong pagpanguma.
5: Dako, okay kayo.
4: Pilagi increase.
5: Sa una, malipay nga mabot sa gatos ka puso. Pero karon, dako na yung kalipay nga mabot ang 130.
4: 130?
5: 140.
4: So kasi mo si, pagtanong yung upayas karon para yabot na yan?
5: Oo.
4: Tungo sa mga imong ika-admi sa imong mga kaupan nga mga mag-uma din sa imong lugar?
5: Sa akong mga...

0: Waray di rin. Waray din to.
1: Ay, abot la ba sinasumbaga na to?
0: Ayaw ko pensa din ah, ha? Waray, pag... Ayaw ko pensa. Pag daganda yun. Kaya pag... Mga mga tagi mo sa unang encuentro ni daganda yun.
1: Ay, wak wak ka dagan.
0: Wak wak ka dagan, bugla.
1: Ay, piyapotang madungog. Ikan diri ah, sa studio, sa X. Ah, kami ang inyong mga X. Nga lami, pakaayo.
0: Lami... Lami pa niya.
1: Kaya na yung ba, nag-PM nga. Uy, PM ko marin sa kong ex marin ba?
0: Ano man na marin?
1: Ano siya nga, gusto ko nun siya mong segunda.
0: Lami din na nga, ex marin, kayo mo balik di.
1: Nakaana ako nga, ing-ini na lang, di ko kalami, kay gusto mo ko niya segundahan.
0: Gusindok mo ko, marin?
1: Nasukana ko siya marin, oy.
0: Ano man
1: ako
0: marin?
1: Sige, anang ayaw, pag-ana kay para sabi at namin niyo, kanang, asapod. Asa ta magkita?
0: Lain lagi ka marik. Patik-atik.
1: Uy mo. O, lagi ibang mic day. Lain ulit ka niya maring. Mura ka gana.
0: Ay, mga panis ko niya maring. Ano mo nakuha maring, oh?
1: Ay, sakto ka. Hello? Ay, ako
0: hello, today maring.
1: Anyway, atong oras, alas 11 sekundo na sa buntag.
0: Murag, medyo kamay na lang ito makanta. Karoon sa wala na kanta.
1: Pasinsya kayo.
0: Pasinsya kayo. O, katong na, mga una nga wala na kanta. Pasensya po kayo, di may kamalo.
1: Oga, ugma, ato yung pong nang inutin kayo po natin yung mga kanta. Kahit...
0: Pasensya na kayo, wala mong good na yung waray. Ang waray yung mga good, bukanta mong itong mga 70s nga song.
1: Ngayon pa si Lota Sagit Estrada, ng asa di ay si Waray, Waray Buhok.
0: Si Waray Buhok, eh. Among gibulat, game na basa, mong good yung buhok.
1: Oh, sige. So, apan sa, di pa tamasugod sa ito ang drama mga maring, doon sa tayo pagkakanta ang pipila ka mga kanta lang kutub sa ito makaya. So, Operator, tagay mo diaga, please forgive me.
0: Pasay lua.
1: Asa to?
0: Pasay lua ko.
1: Pasay lua?
0: Depende na
1: sige, depende sa mga sila.
0: Charing!
1: Aka na. Basta kayo request mo ka na siya, Tia Daria.
0: Sa mga nag-request, ano ha?
1: Ladies and gentlemen, Tia Daria!

0: Abi na kong si Bubong Charing.
1: Mabay ako patuo.
0: Sinudurok man di ay ito. Asan ang request ato? Dagaking salamat ha. Kinaot mo nga nili ka masuko. Maski kato lang di hapon kayo. Ang atong oras nang gagagan.
1: But anyway, din napatay lang yung kanta nga.
0: Para dili mo magguan, katawan niya po nato ni isa.
1: Para di sila magmahay.
0: Di magmahay.
1: Kaya lusot kayo ng barangon tamaring.
0: Ayaw maring. Kaya ka ng barangon maring niya, palibangon ni Tagdurian.
1: Okay na ba sa gibuak ng daan?
0: Ako gibuak? Okay lang po, gibuak daan.
1: Nagisod ng cellophane.
0: Dili kayo halata ng sakit. Yes. Ano ba na, Maring?
1: Sige daw, Bek.
0: Mag-usbon daw, Maring.
1: Saan?
0: Bakho na po daw.
1: Uy. Guba po na ito ang disposal, Ana, uy.
0: Pero dako kayo, Maring.
1: Okay. Ana.
0: Sa nag-request, Ana, please.
1: Yes, Ana, birahin na.

0: Salamat sa mga
1: salamat, in-action ko ka pala ka, kapag nitaas ma rin.
0: Lagi yun, maraga.
1: Action na kukukat-kat sa kong bangko.
0: Naputol ko na kong hikot ma rin, kaya nakakuan ma rin.
1: Nakutong na yung hikot?
0: Nakuan ma rin, natandog ma rin.
1: Ay, nalambon.
0: Gabok man ma rin akong hikot ma rin.
1: Okay, at least, okay rin na. Oy, at least, nakuman na ito ilang mga request.
0: O, kanta.
1: Atong balikan ma rin, atong wala na kanta. Pasailu kami, kaya wala man good ang sinaw diri.
0: Wala diri ang main vocalist.
1: Siya naman ko yung nakabaloan yung kanta ng mga 70s, 80s. Kaya ang amuwa man good, mga millennials, mga guning amuwa.
0: Ako na, ako amigil ko mga, ano, mga, kana mga kanta to ni katuganing babae nga ni Chubby nga mayat sa kaibiyan siyang bana.
1: Kaya man to?
0: Si Kuan ba? Si Claire.
1: Ay, si Claire Castro?
0: Si Claire de la Puente.
1: Ay, de la Puente. Ay, claro nga ba? Ayaw na ako si Claire Castro.
0: Ay, si Claire Castro. Dili man na siya mo kanta.
1: Nakon siya naman na siya man rin.
0: Ano mag-istorya? Istorya rin na siya. At ito pangunta ng konsay masulti siya ang amo nga yung tao di mo kanta.
1: Ay, sige daw.
0: Ano na ito sang... mo, sa imo masulti sa imong tao nga di man lagi na siya mo kanta lagi.
2: We
0: nabantog
1: rin na bantog ay nasakpan ka
0: kay nganong nganong di mo pud siya mo kanta unsa po iya mga reason nga pagkatong di mo siya mo kanta sige daw kanang gusto ni makadugo unsa iya ang kuan
2: I talk to my talk to my
1: adaan ko palagi adaan ko palagi mari
0: sa kabaw na tangan mo kanta sige mao
1: lagi gidi ay di gidi siya mo kanta
0: mari di na kita mari niyo ani mari Ah, sige na, ay, mapanay ito sa naan ma rin. Ano ko?
1: Basa-basa mo lagi na mong sulat ma rin.
0: Ah, buti, gisod ma rin yung taro diri, ah. Taro nga na isod ginamos.
1: Basagi ka na sa mong bilahan ma rin. Asa mo rin nakapilo-pilo mo lagi na pati nga maya.
0: Dili mo nagigikan sa kong bilahan kay humot man.
1: Ah, humot di ay.
0: Muto ginamos. So, ato nang basahon kining kanta diri ang agipadangat ng ato ang tulungan noon.
1: Kung ako

ganyan duruha maring Erika. Tia Daria o master in daytanini. Kini akong suwat ka agi, dili ito ni angay suwat ton pa kay makaingon ko nga, dili mo sa angay suwat ton. Pero dun na lang ako ikalibgan sa mo ang usa ka higala nga gusto na ako nga kakwaag tubagi kan sa inyong mga listeners o mga viewers o gawin pa nga mga commentators. Anyway, ako na si Nick. 20 kapin ako ang panuigon. Kasantang ang gapuyo diri sa Lantapan Bukid nun. Doon ako'y amigo nga si Kadoy, si Biroy, ug si Roy. Puros ni mga way ang ilahang mga katapusan. Laki po na mo ang pinaka-naginusarang hitsuraan nga amigo nga si John. Ang suwat ako nagtumong aron nga makabalo mi. Unsa gyud ni si John? Nalibog mo kay unsa ni si John? Aron inyo masabtan ang tinuod nga hitabo kung unsa gyud ni si John. Ingon ini mga panghitabo.

0: Nawrot tayo eh.
1: Ako repre.
0: Sabi na. Emo na.
2: Ako ba yung namapukod yung kanina ramo nagtagay yun?
0: Ay, pre. Kusugan mo, good may namin si gane. Parts Kadoy.
1: Kusugan mo yun ang puna. Ba't pre? Wala po yung na amot-amot, pre?
0: Mo ganin.
1: Grabe. Atong pulutan pa, pre, oh.
0: Pre, napahingon din si John, pre. Naglakbaktas.
1: Si John, pre.
3: Gini niya ramo, diri?
1: John, asan mo kagikan, John?
0: Gini na rin may diri, John.
1: Karoon lagi ka. Asan mo na kagikan?
3: Gikan kung kung gikan pasiyo.
1: Pasiyo?
3: Sige, mo ginom. Sumtaon mo eh. Amigo kay katanin nyo, pero matambag ko ninyo bang ayun mo si palabig inom kay.
1: Ay, makanaot
3: mo na slangs.
1: Mas makanaot ang amigo dan kung kulay ihatag pang panginom.
2: Sakto dyan.
1: Kasi na kay ikadalit dyan. Dungagi siya isa kakis lang.
0: Ah, dungagi dyan.
1: Kasi isa kakis lang dyan, okay na.
3: Kung naman ko ikadungag ganun, hatay bang ko ninyo kung makabaw ko ikadalit sa mga atay.
1: Wagi tani mo dyan. Ayun na ta.
3: Sabi ninyo, parinik, parikadoy, paribiroy. Ako, naman ko ikhatag ninyong mainom.
1: Pero, naman na din, ihatag na nga dyan.
3: Mahatag ko kung pagkaon, pero kung inom, di ko muda, madaot pa lang inyong mga halangs.
1: Grabe po ka. Ako din mo kayo, di man ba ni Priminte, tagsara man eh,
0: makainom naman tayo na yung kasyon.
1: Ipala ko, parahig, isa ka kahon lang.
0: Ikaw dyan, ikaw yung pinakakuripo sa itong amigo.
1: Gano'y, grabe, sa klase.
0: Naku naman siguro kagtigom.
3: Naku, buta ko.
1: Kuya, tanawa, pastora, pre, o, tanawa. Hop, huyaw kayo porma. Datoon mo kayo, datoon kayo porma, pre.
0: Nagpulo.
1: Kuya, naka-slacks, slacks.
0: Maripahingon mo simba.
1: Yan, naka-tik, ang sapatos, pre, tik-tak, pre, tik-tak.
0: Mo ganino, tik-tak.
1: Kasi, pat... Isa lang ka, kon ba? Reduce ako.
2: Grabe, macho kay katag sa mua dyan. Kasi naman taong ka dyan.
3: Di lagi ko mahatag. Siguro na ikaw, no? Papalit niyo ako.
1: Ano?
3: Palitan ninyo pagkaon. Ayun na si Gwan. Ano? 20.
1: 20 pesos? Ano na? Chichiria?
3: Kanang fresh crackers.
1: Fresh crackers?
3: Oh, makapalit. Sa mga taong.
1: Grabe, kuriputa.
3: Ito na ko. Ayun mo si Gwan.
1: Gwan!
3: Balik ako. Inom na ba?
1: Grabe ko rin po, tato imong amigo ba? Kung dito kayo, grabe po.
0: Grabe ni si John, di mo gil magkabuhi ni si John.
1: Wagin na, pre.
0: Ambot lang kami nyo ni, buhay po magkipamilya ni niya
1: po. Kuripotan po yan ba na? Kuripotan po, natawaran na.
2: Ang problema lagi, maminyo ni kay murag basig laki gusto.
1: Matagal, pre, wakay na matigdan.
0: Eh, kahiring ko niya, bugdo kay sampot ba?
1: Isisip!
0: Dugay naman ito nag-amigo din dyan, pero...
1: Tingnan ko, pre, magpila ka si mga na-insert. Sige na mag-insert, pre.
0: Wadyo ko makasuway, pre, nga dili siya humot. Humot siya priminti, pre.
1: O siya kasi humot, pre, ka ng panglaki nga pahumot o pang babae?
0: Humot siya ka ng bambini.

0: Matay lagi sa una, pre. Katong didi ko sa kuan ba? Ato ko sa... Ato ko sa dangkagan ba?
1: Doon kaya ka dito, pre?
0: Tawad-tawad po ko dito sa dangkagan.
1: Ano sa may mga kasikas dito, pre?
0: Ako'y Matik Smith lagi, pre.
1: Ah? Ah. Taga dito?
0: Taga dito, di.
1: Yawa.
0: Nantapan man niya. Dangkagan. Medyo distansya, god.
1: Yawa.
0: Nga dito may nag-meet sa ipasugong.
1: Ha? Yawa.
0: Kita na mo dito, pre.
1: Sa laglag mo dito, pre.
0: Aw, lag, uy.
1: Saan lang, bayala, pre?
0: Okay kay pre.
1: Mamords kay pre, mamords, pre?
0: Ay, sus, mamords nga. Wala ka tumumuli kay Butsi.
1: Ay! Pick-pick shirt!
2: Ayaw naman.
0: Mabispi sa Butsi, naka-pick-pick shirt.
1: Ah, kuyawa.
0: Ah, bisag wala may ambusi, pre. Palit ko na pulo, uy.
1: Kuyawa na, pre.
0: Miyala kay...
1: Pati siksiyan eh, pre?
0: Lami kay pre.
1: Kita na kayo, kigul-kigul, pre.
0: Uy, happy na makita po nga mo, pre.
1: Kulmiyan na, pre.
0: Sus, pre, ato may...
1: Taga saan na, pre?
0: Taga kuan, taga... Alimut, ng kagan. Sus, pre, pagkita na mo, pre. Iyon na ko, pre. Kuha na ko na yun, pre.
1: Ingo na ka, pre.
0: Dito na ko,
1: pa. Yawa na, pre.
0: Talikod sa punuan
1: sa kinibaka. Kamalo pa ka, pre. Sa unahan. Tatapag talakag, mapadawag iligan.
0: O, yap. Na po dito, po.
1: Na, kritik si Mito, pre.
0: Ah, grabe po, doy. Di po ka palupig, po.
1: Hindi, masayang ko na, pre, pero... Ano imong ingon? Mas lami pala ko. Siya sa ko, pre.
0: Ay, naman yan. Para mas malami imong isi. Ape na si John. Nagpagpay.
1: Nara, John. Pre, tanawang insert. Padurong sa pusoon, pre.
0: Insert na po ng amaw.
1: Grabe insert. Tabunan ng pusod.
0: Nape, bulsang yan. Kining yati ning
1: dunghan. Pwede, John! John! Grabe. Gwapo-gwapong tao.
0: Shot, John.
1: Shot! Grabe, insert, man.
3: Shot ko down. Makadaot mas baga.
1: Tagsa naman kung nagtipo ko na permente.
3: Naminaw ninyo ba? Sige mong student Rick Bainbay.
1: Wala mo luuraan na yung pang istorya yung taon ninyo.
3: Ano?
1: Huwag ka mo mga bastos kayo mo.
3: Sige ba ka bastos? Huwag namin nagtawag na dyan.
1: Madunggan uroy mong mga tao. Di ayaw palang usig ka ingon nga. Kamu, sige mong iskota ng mga babay.
3: Naman siya man nagtawa na.
1: Naman siya man ka nga. Abo ka man ng kaki.
0: Inood lagi dyan. Pagkita lagi naman dyan. Bugol pa na ako dyan.
1: Kita ka itong tagatalakag ng ating sisiya.
3: Kalood ninyo, ilura ninyo.
1: Pula kay Glips.
3: Eh, kalood.
1: Saan na tawa na?
3: Ura.
1: Siya, mag-isigot ang mga yan. Ay, marunong mga...
3: Babae, mag-una dyan.
1: Babae lagi.
3: Sik-sik-sik-sik.
1: Kamu man, nagigawan man ninyo. Gilapot.
3: Kamulan na mo. Wala namin nang hilabot dyan, oy. Sila ang nanghilabot sa mga dyan.
0: Dili mong gumilawag ng pagkadalaki dyan. Abot ni mo ikaw. Sama ni mo mga stiping.
1: Samok niyo eh. Nauntsam na si Jam Sukuman. Maski pagkutanon naman si Jeter dyan. Nga Lubrosi.
3: Parinik, parikadoy. Timan inyo, nakasuat na sa Biblia nga babae. Dili angay pa si Padan.
1: Yes.
3: Ito maon na siya inyo pakaslan. Nga gitira na niyo babae. Yung anyo pakaslan. Saan naman taon mo?
1: Wala nyo din kakabalo dyan. Nga kami ang gitira dyan. Kami ang gidala.
0: Sakto dyan.
1: Nauntsam man kaka... Dili man kayo sa isiboy may, pero...
0: Patay lagi. Sus, kabaho lang ka dyan.
1: Na.
0: Kipataliko na ganyan ko dyan.
1: Kalun.
0: Dyan.
1: Dali sa ba?
3: Ato na ko'y bahala.
1: Ay, dali sa... Naya man to si...
3: Ano ko'y
1: ato si Kauban dyan. Ay!
4: Libog mi maring sa ako ang mga higala na ako ba? Sila ni Kadoy, Labiroy, si Anoy. Kaya ko ba yung sisgot ni ganang kwan? Kini ang mga amigo na mga si Jan mong palayo, ganyan siya. Kaya di sa ganahan mga makiinom, dili ganyan sa mga inom maring. Di ganyan sa mga tagay, ganang... Ato lang siya niya, mukaon sa pulutan na mga inom. Ay, dili pa ni hapon na pulutan eh.
2: Ayaw naman.
4: Pero dili sa mga inom mga maring. Pero ma... Ginasitamin niya ba sa kayo mag-sigot may ganang mga kuan? Kanang mga... Bastos ba nga mga amor o mga barkada na good oi? Sa kaadlaw ay nananaw mig cellphone. Oga mo kanina hitabo.
0: Maragin itong kalipay ba? Basta magkikita dan yung mga pari. Parinik! Imo ni.
1: Gagmaya pare, kaya parang doon kayo mahurot. Wala na ilain pare.
5: Ay okay po, nag-inom. Kaya kuha po ng uban po. Grabe po.
1: Pare.
0: Imo ni.
1: Sama sige, ukab ni mo na yung cellphone pare.
0: Is our good bro, ha?
1: Patan, share the link ba? Share the link.
0: Tanawa pre, bao kay pre.
1: Wala.
0: Guwapa kay may pre.
1: Wala na yung vlogger na pare.
0: Dili ni black artista ni pre.
1: Artista ni pre?
0: Ako ni gi.
1: Uy, grabo. Ang
0: kape ayun yan.
1: Lami yan paglaway yan ni pre.
0: Downloading.
1: Ano bang laway? Ang laway pre. Katulok pre.
5: Kuyawan. Okay kayo.
0: Ayaw siya kwan yan ki-downloading pa.
5: Eh, stop na kay tanaw na to.
1: Ay, kadali pre. Kay Murang hina kay nito. Ako hulungan na pagbalisin ko pre.
0: Hulogi, hulogi. Hulogi. Hulogi. Download na, okay na pre, okay na pre.
1: Okay na, okay na.
0: Continue na pre.
1: Okay. Hindi pa kayo ilang ilahang pre, internet dire pre?
0: Hindi na ito pa kusgan pre, kay sindi makadungong muli yung...
1: Ganit, sige pare.
0: Mute lang ni pre.
1: Mute lang.
5: Grabe, kibali-bali, mangyun.
1: Kuyawa, kuyawa na pare, bawag pre.
0: Pre, nasi paingon dyan dire pre.
1: Bawag, pre, bawag kayo pre.
3: Sino yung mga pranaw dia?
1: Uy, kaya... Pre!
3: Ano po yung mga bastos dia?
1: Bastos... Ano sa mga naman yung bastos ko? Wame, may nagbinastos po.
0: Si bastos ba tao nag... Bastos kong namaklad me.
1: Yes, tinukod ka na.
5: Sakto!
1: Chat, pre, dyan.
3: Hindi ko eh. Dyan. Ano po na yung magamaot, dagway?
1: Ano sa mga dyan? Dyan! Chat ba?
3: Di lagi ko.
1: Dyan, nanawag si Kwan dyan, no?
3: Nanawag.
1: Kada lang kayo. Sama na dyan.
3: Nya. Sama na yung gitanaw ninyo?
1: Kaya tatawa, bawag kayo. Oo, siksik kayong babae.
5: Ano mo, ano nga? Bad man, ha?
1: Sige naman kayo, bad ka. Mung gusto rin yata, mga ilan, bad ang yapon dyan.
0: Kasi bad ba tawad?
1: Doon siya ka dyan. Lalaki, lalaki, magkakanong, anong, niya lalaki mo dire, wakamay lain, ano eh.
5: Ala, bidobi?
1: O, tanawa.
5: Ano?
1: O, siksik, ah, yawa mo tira rin.
5: Kamatsos laki, no?
1: Laki?
0: Laki mo na kita ang babae, guwapa man.
1: Ang babae? Saan ang babae? Masiksik kayo.
5: Dili, eh. Okay siya. Hala, balbon laki ay. Wala, balbon lagi ang laki. May tagay, pasay ko.
1: Uy, dyan, ang babae, matanaw. Matanaw, siksik kayo. Ano na, makasabot, makasalaki.
0: Naibay, laki yung mo tanawan.
1: Siya ka dyan.
5: Biro, eh, pasay ko. Leng, anahan, kay matanaw ko, ana. Ha? Pasahe ko, ha?
1: Sige. Takay pa eh. Dungan ka siya siguro may dahil sa akin sa kuhan.
5: Sige, dungan ka na ko.
1: Sige.
5: Pasahe ko niyo, ha?
1: Salamat. Salamat dyan.

0: Mga maring, nalibog mi ani amo ang amigo. Uy, kay... Kung magtatanaw mi mga salida nga ka na mga kuan, baka nang mga inato, nagod ka mga video, uy. Sa puton siya, maring, pero magtatanaw niya nga gwapo ang lalaki sa salida. May hindi siya nga pasay kong ling. Mayroon namin nabantayan ani amo ang amigo ba nga. Hindi ba kanin sa Uyutar? O sa kaadlaw ani, dito kami naaksog gabalak ka. Nakaanak mi nga ba si Uyutar? Siguro ni siya, uy, kay masay maring, uy, ingin niya mga nahitabo.
1: Pre, siyempre. Grabe, siya na matag siya. Tani, pre, huwag matay. Huwag sponsor lain, ane, pre.
0: May trabaho, si Ragino.
1: Gani, grabe. Ito siya matag sponsor, pre, kay marang, kapoy, marang kayo sa kininom, pre.
0: Gapon, malibo ko ni Jan, baparib Jan.
1: Tani, pre.
0: Ngayon, masabidyo, niya ingon siyo, baparibon, kung laki.
1: Pre, natingala ko, pre, ganong, ingon, masuko siya, bastos, ganong, kapahayo mo niya, pre.
0: Mo ganino niya. Ingon siya, wak. Matso ko nung laki, pre.
1: Pero, pre, tuwad, pre, pasahe po ko, pre, unya, pre, ake, bago niya akong silpon, pre.
0: Sinding, mangod, pre.
1: Sinding, pre?
0: Hinay akong signal, ay, pre. No.
1: Ulog, pre, ulog, hinay, bago na, pre, office, wifi, pre.
0: Na ako'y bago ni Rip, pre.
1: Na napot, pre?
0: Ah, na ako'y bago.
1: Ipasa si,
0: nasi Jan,
1: nasi pre. Pare, pre. Nasi Jan.
2: Oy, mga pre.
1: Oy, pre, siyat, siyat. Grabe din mga musyat, pre.
2: Hindi siya kumainom, pero... okay, ang video.
1: Pati alam ko naman.
2: Pasa gabi, okay kayo?
1: Okay. Oh, grabe.
2: O, oh, nindot.
1: Nindot? Kita ka, gini mo, pre?
2: Ah, nabilar ko.
1: Ah, kaya ako, gini mo, pre. Pero okay ba? Narapay bago, pre?
2: Bago?
1: Ah.
0: Mas nindot ni. Mas papo ni.
3: XFM. Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Kipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Send money abroad quickly and easily. With Emerald Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through M. Lugier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at M. Lugier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Gata sa baka. Tag 10 pesos lang.
5: Ah, mahal lang. Good. O, nagpiso niya.
4: Mm-hmm. Nga aman. Pero ikaw sub-sub sa baka.
6: Ay, atay.
7: Exciting! X FM.
8: May istorya may mga bad nga mga pulong, masuko siya. Pero di gina siya inom. O sa dihang nakakita sa mga video na mga ginatanaw-tanaw, baka lang mga video ko nga mga panglalaki ra, oy. Magpapasa rin siya o mga link. O niya, ang ginatanaw niya, ang laki ra gidaw kay... Matsula gidaw ko kayo ang laki. O niya mo to nga. Napunan po gito sa mga pagduda. Maghikap naman siya glubot na rin. Basta oi lain naglahi gid amo ang pamati sa iyaha ay. Kung ako ikaw maring, kung kamo ako. Unsa kayo panaghap ani among amigo? Wala pa bika ilang nakailang anak relasyon ni sa laki. Wa pa sa iyang babae. Ayo, nalipo lang ni kung unsa gid siya. Aron nga makapanagang mi kay. Mo kalto sa panghigap og sampot maring oi. Palihog tabangi og tambagi mi ninyo. Ayun, swat magtatampo. Nick. Oh, Nick.

0: sa mga kanta mga maring, ang ato ang kaagi ang ibasa today, kaagi sa usa ka mga barkada man din sila oy. Mga simpleng kaagi mga maring pero kakuha mga pagdulunan og netabo sa tinuod nga kinabuhi. Nga gipangayuan og solusyon diri sa programang Kong Ako Ikaw sa XFM Philippines. Nga nanganaw kaanaw diri sa Kabisayan. Ah, Kabisayan, Kamindanao. Bisaya mo nilig apunta diri to na no? Sa Mindanao, mga Bisaya mo nilig ta.
1: Bakit ang Bisayas?
0: Ang Bisayas, mga Bisaya. Sa...
1: Ah, mga rin ang Bisayas.
0: So, kung Bisaya kong versus Tagalog,
1: murag... Pero dili po tanan na, ang Bisayas, dili po tanan. Naapod siguro.
0: Lapit mga Tagalog.
1: Tagalog sagol.
0: Pero diya sa Mindanao, solid gina mga Bisaya.
1: Yes, mga Bisaya.
0: Kina... Kabalo baka tiya dari no sa Pilipinas may pinakalat ang mga lingwahe no?
1: Ay, mga barat mga mga tao diri.
0: Dahang kay lingwahe ba?
1: Dahang kay mga lingwa sama sa dila.
0: No, di pala sa Amerika nga English na mag-ilari ito ah.
1: At sa may kwan sa Mexicano anang dila maring?
0: Sa dila na Mexicano?
1: Lingwa.
0: Mo ba? Ringwa?
1: Lingwa.
0: Lingwa.
1: Mga na kay lingwa. Di naman mo gawa sa mga words sa lingwahe. Lingwa.
0: Mo ba di ay?
1: Mo na sa kanang Chabacano lingwa.
0: Naka-bright ka. Saan na nainom ni mo?
1: Santon Plus Coffee Mix.
0: Na ba di ay?
1: Na. Nasa clinic.
0: Nasa clinic.
1: Pero imong libre, wala pa.
0: Wa di ay?
1: Wala na may libre.
0: Wapa, wa na
1: dyan. Nanto naka napay libre, mare. Wala may libre karon mare.
0: Wa di ay? Hoy mga maring, ato nang itibayo sa kamayang morning day ang mga taga Nuevo Iloco, barangay
1: yes.
0: Nuevo Iloco. Mag atang imidya karon.
1: July 26.
0: Adlaw nga Domingo, alauna ang takna sa hapon kay dunay tay paygayon din na
1: yes, sa Nuevo Iloco gym.
0: Sa gymnasium.
1: Yes.
0: Tay paygayon nga Y2H Caravan.
1: Yes. Ato mga mahilig sa mga Santon product adto naman dito.
0: Ato mga habal-habal drivers nga din na mugahi.
1: Yes.
0: Natay turbo dito.
1: Nakana ba naagihan na maring itong mga habal-habal maring maraguya kay mga dagway.
0: Ano, maraguya ka nang...
1: Dapat sila makainom na nagturbo. Ano,
0: mukha ka pa sa'yo. Saka.
1: Tanawa. Mga wala na sila kusok. Ultimo mo istorya.
0: Kung makaturbo ito.
2: Asika!
1: Ano na nakin maring? Mahitabo.
0: So, karong Hulyo 26 mga higala, adlaw nga Domingo, naadiha ang XFM Tagum o ang Yes to Health Clinic dina sa gymnasium sa barangay Nuevo Iloco. So, atangin mo diyan mga maring ha? Basta ayaw may puspusi?
1: Ayaw na puspusi kay Loy po kayo. Pwede ba ngayon si Juan, si Waray lang inyo ang birahan?
0: Bahala na ba ito?
1: Amo na ito ibaligya.
0: Ay, morning day, may papamati kang Madam Bibing Mirafuentes dina sa mga...
1: Hello, Nay! Yes, sa mga...
0: Monica.
1: Santa Monica.
0: Santa Monica, Nuevo Iloco.
1: Yes.
0: Hello! Direta karon sa kagi sa tuang sender nato nga si
1: Nick. Marin kay kuya ko ni ilang mga barkada. Mora ni mga palahubog na nila sa gul isa.
0: Pero di pa pud mo inom.
1: Mo kani mga
0: pero
1: ano ti hala ko kan dito yang gugrahan
0: nga. Para daw na ipulutan.
1: Di ba? Nakala ko kuno naki grupo siya ato nga di man siya mo inom.
0: Sino sa target dito ah?
1: Ana kwa man siya nga enemy target.
0: Na sa imong assessment, uyutar din siguro ni si Kuano. Di pa matama kasulti.
1: Kung sa istorya, panila, ang ilahang forma kay insert.
0: Pero kabaw ba ka, una pa mamatunan ang usa ka kaso kung kinsay suspect, doon na pa na gitawag ang mga investigasyon.
1: So, under investigation pa to?
0: Kuhaon pa na siya sa kanaganing mga ebidensya.
1: Kato
0: mga liwap ni Nick, isa to sa mga evidence nga mapamatunan nga uyutar din siya.
1: Dapat lang. Kaya para abrang ilahan man kayo nung lalaki. Kasi hala po kung ang ilahang kuwan, kung lalaki ang formada.
0: Mukalit pang hikap o sampot, bisag wala mo na. Magawas yung kontes-kontes
1: mo. Mukalit o gingon nga, nakuwag abs, uy. Six packs.
0: Hawid sa sampot.
1: Sampot, uy.
0: Sa puton, makita o ka ng mga babae sa siksik kayo sa Facebook. Pero makita ang laki, murag mo, pakpak po niyang, wala ka na.
1: Okay, mo.
0: Kuya, ano niyo? Kuya, asa? Kaya, kuling, bi?
1: Naglipo po ko maring. Ano siyang gusto ato maring? Ang laki o ang bae?
0: Baong. Kana siya mo'y pangutana karon diya maring.
1: Sige, ngayon. Tatabang siguro sa mga naminyo, ane.
0: Ato mga viewers, ato silang...
1: Unsa may tambang ninyo, ane nga. Unsa may inyohang nakita, ane.
0: Unsa inyo mga assessment, ane mga maring.
1: Unsa may katinuuran nga mga... Unsa magunayang status, ane. Female or male?
0: F-O-M. So, tawag niya sa ito ang hotline 0966 0968-9609-5669. Morning mga guapa, kang Jeter Lo Device.
1: Si Antonio Aringoy Ugatis, ano siya, sana all. Oh, Lota Sagit Estrada, wakwak.
0: Ay, wakwak niya.
1: Huwag ka naabot magwakwak hayag pa man.
0: Niya, wakwak ay. Lain lang ka ma'am Lota ay.
1: Ana po si Ma'am Janet, mayong adlaw maring Erika Tia Daria request.
0: Mga taga San Isidro.
1: Taga San Isidro, Madaom.
0: Kumusta ka to, mga ano, life?
1: Ano ka na, Maring? Wala na mo nabasa. Tukso, layuan mo ako.
0: Kensa na.
1: Ano si Ma'am Janet Cortez?
0: Tukso, abe, noted.
1: Noted.
0: So, at ako nung taas pa itong oras, Biko.
1: Kumusta pa, pila pa na ka-oras na ito.
0: Taas pa ta, taas pa.
1: Taas pa ta.
0: So, atong tabangan ta ni Maring, kaya gihangap ko Maring.
1: Operator, so, nene namang gawin katapu eh, ato sa itong tiwason siguro Maring
0: birahin ato sa neng tapos ang tambag ni
1: tambag o
0: eh,
1: ato na lang tiwason ganapay ni daang sana ni
0: sige. So ato na siguro ang tambagan ni kaya may nalambag diha sa comment section. So pag kumain ano yung tambag at operator doon na may kanta nga tukso amo ang birahan kayo. Ito gini sila di musokol may ano yung mga nga nga mga kanta
1: mas ipag tukso ni amo ang ganing tuksohon.
0: At maging ganta tong kuwan, yes. Sisga ni Dri.
1: Ay, ikaw marin, sige na marin, birahin na marin, kaya parang ikaw naman na palig-alig ani.
0: Ako lang ni, sa ako'y katambag ani ni Nick og ni Kadoy, ni Biroy. sa ko lang ng assessment, sa ko ang pag-imisiga, based sa inyo ha, mga suwat, nga ipadangat din sa toang tulumanon, uyo target na. Uyo target na inyo, mga amigo.
1: Confirm, marin.
0: Confirm na kay Ana, biya puta sa una.
1: Ay!
0: Ay, ano, biya
1: punta. Ano, dahil itang sugon.
0: Magka-pick-up.
1: Pero dugay mga to, Maring.
0: Dugay tanibigay.
1: Dugay tanibigay siya, kayo dali lang kayo.
0: Dugay tanibigay, pero siya, ano naman siya mga lihok.
1: Gani. Napilang ko na, watching from Limbo, Mako, Davao de Oro, Raymond Arellano.
0: Hi, Raymond.
1: Salamat sa, thank you for watching.
0: Thank you for watching, Raymond.
1: Siya ta, din na, sa taga mga Limbo, no? Taga Limbo. Palulong gina dito sa...
0: Asa, the Kinuban?
1: Ang Kinuban Limbo. Limbo ana lang diha.
0: Kinuban Limbo.
1: Ya unsa pa to isa kadong padulong na
0: Baros.
1: Tag Baros, Ilisaldi.
0: Ilisaldi.
1: Basa
0: diha dapita.
1: Basa diha na.
0: Oh, kanjo gwapo diha Maring ay.
1: Gwapo.
0: Kaagi ko diha Maring ka isa.
1: Kayo ko gwapo Maring.
0: Kanang gwapo niya kay kanang ko imong sibit kay gusto na ko mga anak pug ko.
1: Ay.
0: Ya nakala ko nga, uy ko mopuyo ko diri dag maduwa ganyan gwapo.
1: Daghan ang gwapa sa Limbo.
0: Daghan pa sa gwapo diya.
1: Labi na si Raymond Arellano.
0: Amo na ilang leader sa mga gwapo diya, si Raymond.
1: Raymond, ayaw kayo palata ha, nga ka nang magtakilid ka mula ka.
0: Ayaw ana Raymond ha.
1: Ayaw palata Raymond.
0: So balik ka na to si Kuan, si Nick, yung best friend nila nga si John. Ano na lang, uy, kanang, ayaw na lang magkapiyansa ka nang basig mahubgon mo ba? Ay, mura ba
1: yun? Ay, delikado, Maring.
0: Mahubog sila kayo mo. Bangka nag-inom. Although di mo inom na si John, delikado mo rin. Di mo sa mo inom. So, siya rin pabilin nga dili mahubog. Niya kapainom sila. Niya mahubog sila.
1: Ay, makapahiga yun siya. Ay, nasa yung masamang plano.
0: Ang inyong mga tundan na makakuhaan ginang sapato.
1: Na matuhik yun.
0: Pwede apply og DJ sa XFM. Daghan gwapo, Joe, diri, diri. Apply. Iyat ang pulihag trabaho, diri, Maring.
1: Hindi mong trabaho, ganahan ka ka makakulob kang kaldero.
0: Napasa lang ko doon ko, Andre.
1: Ipasa lang lang dapat yung mong ipasa o gusto
0: man,
1: ka.
0: Bakante man ang oras sa alauna
1: pero
0: sa...
1: Pero napa may DJ, bakante, Maring. May DJ, bakante.
0: Sa oras sa...
1: Driver o jeep.
0: Wala na may jeep doon, Maring.
1: Jeep na ang naa, bakante.
0: Ang bakante. Anyway, so salamat kay Raymond na sampo. Pakitain yung sample niya, Raymond. Kung saan kayo mo mag-DJ man ka ka.
1: DJ man ka ka. Sampole be, sample.
0: Sampole me daw be, sampole me.
1: Ato na na yung kantahon, Maring. Kasi suko na nang ipaabot ani Maring.
0: Salamat kayo, kuan ha? Kanayang Nick. Confirm na Nick para sa mua.
1: Ignan na si Janik. Confirm. Member na. Membro na sa gabi.
0: Alam mo, kapiyansa kay... Yung target na siya.
1: Palihan mo kayo, Nick, nga pwede na siya mo ato din magpirma sa form.
0: Okay. Para ma-lihiti mo na siya membro sa mga gabi.
1: Legit na ganyan siya, legit.
0: So, ladies and gentlemen, doon na tayo kanta din ang amuang hinapos nga pag-awit alang ni sa mga namati karoon din sa XFM.
1: Uh-huh.
0: Ang awit na ganayon... So, itong awit na to? doon na pag-request na manok nga pula. Assignment na siguro ng uban, uy. Uban na lang uban siguro kasi hindi naman maapas na to. Ay, tukso.
1: Uy. Ay, ni bakwan, ni bakwan.

0: Okay, oh, tadi, so manok kapula, manok kapula biar tadi birazo. Ladies and gentlemen, ya dari ya. Coming from the Japan third floor. Ladies and gentlemen, from Visayan Village, Tagum City, Tia Daria.
1: Salamat maring, gikan pangay mo istorya sa Pilipina.
0: Salamat maring.
1: Salamat kay maring ha, imong gipasa na po ng bulan.
0: Ikaw na po na anak maring.
1: Maring imo ha, maro-maro ka maring, imo ito ipaupos ang tuno. Di ba na itong tuno maring?
0: Alahin na ito.
1: Ligani.
0: Yotro naman ko ito siya.
1: Ay, yotro na po ng tuno di ay.
0: Ano na?

0: Salamat
1: kayo sa nag-request. Ano yan? Ipalinsod
0: niso
1: Diyod na, ha? Katong kantahan, mga maring, atutok ka na ito sa Turbo. Ang Turbo, 30 minutos o nakadaya mo labing-labing sa imuang misis. Siguro na nga natumar na ni mga sa kapularo niya. Mas mugahi pag maayo na ka lang imuhan.
0: Yes. Aron makasugakod.
1: Bisag magluhod.
0: Mag-Turbo Mail Enhancer. Mata?
1: Iyon.
0: Ay, dulog, oy.
1: Dulog, ay. Ayun, iyon. Ah, sige.
0: Maring, na nag-request maring. Last na lang daw. Do it daw ta.
1: Sa what is
0: to? Ara siya, senior citizen. Kaliyo kong kanta, ididikar na ko na kang paring bung. Oy!
1: So, noted.
0: Oy! Noted!
1: So, taga-imedi hao ka ng...
0: Alas, kaya para mulayas na siguro taan eh. Napay oras din ha?
1: Ano, ang tigulang by inchi?
0: Inchi?
1: Sa ba niyo eh?
0: Operator, senior citizen daw.
1: Sige, so... Ang title sa kanta is ang Antigulang by Inchi.
0: Di man ka na Antigulang, senior citizen. Maguna siguro, Marie.
1: Senior citizen, dai?
0: Amat si Tino.
1: Kana siya?
0: Oo, kana siya.
1: Sige, go. Ikaw may nakabaw, ano?
0: Enjoy it man daw. Ilagay ko. Ang para kabubong ni. Kaya para yung bubong. Imo doon ni kanta, ha?
1: Hello.

0: sa mga nag-request.
1: Yes, salamat sa tanang nag-request karong adlaw.
0: Si Raymond Arellano, nga grabe katawa ni Mama. Diri mga DJ kay Dris Limbo, Mako. Daghan mga gwapo diri.
1: Paino man ang tubig imong mama di, Raymond? Paino man ang tubig, butang asin kay basing makuyapan o niya.
0: Okay, palakpakanta ni Mama Ann Sumabal. Thank you, Morana. Ako ang ganyan ito ang mga kanta at mga voices.
1: Ay, yahang na-appreciate.
0: Anyway, ning abot na yun sa tiguwang, ha. Ito pa si Wilma.
1: Dili mo na muna sa Wilma Joaquin. Naman ko yung nag-request.
0: At least special ang kanta kay
1: Gita. Yeah, kailas. Pero sa tanan nag-request nga wala na kanta pa sa ilu, Ami.
0: Anyway, salamat kayo mga maring. Hantod ugman na po kita magkaoban. Diri sa programa. Ako ni si Maring Inday Erika. Diligwa, padali mistay sa apan. Hindi makopiyan sa antong mga unay ugsilingan.
1: Kinilang yapo ni yung iyaan sa kanunay panabang kini si Tia Daria. No entry, no ID.
0: Daghan kayong salamat, Or. Thank you.

0: FM.
1: Santa Un Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Dexter by 33 anyos taga Mako day. Kini akong tutunlan ning namo ko kuton sel wala nagihalos kaayuhan ba. Alas maglisod lang ani ko kumarog tambal. Oto ning damo ko sa Santa Un Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karon. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pugog tarong karon.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santaon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santaon Plus Gold ug Santaon Vitamin C.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santaon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santaon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santaon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Gear. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Gear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Ako dahil si Gary. Grabe katasa akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santaon Plus Gold. Akong gibanatan na yung ginom, 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santaon Plus Gold, pagbalik na ako check sa akong sugar, nag-EFT na lang. Grabe epektibo sa Santaon Plus Gold.
1: Santaon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
6: Sige, kamatyan si Mukuna ni Mubana.
7: Hi! Nahilo sa balanghoy.
6: Uy, ang ikaduhan ni Mubana, sige, kamatyan.
7: Huwag yapon. Nahilo yapon sa balanghoy.
6: Katuwi ikatulo ni Mubana. Usa sige, kamatyan na to.
7: Mahumao pod. Nahilo pod siya sa balanghoy.
6: Mubana! Diba, naman kay ikaupat nga ba na? Usa mga pagiging kamatyan na to niya?
7: Ayaw, saba ha. Akong gipuspusa ng iyang ulo.
6: Di ay?
7: Ay, ulo! Ano mo kawag balanghoy?

0: morning headlines, katropa hatid po sa atin ang Santon Gold Coping Mix. Unemployment rate sa Pilipinas bagyang tumaas sa 4.8% ng Mayo ayon sa PSA.
1: Regional wage boards posibleng maglabas ng desisyon sa aumento sa sahod pagsapit ng Setyembre ayon kay PBBM.
0: Walo sa bawat 10 Pilipinong manggagawa nag-iisip magpalit ng career ayon po sa survey.
1: House Prosecution Panel naniniwalang hindi makikialam ang Korte Suprema sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Dating NBI Chief Jaime Santiago handa umanong tumistigo sa impeachment trial kung ipatatawag ng Korte.
1: Senador Erwin Tulfo naghain ng panibagong kasong kriminal laban sa iba pang 18X bodyguard.
0: Balitang regional tayo, katropa 74 Chinese vessels na monitor po ng Philippine Navy sa karagatan ng Kalayaan, Palawan at West Philippine Sea.
1: Sa balitang international, Estados Unidos naglunsad ng counter-attack laban sa Iran matapos madamay ang mga tanker sa Strait of Hormuz.
0: Balitang showbiz naman, Catherine Bernardo inamin agad-dyan sa kanyang on-screen partner na si James Reid.
2: Nasaan ka man? XFM News. XFM News.

0: Wednesday, July 8, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na tayo na napapahinggan sa pamamagitan po ng XFM Palawan, XFM Cebu, XFM Davao, at iba pang XFM stations sa Pilipinas.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ay inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng mga balita, bagyang tumaas sa 4.8% ang unemployment rate ng bansa nitong Mayo ng taong 2026 mula 4.7% noong Abril. Ayon po sa Philippine Statistics Authority, mga katropa, katumbas ito na humigit kumulang sa 2.5 milyong Pilipino na walang trabaho. Mas mataas kumpara sa 2.41 milyon noong Abril at 2.03 naman na milyon noong Mayo 2025. Samantala, bumaba sa 95.2% ang employment rate mula sa 96.1% sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Gayunpaman, umabot sa 49.63 million ang bilang ng mga may trabaho noong Mayo, mas mataas kumpara sa 48.89 million noong Abril. Natiling pinakamalaking pinagkukuhanan ng trabaho ang services sector. Meron pong 61.8% yan. Kasunod ang agriculture na may 19.9% at industry na may 18.3%. Samantala, bumaba sa 12.2% ang underemployment rate noong Mayo mula 15.2% noong Abril, na nangangahulugang tinatayang 6.04 milyong manggagawa ang naghahanap pa ng dagdag na oras ng trabaho o karagdagang pagkakakitaan.
2: XFM News Nationwide.
1: Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na posibleng magsimulang maglabas ng mga desisyon ng mga Regional Tripartite Wages and Productivity Boards kaugnay ng mga panukalang aumento sa sahod sa iba't ibang rehiyon pagsapit ng Setyembre. Sa panayam, matapos ang paglulunsad ng Nationwide School-Based Feeding Program sa Pulilan Central School, sinabi ng Pangulo na inaasahan niyang matatapos na ang mga Regional Wage Boards ang kanilang pagsusuri at konsultasyon bago maglabas ng pinal na desisyon.
3: Ang susunod ay sa mga region, pero matagal pa yan, mga September, October pa yung mga iba. Kaya pagka

0: matapos na sila sa kanilang pag-aaral, ay lalabas na rin natin yung ating mga naging resulta at kung ano ang rekomendasyon ng ating tripartite wage boards sa iba't ibang region para titingnan natin na mas na maganda ang magiging magtulong natin sa ating mga mamamayan na nagtatrabaho. At yan ang pinaka-importante sa lahat.
1: Kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: XFM News Nationwide.
3: Aabot sa 8 sa bawat 10 manggagawang Pilipino ang nagsasabi na naisip nila magpalit po ng karir sa nakalipas na 6 na buwan ayon sa survey ng Agile Data Solutions Incorporated. Paunahing dahilan umano nito ang paghanap ng mas magandang career growth at mas maayos na work-life balance. Batay sa pag-aaral na nilahukan ng nasa 1,111 na mga empleyado sa buong bansa, isa sa bawat 3 manggagawa ang nagsabing nakararanas sila na matinding pagkapagod o yung burnout matapos ang unang kalahati pa lang ng taon. Lumabas din po sa survey, mga katropa, na 60% ng mga respondent ang naniniwalang hindi na umuusad ang kanilang karir. Natukoy rin sa pag-aaral ng hirap sa pagpapanatili ng work-life balance ang paunahing sanhi ng burnout na sinundan ng sweldo, workload, issue sa pamunuan at kakulangan ng malinaw na direksyon mula sa mga supervisor. Marami rin ang nakararanas ng pananakit ng ulo, pananakit ng katawan at problema sa pagtulog dahil sa trabaho. Alos 45% naman ang aktibo ng naghahanap ng bagong oportunidad kung saan pinipili nilang magtayo ng sariling negosyo, lumipat sa ibang industriya o kaya maging self-employed freelancer.
1: Pinaunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nationwide rollout ng pinalawak na school-based feeding program na layong matiyak na mas maraming mag-aaral sa mga pampublikong paaralan ang makatatanggap ng masustansyang pagkain. Sa paglulunsad ng programa sa Bulilan Central School sa Bulacan, sinabi ng Pangulo na saklaw na ngayon ang feeding program ang lahat ng mga mag-aaral sa kindergarten at grade 1 sa buong bansa. Habang magpapatuloy ang pagbibigay ng pagkain at gatas sa mga kwalipikadong mag-aaral mula grade 2 hanggang grade 6 na nakakaranas ng malnutrisyon. Ayon sa Pangulo, layunin ng programa na alisin ang gutom bilang hadlang sa pag-aaral, mapabuti ang kalusugan at magkatuto o pagkatuto ng mga bata at makatulong sa mga lokal na magsasaka sa pamamagitan ng pagbili ng mga produktong lokal para sa feeding program. Ang pinalawak na programa ay pinatutupad ng Department of Education sa ilalim ng Republic Act No. 11037, katuwang ang Department of Agriculture upang palakasin ang implementasyon nito sa buong bansa.
2: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
3: Samantala, ibang balita tayo sa impeachment. Iginit po ng House Prosecution Panel, mga katropa, na ang mga petisyong inihain sa Supreme Court of the Philippines kaugnay po na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay malinaw na pagtatangkang mantala ang paglilitis. Ayon kay House Prosecutor C. Alonto Adjong, halata o manong layunin ng mga nagahain ng petisyon na ipagpaliban muna ang impeachment proceedings. Ngunit, sinabi po niya na nagsimula na ang proseso alinsunod sa saligang batas. Samantala, sinabi naman ni House Prosecutor Terry Rido na paulit-ulit na lamang ang mga petisyon at mosyon na inihahain ng mga kalyado ng Vice Presidente at tinawag niya itong hindi makatwiran. Ininaw naman ni Senate Impeachment Court Spokesperson Reginald Tungol na dahil daw po nakabinbina ang usapin sa Korte Suprema, hindi na magbibigay ng komento ang Impeachment Court alinsunod sa sub judice rule. Anya, kung sakaling maglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema, ang buong Impeachment Court ang magpapasya sa pamamagitan ng butuhan kung paano ito tutugunan.
2: XFM News Nationwide.
1: Sinabi naman ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua na inaasahan na ng House Prosecution Panel ang sunod-sunod na pagtutol ng depensa sa mga ebidensyang kanilang inihaharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Chua na kontento sila sa naging paghawak ni Impeachment Court Presiding Officer Ortiz Escudero sa pagdinig at umaasa silang magpapatuloy ang patas na proseso upang mailahad ng buo ang mga ebidensya sa impeachment court at sa publiko. Higit din ang mambabatas na kung kakailanganin, hihilingin ang prosekusyon sa impeachment court na ipasumpina ang mga tax records mula sa Bureau of Internal Revenue upang maiwasan ang anumang issue sa mga dokumentong isusumite bilang ebidensya. Kaugnay naman ang mga petisyong inihain sa Supreme Court, sinabi ni Defensor na nananatili silang nakatuon sa paghahanda ng kanilang kaso.
4: Alam lamang po ang Korte Suprema kung may papakita po nila na may grave abuse of discretion.
1: Mm-hmm.
4: Other than that, pagta-trial po, ang paglilitis nitong impeachment ay magtutuloy-tuloy. Kami po ay focus lamang sa aming trial at pinaghahandaan po namin to long before pa. Kaya ngayon na ito nandito na ay ginagawa po namin yung aming trabaho at asahan po ng mga kababayan natin, papakita po namin ang lahat ng ebidensya kada
1: artikel. Yan po ang tinig ni Congressman Chuwat. Ayon sa kanya, siya ang hawak sa presentasyon ng mga testigo kapag tinalakay na ang articles of impeachment na may kaugnayan sa confidential fund.
2: XFM News Nationwide.
3: Sa kasabay pong interview, sinabi ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua na posibleng hindi na umabot sa tinakdang 92 trial days. Ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte depende sa takbo ng presentation ng ebidensya po ng prosecution. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Chua na maaring makapagharap sila ng dalawa o higit pang testigo sa loob ng isang araw na posibleng magpabilis sa pag-usad ng paglilitis.
4: May mga pagkakataon dyan na siguro sa isang araw, dalawang testigo ang aming maipipresenta. So mas iiksi. At saka may pagkakataon din siguro kung makikita namin na matibay na ang pagkakalatag namin sa isa, dalawa o tatlong artikel, maaaring mag-skip kami o mag-wave kami ng isang artikel o dalawang artikel.
3: Sa kabila po nito, sinabi ni Chua na nakahanda naman ang prosekusyong ipagpatuloy ang presentasyon ng kanilang mga testigo at ebidensya sa masusunod na pagdinig.
2: XFM News Nationwide.
1: Senator Judge Alan Peter Cayetano igreed na dapat higpitan ang pagsunod sa mga patakaran sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang report.
2: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing report.
1: Igrit ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang mahigpit na pagsunod sa mga umiiral na patakaran sa ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos niyang questionin kahapon ang paraan ng pagtatanong ng prosecution sa isa sa mga testigo kaugnay ng Article 4 ng impeachment complaint na tumutukoy sa umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Cayetano, dapat munang mailatag ang sapat na batayan bago magtanong ng mga detalyeng maaaring makaapekto sa testimonya ng testigo. Sinang ayuna naman ni Presiding Officer Senator Francis Chis Escudero ang obserbasyon at inatasa ng prosecution na sundin ang tamang proseso bago ipagpatuloy ang pagsusuri sa testigo. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Sinabi ni dating NBI Chief Jaime Santiago na handa po siyang tumistigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung maglalabas ng sabina ang Senate Impeachment Court. Si Santiago ang namuno sa NBI ng noong Pebrero ng taong 2025 nang irekomenda rin ng ahensya ang pagsasampa ng mga kasong inciting to sedition at grave threats laban kay Duterte. Kaugnay po na muna yung mga pahayag nito laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa ikalawang araw ng paglilitis, si John Mark Kalilong ang unang testigong inihanap ng prosekusyon mula sa NBI. Samantala, una nang hiniling po ng House Prosecution Panel na ipasabina si NBI Director Melvin Matibag para naman tumistigo sa darating na pagdinig sa July 13 at July
2: 15.
1: Nagpahayag ng pagtutol si dating Pangulo at kasalukuyang Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo sa mga lumulutang na usap-usapan tungkol sa umano'y planong paghahain ang impeachment complaint laban kay Ombudsman Boying Remulla. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Arroyo na naging katuwang niya si Remulla sa pamahalaan mula pa noong kanyang administrasyon at kinilala ang naging ambag nito sa legislatibo at pangangasiwa ng mga polisiya. Ayon kay Arroyo, kung sakaling maisampa ang impeachment complaint sa Kamara, boboto siya laban dito. I-grate niya na bagamat likas na politika lang impeachment, ang kanyang magiging boto ay pabor sa pananatili ni Ombudsman Boying Remulla sa pwesto.
2: XFM News Nationwide.
3: Senator Erwin Tulpo, nagayon po ng panibagong kasong kriminal laban sa iba pang 18 ex-bodyguards. Katropa natin sa Balita Earl Saludar, XFM Mega Manila.
2: Live Report.
5: Nagayon si Senador Erwin Tulpo ng panibagong mga kasong kriminal laban sa iba pang miyembro ng grupong tinaguran 18 ex-bodyguards nito Martes, Hulyo 8 sa Office of the City Prosecutor sa Mandaluyong Hall of Justice sa Mandaluyong City. Ang hakbang ay bahagi ng patuloy na legal na aksyon ng senador kaugnay na umano'y mga akusasyong ibinabato laban sa kanya. Personal na dumalo si Tulpo sa paghahain ng reklamo at iginit na dapat umanong ilabas ng mga nag-aakusa ang kanilang ebidensya sa korte. Kung may patayan ang kanilang mga aligasyon, anya, doon dapat idaan sa usapin sa tamang proseso ng batas. Nililaw rin ng senador na wala siyang planong tumakbo sa mataas na posisyon. Ayon kay Tulpo, katatapos lamang na nakarang halalan at wala sa kanyang prioridad ang paghanda para sa susunod na eleksyon dahil mas nais niyang tutukan ang kanyang kasalukuyang tungkulin bilang senador. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Tinanggihan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang kahilingan ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. na pansamantalang makalabas ng kulungan upang makadalo sa burol ng kanyang kapatid na si Jojo Manungas Bautista sa Imus, Cavite. Ayon sa korte, ang pagbibigay ng forlo ay maaaring magbigay ng impresyon na may espesyal na pagtrato sa dating senador kumpara sa iba pang detainees. Binanggit din ang hukuman na maaari itong magdulot ng dagdag na hamon sa seguridad ng Bureau of Jail Management and Penology. Sa halip, sinabi ng Sandigan Bayan na maaari namang makilahok si Revilla sa mga seremonya ng burol sa pamamagitan ng virtual na paraan. Si Revilla ay kasalukuyang nakaditine habang kinakaharap ang kasong malversation through falsification of public documents kaugnay ng umano'y maanumaliang 92.8 milyong flood control project sa Pandibulacan. Samantala, ibinasura rin ng Sandigan Bayan ang monsyon ng isa pang akusado sa hiwalay na kaso ni dating Congressman Zaldico na umihiling na mag-inhibit ang mga maestrado sa pagdinig ng kanyang kaso.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Diretso na tayo, katropa, sa mga regional report hatid po ng iba't ibang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Balitang regional.
3: Unahin natin sa Palawan, meron 74 Chinese vessels ang namonitor po ng Philippine Navy sa karagatan ng Kalayaan, Palawan, dyan sa West Philippine Sea. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
6: Nakapag-monitor ang Philippine Navy ng kabuuhang 74 na barko ng People's Liberation Army Navy at Chinese Coast Guard sa loob ng Philippine Maritime Zone nitong buwan ng Hunyo. Mas mababa ito kumpara sa 82 na Chinese vessel na namataan noong Mayo. Sa bilang na 74, 41 na barko ang namataan sa Baho de Masinloc, 16 naman sa Ayungin Shoal, 8 sa Escoda Shoal at 9 sa Pagasa Island na barangay ng munisipyo ng Kalayaan sa Palawan. Ayon sa sa Philippine Navy, umabot sa 20,494 na sasakyang pandagat ang naglayag sa loob ng Philippine Maritime Zone noong Hunyo. Mahigit 17,000 dito ay foreign flag vessel, habang mahigit 3,000 naman ang domestic vessel. Sa bilang na 14,548 na sasakyang pandagat ang tumugon sa radio challenge alinsunod sa international protocol, sa habang 5,946 naman ang hindi tumugon. Tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines na ipagpapatuloy nila ang pagbabantay at ang mga operasyon upang mapanatili ang seguridad at soberenya ng bansa sa mga karagatan. Mula dito sa 104.7 Next FM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: House Speaker Boje D. III tiniyak ang tulong sa mga apektado ng fish kill sa Isabela at Ifugao. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago City.
7: Personal na bumisita si House Speaker Faustino Boje D. III sa Magat Dam sa bayan ng Ramon Isabela upang alamin ang kalagayan ng mga mangingisdang naapektuhan ng fish kill na iniugnay sa pagbaba ng level ng tubig sa Magat Watershed bunsod ng matinding init ng panahon. Kasama ni Speaker D. si Isabela Vice Governor Francis Tico D. na sinalubong ni na Ramon Mayor Giovanni Vizcarra at iba pang opisyal ng bayan. Nagsagawa rin sila ng pagpupulong kasama ang mga apektadong mangingisda upang talakayin ang agarang pagtugon sa insidente. Sa isinagawang pulong, tinalakay ang mga hakbang upang mabigyan ng agarang ayuda ang mga naapektuhan, kabilang ang pagpapalakas ng mga programang pangkabuhayan para sa mga mangingisda sa paligid ng Magat. Ayon kay Speaker D, personal niyang kinumusta ang kalagayan ng mga mangingisda at pinakinggan ang kanilang mga hinaing upang matukoy ang mga kinakailangang agarang aksyon. Tiniyak din niya ang pagkakaloob ng tulong pinansyal sa mga pamilyang naapektuhan, gayon din ang pakikipag-ugnayan sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan upang maihatid ang kinakailangang tulong at makabuo ng pangmatagalang solusyon sa suliraning kinakaharap ng mga mangingisda sa lugar. Samantala, batay sa pagtaya ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, tinatayang aabot sa mahigit 120 million pesos ang pinsalang idinulot ng fish kill sa mga palaisdaan ng tilapia sa Magat Dam na sakop ng bayan ng Alfonso Lista Ifugao at bayan ng Ramon Isabela. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
3: Ito naman sa Cebu, nagpatupad po ng 45 days na ban sa pagpasok ng mga baboy at pork products mula Negros Island dahil sa ASF. Katropa natin sa balita, Almi Mata na XFM Cebu.
8: Nagpatupad ang pamahalaang panlalawigan ng Cebu ng pansamantalang pagbabawal sa pagpasok ng mga buhay na baboy, karni na baboy at mga processed pork products mula sa Negros Island at iba pang lugar na apektado ng African Swine Fever o ESF. Nilagdaan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang Executive Order Number 39 noong Martes ng gabi, kasunod na muling paglitaw ng ESF sa ilang bahagi ng Negros. Ayon sa gobernadora, layunin ang 45 araw na ban na maprotektahan ang hog industry ng Cebu at maiwasang makapasok sa lalawigan na ang nakahawang sakit na maaaring makaapekto sa produksyon ng baboy. Sa klaw ng kautusan na Negros Occidental at Negros Oriental, kabilang ang mga shipment na nagbumula o dumaraan sa mga lugar na idiniklarang ASF affected, restricted at high risk areas. Agad ay pinatupad ang pagbabawal matapos malagdaan ang EO number 39 na maaari naman itong palawigin o baguhin, depende sa magiging development ng ASF outbreak at sa rekomendasyon ng Department of Agriculture at Bureau of Animal Industry. Inatasan din ang mga otoridad sa mga pantala na paliparan at iba pang entry points sa Cebu na paigtingin ang pagbabantay o pang mapigilan ng ilegal na pagpasok ng mga ipinagbabawal na produkto. Makikipagtulungan dito ang Cebu Port Authority, Philippine Coast Guard, Philippine National Police at mga lokal na pamahalaan. Na ang hakbang ng Cebu ay kasunod ng kumpirmadong ASF cases sa Bacolod City, Negros Occidental at sa bayan ng Libertad, Negros Oriental. Samantalang, tiniyak naman ni Cebu Provincial Veterinarian Mary Rose Vincoy na nanatiling ASF free ang lawigan na matapos magnegatibo sa laboratory tests ang isinigawang surveillance sa 15 lungsod at bayan ng Cebu. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhon Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nakakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almimata, XFM News.
1: WHO Philippines at pamahalaang lungsod ng Tuguegarao, mas paigtingin ang pag-iigpit sa paninikarilyo at paggamit ng vape ng mga kabataan. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tugigaraw.
9: Patuloy na tinututukan at mas hihigpitan pa ng Tugigaraw City Government ang mga implementasyon ng mga polisiya kontra paninigarilyo at paggamit ng vape na may espesyal na focus sa mga kabataan. Katuwang dito ang World Health Organization Philippines upang mas mapalawak pa ang mga programang pangkalusugan sa lungsod. Sa pag-uusap ni na Mayor Myla Tingke kasama mga kinatawan ng WHO Philippines na sina Dr. Florante Trinidad ng Tobacco Free Initiative at John Neil Dizon mula sa Healthy Hearts Program, tinalakay ang mga bagong estratehiya upang mabawasan ang kaso ng paninigarilyo at vape sa mga paaralan at komunidad. Malaking tulong umano ang suporta ng WHO sa pagsulong ng mga advokasiyang pangkalusugan. Isa sa mga isusulong ay ang mas pinaigting na info drive sa mga eskwelahan at barangay kung saan ituturo ng direkta sa mga kabataan ang panganib ng sigarilyo at vape sa katawan at sa kanilang kinabukasan. Bukod dito, isa sa gawa rin ang mga aktibidad na tututok sa youth awareness. Layunin nito na bigyan ng tamang gabay ang mga kabataan at hikayatin silang pumili ng mas malusog na lifestyle. Kasabay nito, papalalimin pa ang pagpapatupad ng smoke-free at vape-free zones sa mga pampublikong lugar at institusyon sa lungsod. Tinalakay din sa pulong ang kaugnayan ng mental health sa bisyo at ibinahagi ni Lido Head Dominic Bagayan ang mga programa ng Local Youth Development Council na tumutok sa mental at emotional well-being ng mga kabataan. Samantala, sisiguraduhin naman ng TCG at WHO na itutuloy at papalawakin pa ang mga programa para sa kalusugan ng mga Tugegarawenyo. Sa pamamagitan ng edukasyon, mahigpit na pagpapatupad ng patakaran at suporta sa mga kabataan, layon ng lungsod na maitaguyod ang isang komunidad na malayo sa bisyo at mas nakatuon sa mas malusog na pamumuhay. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tugegaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tugegaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang iyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
3: At panghuli, manok na nawala po sa frigider dahil daw ng pananaga ng isang ama sa kanyang anak dyan sa Kawayan, Negros Occidental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
10: Isang 20-anyos na lalaki ang nasugatan matapos umano siyang hagisan ng patalim ng kanyang sariling ama sa Porok 4, Barangay Tuyom, Bayan ng Kawayan, Negros Occidental noong gabi ng Hulyo sa ICE. Kinilala ang biktima na si alias Alexe, habang ang sospek ay ang kanyang amang si alias Harold, 47-anyos at isang cook. Kapwaring residente ang dalawa ng nasabing lugar. Batay sa investigasyon ng Kawayan Municipal Police Station, nakainom ng alak ang sospek nang magkaroon sila ng mainitang pagtatalo dahil sa nawawalang manok na nasa loob o ano ng refrigerator. Habang nagpapatuloy ang kanilang pagtatalo, lumabas ng bahay ang biktima. Gayunman, kumuha umano ng isang matalim na bagay ang sospek at inihakis ito sa kanyang anak na tumama sa dibdib ng biktima. Isinugod sa ospital ang biktima para sa agarang gamutan, habang voluntaryong sumuko naman ang ama sa polisya at nakaharap sa kaukulang kaso. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News. Weather
3: update. Katropang Brian, nasa Pilipinas na ang Super Typhoon Inday.
1: Katropang Buddy, namataan ang sentro ng bagyo sa layo 1,405 kilometers silangan ng Northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na abot sa 185 kilometers per hour at kumikilos pa kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour.
3: Nanatili nakataas po, katropang, wind signal number 1 sa Batanes, Cagayan, kabilang po ang Papuyan Islands, silang bahagi ng Isabela, Apayao, silangang bahagi ng Kalinga, hilagang bahagi ng Aurora at hilaga at gitnang bahagi ng Catanduanes.
1: Samantala, patuloy na nakakaapekto ang southwest monsoon suno habagat sa malaking bahagi ng Mindanao, partikular na sa Zamboanga Peninsula, Barmantique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Lanao del Norte, Sultan Kudarat, Sarangani at South Cotabato na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa.
3: Magingat po tayong lahat, sumikat ang araw 5:33 ng umaga at tinasang lulubog alas 6:30 ng gabi.
2: Balitang International.
3: Hatid sa atin to, katropa ng Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold. Naglunsad ang estado sa nito sa counter-attack airstrikes laban sa Iran matapos madamay ang mga tanker sa Strait of Hormuz. Ayon sa US Central Command, nasira ang mga tanker sa pag-atakeng ginawa ng Iran pero wala naman daw naiulat na nasawing tripulante. Tinawag ng US na isang hindi katanggap-tanggap ang naging pagpapasabog ng Iran.
2: Showbiz, showbiz news!
9: Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inamin ng kapamilya actress na si Catherine Bernardo na naging hamon sa kanya ang pag-a-adjust sa kanyang on-screen partner na si James Reid para sa kanilang upcoming teleserye na Someone Someday. Aniya, hindi instant na nag-click silang dalawa ni James sa set lalo pat parehas daw silang mahiyain. Bukod dyan, sinabi rin ni Catherine na naging challenge din sa kanya ang pagbuo sa kanyang karakter na si Billy. Samantala, bukod kay Catherine, ito rin ang magiging comeback ni James at ni Maha Salvador sa paggawa ng teleserye. Para sa balitang showbiz, ako si Melay Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila, Excite!
2: Balitang Sports!
3: Atin po sa atin ang Premium D3, isang historic comeback sa Argentina, ang laro contra Egypt para makaabante sa quarterfinals ng World Cup 2026. Tuloy ang napatalsik na Argentina ang Egypt sa pamamagitan ng last goal ni Enzo Fernandez. Ang goal ni football legend Messi naman ang nagsilbing equalizer sa laro para mabigyan ang grupo ng pag-asa na makaabante sa laban. At dahil po dito, natiling may pinakamagandang golden boot standing si Messi at ang patuloy na pag-angat bilang all-time leading scorer sa torneo.
2: XFM News Nationwide.
3: Live mula sa XFM Manila, Philippines. Sumayin nyo na po ang XFM News Nationwide.
1: Maaari nyo po kami balikan, mga katropa, yung pagbabalita sa ating pong XFM YouTube channel at ganoon din naman po sa ating Facebook page at sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Badio Vera.
1: Ako si Brian De Paz.
3: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News.

0: balita ug impormasyon, di ka mabiyag. XFM na tropa mo. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Sir Clarice, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting!

0: Atag og solusyon sa maayong panlawas. Programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural na medisina. Kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines. Certified naturopathic practitioner. The secret of health.
1: The secret of health.
2: Ako si Jumar Santillan, doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold, epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan, isa sa aga, isa sa uto, o isa sa gabi, o sa sulod, sa usakabuan. Kaloy,

Boss Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Katul na mata. Pagpalakit sa mata. Ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag

0: o beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin. Naong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghalap sa imong pananaw. Mission X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
0: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
1: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa.
2: Hey!

0: Yung welcome mga katropa ni atong programa The Secret of Health. Kamusta kamong tanan? Ani ang nasab ang inyong health consultant CJ Nedruda. Sa gyapon inyong magkauban alang kayo dada sa paghatod kaniyog informasyon. Sa unsang adi na mahimong mahimsog mapiskay ang atuwa kayong mga lawas labi na sa unsang kini atong matuldukan ang mga balatian nining atong panahon mga katropa. O gagana kayo pinagi sa mga herbal o natural. Welcome asa mga kakaroon nga lugar. Tungod kay live na usab kita mga katropa dinhi sa Gyapon sa atong number one radio station XFM Broadcasting Network. Hilabi na dinhi sa 107.1 XFM Tagum. Mayong adlaw Tagum Menyos. Kamusta kamo din ha, no? Kamusta ang tanan? Adin, anak kita karon sa itong sa adlaw. I hope and I pray. Adin, nahimo kayong productive. Nahimong manindot ang ato ang adlaw, mga katropa. Adin, nining orasa. Anyo na sab ang ato ang programang The Secret of Health and Happy Listening. Sa mga nagapaminaw karon na dinagayod sa ilang mga nagkanaiyang panimalay. O sa ilang kayong mga nagkanaiyang trabaho. No, samtang nagapaminaw karon sa atong programa, kamusta and welcome po mga katropa. Labi na din no sa mga taga Mankalam and taga Visayan, taga Tipas. No, daghan tag mga listeners din na mga katropa. O bago lamang no. Ang atuwa gayong mga karatig bayan, labi na din ha sa mga taga Asuncion. No, ang ato ang mga client ganina mga katropa from Asuncion. Tibok pamilya jud no, di basta-basta. No, si nanay, si tatay ug uban ang ilang mga anak. Nagbiyahe jud na sila mga katropa og gani ikaduha na nila no, second week na nilang program tungod kay nag-undergo sila medication sa ato ang Yastro Health Clinic. Ayan, and happy listening ha tungod kay pirmi na sila nagapaminaw no sa atong programa mga katropa hilabi na sa programa no, ni Sir Arnel Cortez. Idolo nila na si Sir Arnel Cortez mga katropa. Ambot na apabakahay mga listener ron nga din dili idolo si Sir Arnel kay pag misgotag bullseye no Sir Arnel Cortez juda ilang ginapaminawan mga katropa. Anyway ha, happy listening and welcome mga katropa sa mga taga Asuncion, taga Kapalong and asa pa ba no taga Mawab, dagan usab kitag mga listener and taga Mako. Napunta ay bagong client din na from Mako mga katropa no? Dibisita sa ato ang Yastro Health Clinic. Asa magkakaroon ng lugar din higayod sa Davao del Norte, Davao de Oro and Davao Oriental ha mga katropa. Live usab kita karon na pinaagi sa 99.1 XFM Mati. Happy listening po mga katropa din higayod sa mga taga Mati. Kamusta kamuntanan din ha. And speaking of Davao Oriental, para din nato malimtan o always natong ipahinumdom ha. Karon na gayong Julio 16 mga katropa. July 16 adlaw ka na nga Huwebes. Mao na gayud ang ato ang schedule for face to face general health checkup and consultation ha. Mobiyahe ta din ha, mobisita ta din ha mga katropa din na gayud sa ato ang Yastro Health Clinic branch sa mga katropa sa Mati. Din na gayud sa A Square building. Ubos gayod sa bagong building ng Pag-ibig Fund. Usbon ko, karong July 16, mao gayod ang ato ang schedule. Tibok adlaw ka na mga katropa. Ako makipaghimamat nga na kaninyo alang gayod sa ato ang libreng check-up o libreng konsultasyon. Hilabi na sa mga gayo, mga katropa na ito din ha. Kali na sa dugay nagahulat nga makabalik kita din na sa pagbisita. O gusto mo avail no, sa ato ang free services. Tungod lagi kay medyo layo-layo gini ang ato ang lugar no sa Tagum. Pilapod ka oras ang biyahe mga katropa. Mao nang na-desisyon na nato nga atong ibalik gayud ang ato ang schedule at least man lang once a month no, usa ka beses o usa ka bulan and ato na nang himuong regular schedule mga katropa ha. Every third Thursday of the month mao kanda ang atong mahimong schedule. dinhagayod sa ato ang Yes to Health Clinic Mati Branch mga katropa, ha? Matag ikatulong Huwebes sa kada bulan, mao ka na ang ato ang mahimong schedule mga katropa. And this month of July, so atong napili is Pizza 16. Mao ka na ato ang mahimong schedule. Usbon ko siyo mga taga Davao Oriental, no, nga di nadool gayod sa ato ang Yes to Health Clinic Mati Branch. Kita-kits, no? Karo gayong July 16 na mga katropa. And happy listening, no? Live usap kita karon mga katropa. Nga di na nagapaminaw karon sa 89.1 Davao City. Live usap ang atong programa The Secret of Health and 104.7 XFM Gensan and 101.7 XFM Bukidnon. Ayan, and 91.3 XFM San Francisco and 95.7 XFM Bayugan. Ubanin na usap ako ninyo mga katropa ninyo atong programa, bagong edisyon, bagong adlaw, bagong pagtuon na mahitungod gayud sa paglambo sa atong panglawas. So you can send your messages, no, sa ato gayong text line number na 0909-176-2844. Usbon ko ha, ato ang text line number 0909-176-2844. Huwag ato kayong basahon ang inyong mga gipadalang pangutana human gayud unya sa ato ang health information. O, tungod kay unya atong ipadayon, ang ato ang naisgutan kagahapon mga katropa. No, mahitungod gayud sa pagka-importante nining gitawag na to pagkatulog. No, atong nahibaluan gahapon unsa day kini ka importante mahitungod sa atong panglawas. Unsay nahitabo sa dihang kita natulog stuck na sa kagabihon. No, pagkanindot day mga katropa. No, kung ato bitang sabton pag-ayo, grabe di ay kanindot ang panghitabos lawas sa dihang kita gayud natulog. Dili lamang din nipiyong ang atong mga mata, nipahuway kita kundi aduna day dakong panghitabo sa dihang kita natulog. And that's why ang atong mga eksperto nagtambag nga kinahanglan aduna kita igo nga pagkatulog tungod kay aduna kini dakong kahimuan sa pagkahimso gayud sa ato ang lawas. Unya atong pagaisgutan mga katropa sa ato ang health information, sa unsa nga din mahimo nindot ang atong pagtulog. Hilabi na sa atong mga kabayan din ha, mga katropa nga din tawon. Pila ng kabulan. No, ang ba na, tuig na siguro, no? Nga diin, adunay pagka-problema sa ilang pagkatulog. Atong susiyon unya mga katropa, atong tunan, kung sa gayon ang mga simple habits and the simple techniques, no? Nga din makatabang ang hika na to, para gayon mahimong hapsay, mahimong nindot, o hinanok ang atong pagtulog stuck na sa kagabihon mga katropa. Busa ay maghawa, ha? Okay, ato ang pagatunan unya mga katropa. Ayaw kalimot kini atong programa, The Secret of Health, atong gihapon ka rinyo sa Yes to Health Incorporated, the Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Kauban ang atong mga produkto, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and the Premium D3. Uso na karon mga katropa, gani adunay mga pipila ka mga lugar. No, samtang naminaw to sa mga balita, no, nagtanaw to sa mga social media, grabe gayud kining gitawag datog mga problema sa panahon, no? Mga balatian nga din dinala sa panahon. O gani aduna toy lugar nga dinakita na ako, uso na kining gitawag datog dengue, no? Nagsugod pa lang niya aging bulan. Hangtod danis bulan sa Oktubre mga katropa, mao nay hangtod nga ting ulan, no? Mao na ang bulan nga din grabe ka mahimong laganap na usab kining gitawag datog dengue problem and dengue virus. Mao na ang kinahanglan, ha, samtang labi na kay nagsugod pa lang, kunya wa pa din sa ato ang lugar, mas maayo ato ang himuon nga adunay pagpakadam sa tong kaugalingon. Ay, labi na sa itong mga kabataan nga mo'y pinaka-prone, no? Tungod kay lagi dili pa totally founded ang ilahang immune system. So please, atong atimanon ang ato panglawas din ha mga katropa pag-inom sa mga produkto sa Yes to Health. No, tungkol kay kini adunay dakong ikatabang alang gayod sa pag-ligon, pagkabaskog sa ato ang depensa sa lawas nga dili makasulod kining mga virus mga katropa. Mamugod niya ato ang pinakatinguha nga dili na sila makasulod. Dahil kung makasulod na lang sila, nakupo. No, pag makasulod na sila ay kinahanglan gayud atong hatagan o pagtagad ang ato ang lawas. No, kay kung makasulod na sila, unya wa pagita na sayod nga di nakakaunta ni ani nga mga pagkaon nga mao'y makapaluya sa atong immune system. Pwede samot na unsaon paglaban taon sa atuang immune system, no? Mao na samtang wa pa nakasulod paningkamuti. Pakusgi ang depensa sa imuhaga yung lawas. Santon Plus Gold, Santon Vitamin C and the Premium D3. Kini atong ultimate trio mo'y usa sa pinakanindot gayon nga kombinasyon. Perpekto nga kombinasyon alang gayon sa pagkahimsog, pagkapiskay, o gilabi na pagkaligo na sa ato agayong depensa sa lawas mga katropa. Available ha ka na sa mga butika rool sa inyong lugar. Unya available usab mismo sa Yes to Health Clinic. No, nationwide, kini gayud ato ang mga produkto mga katropa. And syempre available usab kung moadto na mo sa ato ang Yes to Health Clinic, available usab ninyo ang ato agayong libreng check-up o libreng konsultasyon. Ang ato ang mga healthy coffee available usab kana sa tanang butika nga dola sa inyong lugar. No, and kung dili man available, adunay mga butika nga din dili available ang atong mga produkto. Panigurado kung dura ka sa atong Yes to Health Clinic, bisitaha kini tungod kay available gayud ang atong mga produkto mga katropa. Oras na to mga katropa, alas 12:54 na, no? Pag-alang kayo sa pagpadayon. Bago tamo ato sa unahan, ato sa paminawan, kinigayong manindot nga testimonya gikan gayod, no? Sa ato ang avid client ng Yes to Health Clinic. Ato nga paminawan ang iyang testimonya nga di na dako ang iyang kalipay tungod kay siya nakaangko nagkayuhan sa diyang nisuway sa ato agayong mga pagpanambal. Ato nga paminawan.
1: Kuba, tatay, kumusta bago ka niya ito din sa Yes to Health? Unsa ganito yung mga balatian?
2: Ako di bati, ito, nakita nga itong mabaga. Ako ko ito, ako heart. Ako tuhod, bro, lele. Okay, kusok.
1: Okay, kumusta man tatay? So diyan, nisuway na ka sa pagpanambal sa Yes to Health. Kumusta yung baga?
2: Susi sa 15 days. Dagi ko yung alibyo.
1: Wala na yung sakit sa baga?
2: Wala na.
1: Kuto-kuto, okay na?
2: Okay na.
1: Kunya ang TL nga ng laylay?
2: Wala. Wala po. Marag wala yung gano'n, makarang puyoy.
1: Puyoy, gana kayo?
2: Gana kayo. Sa nangaminaw ka ron, sa parehan akong diferensya sa akong lawas, musulta lang mo din sa Yes to Health Clinic. Sa nangutang sa Yes at sa
1: Hawaiian Red.
2: Hawaiian Red.
1: Ayan, dagang salamat tatay Nestor. Ako ba, taga-asa ganit ka tayo?
2: Taga-Limaw.
1: Limaw.
2: Pinya plata. Double delote.
1: So, dagang salamat tatay ha. O, siyempre sa atong buhing Ginoo tungod sa kayuhan nga nadawat ni tatay.
3: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, tingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Huwag ako nang giinom matag-adyaw. Tibo Jod, ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si

Salto Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Salto Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Hey!

0: Cross Cold.
1: Oras mga katropa, alauna impunto na kayo, kakining orasa hatod kaninyo sa Yastro Halta Naturopathic Wellness Center. Ang imo gayong kauban alang kayo sa pagkahimsog sa imuhang panglawas, so gilabi na malikayan, kinigayong mga balatiano. Welcome ang tanan ha! Ngadin sa mga nagaplano nga mobisita mo ato sa Yastro Halta Clinic, you are welcome. Watay gipiling edad basado ni problema sa panglawas, so welcome kamo mga katropa. Gani no, pirmi na ito ng ginapahinumdom, prevention is always better than cure. Samtang wapay, grabe nga balatian, mas mayo atong hatagan ng pagtagad kinigay na itong panglawas. Balik kita sa itong programa. Happy viewing, Sir Raksoman de la Peña. Kinigay na si Sir de la Peña, no? Sa kaavid.

Concern and the question. So, pwede ka mo mapadala sa ito agay yung text line number na 0909-1762844. Usubun ko, ito ang text line number 0909-1762844. Huwag ato kayong hatagan o pagtagad. Ano? Unya ang inyong mga gipadala ng mga pangutana. Pagkutan mo ato sa ito health information, but kong i-announce, no? Sa tanan karon nga di nagapaminaw sa atong programa, hilabi na sa mga taga-Mawa, mga katropa, tungod kay adun na kita ay dakong good news. No, tungod kay ato aga yung gibalik na ang ato ang ginahimo na monthly Yes to Health caravan, mga katropa. And the good news ha, tungod kay ang ato ang ipahigayon nga Yes to Health Wellness in Caravan with the partnership of full team or whole team of XFM Tago, mga katropa, kauban ng ato ang station manager, Sir Arnel Cortez. Ang ato aga yung paghahimuon nga Yes to Health Wellness Caravan diha gayud sa Barangay Nuevo Mawab, Dabao, no? Dabao din natin, di oro ba? Kalimut mo, di oro, no? Diha gayud sa Mawab, mga katropa, Barangay Nuevo. Kita kids kita, mga katropa, o ka na ipahigayon karong gayong July 26. July 26 ha, sa mga taga Mawab, o dili lang sa mga taga Mawab, basta dool-dool gayon, dina gayon sa Mawab, mga katropa, especially sa Barangay Nuevo. So diha ipahigayon ang ato gayong Yes to Health Wellness Caravan. Kauban ang tibok team sa XFM Tagum. Dagan kita og mga lingawong, no, nga mga aktibidad din ha, mga katropa. Siyempre mga pasurpresa, no, alang gayud sa ato ang mga katropang mutambong. Maliban sa ato aga yung mga free services nga din idalit, no, libreng check-up, libreng konsultasyon, and libreng health counseling, no, and then syempre naputay terahertz therapy, mga katropa, no, nutritional therapy nga idalit sa ato aga yung Yes to Health Wellness Caravan. Syempre naputay mga makalingaw nga mga aktibidad hatod kaninyo sa XFM Tagum. No, so kita kits mga katropa ha, this July 26, and siyempre stay tuned para gayod sa dugang pang mga kasayuran and announcement mahitungod gayod sa atong Yes to Health Wellness Caravan karong July 26 ha, din ha gayod sa Barangay Nuevo Mawab, Dabao, Di Oro, mga katropa. Ato kita sa ato ang health information, no? Atong ipadayon ang ato agayong natunan gahapon mahitungod sa pagkaimportante sa pagtulog, no? Kung sa kini kaimportante, mga katropa, nga din ang pagtulog dai dili lang kini usa ka pagpahuway, no? Stuck na sa gabion nga din igura ka ni higda, ipiyong sa imong mata ni pahuway, and in the morning you wake up, no? Trabaho na pud kung sa imong mga gibunghaton. So kung maura na ang nahibong mindset, no, sa ato aga yung kagalingon nga din igo rata ni pahuway stuck na sa gabion, then dili na to mahatagan og totally dakong pagtagad og importansya kini gayong pagtulog, mga katropa. Tungod kay sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto, sleep is not a simply rest. No, during sleep atong hinumduman, parang nya din kita natulog, ang lawas nag-undergo kini og gitawag na to repairing for the maintenance, especially repairing for every tissues and the damaged tissues and cells. Diha gayud sa ato ang lawas, mga katropa. Paga paliguno ng atong immune system during sleep, no, and then paliguno usab ang ato ang memorya, no, ang ato ang brain area, mga katropa, regulates hormones, mo suportas pagkahimsog sa atong kasing-kasing, motabang para mahimsog ang metabolismo sa lawas og ma-restore ang enerhiya alang gayud sa sunod nga adlaw nga usab nga atong paggamiton, mga katropa. And that's important, no, sa ato agayong kaugalingon matag adlaw. Dagan pa ang mga panghitabo sa ato ang lawas sa panahon kita matulog, kini atong gipangisgotan pipila lamang kini. But I hope, no, nga kini makahatag ka na to og inspirasyon nga din mas kinahanglan gid ayta matulog stuck na sa kagabihon, og mahimong igo ang atong pagtulog. Kay kung dili ka na mahimong igo, especially how many days, weeks and months,
kay uban years no nga din dili igo ang ilang

Pagtulog sa knas sa gabihon, sumala sa pagtuon mga katrapaan, nako po, aduna po dahi kini connection, kini kayong kakulangan o pagtulog sa mga balatian nining atong panahon mga katropa. No, you will have a higher chances of having this health condition, obesity, no, type 2 diabetes, high blood pressure, heart disease, depression, and reduced concentration. Kana ang mga kondisyon, adunay dakong koneksyon, ining gitawag dato, lack of sleep, mga katropa. Now, para sa atong mga katropa din na, nga din, halimbawa, why rason nga din, dili sila magpulaw, apan nagka-problema sila, tungod kay maglisod man sila og tulog. No, adun na po yung mga panghitabo nini mga katropa. Gusto ba ako matulog, Dok? Pero nga, no, maglisod bang kong tulog? Dahil kapila na, pila na kauras or minuto, sige kong higda, di ba yapo ko katulog? So, mauna'y hatagan po natog pagtagad, no? Napoy uban nga, pila pa lang ka minuto gani, naghigda, doon na, naghagok na. No, nahimo nang hinanok ang ilang pagtulog pag kaninot ko inanaan tanan, no? Pero adun na yung mga panghitabo, ilabi na kadalasan, gani, bisag bata pa lang, adun na yung gitawag nato ga difficulty of sleeping. No, paglisod or pagka-problema sa ilahaga yung pagtulog. Or adun na yung uban, nga diin makatulog man, pila lang kami na ito makatulog, pero adun na po'y sitwasyon, ngayon makamata sila sa totoong as kagabihon. Kunya, maglisod, nagbalik sa pagtulog. No? So, kanagihapon, na-align na ito na siya sa gitawag na ito, difficulty of sleeping. No? Tungod kay dili man mahimong kumpleto ang oras sa pagtulog, mga katropa. Tungod kay lagi, putol-putol, no? So, nining atong health information, maghatag ko kaninyo o gagitawag na ito 10 healthy habits or 10 tips, no, for better sleep, mga katropa. Adunay napulo kabutang, din pwede ninyong himuon din sa inyong matag panimalay. Nga din mahimo kining habits or mahimo ninyong makasanayan nga himuon din sa inyong matag panimalay. O kini adunay dakong ikatabang mahitungod gayod sa paglambo, no, sa inyong pagtulog diha sa kagabihon, mga katropa. Number one, sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto, keep a consistent sleep schedule. Unsay pasabot ani, Doc? Pasabot ani, mga katropa, kung unsa ka oras matulog, unsa ka oras bumata, kinahanglan, imuha nang i-maintain. Dili kay karon sayo ko matulog. No, alas 8 pa lang tuwa, naghigda-higda na. O yan, sunod gabi, naabtan na lang alas 12, alauna, wapa man po natulog. mabawi na lang ko pagkabuntag, uy, wabito ko'y duty, mamata na lang kong alas 10, alas 11. No, muna'y nahimong mindset sa oban, mga katropa, bahalag malit silag tulog, ilan na lang daw bawi yun pagkabuntag. No, dili na siya, mahimong igo gihapon, mga katropa, ha? Katungod kay take note, no, from 9 p.m. until midnight, that is the time that our body produces red blood cells. No, nga din mahimong himsog, especially the growth hormone, human growth hormone, mga katropa. And the repairing time from 8 p.m. until midnight, mao na'y pinaka-tawag din, importante nga panahon nga din kita dapat nagpahuway na, mga katropa. So, ang uban din, ha, ato na tanggalon, kana ilang mindset nga muingon nga, bahalag malit kong tulog, ako na lang bawion sa buntag, kay total. Bitoy trabaho, maunang dugay kayo matas buntag, mga katropa. Pero kung imong ikumpara, di ba, kay layo o resulta. Bisan pag tibok ag andlaw natulog din, ha, ikumpara sa mga tao nga din nakatulog og alas 8 gabi, alas 9 ni mata og alas 3 kadlawon, kinsay mas kusgan, kinsay mas himsog. Mas himsog katong bisan pag pila ra ka oras ila natulog, basta natulog sila sa tamang oras, mga katropa. No? Kumpara sa mga taon, late natulog o nya late ni mata, di na siya maayo. So number one nga tambag sa ato mga eksperto, kinahanglan doon na kay consistent sleep schedule. Doon naman tayo tamang schedule, mga katropa. Sa atong lawas, doon na tayo gitawag na ito circadian rhythm. No, kining circadian rhythm, o kini ang nag-regulate, no, sa sleep cycle sa usa ka tao. O, mo ni ang nagtawag ni ini, no,
Oh, nagatimpla nga di na mahimo kining cycle na sa imuhang pagtulog. Mao ni nagabantay, halimbawa kung imong sleep cycle dapat makatulog na jugag alas 10, unya mumata kag alas 6. So mao na ang i-adapt sa imuha gayong gitawag nga circadian rhythm. Mao na gitawag na tog body clock orasan sa atuang lawas sa mga katropa. Unya ang problema kini nga orasan na mura lagi hapon nagmanual good ko ato ang tawag dini ato ang himuong actual nga pag explain sa ato ang mga listeners karon. Mura lagi hapon ng ato ang circadian rhythm, mura na siya actual nga orasan no nga naa sa ato ang panimalay. Nga pwede man atong i-manual og adjust no kung gusto tang i-advance nato ang oras pwede. Kung gusto nato ipa-late ang ato ang oras pwede pod. Kung gusto nato atong oras himuon natong oras para sa ubang nasod. pwede guro na mura na i-adjust pag ayo no mga katropas. Dali nga pagkasulti ang ato ang circadian rhythm, although it regulates regulate a sleep cycle, pero pwede po ni siya nato mamanduan. Pwede po nato ni siya ma-change. Depende kung unsa ang nahimo natong habit tungod kay ka na iharan ng i-adapt. Kung inyo na ma-observe sa mga tao nga din adunay gitawag nato day shift, night shift ng mga trabaho, di ba? Pansinin mo, pila na katuwi, ginana ilahang panginabuhi, gani nakasuway jug ko ana sa diyan nagtrabaho pata dito sa gitawag na tog factory, no? Kasuway, mantana ka, wakmanta ni tubo o unida ko sa gitawag na tog manindot nga kinabuhi. So nakasuway tag-trabaho din na mga katropan sa dole, no? Sa factory, kada taghimo gayon og mga fruit cocktail, kada mga lamian nga panghalo sa mga fruit salad. So nakawork na din na mga katropa. Pilapod kabulan, naagin na sila'y gitawag na tog cycle sa ilahang work. Naay gitawag o day shift, napoy night shift, kay dili pwede nga diin buntag ra ang mga trabahante. Napoy day magtrabaho gito gabi mga katropa. So sa diyan nakasuway tag trabaho din na, ay nako naagin na sa gitawag na tog, if I'm not mistaken, 15 days or 1 month jud nga diin day shift. And then after ana, mag-shift na pud mi sa gitawag na tog 15 days or 1 month nga night shift. 15 days, trabaho kag buntag. And then 15 days na po ka, trabaho gabi eh. Eh di, mura ni... no? Kung makita pa lang ni mo ay mga circadian rhythm, siguro malibog di siya. So mag-iday ni sleep cycle ni ning tawana. Tulog gabi eh, matas buntag, no? O pag sunod adlaw, mata na po sa buntag, tulog na po sa gabi eh. Maglibog ang imuang circadian rhythm. Pero nga nung aduna pa may mga tao nga din pila na katuwag inana ang ilahang lifestyle. Hantod karon tuwa pa man gihapon. Padayon pa man gihapon ang kinabuhi. Tungod kay, kining circadian rhythm iyang i-adapt. Iyang i-regulate ang atuang sleep cycle. Depende kung unsa gayod ang imuhang lifestyle. No? So ang advice atong ma-experto tungod kay kining circadian rhythm, our body's clock, pwede man din siya ma-adjust. Ang ina-advise atong ma-experto, so please, piliyo na to ang healthy sleep cycle. Ang pagtulog gayod stuck na sa kagabihon. Dili kay porket ma-adjust, ramanday ni hala, mag-adjust ka din na. No, kung unsa himuon ako mga katropa. Pero kinahanglan, no? A reminder para sa tanan, although adjustable kinato ang body clock, but please, we must be consistent, no? Sa atwa gayong sleep cycle mga katropa. Ikaduha, get morning sunlight. Ang pagtulo, ang pagmatas kabuntagon, kadin magpasidlak sa adlaw dakog ikatabang para gayod mahimong nindot ang atong pagtulog stuck na sa kagabihon. Unsay connection doc, no? Ang natural sunlight mga katropa ha, dako kay nagtabang para gayod ma-regulate ang atong circadian rhythm. No, og masuportahan ang nighttime melatonin production. Kulang ganay kag sidlak adlaw, kulang pud kag production og melatonin stuck na sa kagabihon. Kung imo ganay ikumpara, tanawa. No, kini ato ang mga trabahante mga katropa nga din anaa exposed sa sidlak sa adlaw. Ikumpara nato sa mga katropa mga trabahante nga naa gayod nagtago sa aircon nga mga rooms, no, mga trabaho nga din dili maygo sa adlaw. Ikumpara gani ang ilang pagtulog, di ba kay ang mga trabahante nga din exposed sa sidlak sa adlaw, pila lang ka minuto naghigda to, hanyanok na, hagahagok na. No, pero katong mga trabahante nga din
Kinwa na igod sa adlaw the whole day. Tawon man libasog pa para makatulog tungod kay dili makatulog. No? And according to the study, adunay dakong connection kining gitawag natog sunlight exposure. No? Munang usa sa ginaatambag sa atong mga eksperto, kinahanglan, you must have always, no? Kiniga yung gitawag natog morning sunlight. Ang gina-advise sa atong mga eksperto, at least 15 to 30 minutes a day of sun exposure. Unsang oras, Doc, ang pagbulad sa adlaw? Ang gina-advise is sa panahon nga din ikaw ni mata, unya nanay adlaw, mas maayo magbulad ka dayon sa adlaw. Dili pod pwede nga din mo mabulad ka na nasa alabi, nagmapatong nasa alas otsos buntag, paingon pataas, perting inita na po na mga katropa. Ang gina-advise, no, nga din na pagmata nga pagkamata ni mo, nanay adlaw, mas maayo magbulad na dayon ka sa adlaw for 15 to 20 or 30 minutes a day. Dako kay nagikatabang nga mga katropa, ha, kinigayong gitawag na to ga morning sunlight. Dili lamang sa pagtulog, no, kung atong susiyon pag-ayo, kinigayong gitawag na to ga morning sunlight, sunshine na vitamin, no? Dako kay nang ikatabang mahitungod gayod sa atuang blood circulation. Especially sa mga nitric oxide dinagayod sa atuang blood vessels. Kining at nitric oxide sa ka chemicals nga normally anani sa atuang gayod mga blood vessels, no? Sa atuang bukton, sa atuang naong, sa atuang tiil, sa atuang lawas. No, sa kinatibok ang lawas mga katropa, pero ang exposed pirme, syempre kinimadyo na ito ang naong, kini ito ang bukton. Sa panahon nga diin, kining mga nitric oxide nga na din ha nagtago sa ito ang mga dingding sa ugatan mga katropa. Sa diyan ka na maigo sa sidlak sa adlaw sumala sa pagtuon, kini mudaghan. No, mudaghan ang production. Unsa man dai ginahimo sa nitric oxide, Doc? Sumalang sa pagtuon, ang nitric oxide mao ni ang nagapaluag. No, dinha gayud sa agianan sa atuang dugo. That's why, no, sa mga katropa na to nga din pirmi always exposed sa sidlak sa adlaw, talagsa ra jud ang dunay gitawag nila nga problema sa kasing-kasing, adunay high blood. Okay, nga naman syempre exposed man sa pirmi sidlak sa adlaw, pirmi man nindot ang sirkulasyon sa ilahang dugo. Kumpara sa mga pirmi dili maigo sa adlaw, unya air condition pa jud, di ba kay adunay gitawag natog blood circulation na problem. No? Pirmi na adunay gitawag natog reduce of oxygen, no, sa ilahang lawas. Gaming lakaw lang, di ba? Kag hapuon na tungod kay lagi, dili mayo ang circulation sa dugo, mga katropa. Balikan na to. Ang ikaduha, you must have a morning sunlight. Ikatulo, sumala sa pagtuon, usa sa pinaka-nindot nga mahimong habits nato, mga katropa, para mahimong nindot ang pagtulog. Limit screen time before bed. Kung hilig ka mag-cellphone, magtanaw og iPad, laptop, computer before bedtime bago ka matulog, i-try og change. 1 hour or 30 minutes to 1 hour bago ka muhigda, ayaw paggunit og cellphone, ayaw pagtanaw sa mga any screens, dako kayo nag-ikatabang para gayod mahimong nindot ang imong pagtulog staknas kagabihon. So, wain nyo na mga katropa, dako kayo nag-ikatabang, ha? Tungod kay kinimanggong gitawag nato nga naiusa ka gitawag nato dako kay nang ikatabang mahitungod sa atuang lawas, no, kini nga gitawag nato anay term, no, nawala sa kuwang nahuna. Maliban sa circadian rhythm kini body clock, aduna tay gitawag nato master clock. Naana sa kuno-una, igawas na nato ni. No, kining term nga diin na ginatawag sa itong mga eksperto o suprachiasmatic nucleus. No? Muna ang gitawag na ito master clock sa atuwag yung lawas mga katropa. Dako kayo na o ikatabang, especially maunay nag-regulate, maunay nag-handle sa atuang circadian rhythm. Mauni ang pinakasentro na nasa atuang hypothalamus, kini ang natin kining gitawag na itong suprachiasmatic nucleus. And it is very sensitive to light. No, that's why kining mga simple light, gikan sa atuang mga
screen, no? Gikan sa ato mga cellphone, sa mga TV, mga gadgets. Bisan pag imuha pa ng ilaw ang lights, labi na guwa kay eye protection din sa imong cellphone. Wala ni mo ginaon. Kaya di ka gusto ma-change ang contrast sa imuha ang ginatanaw nga video or photo. So kana mga katropa, aduna na'y dakong pagka problema din na agayod sa ato ang suprachiasmatic nucleus. That's why tingala kang, ano, maabtan na lang kung alas 11-12, halaw mo kung gibatig tulog. Ay, listen po, kasi sige pa makagtanaw din ha sa imuang cellphone. Sige pa makagatubang din ha. Now, instead nga din, aduna na'y production of melatonin. Ang imuhang unahuna, nagtuon noon nga adlaw pa tungod kay iyang makita, blue light. No, dali kay ni matawag ani, dali kay ni mailad kini ato ang suprachiasmatic nucleus. Gani adunay pagtun, even the lightest light. No, nga din makita sa imuhang mata mga katropa, it can suppress the production of melatonin. O kini makailad sa imuhang lawas nga abi niyag adlaw. No, mao nang aktibo noon ka. No, nga gusto na ka matulog pero tungod kay naapa kay makita nga mga sidlak-sidlak din sa makita nimo nga mga hayag, labi na kung kana nga sidlak color blue, ay nako po, grabe na maka-disrupt di ay sa gitawag na tuog nighttime sleep mga katropa. Mao nang gina-advise sa atong mga eksperto pang tulong, limit screen time before bedtime. Papadag ingon nga di nakamugamit yun og mga cellphone, mga gadgets or any screen. Pwede man, but to have a good night's sleep, limitahe ka ni especially during before bedtime. Pangupat, avoid heavy meals. Kung hiling po ka mukhaon o dinaghan, stuck na sa kagabi yun, maubi ni ang tawag ani. Common, no? Kanatong mga Pinoy, mga katropa, hilabi na gabisis tibok adlaw. No? Ang atong pagkaon, murag ginagmay lang. Nga hilabi na ikaw ra usa mukhaon sa tibok adlaw tungod kay nakastrabahoan. Or asa ba ka nga din ay mga pamilya, tuwapod sa ilahang mga nagkinayang trabaho. Ikaw ra jud, mag-inusarag kaon, magwap ang puwigana ikaon, gudok. Bitaw mo, magwap po jud gana. Maunang stuck na sa gabi, hon, pag uli na dito sa panimalay, magluto pa jud lamian nga sudan si misis. Sinanay, hatawa. Hab-hab, maayo, dagang kay gikaon mga katropa. O niya, dungog pa kay nag-ipon-ipon na ang tibok pamilya. Gana jud kayo ikaon mga katropa. No, mauna ang tinod nga panghitabo mga katropa. But sadly, nahimong heavy meal, imbis light meal ratas nagna sa gabi, nahimong heavy meal. Maunang usa sa contributing factor nga nung maglisod tagtulog stuck na sa kagabihon. No, adunay gitawag na itong disturbance. No, nahimong na-disturbo ang ato pagtulog stuck na sa kagabihon. Imbis nga mahimong hinanok, mahimong nga simple ang atong pagtulog na disturbo tungod kay nahimo man noong na-overwork ang imuhang digestive system. Kaya imbis ting pahuway na ito, daghan pa kayo siya gigaling mga katropa, no? So, usa sa tambag, pang-upat, avoid heavy meals late at night mga katropa. Pang-lima, limit caffeine late in the day. Sa mga hilig mo inom mga caffeinated drinks din na, please avoid caffeinated drinks. Dili ilang kape, ang kape nasa soft drinks, nasa chocolates, nasa cake. Kung mo inom gani mo soft drinks, coffee, mukhaon mo cake and chocolates before bedtime, ayaw mo katingala ng ano, maglisod mong tulog stuck na sa kagabihon. No, tungod kaya ang caffeine, it stimulates our adrenal hormones. Unsa man ang adrenal hormones, ato rin natunan kahapon, mao kining gitawag na ito ginapagawa sa ato agayong adrenal glands para kita mahimong aktibo, mahimong alerto, kusgan, stibok adlaw, and one of the example, kining gitawag na ito corticosteroid. Money, one of the example of adrenal hormones. So, imbis mahimong relax, kalmado kita, stibok taktas kagabihon para makatulog. Tungod kaya niinom kag caffeine, gikan sa imong kape, soft drinks, unsa pa na din na energy drinks, dito asiga kay imong mata, asiga kay imong panghunaw na alerto kayo ka tungod sa gitawag na itong imong giinom mga katropa. So limitahe ka na, avoid especially during before. Or bedtime. Pangunom, make your bedroom comfortable. Usahay ang atong pagtulog pod. Ang atong pagkahinanok, magadepende po na kung unsa klase ang atong kwarto.
Ha? Unsa ba dapat ang kwarto, Doc? Ang advice atong ma-experto, kinahala na imong kwarto hilom. No? Dili kay halos mura po kag nag-live band din na sa imong kwarto. Grabe po ng sounds. Or kung gusto kag, imong kwarto hilom po lagi, pero tuwa po din mong silingan. No? Sige po concert, tuwa. Dako po ang factor, no? Makadisturbo. Maliban sa quiet, ang imong room kinahanglan mahimong dark. But pasabot, ngit-ngit, no? Ato ang balikan ganina, ato ang naisbutan, may tungod gayud sa circadian jam, especially the suprachiasmatic nucleus, our master clock. Maong, ngano nag-advise ang mga eksperto nga dapat totally dark ang ato ang room, ang ato ang kwarto, tungod kay lagi, even the slightest light, pwede kayod ka na makailad sa ato ang suprachiasmatic nucleus. Nga abiniyag adlaw, abiniyag buntag. Muna mo trigger nun siya sa mong adrenal hormones. Nga, uy, mata na, kay buntag na. Kagabi, ipamandiay. Muna maalerto nun kita mga katropa. Muna ang advice, please, kung kaya man lang or kung pwede man lang, ang imuhang kwarto kinahanglan, totally dark. No, muna ang gina-advise, off gina ang inyuhang light sa inyuhang kwarto. Okay, dako kayo na ikatabang para kay dili madaot ang kalihukan sa ato ang master, especially, no? Sa ato ang master clock, mga katropa. Pangpito, stay physical active. If you have a sedentary lifestyle, try to be active. Ayaw na anang pa sigira galingkod-lingkod, no? Bunjing-bunjing lang. Kinahalan, ilyok-lihok ang lawas tungod kay kini adunay dakong koneksyon. Adunay dakong ikatabang, no? May tungod gayod sa pagkanindot tulog stack na sa gabihon. Ato na pong i-example, kini ato aga yung mga katropa din ha, nga rin pirmi expose sa init sa adlaw, pirmi expose sa hago nga trabaho, mga farmers, construction workers, no? Mga basta kay galihok-lihok ang ilang lawas, di ba? Kay bikumpara nimo ang ilang pagtulog sa mga tao nga din pirmira galingkod, no? Pirmi lang galingkod, hayahay sa trabaho, di ba? Kay maglisod na silag tulog kumpara gayud sa mga tao nga din hago sa tibok adlaw nga din dali kay makatulog mga katropa. But pasabot, tinuod nga din ang physical nga activity. Dunay dakong ikatabang mahitungod gayud sa pagkanindot sa tulog stack na sa kagabihon. Pangwalo, manage stress. Usapod din sa makapugong nga din dili mahimong nindot ng pagtulog. No, kining stress ang usa ka tawo, daghang ginaisip nga mga problema. No, problema din ni, problema dito, utang diri, utang dito. Tinood yun na, no, usa na sa mga wala sa pagkanindot sa tulog stack na sa kagabihon ng mga katropa. But I have a proper technique nga pwede ninyong himuon mga katropa and tawag din ni itawag kini siya og gentle stretching. Pwede ninyo nang himuon diha gayod sa inyuhang panimalay. But first, no, sa mga nagatanong sa live karon, pwede ninyo nang himuon, no? Labi na kay makita ninyo nga din aduna di ay proper nga tawag din ni mga points. No, nga pwede ninyong turdukon din ha sa inyuhang lawas to stimulate gitawag na to production of melatonin and mahimong nindot ang ibuhang pagtulog. So why niyo ni labi na sa mga katropa nato din nga din maglisod og tulog. So why ninyo bago mo muhigda samtang naglingkod pa lang bo mga katropa ang inyuhang wala nga dunggan kanang pinakatumoy nga bahin, no, sa wala sa inyuhang dunggan inyuhan ang pisliton-pisliton pa ubos, no, samtang ang inyong baba sudi og hangin. Ang inyong baba sudlig hangin ha. Kunya ang inyong paginawa nara sa ilong. Sudlig hangin na inyong baba hangtod nga murag buburot bitaw ang inyong baba. Kunya ang hangin nara na sa sentro, no, and then ang sabay na siya nga birahon nimo ang imuhang tumoy sa dunggan for 1 minute. After 1 minute, balhin na po kag gudit pikas dunggan sa imong tuong abahin, diagya pun stumoy, unya, butangigya po hangin ang imong baba, unya, ang imong himuon sa hangin, imuhan na siyang ibalhin-balhin, tuo, og sa wala. Imong ituyok-tuyok ang hangin, wala og tuo mga katropa. Samtang imong ginabira, ang imong dunggan diya stumoy sa ubos nga bahin mga katropa. For 1 minute again. After that,
Ipiyong ang imuhang mata, no? Tanggalan na tong hangin sa imuhang baba. Unya ang imuhang mata dayon ituyok-tuyok for 30 seconds. Tanaw ka swala, tanaw ka sa tuo, pero nagpiyong ka ha. Ayaw pagmata mga katropa. And lastly, have a deep breathing. Kahit isa man lang mga katropa. Ay kana dunay dakong connection sa ato ang parasem pathetic nervous system. O kana makapatrigger sa ato ang parasem pathetic nervous system. Unsa ni parasem pathetic nervous system? Mao kani ang nerves sa ato ang lawas mga katropa nga di na mo stimulate para gayud sa gitawag na tog relaxation. Matag og sign sa imong lawas nga it's time to relax. O, so ay ginninyo, inyuhan ang bisag karon no? Sa so, mga nagapaminaw din ha, try to observe. Naaba mo sa inyong office, asa ba mo? So ay inyong bira-bira inyong dunggan. No, unya ka tong gitudlo, butang ihangin inyong baba. Di ba kay taod-taod, manghuyab mo. Tungod kay lamig kayo ipahuway or itulog. Mao na ipanghitabo sa atuang lawas mga katropa. Dagan pa, no? Avoid nicotine, and then excess alcohol, and then kaon og mga gulay tungod kay kana sustansya dakong gikinahanglan para gayud mahimong nindot ang pagtulog stack na sa kagabihon, no? And then also ayaw kalimot sa ato ang mga produkto Sunshine Plus Gold, Sunshine Vitamin C. Kini nga mga produkto dakong ikatabang mahitungod gayud sa paghimong normal ang atong pagtulog stack na sa kagabihon. Hilabi na sa atong mga listeners din ha, nga din adunay pagka problema sa ilang pagtulog for how many months. I highly advise and suggest magpa-check up mo mga katropa. No, kay ang dili normal nga pagtulog, dili kini nagpasabot lang di ra ka katulog. Usahay kini nagpasabot nga din aduna kay problema sa imuhang panglawas. Either you have a kidney problem, liver problem, some of these symptoms nagpasabot nga aduna kay problema din ha sa imong mga internal organs. So I highly advise ha, sa mga katropa nato ilabi nagdugay na ninyo nang gidala-dala inyong pagka problema sa pagtulog, magpa-check up po para mahibaluan basig aduna mo yung mga underlying health condition. And of course, don't forget to take Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, the best combination nga din muhatag gayud og sustansya sa atong lawas. It helps our blood circulation, no, especially our brain area, kinigay yung Santon na Vitamin C mga katropa. Unya, undulra mo sa atong Yes to Health Clinic, bisitaha kini tungod kay aduna po tayo specific combination, specific program para gayud sa pagkanindot sa ato ang pagtulog mga katropa. Wa naman tayo igong oras. Dagan salamat, no, sa mga niuban. Dagan salamat sa mga katropa na ito nga din itanaw sab sa ito agay yung Facebook Live. Tomorrow, same time and same station na din sa Gapon sa itong programa The Secret of Health. Kauban sa Gapon ang iyong health consultant si Jenny Druda. Kanunay mag-aingon o mag-apahinomdom ang pingi ang imong lawas o ang imong lawas mag-aamping kanimo. May adlaw sa tanan and God bless us all.

0: sa Klarik sana.
1: Exciting!
2: Sa kinabuhi, walay butang nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng na ay magbago.
1: Ka Klarik sana.
3: Exciting!

0: Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: XFM.
3: Taglarit sana.
4: Exciting!
0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Nationwide. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating babalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kaklarek, sana!
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

in Davao City. XFM 89.1. Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong.

0: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Maayong adlaw, Socoteco 2 member consumer owners. Buot ipahibalo sa Socoteco 2 ang umaabot nga 43rd Annual General Membership Assembly kon AGMA. Ngay pahigayon online o limited face-to-face karong Hulyo 18, 2026. Magsugod alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon pinaagi sa Socoteco 2 Facebook page socoteco2.ec. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kaha bisitaha ang pinakaduol nga opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
2: Send money abroad quickly and easily with Elul Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Elul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Elul Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Elul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Bro, sultihan da ka bro. Atong wapak ko naminaw og XFM. Pangit kayo ko.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Tutan nga naminaw ko. Karon ha! Nadawat na na ko bro.
5: XFM.
6: FM.
4: Exciting bro.
0: 95.9. XFM Jensen.
6: XFM.
7: Exciting.

0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
3: Extel by 33 anyos. Taga Mako di ay. Kini akong tutunlan ni namugoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani ko kumarog tambal. Oto ni dangop ko sa Santon Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pugog tarong karun.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.

0: ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag Santol Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon Santaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santol Plus Coffee Mix. Santol Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 738009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
2: Send money abroad quickly and easily with Emblue Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emblue Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emblue Gear. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide.

0: XFM.
1: Sa una, katong wala pa ko na minaw og XFM. Tawgon ko nilang bayot.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suway ninyo. Suway kong tawa kong bayot. Di ba, kita niyong katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Pang? Okay, ikaw ang tawag pa. Lagot ba yung kay Kudimo, ha? Ha? Unsa? Ang imuhang motor, tulon po ka bulan, wala ka kabayan?
2: X.
0: XFM.
2: FM.
1: Exciting!
3: 95.9 XFM Jensen.
2: XFM.
4: Exciting!

0: FM.
1: Si Joel, dili ko katarong tulong pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Tibo jod ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga buto.

0: XFM Johnson.
1: XFM. Exciting.
2: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipainom ko ni Mama og Santon Plus Gold 3 times a day, na-feel good na ako na dili na magsakit akong ulo. Alert pa akong brain sa pag-start.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: XFM.

0: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
1: Vision X Plus user, atong paminawon.
2: Ako si Jojo Bakulis sa Barangay Kanaya. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigil, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilang terijom. Muna pa, salamat yung kuening Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 3 aesthetic glow beauty.
6: Tab! Abriko!
7: Ha?
6: Abot ako! Abriko ba? Abot na ko!
7: Dini ko! Wa ko'y gisuot! Naghubo ko!
6: Okay, Roy! Wapit ako'y kauban!
7: Ipawala!

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit fagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay muhalap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, giulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting?
5: 95.9 XFM Jensen.
8: XFM. Exciting!

0: XFM.
1: Exciting!
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit pagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: Ako si Aileen, usa ka sa Sclair, tibok, adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na na ako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: XFM.
6: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Ang kaning ako mga mga nabalaka ko og no problema jud ko sa akong sarili kay basin maunsa ni akong mata dili na ko makakita. Oto, nangita akong pamaagi og akong gisulayan ang Vision Next Plus capsule og wala na ko damha nga maoy makabalik sa akong normal nga pananaw. Daghan kaayong salamat sir sa Vision Next Plus.
6: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
8: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
9: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
8: Istorya eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
9: Ulang naibawaan ko na astig o pang long lasting.
8: Unsa? Nakaturbo po tiay ka?
9: Wala o halagid ka preoy. Karon pa ka na kay balo, turbo lang ang malakas.
10: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: equation.
1: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
2: Kahibaw ka ba?
3: Nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay.
2: Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo ni muning makontrol sa isa ka simple step. I-unplug ang tanang electronic devices na dili inagamit.
4: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
5: Masyak manggani ko nga galinog. Unsa nakaha ko ang kong uyab na ilaing giuyog.
6: Kaklarek sana!
7: Exciting!
8: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Kaklarek sana!
9: Exciting!
7: Exciting!

Sometimes I hide. Sometimes I'm scared of you. And all I really want is na hulno na akong pantalon. Natanggal na akong pantalon. kanta pa, sige. Tanggal na akong kuan. Kuan mo siya ka nag-uot, kaya akong hiluagan. Inambok na giday ko, no? Hello, baby. Kamusta naman na akong baby din ha? Oy, nga no, naging anak mo ng baby, no? Buoy. May gabi din ha sa imo, habi. Ako na po lang imo makauban ka ng gabi una. Hindi mo dyan doon maulian ang pagaw-pagaw na to. Ay, na. Sa puto naman sa taani. Pero bitabi ako yung makauban ka ng gabi una. Hangtod alas 11 po. Sa putahe sa gabi. Live ni mo madungog sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Rusty kaya kung kuan ay. Tama ni ha. Sabta lang ninyo akong tingog gamay ha. Sige lang kaya. Palingkamutan ako sa weekend. Maglandan ko og luya.

0: like, di ba, ugumon? Aside sa mga, aside sa luya, na pa ba pwede lain nga ugumon nga maulian ang ato ang pagaw? Luya naman ato kaagi-ani, oy. Pero bitabi, ha? Kung oon sa man imong gikalingawan din ha akaroon, maayong gabi din ha sa imuha, and welcome po sa tuang programa. Live usab kita madungog sa tuang mga official radio station sa Radyo Amigo. Ang atong programa bi gipaluyohan po sa mga produkto sa Yes to Health, pampalig-on po sa tuang immune system, ayaw kalimot ang atong Santan Plus Gold and Santan Vitamin C. Kini siya minindot na siya panglaban nimo sa mga sakit-sakit nga dala sa pangit kayo nga panahon, ilabi na karon nga o kung nakadali karon sa malay-balay nga magawas ka sa inyong balay, silipa sa gawas in town, nag-fog yun. Nanganaog ang mga clouds, andam kang gakson karon aron arumutog na ang imuhang palibot. Tugno bito kay sa malay-balay bay. Nawas kay tugnawa na gid pagawas gid namo no kay nagnaog na gid ang clouds. Unsay lang gigamit pag naog Cinderella na sa lihagdanan? Pangutan on palugar ta. Pero bitaw oh, pagawas mo sa inyong balay ha kay I know for sure need ninyo og fresh air. Oh, fresh air. Sige, kay fresh air man inyong kailangan, dapat naa mo perminti sa gawas sa inyong balay. Kanang unta po ng inyong mga balay, no? Dapat dili po ninyo tanggalan og mga kahoy ng inyong kilid-kilid. Para po nga maka, no, makalanghap po mo og mga sariwang hangin. Kinsa kayo nagdala sa remote karon sa malay balay, si Jonathan Goro. May gabi din ha sa inyo ha. Mag-chismis kita karong gabi una, B. O, dili pwede nga wala kita pag-ahisugutan. Matag gabi, igid gana siya. Unya, taon-taon, at tangin ninyo nga to ang putahing egg scrambled egg. Ay, mali. Ay, mali. Ay, tama. Ang atong egg scrambled egg, ang atong jackpot price for tonight is 125 pesos. Ah, hatod kaninyo ni Cinderella og ni Double V. Ano naman si Double B? Busy kay si Double B ay. Oh, sige lang, ato lang sa itong sabton si Double B kay daghang gigi na siya ginatrabaho and bihira lang gid po na siya nga makalugar. Bihira lang gid po na siya nga makaanhidinhia. Ilabi pa karon nga tugno kayong panahon. Magbukot-bukot man na siya kay single man. Para po sa to ang Sir BB question for tonight. Ang atong Sir BB question for tonight, hatod po kanato sa LE Leon Shell Mobility Station bi kapag kagasolina po ang adikalidad. International ang brand. Ayaw kalimot na kung kinahanglan nimo og moamping sa imong makina og imong sakinan. O makina sa imong sakinan og motor, available po ang ato ang mga produkto sa LE Leon Shell Mobility Station. Gasolina, lubricants imong gipangita, or di kaya grocery sa mini convenience store, pwede rin gid mo bisita sa duol ni LE Leon Shell Mobility Station. Makita man gini sa tibuok kalibutan, pero kung dali ka sa Bukidnon, available ang naakitay branches sa Maramag, Valencia, o dili sa Malaybalay. Kung naka sa Malaybalay, duha ni kabuok, ang isa is atbang sa Polymedic or Shell Polymedic, ang isa is naasa atbang sa Malaybalay City Hall. Nga nung kung mag-outing, magparis-paris man dayon. Required? Kabantay bitong muno, ka na kung mag-outing-outing, usually ka na, oy, kani, ha? Kani, usually sa trabaho, sa mga trabaho, good, o mga katrabaho ninyo, di ha? Kasi garang pag mag-outing-outing mo, I don't know nga, no, ha? Pero, nga nung kinahanglan nga na agad may partner-partner, dili ba pwede mag-outing mo, ang kamukamo lang? Kinahanglan gid nga pag mag-outing, baby, kinaagid na permanente nga ka-holding hands. Unsaon na lang lugar, miani? Ha? Unsaon na lang, miani, nga nagpadaprint sa kilid, nagpahipi, kaon na gipaabot. Kamu din ha, dago kay mugnisi na abot in town skillet sa dalunggan. Pero bitaw, nga nung ingon anak, mangid, nga nung pag mag-outing, mangid, bi, kinahanglan nga to the highest level gid ang imuhang kalipay by bringing your partner. Oh, tsaka. Magparis-paris gid lugar mo. Sa imong tubag karong gabi una, nga to ang official hotline 0945 443 0917-597-5869. O pwede po mo nga mag-react sa itong mga live ganong gabi una. Live kita sa 101.7 XFM Bukidnon. XFM Bukidnon News Entertainment. Live usab kita sa XFM Davao Katropa Digital. And sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Masa nang iyon ni Junlin Runs na siyang nga kaon kapayas nga may asin og suka. Tambal na siya sa pagaw. Seryoso. Kinsay na'y kapayas diha. We need gid na ko ni as in. Usually akong tingog maulian lang gina siya pag Sabado Domingo. No? Maglapel na pagkugma. Starting tomorrow, din ako mag-inom og bugnaw nga tubig. Mag-inom na lang gid ko og kanang init nga tubig sama sa kainit sa imong pagmahal. Hi sa kong banghod na si Aljane Adaya. Thank you. Magabi imong ko, salamat ka ayo ha sa imong always nga pagsilip sa Facebook Live. Si Emor Banit, magabi Emor. Magabi po kay Mommy Josefina Tinambunan, Tinambunan family, all the way from Bugkaon, Lantapan. Magabi po si Ma'am Gloria Malala Apelo. Ana siyang I'm Ma'am Cindy, hello po, all the way from Bayugan City, always listening. Oh, sa Putahe Confession. Oy, salamat kayo. Thank you kayo, Ma'am Gloria. May gabi po, Mami Jacqueline Labis, diya sa Hong Kong. Thank you. Suki, so, gid kayo na to ni siya, buntag hangtod kagabihon. No? Busy ka ni sayang pag papanginabuhi po diya sa Hong Kong, pero nagi na siya panahon nga maminaw sa tuwa. Layin kayo kong niyo. Murag ka lang kung amurag nagdadalaga, gid kayo yung Disney Princess Eye. Sound talag mani, ha? Madungog pa ko ninyo din, ha? Reklamo lang mo, ha? Kung di na ko ninyo madungog.
1: Not napan!
0: Resudani, yun yun. Sige lang. Hi, King Gilbert Dinglasa. Oy, salamat sa iyong pagsilip po sa Facebook Live, ha? Pwede ba kong maminaw? O joke? Pwede kayo. Pwede kayo pong di ka maminaw. Pero di ka maminaw, maluon na dayong kunimo. Pero bitaw, Gilbert Dinglasa, welcome sa tuang programa, ha? Pwede kang maminaw hangtod sa gustuhon ni mong maminaw. Pwede ba ko mag-request og song, God Give Me You? Adi ko. Pwede mo po na ko dili i-play mong request to? Uy, joke ra, ha? Sige, paningkamutan ako ma-play na unya. Sige lang, pagaw. Ha? Sige lang, gwapa mangyapon. Si Gilbert ba kay kuan kay chada magay na siyang kuan uy. Salamat Bert, thank you kayo Bert sa imuhang joke karong gabi una. Funny kay siya Bert. Funny kay mo kung giinan o gwapa. Ganahan ba ako ba sa inan ko gwapa ay kay magtaas ka lang, magtaas akong pride. May gabi diya sa inyo ha bitaw uy. Uy bitaw ha, itong balikan na nga ito ang Sir BB question karong gabi una. Kung nga no bitaw daw, kanang usually ka nang mag-outing gani mo, required ba gid nang magparis-paris ba gid oy? Pero bitaw, napansin gid ako na nung kanang pag mag-outing bitaw, oh, kasigaran sa mga nagparis-paris din na puro na pag yun mga na ay partner na doon. Dabi? Ha? Huh? Adi, ayaw na lang doon ang pangunta na Cinderella kay daghando kay gaka-guilty. Ha? Huh? Labi nag-team building! Yay! Ay naku-naku talaga. Oh, wala akong magawa dyan. Umauna gid na inyong kalipay bitaw, kanang kapag ka mag-team building mo, kaparis-paris mo din ha. Unya ka na inyong mga paris, na apo na yung mga paris na daan, ipambilin sa balay. Pawantag bata. Na, distansya, bebe. Kung kabalo ka nga na nanay partner, imuhang giparis-paris din ha, during sa inyong outing, distansya, bebe. Sa, bebe. Ha? Nagbukot gyud ni unya kay init puro bugnaw oh. Di ba giinan ta mo si Double B nagbukot-bukot kay single. Kuan yun si Double B be? Piyo ba na niya cha joke lang. Oh, pero kung gani si Double B inyo ha bitong kung halimbawa na ay usa ka babae nga mainlove ani among amigo, amo ang BFF diri ah, no? Si Double B. Digid ka magmahay ani B, spoiled brat gid ka ani kay. Aside sa abunda ka sa pagkaon, abunda ka sa pagmahal, abunda ka sa gasolina. Lahi na gid double B. Abunda ka sa tanan, oh. Mintinado pag na imuhangan, ba na kay sakyanan, mintinado na imuhang makina. Syempre kini na siya musugot nga ang imong sakyanan or imong motor sa lain imo pagasolinahan, gusto niyang ampingan ka aside sa ampingan niyang imuhang kasing-kasing, ampingan pud niya ang makina sa imuhang sakyanan kay iyan ang pagasolinahan sa El Ilion Shell Mobility Station. Oh! May gabi inak, Marjorie Mabawad Sugitario. Thank you. Salamat nak sa pagsilip sa Facebook Live. Welcome sa tong programa ha, muraga nasa laag lugar to ujud ka. I-share tong live be. Okay, daghan ba kay follower ha? Ipisipisiki po mo nigamay din ha sa inyong mga followers. Pero bitaw ha, unya na nato nato bago ng inyohang ato ang pangutan na unya taod-taod about aning magpares-pares during outing. Ato nang disibutan unya, di nato na siya pwede nga ambakan. Pero, kung magpares-pares na lang man lugar mo, kinahanglan ng inyong pares-pares po, kanang legit na inyoha jung pares. Unya, dapat dilig mag-away-away, dapat ligon permanente ang inyohang relasyon, kapag kaluya, luya ang tuhod. Kapag kaluya po ang tuhod, B, simple lang yun. Ang ato ang solusyon sa imuhang kaluyahon. Karong gabi unang atugnaw ang malay-balay bukid nun. Pag inomog Turbo Man Enhancer. Ha? Ang Turbo Man Enhancer mo ang paborito ni Jonathan Lee Soriano. Yung pa ni Konsehal Jason Chad Ayala mo doon yung si Jason. Si Kuan, si Jonathan daw ang naghurot sa turbo sa istasyon. Si Jonathan daw ang kusog kayo mo ino mag Turbo Man Enhancer. Pero yes, legit jud din siya biha. Kapag kakulang po ang imuhang kusog, gapanghina ang imuhang tuhod, pero need ni mong i-fulfill ang satisfaction sa imong partner, mababae ka man, maasawa ka man, or mabana ka man, pwede sa imuha nga to ang Turbo Man Enhancer. Simple lang yung KIB. Ato ka sa mga doon na pharmacies, mangutana ka, o naabay available na Turbo Man Enhancer, tag 85 pesos lamang po per capsule. Ma-enjoy na nimo ang kadugayon sa kainit sa iyong pagminahalay. Pinaagi sa paghatag sa satisfaction sa matag usa, ayaw kalimot sa Turbo Man Enhancer.
1: Atong paminaw.
2: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Kadungod ako sa Togo sa Exitim. Ipalit dayon ko. Bisan ba di pagkapin ang akong edad? Matahinay naman. Alawan ko sa kutsik. Tumal ako sa Togo. Grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dino.
1: Turbo. Gumita ka ni 30 minutes sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas malami at maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, o mga butika sa inyong dapi. Turbo Dietary Supplement for Men.
3: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Dejo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlawon, aron maka... Pamasahirag sa'yo, aron maka boundary. Pagsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Pagsaon mo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kundisin kaya kong lawas. Isan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Paguli na ako sa balay, maghatag. Pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo naman. Para gahi. Pirmi ba? Ako si Dolitz. Usa ka turbo user.
1: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan. Gugmaan ng alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit. Turbo!

0: cold user atong paminawon.
1: Yung Milanoy ba? Yung Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Olimix. Kaya ako, sa una, na nandugay na to, na ako yung pian, ha, nabukod ako na. Siguro, marag-bula na siguro, sa likot. Matanong ako kay si Rindo, matistingan daw. Itry na ko, naman, Santon Gold. Kung meron, Santon Gold lang. Maistay, tako ko sa kasimana mo, Tikwana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, kamay, mga kumbukol. Na ako, isis ba? Una, gamay, gayon, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, marag-ulin. Ito, gamay po, naayod yun ako mga bukol sa lawas. Hubag na ako, huli sa likot, hubag na ako sa akong lagay na ko, kanyang produkto sa Yes Toil, na paano, dako kay katabang sa buwan.
0: Zapon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, o mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
0: Vision X Plus. User, atong paminawan.
4: Ako si Jojo Bacoli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Isa ko kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sangatas dalan, mga abong, pasok sa kumata. Magsini, pangatol na kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata. Manapanap. Sige raman ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa tika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma. Ako na dayong na patyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terjom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha. Nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. Sulayin niyo ni ining Vision X Plus capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo pagkimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si Jun, sa taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi. Iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, sahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalang mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibang nun, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Usa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3. Para di mo magkasakit. Kung kaya pa wag tangon, ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
6: Turbo. Oh, yes.
2: Turbo. Supplement for men. May baka at

0: Buzz or Buzz Soap.
1: Yun yung galon na.
2: Senior citizen.
1: Burn skin ko.
2: Forearms.
1: Hindi ma.
2: Kuha.
1: Try Santan Plus Herbal Soap.
2: Nakuha yung skin ko.
0: Santan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santan Plus Herbal Soap.
3: Dong, pagpilay niyong gasolina?
4: Uy, tay!

0: Uy, hala, naon sa maning ako magtigab ng lahit na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, madawag mo mekaniko eh. Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
1: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay diha dong ba?
0: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
1: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
0: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka na long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
1: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
0: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan nimong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na L.L. Leon Shell Mobility Station.

0: is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: Hello, hello, hello. Balik na sa to ang programa karong gabi una bi ang putahe sa gabi. Let's all welcome our... Shall we play? Let's play. Pwede na? Ready na? Ready na? Mag, ano ta? Mag, wait lang ha. Ang katag taguan rin, mang sabog, tagali pa yun karun. Dara. Wait lang ha. Atos yung pasudlon, di. Kaya murag gagimigaw ko ani gahapon, nakalimut ko ani gahapon. Oh?

0: Oh yeah! Welcome po, we proudly presents our Putahe Egg Scrambled Egg! Iwang buhato lang yung busy buwang tagnaan kung unsa ang naa sa screen karong gabi una. And get a chance to win 125 pesos. Kung ikaw makatag na doon na kanay, 125 pesos worth of GCash or load. Pili lang. Kung naakaroon sa to ang Facebook Live, pa rin imong silipon, it has 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. Let's make it 34 letters. Kamunay bahala mo tagna. Sa mga naakaroon silang tagsa-tagsa ka mga radyo o naminaw, adun na po ka mo'y chance ang makadaog sa to ang papremyo ko ng gabi una. Tagnaan lang din ninyo kung unsa ning 34 letters nga atong gisulat sa tubangan sa to ang Facebook Live. Palihog ko, scrambled egg! Gi-scrambled na po ni Bibi Jow. Si Bibi Jow mo kaya tigkwa na ni tig-ukay-ukay. Sige, scrambled daw ko. Palihog ko kuhag luwag. Sige, yaka na, i-scramble pag yun. Oy, may gabi po kang Marjorie Mabawad sa gitaris ko. Cute bastingog, mami. Oy, pero pagawgid ko. Sagdi ilang niha. May gabi po kang Engineer Deacon Remuho Rodriguez. Oy, kani ang pinakagwapo nga engineer sa Tagum City, Davao del Norte, Philippines. May gabi din ha, engineer. Padalaan tayo ano nga produkto, pero if mag-anhin na po ka, Dries Bukit Noel. Drikas Malay-Balay, I'll hand it to you personally. Pero kami ang madugtago, I'll hand it to you personally. Sige lang, ikaw wala ha, kay digid ka na masiruhan, Andy. May gabi po kang bongbong ng Bohol. Bongbong. May gabi ibong. Oy, pwede mo nga mag-text ha, 0945-443-5869 para sa inyohang bet karong gabi una. Pasubra iba. Sobra ina. Gituyo ko na. Ay, sige, react diha. Sige lang, pasubra ilang.
1: Secret.
0: Basta ha. 34 letters all in all. Ma'am, kumusta na daw yung si Bongbong ng Bohol? Bong, nagkagubot ng Pilipinas, Bong. Parang tarungan na to ang discarte diha, Bong, ha? Mauba, baby, na unsa man na pagkatanggal imong karsunis. Ahong karsunis, B, kumakapit na lang talaga siya kasi hindi ko sinasadya, wala akong damit, umuulan sa amin. Wala na ko kalaba og pantalon kasi sige, nag-ulan-ulan diri sa amua. So, ang hitabo, nagsuot ko karon og kanang pantalon nga I thought masigo pa sa ako. Ay, hindi na pala. Kasi ako po ay tumataba. And I'm so happy. No, nalipay jug ko nga, nagatambok na ko kay for how many years? 37 years. Wag ko kasuway anang panambok, baby. Gusto jug ko manambok kay kanang kalahangin gani kay mapalid manggod ko sa lain. Mapalid. No? Mapalid ang ato ang kalawasan. Hi, Kang Gilbert Ding Lasa. Matulog na kag sayo? Ay, mag-duty ka tomorrow. Unsa di oras imong duty, B? Sa mga mag-duty ugma ha, bito sayo ka mo, sayo na lang mo pangatulog karon kung yan po ang magpapasaya sa inyo. Kaya ako din may sa totoo lang may pasok naman talaga din ako bukas pero sige lang. Okay lang yan na kaya pa rin natin talaga. Kayanin natin kasi wala tayong choice. Pero bito, Bioy. At ang ini niya taod-taod nga to ang Putahe Confession o sana po kabibi na to ang nisalig sa to ang programa magpagawa sa iyang gibati. Kaganina na ako'y live Putahe Confession kaganina sa school. Di ka lang ako iingon pero nihilak yun sa mga tuwangan. Kaya ngiyahado ko nung uyab na ay angkas lain sa iyang motor. Ay nako, sige lang, ato na siyang iyagyag sa inyo ha, sa kahanginan. Hello, may gabi po kang texter 8870 si Orias.
2: Thank you!
0: May gabi diha, Orias, salamat sa imong pagpaminaw. Hi, kang Randy Archaga Santis, ha?
2: Thank you!
0: Good evening po, pa shout out po from Agusan del Sur. Ang ganda mo po naman, ma'am. Huwag mo masyadong iladlad, Jasmar Muanag kay maulaw tama lang sige tag inan og gwapa kay magsige nang tagpanudlay diri. Tama-tama lang man ni ato ang beauty gid Jasmar, oh tama-tama nga maibog. Maibog ang mga ang mga muagi. Ma'am Bobby Parami all the way from Davao City. Ask ko sayo, sayo na di ay mo nag-sign off. Yes po, alas 11 Ma'am Babs. Nag-sign off na mi kapag ka alas 11. Alas 11 jud Ma'am Babs. Sige lang Ma'am Babs. Pag-guan lang diha, pag-lingkod lang diha, plastar lang diha. Timplaha dayon ang ato ang Santon Gold Coffee Mix. So isa mga mag-duty ha or padulong mag-duty or nag-duty na karon unya need niyo nga nagmata lang yod dapat dili magduka-duka. Inuman ninyo ato ang kape super effective kay ni Shabi. Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Inot kay ni Shabi kay kanang need mo nga magmata gid ka murag sus magsigag ini mo hang mata. Ug time pod na need na ka matulog dili jud ka magka-insomnia anak bibi kay ato ang kape nga Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Usa ni siya katambal pod sa imong balatian. Muna kung gusto pod ka nga mohayag ang imong pamanit, nindot gyud ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, available na po sa mga Mercury Drug Stores nationwide. Nga usab sa South Star Drug, available po sa The Generics Pharmacy, generic nationwide, ug available sa mga online platforms like Lazada, Shopee, and sa mga butika doon sa inyong mga lugar. And of course, kung Monica Masalaag kadri sa among istasyon, available na usab diri sa XFM Bukidnon, saka lamang po sa second floor sa Tala-Tala Building, diri sa may Carbajal Street sa Daang PhilHealth Office. 0945-443-5869 ang numero na pwede ninyong tawagan kanong gabi una para po sa inyong mga tambag taod-taod sa tuang Putahe Confession. Rated SPG po kini nga programa. Bihang yun lang yun ko sa mga naminaw, sa mga maminaway pa lang, sa mga nag-tune in pa lang, na kung naang inyong mga anak ginhaakaroon naminaw, palihog ko pakiguide na lang. Kaya there might be words na hindi na ito makontrol gikan sa ito ang mga nagpadala. So, basing ma-offense sila, yung matingala sila. So, at least naamo din ha ang mag-explain sa mga ganap-ganap sa buhay. Live gihapon po ang inyong Disney Princess sa Tibok XFM Stations, sa Visayas and sa Mindanao. And of course, official radio stations sa Radyo Amigo. Masilip niyo sa Facebook Live ang inyong maanyag. Charot! Charot! Disneyrella. Disneyrella na gina akong pangalan, Rod. Cinderella po! Makauban ninyo ang Trilas On si karong gabi una para po sa Putahe sa Gabi sa XFM Network Philippines.

0: ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na lang Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia,
3: taga-Puro,
2: Diamond,
3: Makina at Playa.
2: 75,
3: pero baskog pa.
2: Ay, kayo, wala kong bisyo kayo.
3: Nagainom kong kape.
2: Dili pa kaning akong nadunggan sa mga
3: kauban ako na kaning
2: Premium Coffee Mix.
3: Bayo daw kini.
2: Akong gisulayan, mag-inom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw.
3: Mura mag-ibaskog ko gamay.
2: Mura po kong ibaka akong lihok ba.
3: Sao na?
2: Siyempre,
3: naagi pa naman na magluya ta.
2: Kasi, ginagong
3: DT Coffee Mix.
2: Okay, kaya akong pumati.
3: Katong mga parehan ako na senior citizen,
2: hindi na nagtuhod siguro.
3: Sulayin niyo yung
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Kayo mo balik jud ang inyong kabaskog.
2: Sulayan ninyo.
3: Wala kani
2: ingon nga
3: binuang ko.
2: Basta tinuod jud kani kay nasulayan na jud na ko ni.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Doon na usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit.

0: busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap, lainas ang produkto sa Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag Samsung Plus Herbal Oil.
2: Edgar, Elban Boy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Samsung Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Samsung Plus Herbal Oil.
3: Samsung Vitamin C.
4: Ako si Olak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom yun ko og vitamin C. Santon vitamin C. Masuko, good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon vitamin C.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron lumindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Hala, hapit na akong shooting. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
6: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
5: Nga naman, unsay naabig ko.
6: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
5: Ha? Tinood? Wala gyot?
6: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
5: Sa lahat kayo day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
6: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, ug tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Desk Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
7: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Judney? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
8: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
7: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, pirmi?
8: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o solid pa ang imong road trip.
7: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Tinuod yun ay. Paspas, kusog o wala problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
9: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
10: Para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
1: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
11: Mga katropa,

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo sa kagabi nga puno sa kahubog?
3: Pag ako lasing, usot isip ko, ito pare.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
2: Pinoy! Ang kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede nga mga sin?
6: Pwede.
5: Uy, huwag mo lang didiinan.
2: Ani na ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipalita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network.

Welcome po sa itong programang Putahe Confession. Inyong makaubang karoon gihapon ang inyong hanggis ni Princess Bisaya version. Yes! Yes! Sa Dorella gihapon, hantar ulas 11 kita karong gabi una. Og nga to ang programang Putahe Confession. Gipaluyuhan sa Santon Plus Herbal Soap. Halabi kapag ka ikaw po nanimahan, buhok kag singot. Nako, bikinahanglan solusyonan kaya ang imong personal hygiene baya. It's always a reflection of yourself. Kapag ka baho ka, posibilidad ana dili gid ka makasales, wala gid mo duol sa imo, dili ganahan mo simot sa imo. Kay dili ka fresh, mo nang kinahanglan gyud naka Santon Plus Herbal Soap. Kini ato ang Santon Plus Herbal Soap, aduna kini siya mangosteen, naa kini siya antibacterial mga skin allergy, plus matanggal usa ang mga sobrang sip. Lagmi sa mga ginikanan, once again, palihog ko paki-guide sa inyong mga anak. Kibasig na aming mga maingon, nga dili sila ganahan, nga dili sila kasabot. At least naaram mo din ha, aron magpasabot sa ilaha, nga ingon ani ang pasabot ana. Sama ka si Dorella. Balik-balik man ka. Pero bitobi ha, unya, kung ikaw ganahan kang magpagawa sa imuhang gibati, kaya wala kay laing maistoryahan, libre lamang po ang magpadala og message sa itong official Facebook page, 101.7XFM Bukidnon. Ipadala lang na ay butang ni mo nga, Putahe Confession, Care of Cinderella, gusto ko magpagawa sa kong mga hinanakit. Gusto na ako mohila, gusto na ako nga magpawala sa ko ang gibati karon, libre lamang po ang magpawala.

Maayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago lamang ko sa ngalang Raisa. Cinderella, kini akong gipadala karon sa imuha nga sulat. I-voice out na kung akong kahiubos sa akong bana. Sa akong bana nga sa mata sa Ginoo, sa mata sa mga tao, bana na ako permanente. Pero dili na ang ako ang safe space. Cinderella, ako ug ako ang bana, nagpuyo gihapon sa usa ka balay. Katapad gihapon mi sa among tuluganan. Ako gihapon siyang ginaampo all the time. Nahimuon siyang safe sa iyang mga lakaw, sa iyang mga trabaho. Pero Cinderella, naay nausab sa among duha. Sa pag-agi sa mga panahon, kapag ka na ako'y problema, sa akong bana ragid ko nagadagan. Pero karon Cinderella, dili na ko nagadagan sa iya ha, kapag kaguba ang akong adlaw. Dili na ako siya duulon, Cinderella, kapag ka bugat kayong ako ang dughan. Dili na ko nagahilak sa iyang mga bukton, Cinderella. Kasi lately, dili na ako feel nga safe ko sa mga kamot sa akong bana. Nagsugod ang tanan, Cinderella, sa dihang naa sila team building sa ilang opisina. Nabalaan ako nga didto mura siyag ulitaw. Nabalaan ako, Cinderella, nga didto. Nagpagawas siya sa tanan niyang mga kasakit sa kuwa isip asawa. Mga pagkukulang nako sa usa ka office mate nga nahimo niyang partner kunuhay o kung pares-pares niya sa ilahang outing. After a dose, Cinderella, nakalearn ko nga akong trapuhan ang sarili na akong mga luha bago niya makita. Kapag ka na ako'y problema, Cinderella, ginapaningkamutan ako ang akong lay musulbad. Dili na ko nagadagan sa iya. Ako na mismo ang nagapangita og paagi nga ma-okay ko. Sa kung estado karon, nakalearn ko nga maging himsog. Mamukusog nga ako ang kalawasan. Dili tungod kay gusto nako, tungod sa kong pride, dili ingon ana, Cinderella. Tungod kay kinahanglan nako. Kay kabalo ko usa ka adlaw. Biyaan ko sa akong bana. Cinderella, kabalo ka unsay sakit. Naagihapon siya sa kong kiliran. Nag-provide gihapon siya

para sa kong pamilya. Nagatapad gihapon mi og lumis sa pagmangaon ming duha. Gaginhawa gihapon mi sa parehas nga hangin. Pero sa dughan, Cinderella, sa dughan na mong duha, especially sa kuang dughan, feeling na ako, layo naging kay siya. Cinderella, sa pipila ka panahon, never na akong gi-give up ang akong bana. Sa kadaghan-daghan sa mga isyu nga akong nadungog sa iyang opisina, nagpaka-strong ko. Kaya gusto na akong i-fight ang akong pamilya. Pero Cinderella, niabot na sa point nga ako isip asawa. Naka-feel na nga dili na ko safe sa akong bana. Sa karon, Cinderella, nag-stay ko para sa mong mga anak. Pero nung kasagugma, nawa na. Cinderella, wala ko'y lain. Wala na ko'y panahon, ana. Kaya lang, Cinderella, sa akong nadiskubrihan, sa akong mga nagakadungog about sa kong bana, nawalan kong pagsalig sa iya. Wala siya kabalo sa kong mga hinanakit. Never na ko nag-open sa iya, ha? Kay kabalo ko, Cinderella. Kabalo ko pag mag-open up ko. Kabalo ko wala ko'y pulos. Kabalo ko dili na ko niya i-value. Kabalo kong dili ko niya paminaon. Ug kabalo ko. Kabalo ko sa iyahang isa kalibong nga rason aron ipamukha sa ko, ah, nga ako ang naay problema. Para sa kong bana, I hope makita ni mong imong tinuod ng kalipay sa imong katrabaho. Dili man ti kahinganlan sa kahanginan, pero kung madungog ni mo nga istorya, kabalo kang ikaw ang akong ginapasabot. Sakit man, Cinderella. Sakit man nga mubitiw ko sa pila ka tuig nga nagkuyog mi sa kong bana. Pero Cinderella, kapoy na. Kapoy na nga mag-hold on sa butang na dili para sa imuha. O para sa mga asawa din, ha, nga nagaantos gihapon, sama na ako. I hope you find the peace that you're looking for. Para sa Putahe Confession, Riza.

0: producer atong paminawon.
1: San Villanueva ba? Aga, Rock Banana. Santon Road, Santon Vitamin C, o Santon Mabimix. Kaya ako, sa una, na bugay na to, na ako itian, ha, nabukod ako na. Siguro, marag-bula na siguro sa likod. Matadungag mo kay Sirin doon, matistingan daw. Itry na ko, naman ang Santon Road. Kung meron, Santon Road lang. Ma-state ako sa kasimana mo, Tikwana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan. Ikaw ba, mga kumbukol? Na ako, isis pa una, gamay. Kaya, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, marag-ulin. So, gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako rin sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko. Kaya yung product ko sa Yes Coil, na paano, dako kay katabang sa kuwa.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, o mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sangatas dalan, mga abong, mapasok sa kumata. Magsigin, pangatol na kumata. Usahay mo, blan-blan na niya kumata. Manapahanap. Sige raman ko, ukining hato ng mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ibalit ko sa tika. Karong alawa, pag inom na ako, pagkaugma. Ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po doon niya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
5: Ako si Jun, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Iyon yung kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Naip Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag ka po ibang nun lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Usaka mo diha, pag inom mo Premium D3. Para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisig.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Supplement Plus Herbal Soap.
7: Yung iskilona, senyor citizen, burn skin ko, forearms, hindi ma kuha. Try Supplement Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
0: Supplement Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Supplement Plus Herbal Soap.
8: Dong, napilay niyong gasolina?
9: Uy, tay! Prato!

0: lah naon sa maninga kong magtigab ng lahi na maligding og sumakina bago manunta ni gasolina malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay diha dong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ako ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka na long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan nimong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Para sa mga PUV drivers, pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Ilion Shell Mobility Station.

portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

Kalau mi sakantan do kan nga mura gilami na mangud kayo magkanang hayang-hayang ba. Matulog, maghagok. Bito bi atong balikan na atong istorya kaganina kaganina taod-taod, kaganina taod-taod. Unsa man gyud? Atong balikan ang istorya po sa tuwang letter sender na si Riza. Kung nasa iyang gisaysay sa tuwang iyahang frustration.

0: nga to si iyahang bana. Mao lagi nga pag mag-outing gani mo, dapat dili gyud magparis-paris, ha? Kay tan-awa karon, imong asawa na mismo ang mi-give up sa imuha. Di man ka, you're living in one, still in one house, oh, sleeping in the same bed. Pero ang feelings, wala na. A thousand miles apart. It's a California king bed. Lahi na magit ang tono at to Cinderella. Oy. Sa inyong tambag karong gabi, unang pwede ninyong i-react sa itong official Facebook pages na ka-live gihapon kami. O pwede po ka mo nga magtawag or mag-text 0945-443-5869. May gabi po, shoutout ko sa kong uyab nga si Maria Paz nga naghigda sa akong kiliran. Gikan kang Aurelio Tagopa ng Purok 7, Barangay 9, Malay, Balay City. May pamani si Kuan Uy. May pamani si Kisanisha. Si Aurelio kay naarap perminti si Ma Maria Paz sa iyang kilid.
1: Sana all
0: na lang yun. Naminaw ko sa mga programang po tayo sa gabi si Aurelio Tagopa gihapon sa Purok 7, Barangay 9, Malaybalay City. May gabi po sa inyong tanan ha, sa mga taga Malaybalay City karon. Tisingo gawa sa inyong balay. O, oh, diba kay grabe. Grabe katugnaw. Nagfag-fag sa gawas. May gabi po kang Ma'am Maria Teresa Bonghanoy Galindo. Good evening, ma'am. Ay, good evening po. Salamat kaayo.
2: Thank you.
0: Imong pagpamino sa to ang programa. Wait lang ha. Tambag na ako kang Risa ka nang ipokus niya sa iyang anak kay aron mawala ang iyang bana sa iyang huna-huna. O mag-ampo siya per me. Ano na lang yun. Actually, maorgin na to ang permanente kapitan din ha. Kapag if you feel like the world is being behind or unsa bangi mong gibatid na akaroon, always lang yun. Pinaka number one ni mong dapat nga kapitan ang Ginoo lang yun. Magandang gabi, baby Cindy. Si Stephen James. Ito ng Mandaue City, Cebu.
2: Thank you!
0: Ay, maayong gabi sa mga taga Cebu nga naminaw po garon, ha? Mm-hmm. Ilabi na sa mga driver nato, taxi driver man ka, rela driver man ka, or on sabay gidriba ni Mudra karon. Maayong gabi, iog. Salamat kayo nga ako ang inyong gipili nga makauban. Hangtods kagabi, on. Ah! Na, char. Oy, besh! Long time ay ano ba yan? Bakit ngayon ka lang nagparamdam sa akin, besh? May gabi, besh. Harold Garcia Ramirez. Katugo na gani daw si Za. Ay, asal tulog diya, besh. Hello kang Jonathan Abroso, si Michael Di Aini. Oy, Mike, may gabi. May gabi po kang Janet nga naminaw karon ako. Saan i-connect sa to ang Bluetooth, ha? Kay para dire-diretso na yung pagtawag nga. Cinderella nga, di man po magtimaan. Oh, galing na pa man unta na dapat gi-connect Cinderella nga nung magkuan-kuan manggiyod. Oh, kay ganina, oh, ganina ra, nara, nara. Tubagon natin. Hello, maayong gabi. Hello po, ay, aba. Sinagot ko na, binaba mo pa. May gabi. Hello po, maayong gabi. Wow. Connected naman. Wait lang ha. Hello? Wala na yung baba. Naman, madungog man ako yung ano. Dungog na ako yung tingog. How come? Sige, tawag na lang mong palikpi. Hello, may gabi. Ay, wait lang ha. Ano ba nangyayari din sa... Wait lang po, ma'am, ha? Kaya basi mo, ako ang may problema, ani. Ano, nawala na po, ano? Ano man ibibidyaw nga, bakit ayaw mag-connect? Kanina pa ito. Napalo may nanawag, unta sa tuang. Ato na lang yung i-loudspeak, B. Loudspeak ko na lang ni ma'am, ha? Hello, ma'am, gabi po! O, hindi rin kita ma... Ah, wait lang, ha? Hello, maayong gabi, ma'am! Naka-speaker na ako. Hindi ko rin talaga siya marinig. Hindi ko alam bakit. But anyway. Sige na, Ma'am Sin. Shout out po ko kang... May gabi idea, Besh. And in regards, tika ni Ma'am Kuan. Oh, alam mo na. Hello kong RR Bagapuro ng Digos, sa Digos daw. Magabila sa mga taga-Digos po nga nagtanong sa to ang live karong gabi una ha. Salamat kayo biha. I hope madili mo magsawa nga makauban ko matag gabi eh. Kay makauban jug ko matag Domingo hangtod da Huwebes alas 9 hangtod alas 11 kagabi on. Ang tambag na ko niya Cinderella kung dili na siya happy, magpalayo na lang siya sa iyahang bana kay Lisod, walay peace of mind. Oh! Bitaw po. Well, wala naman sa imuhang case, Riza. I know na since na-mention ni mo kaganina nga gitry na gini mo ang imuhang best na i-save ang inyong relationship, you've done your part, you've given the best of you, pero lisod good kapag ka imuhag yung sudlan o ganang negativity, lisod good ugubun ni mo ang kaning gitawag na self-confidence sa imuhang partner, pinaagi sa paglingi sa laing babae, paglingi sa laing lalaki. Faithfulness, that's number one good nga secret ingredient sa usa ka happy nga relationship. If kana siya maguba bi, maguba gini mo ang peace of mind sa imuhang partner, maguba ni mo ang iyahang, basta maguba tanan. Guba? Wow. Maguba gid na. Pag once kana siya maguba, lisod kay na nimo ibalik sa original nga state. Walang di paningkamot gid mo sa mga bana din ha or sa mga asawa din ha ang kanang nagplano nga dili maging faithful sa inyong partner, think twice kay dili na gid nimo pwedeng ibalik ang baha sa VUCED. Pero seryoso, kanang ayun na lang mo pagbinuang. Unsa pa may naa sa inyong usa pa may naaalang uban din ha nga naman inyong partner, ikaw na lang na ninyo kumbaga, kung naay kulang sa inyong partner, palingkamot na lang mo nga ma-fulfill po na niya, kamo man ang sekreto sa kanang pag-boom sa inyong asawa or sa inyong bana. Kung naay kakulangon sa inyong mga partner, kamo ra gyud gihapon ang pinakadakong sekreto aron mo blooming siya pagbalik. Sus, uy. Mangita pa maglain nga naong nimulay na mandaan. Maglagot siya ko anong maglagot siya ko anong kanagong nga mga cheaters. Samok ka ayaw mo ay. Buti mo, Arman. Hello, good evening. Dili lagi madungog ang tingog ni mo. Wala po ko kabalo bitaw, mama. Ay, madungog man tika, pero gamay kay mong tingog. Kung nag-try na ako, i-speaker na lang. Dili, gihapon tika, madungog. Wala siya ko kabalo. Hi, kumusta naman si Christine? Naana kay Janet Tenebroso, mangutana pa kang Christine. Masa daik ko. Mga example sa mga dili faithful ng mga laki. Muna. Oh, ambot lang ninyo. Ay. Hadlok sa imuha ang mga color intimidating, manggo daw imong beauty. Si Besh ba? Ayun na, Besh. Pero bitaw seryoso, kung naaway plano or kung dili pa mo happy sa inyong mga partner, buhiin na lang ninyo. Oy, ayaw na lang ninyo in town guba ang ilahang mga pangutok, ang ilahang mga panghuna-huna. Kaya dili na siya makatabang sa inyong mga partner. Sa kasakaling dili na mo malipayon sa inyong kaminyoon, di na mo malipayon sa inyohang malipayon. Inyuhan na gid ng desisyon, di na gid mo manghinlang labot diha. Right? Raisa, sa imuhang part, kabalo ko nga wala na jud ka kanang murag lisod manggod kapag ang imong partner na ang mubigay sa imuha just because of kanang imong ginipang buhat-buhat gani. Oo, basta kaya pag imong partner mawala sa imuha, mawala na gid na for the rest of your life. And kung muhatag man og second chance, dili na imong anak kabuo ang salig or pagsalig nga mahatag diha sa imuha. Maunang, ikaw Junalo? Mag-isip ka talaga. Bago ka nga maghimo og kanang something nga hinuon, loyal man ni among mga kaubanan sa XFM Bukid noon. Loyal gid ni sila mo nang wala gid ni problema ani nila kay maskin pag unsao na mo ni sila og kanang joke-joke, di gid ni madalag joke. Mga loyal gid ni among mga kauban din hi, and we're really proud of that kay sila gyud ang amo ang pinaka number one nga mga lodi cakes. No? Pero bitaw-bi, kaya wala naman kita igong oras, magkuyog-kuyog kita ugma. Sa susamang oras, alas 9, bigihapon hangtod alas 11 sa kagabion sa atong programang Putahe sa Gabi. Sa ngalan na lamang po sa mga pagaong nga babae. Bitaw. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Puwersa sa XFM Network Philippines. Ako gihapon po ang inyohang Disney Princess Bisaya version, pagaw-pagaw version sa karon. Cinderella gihapon! Para po sa Putahe sa Gabi.
1: kayo ang atong

0: Θα πλάρε ξανά.
1: Exciting!
2: Ayaw kabalaka kung hate ka nila. Hinumdumi ang audience impact 10% ra.
1: Paklarek sana!
3: Exciting!
4: Ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklare sana!
3: Exciting!
1: Exciting!

0: Exciting!
1: XFM. Exciting!
2: Santol Basko!
3: Ako di si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santol Plus Gold. Akong ibanatan na ginom, 3 times a day gin na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santol Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-18 na lang. Grabe epektibo sa Santol Plus Gold.
4: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
5: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Sa

0: Kung gisulayan 3 times a day, sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
1: Saldon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saldon Vitamin C. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, pteridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
3: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
4: Claire Skin Beauty

0: kalain na vitamin C ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako diay si Annabelle, taga Batanguinho Village, Matina Playa, Davao City. Naanay ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lalim magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours. Among tindahan. Kapoy Kayo. Sakit imong lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape. Wala akong sakit sa akong lawas. Wala akong katulugon. Sukad na nakinom ko. Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan tamo na minum mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Katul na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate. Tuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Aida Cordero. Nagabutiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal
6: Soap. Dura ang akin itong itong sa mga panit. Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanami gin!
6: Santon Plus Herbal Soap.
9: Uy, tita!
10: Mm? Uy, kap!
9: Putaan ako niyo ba? Mm. Kitsa kitang mas bright. Ang Amerikano o kining mga Pinoy?
10: Kasayon! Kablo ka, kap. Mas bright ang mga Amerikano.
9: Mm. Yun naman.
10: Siyempre, bata pa lang. Howd na kayo mo English.
11: Exciting!
12: X FM.

0: na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito na naman po yung likod, Sir Michelle Hines. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, nagbibigay naman tayo ng mga kaalaman. Magbabahagi naman po tayo ng mga impormasyon kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Syempre, katuwang po natin ang ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Produkto ng Yes to Health. Ayan po ay mabibili na sa pinakamalapit na butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar, maging sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Kaya puntahan po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para maka-avail kayo ng atin pong mga produkto. Okay, sa program po natin, makakasama pa rin natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at syempre ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga katropa sa buong Pilipinas na nakatutok sa ating palatuntunan. Welcome po muli sa ating The Secret of Health. Pag-uusapan natin yung mga impormasyon na pwedeng makatulong sa ating pagpapalusog araw-araw para makatulong po sa ating family at ganun din na katuwang natin dito yung mga produkto ng Yes to Health.
1: Sa mga kababayan po natin, samahan na yung mga lingkod dito sa ating pong programa sa pamagitan ng pagpapadala ng inyong pong mga text messages. If ever meron po kayong mga inquiries, i-text nyo lang po yan sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Huwag pong kalimutan i-like and i-follow ating pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para updated kayo lagi sa atin pong mga pa-promos, mga announcements po natin mga kaibigan, at ganoon na rin sa mga bagong launching ng mga produkto po ng Yes to Health. At pwede rin kayo mag-post dyan ng mga katanungan po ninyo or mga experiences ninyo. Pwede nyo rin post dyan mga kaibigan sa atin pong Facebook page. At huwag pong kalimutan ha, puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon at mabigyan kayo ng complete health assessment, mabigyan kayo ng dietary guidelines. Lahat po na yan ay pagkakaloob dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Kaya samantalahin ang pagkakataon at bumisita, pumunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic.
3: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po muna tayo mga kaibigan, dagdag kalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. At pag-usapan po natin itong isang karamdaman, no? Na kung inyo pong napapansin o naobserbahan ninyo na madalas nagpapawis, mga kaibigan, ang inyo pong mga palad at talampakan. Minsan po may kasabay pa yan na hindi kaaya-ayang amoy, mga kaibigan, no? Eh maaaring symptoms na po yan, ha, ng karamdaman po na hyperhidrosis. Atin po i-consult, ha, kay Doc Algie kung paano po ba nabubuo ang ganitong uri ng sakit, Doc.
2: Oo, familiar tayo dyan kasi marami tayo minsan pag nakikipagkamay tayo, no? Eh medyo malagkit na medyo basa.
1: Yun na nga.
2: So ito po yung hyperhidrosis, ito po yung labis na pagpapawis na maaring sanhi ng ibang medical condition. At ang mga taong may hyperhidrosis po ay nagpapawis na talagang matindi, ano, literal na pwedeng tumutulo o nagmo-moisture yung kanilang mga kamay at mga paa. Normally, ang ating mga sweat glands ay gumagawa po ng pawis dahil ang ating skin, mayroong mga sweat gland na siyang nagko-control ng temperatura ng ating balat. For example, iniiwasan natin na mag-overheat yung sistema natin kapag sobrang mainit ang katawan, automatic yan. Magre-release sila ng pawis na magko-cool down naman sa ating sistema. Kapag ikaw ay nilalagnat o kahit na tumataas lang yung temperatura mo, nilalagnat ka, nag-i-ehersisyo ka o nakakaramdam ka ng stress, kinakabahan ka, nababalisa ka, or kahit na anong hindi magandang pakiramdam o takot, pwedeng mag-trigger ito ng pagpapawis. At kapag hindi po kayo nakakaranas ng alinman sa mga nabanggit, pero pinagpapawisan kayo ng sobra-sobra, ibig sabihin may mga nerve na nagbibigay ng signal sa inyong mga sweat glands na hindi ito napipigilan. So para sa 1% hanggang 2% ng mga taong may hyperhidrosis, ang mga gland ng kanilang pawis o yung sweat gland ay hindi talaga sila sumasara. Kumbaga lagi silang open, ano? Pinagpapawisan sila kahit na hindi po kailangan ng pagpapawis, ano? Kahit nasa loob ng aircon na Sir Misael, talagang pinagpapawisan sila. Oo. Yung ang iba, nakaupo lang, nanonood ng TV, pinagpapawisan. At may iba pa nagsabi na kahit naliligo sila sa swimming pool, pinagpapawisan sila. Grabe, ano?
1: Abnormal talaga yung sweat glands.
2: Oo, hindi nagko-close. Actually, may mga ilang tao na ito yung mga uri, ano? Pwedeng yan ay primary hyperhidrosis o tinatawag din na focal or essential hyperhidrosis. Ang sanhi po nito, yung sanhiya ng labis na pagpapawis sa ating kamay, kilikili, mukha at ito ay walang malinaw na dahilan. Ano? Kung ang iyong mga gland ng pawis ay may on, kumbaga, na switch, imagine ninyo, may switch on. Ang may primary hyperhidrosis ay laging naka-on, hindi ma-off. Diba?
1: Yung switch ng ano, nila sweat glands.
2: O, sabihin na natin yung switch. O para mo sa ilaw. Laging naka-on siya. So, ang mga tao may primary hyperhidrosis ay karaniwang pinagpapawisan mula sa isang uri ng gland na tinatawag na eccrine sweat gland. Yan. Yung mga gland na ito ay bumubuo ng karamihan po sa 2 milyon hanggang 4 na milyong gland ng pawis sa ating katawan. O yung eccrine sweat glands ay maaring marami yan doon sa ating paa, palad, mukha at kilikili. Yan. Kapag yan ay sobrang nagiinit ng katawan natin o gumagalaw tayo o may emotional na hindi maganda sa atin, o dahil na sa hormone, okay, ina-activate ng mga nerves yung gland na yan upang maglabas ng pawis. Yan. So yun. Kaya minsan pinagpapawisan tayo ng sobra. Alam mo yung mga taong may sobrang pagpapawis na hindi naman ito, kumbaga hindi na ito normal, merong ginagawa dyan yung mga doktor, merong tinatawag na surgery, yung nerve surgery, yung sympathectomy, na kung saan yung nerve, may binabawa silang nerve na nagtitrigger ng sobrang pagpapawis sa pwedeng sa kamay o sa paa. Okay? Pero ewan ko lang kung kayo gusto niyo magpapa-opera, no? Yung iba talaga nagpapa-opera sila dahil hindi na maganda yung buhay nila. Hindi sila makapagtrabaho sa office kasi nababasa yung mga papel. Matindi, ano? Yun namang isang klase, yung secondary hyperhidrosis naman, itinatawag din na general o pangkalahatang hyperhidrosis. Nagdudulot ito ng labis na papawis sa buong katawan. Kanina yung madalas yung kamay, paa, mukha, di ba? Pero ito buong katawan. At mas maraming bahagi ng katawan ang pwedeng nagpapawis kahit na hindi ka naman talaga

0: to delikado sa kalusugan. Kaya nga lang, masyadong hassle. Oo.
1: Very frustrating na problema.
0: Frustrating, oo. Ito rin namang secondary hyperhidrosis, hindi rin naman ganun ka, ano, kadelikado, pero maaring ito nga indication ng isang sakit
1: no,
0: na dapat nating ipa-check up dahil posibleng ito ay magti-trigger pa na mas ibang problema. Kasi pag lagi kang pinagpapawisan, malapit ka rin sa infection.
1: Mm-hmm.
0: Although yung pawis natin is pamatay ng mikrobyo, pero tandaan natin na lahat ng hindi normal na nangyayari sa katawan ay pwedeng mayroong consequences na iba sa ating sistema.
1: Sayo pa nga, lahat ng sobra ay hindi maganda sa katawan po natin, mga kaibigan, ano? Yung iba, Dok, pagka nakakaranas ng anxiety, ano, or yung babalisa, ano? Eh, pinagpapawisan din po ng husto na inaakala po nila na sila ay nakakaranas ng hyperhidrosis.
0: Mm-hmm.
1: Pero ayon po sa mga eksperto na medyo may pagkakaiba, ano, yung karamdaman mismo na hyperhidrosis kesa dun sa pagpapawis dulot ng actual anxiety disorders. Ano? Pero yung iba, nafe-feel nila na parehas lang. Ano? Halos parehas lang kasi ganun yung pawis, especially pagkagabi. Diyan pinapawisan ng gusto ng malalamig na pawis, sabi pa nila. Ano?
0: Malalapot daw na pawis na malalamig.
1: So yan ang naobserbahan, ano, ng mga kababayan natin na meron pong hyperhidrosis or sobra-sobra yung pagpapawis sa kanila pong pangangatuan. Ito ba, Dok, ay hindi naman nakaka-dehydrate?
0: Nakaka-dehydrate ito pag sobra na. Kasi syempre, lahat ng tubig na lumalabas sa katawan tapos wala kang replacement.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kadalasan din ang mga may hyperhidrosis, mauuhawin sila.
1: Mm-hmm.
0: So, inom sila ng inom ng tubig. Kasi nga, para kang ano, gripo na hindi ma-close, tulo ng tulo.
1: Ayun
0: yung nangyayari.
1: Nako. So yun na, sa mga kababayan po natin na mayroong ganitong uri ng karamdaman, eh dapat po wag ipagpawalang bahala. Ano? Bagaman hindi siya ganun ka-fatal, kaya hindi yung iba, parang normal na lang sa kanila, Dok, ano?
0: Oo.
1: Pero nakakaabala talaga siya sa pang-araw-araw po ninyo na pamumuhay, mga kaibigan, no? So kung mayroon man mga paraan na pwede po ninyong magawa, kung mayroon mga way, ano, na mabawas-bawasan yung pagpapawis, ano-ano po ba, Dok, yung mga tips na pwede nyong maibahagi sa atin po, mga kababayan?
0: Yeah.
1: Kahit pa paano, ma-lessen yung sobra-sobra nilang pagpapawis.
0: Oh, unang-una sa lahat, huwag kayong magsuot ng ano, masyadong makapal na damit. Saka pumili kayo ng ano, light and breathable fabric katulad ng cotton.
1: Oh, marami silk na ngayon yan.
0: Kaya lang, mahal yung silk. Ano?
1: Oh.
0: Ayan, so maligo araw-araw, at least siguro mga twice a day kung kayo pinagpapawisan para ma-cool down kahit papaano, ma-prevent yung sobrang pagpapawis. At gumamit kayo ng herbal soap or sabon na hindi mabigat yung chemical na pwedeng makatulong sa pagpapaganda ng kalusugan ng skin natin, katulad po ng Santon Plus Herbal Soap, di ba, na may activated charcoal at may iba pang mga sangkap na herbal na pwedeng makatulong sa pagpapalusog ng ating mga sweat gland. Ayan. At iwasan yung mga spicy food kasi masyadong nagpapainit ng katawan yan. Ano? Pati alcohol.
1: Na
0: pag kinain mo yung maanghang, talagang pagpapawisan ka. At saka yung mga hot drinks, iwasan, lalo na kung katanghali ang tapat. May mga ganyan,
1: nagkakape pa.
0: Katanghali ang tapat. Ano? Mga tsaa at mga kape na ito ay mayroong mataas na stimulant.
1: Ayun.
0: Kasi bawal sa inyo yung ma-stimulate ng gusto eh. Kasi nerve nga ito eh. Diba? Yung nerve na hindi normal yung kanyang signal na kahit hindi ka naman kailangan magpawis, eh pinagpapawisan ka. So iwasan yung ano, stimulant.
1: Ayun ha. Sa mga kababayan po natin na ganito, sobra-sobra yung pagpapawis po nila, eh mas maganda po, mga kaibigan, iwasan nyo anything na makakapag-sira dun sa mga nerves sa atin pong pangatawan.
0: Saka mag-take kayo ng, ano, ng mga supplement na mataas yung minerals, antioxidants, yung mga vitamins na nagpapaganda talaga ng skin. Ano? At meron tayo yan sa ating mga produkto, yung ating Santon Plus Gold. May limang herbal extract ito na mayroong malawak na benepisyo sa buong sistema, sa daloy ng dugo, sa balat, sa ating hormones, sa nerves, o ganun din yung ating premium D3. And of course, vitamin C. Napaka-importante niya sa ating mga skin, ano, yung ating vitamin C.
1: Mm-hmm. At sa mga kababayan po natin, pwede rin niyo yung ano, gamitin ang ating pong Santon Plus Herbal Oil. Ano? Lalo na pagka medyo pagod.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nagbasakan ng kamay mo, pwede mong haplasan ng Santon Plus Herbal Oil natin. Para nakakatulong din kasi yun, Dok, ano, sa mga nerves, nerve endings ng atin pong pangangatawan, mga kaibigan. It soothes the nerves and also the tissues. Ano? So napakaganda yan, ano, para sa mga kababayan po natin, ha, na nakakaranas ng ganitong uri po ng sakit. At yung mga nabanggit ni Dok kanina, gawin nyo po yun, ano? Especially sa clothing. Iwasan yung mga masyadong pag sinuot mo, talagang pagpapawisan.

0: Kaagad.
1: Oh, hindi ka pa nga lumalit. Hindi pa pumupunta sa lugar na pupuntahan mo. Kinagpapawisan ka na.
0: Oh, pero wag naman din yung ano, Doc.
1: Sobrang ikli.
0: Yung halos labas na lahat.
1: Iba na yun.
0: So, sa mga kabayan po natin, ha, na meron ganitong uri po ng problema, eh, maaari pong magsadya din sa atin po mga Yes to Health Clinic para mabigyan po kayo ng mas kumpleto na guidelines, lalo po sa inyo pong diet, kung ano po yung mga gagawin nyo, ano po yung mga iiwasan po ninyo para makakop up yung pangangatawan sa ganitong uri po ng sakit, ha? Puntahan ang ating po mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. Kung meron kayong mga katanungan, just text lang, ha, sa ating pong numero, ating pong text line 0969 609 6545.

0: Boss Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Sandown Vitamin C. Ang vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Sandown Plus at Sandown Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Sandown Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C na pinalakas ng Sandown. Mabibili sa mga butika.
3: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo, sa subok na!
4: Sunfon Plus Gold! Sunfon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Sunfon Plus Gold! Gawa sa pinagharang mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina! Sunfon Plus Gold! Kalusugan ang iyong pamilya, siguradong protektado! Sunfon Plus Gold!
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar!
4: Sunfon Plus Gold! Yeah!
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
11: Sandown Gold Live Testimony.
12: Magandang umaga po, Nay. Ano pong pangalan po nila at saan Nay, po nakatira?
13: Pangalan ko ay Enriqueta Cruzado, pero kilala ako doon sa lugar namin na Henry. Ako ay naninirahan sa Marikina, sa Summer Home Subdivision. For almost 50 years na yata kami doon sa lugar na yun. Lahat ng kapitbahay ko kakilala ko.
12: Ano po bang problema niya, Naya? Bakit kayo napasubok ng atin pong mga produkto?
13: Nakikinig ako sa radyo. One time na narinig ko yung Sandown Plus. Mm-hmm. Nagkataon na namamagaan pa ako noon. Mm-hmm. Natakot ako pag ako may kidney failure na. Mm-hmm. So, trinay ko na, bumili talaga ako ng Sandown Plus at inisip ko, malay mo, baka ako'y gumaling doon. Mm-hmm. In 5 days, nang pag-inom ko ng Sandown Plus Gold, nawala yung magaan ang paa ako. Mm-hmm. Sabi ko, kumulubot na nga yung paa ako. So, mm-hmm, akas ka ako. Nangingintab kasi yung paa ko noon eh. Apo. Natatakot na ako. Binibiting ko na sa double deck para lang ma-relieve yung aking sakit ng binti. Mm-hmm. After 5 days, nawala yung pamamagan ng paa ko. So, mm-hmm, tuwan-tuwa ako. Malaking bagay sa akin. Then, may dumating akong kaibigan na palikbayan, namamaga din ng paa niya. Mm-hmm. Sabi ko, try mo yung aking, ano, hindi ako doktor, pero malay mo, pagkaloob ng Diyos na, ano, sa awa ng Diyos, ganun din, naramdaman din yan. Mm-hmm. Maganda rin. Marami rin nag-advise sa kanya ng Sandown Plus, siguro yung mga nakasubok na.
12: Wow.
13: And apa, nagkaroon ako ng pasa-pasa sa braso ko, dalawang braso ko. Mm-hmm. Ito, parang ang anong tawag nun, sabi nung apo ko, meron ka bang tatog, lola? Sabi ko, hindi naman, kaya lang ako natatakot na ako dahil ang iniisip ko, baka ako'y kung ano na ang sakit na nararamdaman.
12: Apo.
13: Nang ako'y subok rin na bumili ng Sandown Plus, nakita ng mga anak ko, nanay, wala na yung mga itim sa braso. Kaya malaking bagay at ako'y talagang narelieve yung tapot ko. Mm-hmm. Dahil sipin mo naman kung magkakasakit pa, 85 years old na ako, hindi ko na kaya ang magkasakit ng masamang karamdaman.
12: Oh. Ano pong masasabi niya, Nay, sa mga kababayan po natin na may parehas din na problema sa inyo? Ano pong ma-advise
13: sa kanila? Advice ko sa kanila, sabi ko, itry mo rin mag-check up dito, pre-check up ka ako, dahil listener nga ako sa DCXL. Mm-hmm. saka yung 774. Ay kako, naririnig ko lahat yung mga testimony ng mga nagkuha na gamot na ito. At hindi gamot, food supplement ka. Kung wala mong problema, naisabay natin sa ating mga maintenance. At nasubukan ko talaga sa katawan ko ng malaking bagay. Kaya ngayon, sa totoo lang, marami kong kaibigan na gustong pumunta dito. Ang problema yun, susakyan sa paano kami pupunta doon, mawawala kami. Eh, sabi ko, subukan lang ninyo na may sasakyan kami, hindi patak-patak na lang kayo kung gusto nyo para madala kayo doon dahil pangalawang ulit ko na ho dito na pumunta. Sa totoo lang, sabi ng anak ko, sabi niya, balik na lang tayo doon sa ano, yes to heaven. Kaya na, nagpasya kami, sinama ko na nga itong anak ko at saka yung manungkan ko para dahil. At saka yung isang number one rin na pinagpasalamat ko, nagpa-to-de-echo ako.
14: Opo.
13: Ating classmate yun, namamagaro ang puso ko. And then nung marinig ko sa inyo sa DCXL, yung tungkol doon sa premium D3 na mababawasan yung problema ka sa puso. Nagpa-to-de-echo ako last Saturday. Maganda ang resulta. Ni Doktor, wow! Ang ganda ng puso ni nanay. Ay, dahil sa makatuwid, malaking tulong sa akin yung premium D3. Na talagang, yun na nga. Kaya niyaya ko itong manugang ko dahil alam ko may problema rin siya sa puso. Maganda na ang pakiramdam ko na wala yung parang nakadagan sa dibdib ko. At nakakatulog na, siyempre no, nag-alaala ko baka hindi na ako magising sa umaga.
14: Opo.
13: Ngayon,
14: ayos na.
13: Oo. Oh. Yung nga lang, may panahon na, may time siguro pag matanda ka na mahirap na matulog.
14: Opo.
13: Kaya sabi ng anak ko, halika na. Pumunta na tayo kay Doc para yung follow-up check-up. Kasi June, I think last week of June, nagpunta kami dito. No? Ngayon, second time ito.
14: Maraming salamat po, Nay. Ano pong pangalan po ulit at saan po nakatira?
13: Enrique Rosado, Summer Home Subdivision, Marikina.
15: The Secret of Health.
16: Inyo pong napakinggan ang isa sa atin pong mga kaubayan, si Nanay Enriquita Cruzado. At nung unang punta niya, Doc, namamaga ano yung paa. Tapos merong mga pantal-pantal parang ano bruises ano sa kanya pong mga braso. Yung parang tattoo nga daw. Pero malaki. Pagbalik Doc, ayos na.
17: Malaki nawala. Malaki na pinagbago. Although si nanay ay nasa 80 na ang higit na mahigit ano. Pero sabi niya maganda yung mas maganda kasi nagpabago yung quality of life mo.
16: Tama.
17: Hindi kailangan na magaling ka na agad totally. Ang mahalaga yung mga discomfort mo, nababawasan, dahan-dahan, at nag-i-improve talaga yung kalidad ng iyong buhay.
16: Yun, ha? So, sa mga kabayan po natin, ha? Na nakakaranas din ng parehas na problema kay Nanay Enriquita, no? Ay bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic at subukan nyo, ano? Yung premium D3, mga kaibigan. Sa mga kaibigan natin na meron pong problema sa kanila pong heart area, mataas yung cholesterol po ninyo, barado yung mga ugat po ninyo, masyado mabagal yung blood circulation sa iyong pangangatawan, subukan nyo po yung premium D3 natin. Kasi marami na Doc, ano, ang nakasubok at talagang natutuwa sila. Minsan yung iba, katulad din nanay, namamangha talaga sila dun sa effect, ano, ng premium D3 po, mga kaibigan, no? So kung kayo po eh, meron din ganyan mga problema, subukan nyo po, isabay nyo sa mga iba pang mga suplemento natin. Ito pong premium D3, mga kaibigan, no? At kayo din mismo ang makaka-experience, ano? Kung gaano po kaganda ito sa atin pong pangangatawan, ha? So ang atin pong Ultimate Trio ay pwede na yung mabili, ha? Sa mga pharmacy, hanapin nyo po sa mga butika malapit sa lugar po ninyo. At lagi pong hanapin yung Tatak Yes to Health para makasigurado na ang inyo pong inumin, yan yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. May nagtanong po dito, Doc. Ask ko lang po tungkol sa product ninyong Santone Plus Coffee Mix. Wala ba ang side effect ito kung 2 beses inumin sa isang araw? Salamat po.
17: Wala naman. Kung kaya naman ang budget mo, walang side effect yan. Ibig sabihin,
16: yung budget lang ang
17: budget
16: ano.
17: Mo ang, ano. Pero sa health, wala. Walang, wala po tayong inaasahang negative side effect. More on positive. Kasi benepisyo ang pinag-uusapan po dito. Pagkain po kasi yan. Na yung pagkain na mayroong mga sustansya na kailangan ng ating katawan, yun ang benepisyo niya. kapag ininom mo ito araw-araw.
16: Mm-hmm. So sa mga kabayan po natin, ano, ang ating Santong Plus Coffee Mix, it is a friendly coffee. Ika nga, ano? At full of nutrients, ano, na mga kuha po natin. Imagine niyo yung one sachet ng ating pong Santong Plus Coffee Mix. Eh parang tumutumbas yan sa isang kapsula ng ating pong Santong Plus. Ang Santong Plus Gold, mga kaibigan, no? Dahil yung base ingredients nila ay halos parehas po, mga kaibigan, ha? So, hindi ka lang basta nagkakape, nagbibigay ka pa, nagpapasok ka ng nutrition, mga sustansya sa inyo pong pangangatawan na nakakatulong, ano, sa iba't ibang organs, sistema sa katawan po natin, ha? So, yan, para sa mga kabayan po natin, wala pong ano yun, wala pong kaso yun, mga kaibigan. Kung ilan yung maubos mo sa isang araw, siguro, hindi mo naman kaya umubos ng lima siguro sa isang araw, ano? Grabe ka naman makapagkape. Pero yung iba siguro, ewan lang, ano? O baka mahilig talaga magkape. Pwede po, mga kaibigan. Wala pong problema. Yun nga, budget niya lang yung tatanungin kung kaya ba, ano? So mga kaibigan natin, mga kababayan po natin, ha? Masarap yung coffee, Doc. Higupin, lalo na pagka malamig-lamig yung panahon. Umuulan-ulan, no? Pwedeng-pwede to. So mga ano, Doc, yung about our topic kanina, pwede ba nila itong ma-intake din?
17: Oo naman, wag lang talagang yung sasabayan mo yung init ng panahon sa paghigop. Kasi ang pinag-uusapan doon, yung matitrigger yung nerve
16: yung
17: mo.
16: Yung papapawis mo ng gusto.
17: So, pwede yan. Pwede mong gawing malamig yan.
16: Mm-hmm.
17: Di ba?
16: Oh, pwede.
17: Wala namang problema kung malamig. Basta ang ano lang kasi doon sa may hyperhidrosis is yung ikaw matitrigger yung init at yung stress sa yung katawan.
16: Mm. Oh, pwede yung gawin yung cold coffee, mga kaibigan. No?
17: Paborito ng mga anak ko yan na lalagyan nila ng malamig.
16: Mm-hmm.
17: Kasi yung mga kabataan ngayon, hindi sila mahilig sa mga mainit.
16: Oo nga.
17: More on cold drinks sila.
16: Oo. So yan, sa mga kababayan po natin, ha? Pwede nyong gamitin ang ating pong Santone Plus Coffee Mix. Para sa mga kaibigan natin na may problema sa kanila pong mga mata, huwag nyo kalimutan, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ito po yung pinakabago na produkto ng Yes to Health na nakakatulong ng malaki para sa atin pong mga mata, para ipanumbalik kung ano man yung mga nasisira na parte sa mata natin, at ipanatili ano, na healthy yung bawat parte ng atin pong mga mata, especially sa mga medyo nagkakaedad, no?
17: Mm-hmm.
16: Yung madalas makaranas ng age-related macular degeneration, ano?
17: Ngayon, halos kahit hindi na umiedad, may problema na rin sa dami ng blue light.
16: Mm-hmm.
17: At saka yung sobrang stress na ating mata, mga puyat ng matulog. Mm-hmm. Ayan, gamit po kayo niyan. At of course, para sa naman sa overall health, sabi nga nila, a healthy skin means a healthy body.
16: Yes.
17: So, kailangan natin gumamit ng masustansya at dekalidad na sabon, clear skin.
16: Yan.
17: Gamitin po niyo yan. Mabibili na yan sa ating mga clinic.
16: Okay. So, paano, Doc? Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa na mensahe sa ating mga avid listeners.
17: Always, thankful tayo sa lahat ng ating mga taga-subaybay, sa mga katropa natin. Salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik, ano, sa ating programa, sa ating mga produkto. Nawa po ang aming laging dalangin, makatulong ang aming mga information na binibigay sa inyo, at lagi kayong pagkalooban ng Panginoon ng malusog na katawan. God bless. Doc Algie po ito.
16: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bacla, ang ating pong certified naturopathic practitioner. Ito naman yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, hanggang sa araw po ng bukas, tayo magkarinigan at magkasama-sama dito sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ang ngayon pong tayong dalangin ang Panginoon nawa na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
18: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santone Plus Gold, Santone Plus Coffee Mix, Santone Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
19: XFM.
20: Exciting!
21: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
19: Gibatipod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
20: Get ready, Cebu!
22: The biggest and most colorful running event of the year is here.
20: Join the Windsor Color Run 2026 on July 18th, 2026.
22: Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
20: Choose your challenge.
22: 6K,
20: 12K,
22: or 16K.
20: And run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125V4 motorcycle.
22: Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops,
20: four iPad A16 tablets,
22: four Sony wireless headsets,
20: four Huawei Watch Fit,
22: four smartwatches,
20: four JBL Go 4 speakers,
22: four Huawei FreeBuds,
20: and many more exciting prizes.
22: Register now.
20: Visit our registration booth at Avalana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
22: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026.
20: Run, celebrate, win.
23: 95.9 XFM Jensen.
24: XFM.
25: XAP.

Ain't bulldog there, can you throw it back? Good morning. Arera sa karon mga kaigilaan, mga katropa, ang line up na itong edisyon sa ito ang programa Tulumanon, ang Exciting Pilipinas. Ay, sa ito mga katropa, ang nagkapaminaw karon, ay buntag na kanilang tanang, kumusta ang ito mga kaigilaan? Luyo ni ining grabing natong kahintang sa kinabuhi karon. Good morning, dia kanilang tanang.

0: Ay, santo mga kaigilaan, ha? Alas 4:44 na. Kumusta ka mo niya? Mayong buntag niya kaninyong tanan, mga katropa. Sa mga nang mata na, good morning!
1: Good morning!
0: 26 ka barangay na ining atong syudad, mga kaigilaan, mga kaigsunan. Good morning niya kaninyong tanan. O good morning po sa ato mga katropa diya sa may Makima area, Maasim, Kiamba, and Maitum. Good morning po mga katropa na ito diya sa may Malungon, Arabel, Malapatan, and Glen. Good morning sa mga taga Pulumulok o Tupi. Ulan-ulan yung kita karoon kay naa si Inday. Dili si Vice President Inday Sara, ha? Undili Inday nga Bagyo. Nakatambay, nakatutok po sa tuwa.
2: Atay.
0: May muntag, Ma'am Wilma Joaquin. Good morning!
1: Good morning!
0: O kaniyong talan, mga kaigilaan, mga katropa na ito niya. Nga nakatutok na sa itong programa, labinda sa itong social media. Sa XFM 95.9 General Sara City, katropa mo, exciting!
1: Good morning!
0: O sa itong YouTube channel, sa XFM Jensen TV, good morning!
1: Good morning!
0: Halasige, halasige, pang mata na mo!
1: Good morning!
0: Good morning na kaninyo! O sa itong mga katropa, na nagapanghimuta pala ang may muntag. Grabe kong kakatropang roon. Tinood man. Panghimuta pa ako kay bago ra nagmata.
1: Ayoy.
0: Importante makapanghimuta ka kay nagmata na ka bago ka magchismis nga na silingan. Ayawan na akong buhok na. Ano naman ni Bangs Bangs Chip?
1: Ayoy.
0: May muntag po sa ito mga katropa. Nato nga mga mananagat. Aha ka, kala mga dukol ra. Abot din itong pagsibya pa mga katropa. Good morning diya kaninyo tanan.
1: Good morning!
0: Good morning po sa itong mga kaigilaan, mga kaigsunan. Sa itong mga katropa nga mga Ilocano. Kakasad ko ita, mga kakabsad ko ita nga mga Ilocano. Na imbag nga aldaw kaday kayo amin.
1: Good morning!
0: Sa itong mga kaigsunan diya, mga katropa na to. Good morning diya kaninyong tanan, ha? Worldwide atong broadcast. Kaya nga naman, ha, kita'y XFM Network Philippines nga app. Kapwede ninyo ma-download sa inyo ang mga Android phone.
1: Good morning!
0: Siyempre, uy, paki-like, paki-share po, Ma'am Wilma Joaquin, ang atong live. I-share palihog.
1: Good morning!
3: Kaloka!
0: Good morning ka naman, diya, ma'am. Uy, kumusta ang atong adlaw, ha? Alas 4:47 na magkanitawan, eh. Sa ito mga katropa niya, may buntag yung kaninyong tanan. Kinatunta mga katropa, okay pa kita. Luyo na ining krisis mga katropa, pasalamat kita. Kaya nakamata ba kita karoon mga tagdaa? Dili man ni tungod kay excited kita sa kinabuhi mga katropa, kundi ni tungod kay may alarm clock man ka niha. Nga saba kayo. O dahil mga baydo nun nga nagulat, munang mumata kita ka na buntag. Di ba? Kay matag tuka nining adlaw o sa kini kadako na pong kapahinumdom nga gitagan o sa kita ka na bang bagong tsansa nga maning kamot. Ang krisis karon mura na siya o bagyo. Basa na ganita. Gipalupad pagyod ang atong mga payong. Diba? Pero apan luyo na ining tanan mga katropa ang tinuog nga pildi ba o kanto mga musurrender dayon. Bao nga karon buntaga. Higupa sa na imong kape niya, dawata ang kamaturan, og ampo nga unta, mas likon pa imong determinasyon kaysa sa kaisog na anang imong kape. Para ayo kay paisugan imong kape, kaya nga dagang kay caffeine, e base unya magmahay ka pagabot sa unahan. Ilisi, og santong plus coffee mix ang imong kape. Monik kape nga lamian mga katropa, gawas nga ma-energize ka, matabangan pa ang imong health. Ako rin naluoy, Santong Plus Coffee Mix, ha? Yan imong kalimte, painit ng tubig, kuwaan mo sa kasasyay, timplaha ang Santong Plus Coffee Mix.
1: Good morning!
0: Pero bitaw sa tinuod lang, no, pait maginig nga ito nga kahimtang yung karon. Pero kikinang lang na na ito ni katawan mga katropa, huwag maglihok kita dito sa mga butang na kontrolado na ito. Diba? Bisan pa man, nagpait ang dagat sa ekonomiya o gusahay, makapangutan na ta kung ngano mas paspas bang musaka ang presyo sa panaliton kaysa sa atong sweldo. Ayon ay tawag kawala o pag-asa. Ang kinabuhi sa tao nga kumbaga naningkamot mga katropa, mura na siya mga nagzumba. Bisag unsa kalisod o kagubot sa steps, sige ng gapon na sinagsayaw, basta na iagi. So kini nga krisis nga atong giatubang karon, mga challenges lang ni nga nagatest kung unsa kagahi ang atong kasing-kasing. Apila na po ninyo kagahi ninyo mga panit niya. Kung nakalahutay ganit ka sa mga nangaging katuigan nga walay kwarta, unsa naman ning adlawa? Diba kaya ra kayo na ito ni oy? Karang mabinlan kay 20 pesos sa bulsa, yawa na kay pambaon sa ibang anak, ano ayaw ka gold eh?
2: Atay.
0: Importante buhita. Kita man ng kamot, ragit ang mga katropa kay ang pagpaningkamot. Di lang kay para makasapi kita, kundi para sa ipakita sa kalibutan nga dilita basta-basta nga mapukan. Kay baloko nga kapoy naging kita usahay. Kita mga katropa, batiyon yung tagakakapoy ta o ramanggod ta. Inabida kung magsugat ang imong agtang sa paguna-una, kung unsaon imo pag-budget sa sweldo nga Igor ang taon pabiliti o ipalit ni mong bugas. Pero huna-una, abaya, kung si Marvel gani sa Avengers, sa kita na i-discarte. Diba? Ang atong superpower mao ang abilidad nga makapangita kita pamaagi bisan pa og single digit na nandang ulod sa imong bank account o sa imong GCash niya. Sa imong PayMaya niya. Kapangita nga po itong pamaagi. Uy, salig lang. Basta naan kay pag-ampo. Ah, naagi na mo abot na. Walay krisis nga makapildi sa tao nga magkugi. Gawas lang kung ang kontra kay ang katulgon kas buntag kanunay. Mabi, tao na nga magsantong plus coffee mix na ka. Diba? Mao na itong gina-advise niya kaninyo mga katropa. Oh, diba? Busa, ayaw, dekrita o kanabang mahaya ang imong kaugalingong karong adlawa kung gibati ni mong hinay ang imong dagan. Ang importante, naglihok ka. Ang pagpaningkamot, mura na siyang nag-diet. Dili ni mo makita dayon ang resulta, ugma dayon. Pero kung sigihan ni mo na, ha, katigatan na lang, nga hayahay na imong kahimtang. O basin, medyo niwang na sad. Sige po kaguna-huna, may stress lang bugyapong ka. Wala gina itong resulti, kataw ilang ang imong mga problema karong buntaga. Kung dako silang problema ni mo, mas dako kag rason nga pamatundaan, nga mas gahi ka pa kaysa sa siminto. Di ba? O nasa dini pa ni mo sundan ang imo ang pagkukod sa imo mga damgo karong adlawa. Tanawa sa salamin o ingna ang imong kaugalingon. Guwapo pa ko? Guwapa ba ko? Ayoy! May tao joke lang. Inay mong kaugalingon, ligon ka. Makabarog ka pagbalik. Paningkamot lang. Anaa imong kaugalingon sa samin. Nga ayaw kalibot sa pagpahiyom. Ismayan yung kanunay. O, oh, di ba? Bisan og naay gamay nga mga tingting sa imong ngipon. Okay na kayo na. Basta dili lang laway sa kiliran sa ngabil.
2: Ayoy!
0: Ay, tama mga katropa, ang kalampusan dili ihatag sa plato. Ato kining gamiton ang ato mga kamot o determinasyon, di ba? Di ba kakaon? Kung ang plato lang, ang pagkaon ang mubutang sa plato, muhukad, magyug ka. Diba? So, naangyo kay dapat lihok ng pagkabuhaton. So, padayon sa pagpaningkamot. Kung dili man gani ta madato karong adlawa, labing minus. Guwapo o guwapa ra gihapon kita nga naningkamot luyo sa krisis. Mao ni pinaka importante sa tanan. Ayoy. Lang dito madato basta magpernamente kita tang guwapo o guwapa.
2: Ayoy.
0: Ona smile kanunay diha. Ayos sige problema kay mas daghan pagbukat problema. Abi mo kada mga dato, wa mga utang. Milyon ang mga utang ni ana.
2: Ayoy.
0: Tuo mo nga nakasakyanan ng mga LC, tuo mo dili milyon ang utang, milyon ang utang, ana.
2: Ayoy!
0: Ah, di ba? Ayaw lang pangutan na pila ilang kita.
2: Ayoy! Atay.
0: Eh, mas tako gina sa kita sa toa, kay kaya man nilang bayaran nilang mga utang.
2: Atay.
3: Ayoy!
0: Ah, di ba tayo seryoso, mga katropa, maningkamot rin kita. Maura yung pinaka-importante sa tanan. Alas 4:54 na itong oras. Karang mga pagtulunan ito kaniyo Santong Plus Gold, Santong Plus Herbal Capsule, Santong Gold Coffee Mix, Santong Plus Coffee Mix, Santong Herbal Tea, kaoban nato niyang Santong Vitamin C.
1: Good morning! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Mga katropa, ito na ganito ang karoon. Nariyan ito mga headlines.
1: Headlines. Headlines.
0: Dato mga balita karong buntaga, Sara Discaya, gitugutan sa korte sa Lapu-Lapu nga makapiyansa o 1 million sa kasong korupsyon.
1: Headlines. Headlines.
0: Kampo ni GMA, gihimakak ang planong impeachment batok ang Rebulya. Fake news sa social media, gisalikway.
1: Headlines. Headlines.
0: Senator Erwin Tulpo, nagpapatong og gasong grave oral defamation batok kang Mike Defensor.
1: Headlines. Headlines.
0: Nagana nagkasong Defensor.
2: Ayoy!
0: Arraignment of pre-trial sa kasong plunder batok ang Senator Marco Leta og laing pagtulo gipospon sa Sandigan Bayan.
1: Headlines. Headlines.
0: DepEd maglunsad og active shooter drill sa mga tulunghaan uban sa kapintasan sulod sa campus.
1: Headlines. Headlines.
0: Kapin sa 5,000 ka mga tricycle drivers sa GENSA nakadawat daw kayudang pinansyal gikan sa DSWD.
1: Headlines. Headlines.
0: Road opening padulong sa Maysitio, Kindag sa Alabel, padayon nga gi-implementar.
1: Headlines. Headlines.
0: Siyempre mga balita nga dala sa ito mga patrollers karumundaga. Land guard gipusil patay tungod sa away sa yuta gituang suspect sikop.
1: Headlines. Headlines.
0: 16 anyos estudyante sa Tupi nasakpan nga nagdalag pusil sa tulunghaan.
1: Headlines. Headlines.
0: Puro kagawad patay human nga natrap sa sunog sa iyang gipuy-an.
1: Headlines. Headlines.
0: PRO 12 hugtang gikundina ang tinalawan nga pagpatay sa duha ka police personnel sa Sultan Kudarat.
1: Headlines. Headlines.
0: Personahe sa Provincial Security Unit patay uman gipusil samtang paadtos trabaho sa Tupi sa Cotabato.
1: Headlines. Headlines.
0: Atong pagkasayro ng maong mga balita mga katropa pero relax lang sa kamudya kay Ariyo sa karoon atong lakad sa panahon. Nga itong kariyo sa Santon, Vitamin C.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Paminaw mga katropa kay Lauman nga magpabiling hayag. Apan medyo alimuot na ang dagan sa panahon sa dakbayan sa Gensa, Lutibok, probinsya sa Rangkani, karong adlaw. Bisan man doon na giyapoy kainit nga masinitian sa kamuntagon din ang temperatura. Nasa 33 kutob 34 degrees Celsius. Ang presensya sa bagyong Inday nga nagbira sa hanging habagat magdala ka nagdugang humidity o panganod sa atong kalangitan. Tungod din eh, mas dali ang pagdagom sa panganod sugod sa udto o ginaawag gyapon ng publiko nga magpabiling hydrated samtang taas gyapon ang heat index sa dili pa ang pagbundak sa ulan sa laing bahay ng Tupi o Pulumulok makasinati gyapon ng masayo nga pagdagom o mas taas nga tsyansa sa kusog nga pagbubo sa ulan tungod sa kombinasyon sa epekto sa maong bagyo sa localized thunderstorms tungod sa pagkaliskaw sa kainit o hanging habagat nga ginabiran sa bagyo dool sa tilaan sa Mount Matutong posibleng makasinati o mas dugay nga pagbundak sa ulan kay dobaran kala sa kalit nga pagpangilat dalugdog o usahay o guro sa hangin sa hapon o sayo sa gabi kung ang ginapahinom duma ng mga residente nga magmatkon sa posibleng kalit nga pagbaha sa bubo nga mga dapit o pagdahili sa mga yuta. Ang adlaw nato musidla kala 5:37 sa buntag mosalop kini alas 6:13 in the evening. Para ni sa mga mister. Ilang na nato pasalamatan na ito mga misis. Kay luyo sa mga panghitabo o luyo sa imong pagpasaway.
2: Ayoy!
0: Ang imong partner, ang imong misis na agyapon nag-unong nga na kanimo. Baong wala kay angay o katungod nga mo reklamo. Panggaa ang imong asawa sa tibok nimong kinabuhi. Kay mo sila ang magdala o kanabang kahayag diha sa inyong mga panimalay. Good morning! Hindi si Katropang Roel Dumantay sa programa Exciting Pilipinas sa XFM 95.9 General Santos City. Katropa mo, exciting. Ariyan ba ang kantang? Di ka bumitaw.

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C. Salton Plus Gold.
1: Ako si Carding taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar 300. Ipatay ko sa akong anak og Salton Plus Gold tulo ka capsules sa kanila. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Salton Plus Gold kinaayo ko.
0: Salton Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: X FM. Salton Plus Herbal Soap.
3: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Salton Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Salton Plus Herbal Soap. Bili na! Salton Plus Herbal Soap.
0: Turbo Supplement for Men.
4: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets da sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effect. Swabi gate. Kamutol. Testingi bala. Kampiyong gijan turbo.
0: Turbo. Supplement for men.
2: Oh, yes.
0: Turbo. May maca at labu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo. Supplement for men.
2: Mas lalakas ka pa. XFM.
5: Maayong adlaw, Socoteco 2 member consumer owners. Buti pahibalo sa Socoteco 2 ang umaabot nga 43rd Annual General Membership Assembly kon AGMA. Ngay pahigayon online o limited face-to-face karong Hulyo 18, 2026. Magsugod alas 9 sa buntag, hangtod alas 3 sa hapon, pinaagi sa Socoteco 2 Facebook page, socoteco2.ec. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396. O di kahat bisitaha ang pinakaduol nga opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
6: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
8: Kung mamino ka sa XFM.
9: Bro, sultihan da ka bro. Atong wapa ko namina o XFM. Pangit kayo ko.
8: Kung mamino ka sa XFM.
9: Tukan nga namina ko. Karon ha, nadawat na na ko bro.
2: X.
8: XFM.
2: FM.
9: Exciting, bro.
0: 95.9 XFM Jensen.
2: XFM.
10: Exciting.

0: natin ni ano, walay ka ng true love, flirt lang.
1: Ayoy!
0: Uy, bawal na ha. Daghan mo masakitan ni ana. Daghan mo mahimo anang single parents na pod.
1: Ayoy!
0: Natuo man gud nga gigugma ang babae man gud pag mubigay ka ng babae but pasabot it's a love. Kamo mga lalaki man gud. Ang iyong tuyo man lang gud dili man gud gugma. Siguro man gud mo mag-flirt gud kay mo gud ba.
1: Ayoy!
0: Pero ang babae na ganyan mahok ka. Doon po kayo mga katropa, respetuhin po nato mga babae. Uy. Pag ang babae ganyan mahok mga katropa, buot pa sabot na yan na it's a love. Nagit na sila gibati sa imo ha. Kaya di man na sila muhatag sa ilang bataan mga katropa kung wala sila gibati.
1: Ayoy!

0: kayo mga katropa kung magkulang tani ana? Mao ang ginatawag nato nga vitamin C deficiency. Kung sa may resulta ni ana katropang Ruel, oh siyempre pwede ka magka-scurvy.
1: Mahalin ka ba ng iba?
0: Diba, mao na siya ang seryoso nga resulta sa grabing kakulang sa vitamin C. Kanako mukalit lang ga dugo na imong mga lagos ngan ha.
1: Kung pinapangarap na
0: diba, sayon lang ka nga magkapasa. Dali na kayo ka magkapasa. Ya, aduna kay mga unexplained bleeding pagdugo sa imong ilong. O ilalom sa imong mga panit mga kagilaan.
1: Mainit.
0: Mao na siyang ginatawag nga scurvy. Kakulangon na siya sa vitamin C niya. Luya ka. Paminaw nimo kanunay na lang kang kapoy. Diba? Kamalo ba ka mga katropa usa sa mga unang timailhan maong dali kang babate o kakapoy, dali kang dukaon, wala ka enerhiya. Apilo sad ni ini ang kanunay sa pagka sa puton nimo irritable kay ka. Basi kulang kag vitamin C. Diba? Hinay nga pag-ayo sa kanabang samad. Kabalo ba mo nga ang vitamin C gikinahanglan kaayo sa paghimo og collagen? Unsaon nimo ng imong collagen nga ginainom mga kagilaan diha nga mga supplement? Kung wala mo kay vitamin C, useless. Kabalo ba mo nga ang collagen mao na ang protina nga nagaayo nagapaligon sa atong panit og sa atong mga kaunuran. Kung kulang kaniini mga katropa ang mga grass o samad, dugay na siya nga maayo. Og mas dali kini nga mataptan og infeksyon. Diba? Ya, kung kulang kag vitamin C, sa inong dan. Mahimong luya ka, immune system ni mo huyang. Dali lang ka nga matapuyan og mga balatian. Diba? Kaya ang vitamin C man good mga katropa, mao na yung nagatabang nga mugama og white blood cell nga mao itig depensa sa tong lawas. Ang kakulang ni ini mo paubos sa imong resistensya, so mas dali na kagtaptag ubo, trangkaso o gubang pang mga sakit. Nga unta ka ng mga balati, di ba unta na basta-basta nga buigo ka na to?
1: Di ba kasabihin mong wala?
0: Di ba? Kung kulang po kag vitamin C, posible po ka nga magka-anemia.
1: Crazy, I don't know.
0: Grabe no ang epekto kung kulang kag vitamin C sa lawas. Ang vitamin C dako kay tabang aron nga masuyop ni ini o maabsorb sa lawas. Ang kaning ayorn gikan sa mga pagkaon. Kung kulang kag vitamin C, ha? Usang po kini sa iron deficiency anemia. Nga mao'y rason mga katropa.
1: Punanong kailangan na nimo'y katunggal.
0: Nga magputla ka diha. Mukha ka ginervyos pero gaputla ka.
1: Ayoy! Siyadang.
0: Diba? Nga kung kulang kag vitamin C, adunay kausaban sa imong pamanit o sa imong buho.
1: Walang mapabala palagi.
0: Sakit sa lutahan, sakit sa kaunuran. Kaya. Manghubag ang ibong mga lutahan, ibong mga joints. Uga-uga ang imong pamanit.
1: Puro yan.
0: Diba? Ang panit, mahimong gahi, uga, o daling magpula-pula sa palibot o ginatawag nga hair follicles.
1: Personalan.
0: Diba? Ya, buhok nga mura ka ng corkscrew. Ang buhok nga sa lawas ba? O ulo? Mga lubag na siya o mga bali tungod sa kahuyang.
1: Fling-fling lang. Ha?
0: Sa estruktura ni ini mga kaigilaan. Mo na matingala ka, ano may, uy, bata pa lang ko lang, lagas naman akong buhok.
1: Ayoy! Tunalan na
0: unsa may angay ka buhaton, mapugngan. Ug matambalan kini pinaagi sa pagkaon. Ug abunda sa vitamin C sama sa mga citrus foods. Lemon, calamansi, orange, guayabano, bayabas. Kapayas, broccoli, bell pepper. O pagtumar sa saktong dosage sa vitamin C supplement. Mga kaigalaan, kabalo magita karon panahon na perti natong katapulan magpalit og prutas. Prepare o kanang lemon, calamansi juice.
1: Iba ka sabihin mong wala.
0: Mga kaigalaan, nakita i-offer nga na kaninyo ang ato ang santong vitamin C, ascorbic acid as sodium ascorbate.
1: Blame.
0: The alkaline vitamin C nga makatabang sa tuang lawas kung di pa na mohapdo sa imong tiyan.
1: Sa atin.
0: Kung nakakabudiha, kung mag-vitamin C malang ta, dari na ta sa santong vitamin C.
1: Pagmamalaki.
0: Santong Vit C, maparit sa paborito ninyo mga butika, always available sa tanan nga branches sa Mercury Drug Store.
2: Good morning! Excited! Exciting Pilipinas!
0: At ang oras, alas 5:16 na rin nakaroon ang atong mga balita.
2: Good morning! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Una sa itong balita, karong buntaga mga katropa, gitugutan sa Regional Trial Court sa Lapu-Lapu City, Cebu, ang kontrobersyal nga kontraktor nga si Sara Discaya, nga makagawas din

0: temporaryo human kini gihatagan og katungod nga mupiansa og 1 million pesos. Alang siya ang gihatubang nga kasong malversation o paglapas sa anti-graft law. Gawas kaniya, gitugutan usab sa korte nga makapiansa og 300,000 silang Cesar Ryan Obongen. Ang finance officer sa DPWH sa Davao Occidental, may kalambigitan kana sa giingong unod sa usa ka ghost project sa Davao Occidental. Subala sa hukom sa korte, kulang og dekalidad pa ang ebidensya sa prosecution aron pamatud-an nga direkta na lambigit si Discaya sa pagpameke sa mga dokumento o sa unod sa pakigabangi o pakigsabwatan sa uban pang akusado aron mga panahuna. Gani usa sa mga testigo sa prosekusyon ang miangkon nga wala siya personal nga kaalam o partisipasyon sa maong kontraktor. Sa pikas bahin, gibasura sa korte ang petisyon nga makapiansa ang laing 8 ka mga akusado lakip na ang pipila ka opisyal sa DPWH o opisyal sa St. Timothy Construction. Tung kinakita nga ligon ang unod sa ebidensya batok kanila. Bisan pa man niini giklaro sa korte nga dili kini pasabot nga inosente si Discaya. Ilabi na nga nagpabilin pa siyang nakatubang og laing non-bailable nga kaso sa Bulacan kauban sa iyang bana nga si Pacifico Curly Discaya tungod sa 53.9 million nga ghost project sa kalumpit karong mga panahuna.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: E unsay purpose sa piyansa kung ano naman siya'y non-bailable nga kaso sa Bulacan. So dakpon nga po na eh. Di nga po itukutan sa korte. Kaya kung pag-awson ni sa korte mga katrupa, unsa may pasabot yan eh. Dito sigurong kortiha. Pero pag-awson kaya ni sa kapulisan nga naman kaya ni kaso nga non-bailable niya sa may Bulacan. Di nga po ni kagawas chip ha.
2: Ayoy!
0: No, transfer custodias Bulacan.
2: Ayoy!
0: Samtang alas 5.18 atong oras mga katropa, hugot kag giyamaka karon sa kampo ni kaning Presidente Gloria Macapagal Arroyo ang mga nanggawas nga hungihong sa social media kalabot lagi sa gikaingong pagkalimbigit nini sa planong impeachment batok ang DOJ Secretary Jesus Crispin Rimulya. Matod pa sa abogadong ni Arroyo ng Attorney Joseph Rianesa, walay kabaturan o walay bisan unsang kalambigitan ang kani presidente sa kasamtangang representante sa Pampanga sa mga nikatap nga taho online. Ngayang hiulagway nga klarong himo-himo lamang o pangdaot sa individual. Ibadayag di Francia o Frianesa ang baong Facebook page kinapasiugda sa chismis kinumala sa usa ka wala paining blogger ang nailang tigtap ng mga sayop ka impormasyon. Itataw usab nga dunay dakong kalibog ang maong post tungod kay gitawag dini nga Ombudsman si Rimulya diin ang tinuod gabahin siya ang kasamtangang kalihim sa Departamento sa Austisya kaniadto. Aka tudug kay ra dai ni dai.
2: Ayoy!
0: Santang! Taray papod nato mga balita sa formal nga pagpasaka karon og bagong kasong grave oral defamation. Nga doon ay kalambigitan sa Cyber Crime Prevention Act of 2012 si Senator Erwin Tulpo uban siyang abogado ko si Attorney Jovito Barate patok sa unong ka-individual sa Mandaluyong yung City Prosecutor's Office. Lakip sa mga gikasuhan maong silang Jeron Valderrama, Bernard Gumban nga nagpailag kanhing mga bodyguard Attorney Levito Baligod, kaning Congressman Mike Defensor, kasamtangang Quezon City Councilor Ranulfo Lodovica o Attorney Virgilio Garcia. Sumala sa taho, ang maong legal nga lakang nag-ugat ka na sa mga seryosong pasangil nga giluwatan batok sa senador sa Osaka dili otorisadong panagtigom na itong Hunyo 16 dito sa may Double Gem EDSA Garden Events Place. Ang maong tigom gingong nagsugod isip Osaka Blue Ribbon Hearing apan sa kalit lang nahibong Osaka Press Conference diin gipang bato ang mga mansyadong pamahayag batok sa magbabalaod. Tungod din determinado ang kampo ni Senator Tulpo na patubagon sa balaod ang mga gisgutan tungod sa pagpagkatak o mga daotang istorya nga nakaguba sa iyang dungog pinaagi sa digital platforms. Yatagan o gibugaton sa iyang legal team nga dili nila palubaron ang maong matang sa pagpangatake. Ilabi na nga gigamit ang pamaagi sa cybercrime aron nga pamuran ang personal o politikal nga interes sa mga mingsaway kaniya.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Dati man ni siyang kaubanan nato sa buhat na mura marig karon pa Anyway, kung ako nahimong senator niya, ako dati ko magsisibya, di ko pasakag kaso eh. Balat sibuyas kitang dako.
2: Ayoy!
0: Di ba? Pasakag, tumagon ako na. Akong tumagon, di ko magpalaban na ng korte.
2: Ayoy!
0: Palaban na pagkorte. Ay.
3: Atay!
2: Ayoy!
0: Tumag na nga, wala akong kinalaman dyan. Hindi yan totoo. Uman ang istorya.
2: Ayoy!
0: Nagpa-preskon naman eh siya. Sabi na akong kumana ni Pail Gideg Kaso niya.
2: Ayoy!
0: Iba talaga pag nagiging ano ka na no, nagiging opisyal ka na ng gobyerno, magbagiging balat sibuyas ka talaga no.
2: Ayoy!
0: Hindi man tanan ha. Tabay mapipila nga dili gyud mutubag ramang gyud. Sa mga isyu pero kaning mo pasaka kag kaso ba.
2: Ayoy!
0: Sound tao na. Unsa giampingan nimo? Imong dungog pag trabaho lang gud.
3: Atay.
0: Makaana nila. There's nothing wrong. Normal na siya sa politika. Mo na maanag ka dapat.
2: Ayoy!
0: Nga na bitong di-enter.
3: Atay.
0: Aray pa. Ay! I-postpone sa Sandigan Bayan 3rd Division ng arraignment o pre-trial sa kasong plunder. Batok kang Senator Rodante Marcoleta o tuluniya ka mga kauban ng akusado nga gikatak na unta ugmang adlawa tungod sa mga pending nga motion. Ang maong kaso nagugat sa gikaigong 75 million pesos nga campaign donation nga nadawat ni Marcoleta sa dihang magbabalaod pa siya sa party list. Dahil matod pa sa state prosecutor, wala niya kinideklara sa iyang financial o campaign disclosures. Subala ni 3rd Division Clerk of Court Attorney Dennis Pulma nagpasaka og motion to quash silang Marcoleta, kaning Congressman Mike Defensor og Joseph Espirito aron nga ipabasura ang maong kaso samtang nakapasaka sa og motion para sa piyansa si Aristotel Vinay. Wala pa'y gikatakda nga bagong petsa ang korte alang sa arraignment o pre-trial din formal untang butubag ang mga akusado kung sila sad-an o dili sa baong krimen. Kainom duman nga gipagawas ang warrant of arrest batok sa upat ni adtong Lunes sa diin kasantangang nabilanggo sa New Quezon City Jail sa payata silang Depensor Espiritu og Viray. Samtang na ospital usab si Marcoleta tungod lagi sa pagsakit sa dugan og taas nga blood pressure. Apan kilauman nga dadong gihapon niya siya sa Sandigan Bayan sa gayong katugutan na sa mga doktor sa dili pa ibalhin sa parehong prisuan sa iyang mga kauban.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Siguro, hulaton sa siguro sa korte ang legal nga remedyo kay gigamitan man ni sa mga akusado o legal nga remedyo. Normal lang yun nga ipa-postpone nato ni pabuto nato o unsa ba i-desisyon nato ni ining legal remedy nga gipaluwatan ni Senator Rodante Marcoleta o nilang ex-congressman Mike Defensor.
1: Good morning! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samtang salain nato mga balita. Kani korektado sa lakad sa panahon kay isip pagpangandam sa dinilang pagtubag sa mga posibleng epekto sa bagyong Inday sa rason nagdeklara. Kagapong adlawa og code white alert ang Department of Health. Ubos sa mong alert status ang DOH Operation Center. Magpabiling naka-alerto 24 oras aron nga masiguro ang paspas og dinaliang tabang ngadto sa mga komunidad nga posibleng maigo sa og maapektuhan sa mga kalamidad. Padayon sa paghugot ng koordinasyon sa DOH ngadto sa National Disaster Risk Reduction and Management Center, mga lokal nga panggamhanan o regional disaster units sa nasod. Matod pa sa DOH, ang kanunay silang magunong sa pagmonitor. Aron ka ba siguro nga dili ma-book out ang magpabilin nga hapsay pod ang paghatag og serbisyong panglawas ngadto sa mga dapit nga mamahimong maagian sa super typhoon. Subala sa weather forecast sa pag-asa gilauman nga sa nisulod na or nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility sa PAR ang mga bagyo nga dunay international name nga Bavi. Kaya itong Martes sa mga katropa kagapong adlaw, alas tres yun to sa kadlawon. To dini giawag sa mga ahensya ang publiko na magbinantayon o magandam sa mga basic necessities alang sa kaluwasan sa pamilya.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Salamat DOH sa iyong pagdeklara sa iyong code white alert. Araw nga paspas ka mo nga makatabang tama ni siya. Okay kaya ni. Okay pa sa all right.
2: Ayoy!
0: Samtang DepEd gipaubos nila ang mga tulungaan sa Rasul ngadto sa active shooter drills. So good, karong semana ha, isip kabahin lagi sa masahuot nga safety protocols human sa naitabong violenteng insidente. Sunod sa tulungaan, matod Education Secretary Sane Angara, nagapong adlaw nagsugod na sa pag-adjust sa mga pamaagi sa seguridad ang Departamento Human sa giisip nga labing unang school shooting sa nasod dito sa mismo kay estudyante ang nabusir sa Meta Cloban City. Gipahayag di Angara nga ilunsad karong Biyernes amaw mga drill aron nga magsilbing giya kini sa mga magtutudlo staff o mga tinun-an kung unsa mga angay nga buhaton kung adunay armado nga musulod sa tulunghaan aron nga mamahimong otomatiko na ang protocol alang sa kaluwasan sa tanan. Gawas sa ini nangayon na usabog tabang ang DepEd sa Philippine National Police, particular na sa mga SWAT team aron daling susihon ang mga eskwelahan nga makadawat o bomb threat imbis nga otomatikong suspendihon ang klase. Yatagan usab og dako importansya sa kalihim ang paghatag og psychological first aid o psychosocial support alang sa mga estudyante, kinikanan og mga magtutudlo nga nakasinati og trauma tungod sa trahedya. Pinaagi sa pagtinabangay sa DOH, DSWD, UP og sa lokal nga pangamanan. Natagan og dinali ang tabang ang San Jose National High School sa Tacloban nga nagahatag daan og pagbalik sa ilang face-to-face classes karong semana ha.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Okay po di siya. Pero dapat streaker, ano, good gate. Mga ganyan pinag-importante sa tanan. So, sakto nang doon na mo'y kanabang ginagamit kung sa mga gwardiya sa mga mall. Oo, kanang doon ay metal detector. Aron di naging basta-basta mga kasulod. Yeah, dapat license good ng mga gwardiya ang ibutang diha sa main entrance good. Na kay duha, ka-license guard, plus ang uban diha, kanang iyan na lang sa barangay. Makatabang na lang dako mga katropa sa usa ka tulungaan kay kasagaran yun sa eskwelahan chief. Labing pa katong mga gagmay, way mga MO, gagmay kay mga MOOE pod. So, unsaon nila ano niya ng gwardiya. At na rin pwede rin magpatabang sa PTA unta kay dili man po na magkumo ni mga ginikanan yun kay para mapuna sa safety sa ilang mga anak, labi pa sa public schools. Pero lagi, kana lagi ang problema kaysa ka-crisis po kayo, makaya po ka sa itong mga ginikanan. Ano yung akong problema ba? Dili ba pwede nga pasano na lang itanan sa atong gobyerno? Kadagan atong kwarta sa gobyerno, di ba? Malimalita, mangani yung ginakuha.
2: Ayoy!
0: Imbis nga kwaon ninyo ng malimalita ang kwarta, itabang na lang siguro nato na sa atong mga public schools kay luoy bugayo in taon. Ay, naunsa namin taon mo eh. Ay, nako. Mapapaisip ka talaga, ganito na ba talaga ang ating mundo? Ato sa katuwa ng katuwang mga student correspondents. Ay nasa linya ka nun si student correspondent Godwin Sulin. Puro kagawad patay, human nga matrap sa sunog sa ngagipuyan. At ang siron ang dugang detalye, katropang student correspondent, katropang Godwin Sulin, imo na.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Patay ang usa ka puro kagawad human matrap sa miulbo nga sunog sa usa ka meat shop sa Proc 5 ng Society Barangay Apopong. Pasado alauna sa kadlawan kagahapong adlawa. Gila ang biktima nga si kagawad Dayo James Alexander Katunaw, 46 anyos nga residente sa maong lugar. Matod pa, samtang gapahulay ang kagawad sa ikaduang andana, ilang kaning meat shop kalit nga midilaab ang sunog. Dali nga mikhatag ang kalayo tungod sa gama sa light materials ang ubang bahin sa balay, ingon man nga gitulugan sa biktima. Gikabutyag usab nga anaa sa impluensya sa ilim ng makahubog ang nasampit hinungdan wala dayon nakagawas. Samtang paspas usab nga nakalingkawas ang duha katrabahante nga natulog sa unang andana, apan wala sila makabantay nga nabilin sa taas ang biktima.
4: Wala pud nagkabalaog nga naas toto sa sulod kay ang kauban namo nga atong si Herme mo na nagingon nga hubog daw sa toto daw. Dito, hubog na ba ito sa toto? Nari sa taas di ay.
3: Sa inisyal nga investigasyon sa Bureau of Fire Protection, problema sa linya sa kuryente o short circuit ang gitutukang hinungdan sa insidente. Hinoon, nagpadayon ang kabomberuhan sa investigasyon. Para sa healthy body and strong immunity, tumarna sa Santon Plus Gold. Alang sa nagkayusang Pilipino, para sa Pilipinas. Kiniyan yung student correspondent, katropang Godwin Sulin, XFM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Santang! Ito pong atungan ang linya ni katropang John Bravo kay Pia Rotol, magtanong gikondina. Ang tinalawan nga pagpatay sa doha ka pulis sa personal sa Sultan Kudarat. Para sa linya karon, ang ato ang student correspondent katropang John Bravo, imo na.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
5: Hugot nga gikondina sa Police Regional Office kun PRO 12 ang tinalawan nga pag-atake o pagpatay sa duwa ka-aktibong miyembro sa Regional Mobile Force Battalion 12 didto sa Barangay Tinumigis, Lambayong Sultan Kudarat ni adtong Martes sa gabi. Giila ang mga biktima nga sila Patrolman Apollo Morante Pagurayan nga residente sa Tacorong City o si Patrolman Joerel Basiran Bulyos, 32 anyos, nga lumad nga taga Barangay Cebuano, Tupi, South Cotabato. Matod sa labing bago nga investigasyon, gikan sa ilang detachment sa Barangay New Cebu, ang duha ka pulis ug padulong na unta sa ilang border control points sakay sa magkaseparang motorsiklo. Dihang kalit silang gipaulanan og bala sa wala pa mailhang mga armadong lalaki gamit ang gituohang M16 rifle. Hinugdan sa ilang hinanaling kamatayon. Gibutyag ni Police Major Risa Hernaez ang tigpamaba sa PRO 12 nga nagpadayon na karon ang lapad nga hot pursuit operation ug lawom nga forensic investigation aron mailhan ug madakpan ang mga mibuhat sa krimen. Dunga ni ini, nagpaabot og pahasubo ang tibuok labaw sa PRO 12 ngadto sa pamilya sa mga biktima ug nanawagan sa mga katropa ug sa publiko nga makigtambayayong pinaagi sa paghatag og impormasyon aron mapadali ang pagkabot sa hustisya. Mga katropa, para sa healthy body o strong immunity, tumarna og Santone Plus Herbal Capsule. Alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kaniinyong student correspondent, katropang John Bravo, XFM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Dagang salamat, katropang John Bravo!
2: Good morning!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: At ang oras, alas 5.33 na mga kaigilaan. Sa mga tao diha nga tanaw nila nga naglisod yun ang kinabuhi. Good morning kaniyang tanan. Good morning Randy Archaga Santisas. Kaniyang tanan mga kaigilaan, nari ang kanta sa Azeros Band. Kayang-kaya natin to. Siyempre naman. Di kita nga yung surrender mga kaigilaan. Ay kung surrender kita, kita may building. O na nga laban ng sabuhay, kaya nato ni mga katropa. Kaligabay na itong Kareo Santo Plus sa Coffee Miss. Kinigapan sa katropang Roel Dumantay sa programang Exciting Pilipinas sa XFM 95.9 General Sara City. Katropa mo, exciting!

0: paghanap sa pananaw, daling masilaw sa suga ug init sa adlaw. Ug dili bastante ang grado sa mata, basin katarak na na. Usa ka problema sa mata nga magdala sa paghanap o pagkabuta sa mata. Mag-Vision X Plus ka! Mag-Vision X Plus ka! Ang soft gel capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Kinidunay sa gul nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga iladong antioxidant o phytonutrients nga makatabang sa mga problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
1: XFM.
2: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3. Ang kusog mopaligon sa atong kabukugan og kaunuran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure og maoy mo-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix. Para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
1: XFM.
5: Maayong adlaw, Socoteco 2 member consumer owners. Buti pahibalo sa Socoteco 2 ang umaabot nga 43rd Annual General Membership Assembly kon AGMA. Ngay pahigayon online og limited face-to-face karong Hulyo 18, 2026. Magsugod alas 9 sa buntag, hangtod alas 3 sa hapon, pinaagi sa Socoteco 2 Facebook page, socoteco2.ec. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396. O di kahat bisitaha ang pinakaduol nga opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
3: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
7: XFM.
6: Exciting.
1: XFM.

0: O, nalaban lang yun sa buhay, mga katropa. Aling kanta nga, bangon. Hawak ang pangarap, di ba? Mga na nangandoy siya dati, mga kagilaan. Galing kamot, isip estudyante. Mga na istorya sa kanta, isip estudyante. Nag-work student pagkagabi, eskwela pagkabuntag. Mga na kahintang, mga katropa, sasama na to, mga pobre. Diba? Gawas na lang kung doon na kay scholarship. Karabang bright ay mong pangutok, Dean's Lister ka, o pera ka sa eskwela ng scholarship, hindi ka manarbaho. Pero kikinanglan ni mong saon, di mong allowance eh. Oray ka pait, mga katropa. Diba, kay karong panahon na, sus, ginoo ko. Parting mahala na stanan. Ako, nag-eskwela ko dati, Chip College, 97 to 2002. 300 laman akong allowance kada simana.
1: Pero hindi ako bumita.
0: Pero dako na ng 300 that time. Wait, ano sa chip?
2: Ako 1985,
0: simana. Dako pa po kayong baliw na sa 50 that time, di ba? Makapalit pa kapila pa lang ang soft drinks dati. 5, 3. 250. Alaliman ka ni Ana. Katong nag-squid ako, chip, ang soft drinks tag... Ano siguro? Simurag 5 ang 8 ounce. Nga ang pamasahe dati, chip, 250 ra. Sa tricycle. Karon. Wala na, oy. Pila ang hatag. Nga katong nag-eskwela ko, chip, napay ruta ang mga jeep. Dari ko nagpuyo sa, ano, dari ko nagpuyo sa BS Homes. Karin dari sa may Nunez. Ha? Purok malakas nga jeep. Na itong ginasakyan, mga katropa. Kaisa nga nahutnan kong pamasahe, gibaktas yung tawan ako na. Gikan og Notre Dame. Ano, practice na kibisaya. Huwag kong kabaluwa naman dahil ko, wala naman dahil ko kwarta. Nga nanguli na talang kaubanan ako, mga alas 9 na to. Kawag yun ko'y mapangayo ang pamasahe. Gudani, baktas, gudani, gud. Baktas, gikan Notre Dame Highway, ay. Padoong diha sa may BSOM sa...
3: Good morning!
0: Ayun na lang kay gabi eh. Yung nana na mga kagilaan, no? Pero sige lang, sa mga nagpaningkamot diha, laban lang ito sa buhay. Sa mga ginikanan, laban lang yun, ha? Kaya importante ang kaugmaon sa ito, mga bata. Basta di lang ta mag-resort into illegal doings, mga katropa. Okay na gina. Ayaw mo pamaligya diha o mga illegal nga droga. Ayaw mo pang-ngawat. Ayaw mo pang-hold up. Ayaw mo pagbuhat o krimen para lang ikabuhi sa iyong pamilya. Ayaw. Salang kanin mo kasipyat niya, dakpan ka, wa na. Guba ang kaugmaon sa iyong mga anak. Alas 5.47 ang atong oras, mga katropa. Ari na, ando ka na itong mga balita. Kanang ang mga pagtulunan na itong kaninyo. Santon Plus Gold. Yung mapalit sa paborito na itong mga butika, always available sa tanang branches sa Rodion Pharmacy.
3: Good morning!
4: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Atong mga balita karong buntaga. Malipayong nadawat sa mukabat 5,000. Unom kagatos og 95 ka mga tricycle drivers gikan sa nagkalain-laing barangay sa Dakbayan sa Jansana ng ayudang pinansyal gikan sa paggamhanan. Pinagi sa ginatawag na emergency cash transfer kung ECT payout sa Department of Social Welfare and Development, nakakuha og tag 5,175 pesos ang matag driver isip tabang sa mga pamilyang naapektuhan sa niaging kalamidad sa syudad. Ubos sa mga programa, gipaabot. Ang dakong pasalamat ngadto kang DSWD Secretary Rex Gachelian sa dinaliang pag-abag niini aron nga masiguro nga madawat sa mga driver ang saktong ayuda tumong sa mga umlakang nga tagaan o kahupayan ang sektor sa transportasyon nga mo'y usa sa labing naigo sa panginabuhian sa matag higayon nga dunay moigo nga kalamidad sa rehiyon. Pinaagi sa usa ka pamahayag igipasalig sa lokal nga pangamanan nga magpabiling ligon o dili musurrender ang mga taga-dyan sa taliwala sa mga pagsulay. Gisugo saba o ginuso usab sa mga mensahe sa paragiusa o pagtinabangay arundungan nga mubangon ang tibuok komunidad. Uban ang suporta gikan sa national ug local government, mga katropa.
4: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alas 4, alas 4, alas 5, 49 na.
3: Good morning!
0: Ato sa ngadtuan ng balita ni katropang Robilin Israel, kay personay sa Provincial Security Unit, patay! Uban na samtang paadto sa trabaho sa may tupi. Atong siren ang dugang detalye sa tuang student correspondent katropang Romelin Israel. Imo na!
4: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Patay ang usa ka empleyado sa Provincial Security Unit kung PSU sa pagpamusil gahapong sayo sa buntag Miyerkules, Hulyo 8 sa Tupi, South Cotabato. Gila sa Tupi Municipal Police Station ang biktima nga si Thax Andalinov, 53 anyos o residente sa sityo at Bangan, Barangay Taubing sa Maong Lungsod. Base sa inisyal nga investigasyon sa kapulis, nahitabo ang krimen alas 6:20 kagahapon sa buntag. Samtang padulong na unta musulod sa iyang trabaho ang biktima, halit lang kiningipo sila sa wala pa mailhing sospek, kinsa ang daling miiskapo human sa maong pagpamusil. Sa karon nakigalayo na ang Tupi MPS sa mga silingan nga istasyon sa kapulisan, alang sa gihimong follow-up investigation o hot pursuit operation, arong mailhan ang sospek ug masuta ang motibo sa krimen. Ligon nga panglawas ang kinahanglan aron malikay sa mga sakit, magsanton vitamin C na. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Soren Correspondent katropang Romelin Israel, XFM News.
4: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Katropang Ivan Polona na speakers linya kay 16 anyos kay estudyante sa Tupi, nasakpan nga nagdalag pusil sa tulungaan. At ang sara nanugan Italia, katropang Ivan, imo na!
4: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
5: Nasikop sa kapulisan ang usa ka 16 anyos kay estudyante sa usa ka pampublikong tulungaan sa lungsod sa Tupi, South Cotabato. Human kini nakuhaan og 9mm nga pusil na kalabayng adlaw sa hapon sa usa ka pakiginabi sa Batan-on. Iyang giangkon nga gidala niya ang maong pistola alang sa iyang self-defense batok sa mga nakaaway ni ining kaubang estudyante nga aduna usab matudpay dalang mga hait nga hinagiban. Ipanagiyaan sumala pa ang maong pusil sa iyang magulang nga sundalo. Paspas nga nadakpan ang minor de edad human sa kooperasyon sa eskwelahan o mga residente. Buti kaniini, dinaliang nagmando si Mayor Romeo Tamayo nga mas pahugtan pa ang seguridad sa tanang tulungaan sa nasampit nga lungsod. Mga katropa, ang labing kusog nga self-defense mao ang kusog nga immune system. Busa, aron maprotektahan ang kalawasan, tumar og Sunthone Vitamin C. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
6: Exciting!
4: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samtang katropang Philip Oligario na sa pikas ninyo kay Land Guard gipusil patay tungkol sa away sa yuta, gito ang suspect sikop. Katropang Philip Oligario, imo na!
4: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
7: Sikop sa mga otoridad sa gilusad ng hot pursuit operation ang ginatudlong suspect sa pagpatay sa Land Guard nga nahimutang sa National Highway Barangay Labangal at tubangan sa Purok Mauswagon alas 9 sa buntag ning niaging adlaw. Giilang biktima nga si Wilson Villahuan, 60 anyos nga Land Guard sa pribadong luna sa Barangay Labangal o residente sa Sapu Parido, Malapatan, Sarangani Province. Sumala pa ni Maricel Villahuan, misis sa biktima nga dako ang ilang pagtuo nga may kalabutan sa land conflict ang hinungdan sa pagpamusil.
8: Ingon sa iyang mga kauban dyan niya, dito kugikan, kuha na ko yung mga gamit, nag-sign man daw na ganyan. Pero di na ko kakapian ni ba, anak daw. Land conflict.
9: Posible kasi kalaban na ni ma'am.
8: Lardy.
7: Sa operasyon, sikop ang ginatudlong sospek, kagingan lang Muhammad Ibto, 50 anyos, ka-residente sa Purok Budya, Barangay Labangal. Matod pa sa operatiba, nakita kini nga nagmaneho og sikad nga dunay dala nga sako. Sa dihang gihawas ang sako, mibulaga ang 9 ka mga high-powered og long firearms. Matangil sa nasampit, igura siya gisugo og walay ideya sa mga dagkong armas. Blanco usab ang mga anak ni ini nga nakurat sa dihang nakaposas na ang ilang amahan.
10: Nagdakbo doon sa amin, sabi niya na may naging baril ba? Doon, tapos naglabas kami lahat, pati mama ko. Sabi ng mama ko, ano yun? Sabi niyong asawa mo, nadakpan ng baril. Ayun, nagpunta kami dito, hindi namin alam na sino yung nagpunta ng baril ba? Kasi sabi niya sa amin na magpunta daw siya sa Ularte kami bilhin ng isda.
7: Sa inisyal nga pahayag ni Police Colonel Eric De Venancio, City Director sa General Santos City Police Office, adunay nahitabong shootout tali sa SWAT team o sa mga namusil, human magikinukdanay, apan laing grupo na ang nakadakop sa suspect. Sobra pa sa tulo ang responsable sa pagpamusil, apan ang dinakpan na lang ang naabtan sa boundary sa Purok Mudya o Purok Ularte sa Barangay Labangal.
11: Nagkaroon agad ang hot pursuit operation
6: And then abutan to sila, pinaputukan pa sila nung mga kasamahan.
7: Sa pagkakaroon pa dayon pa nga ginaimbestigahan sa mga otoridad ang nasambit nga krimen. Mga katropa, ayaw tuguti nga kanunay luya ang imong panglawas. Kinahanglan nimo og dugang bitamina, magsaton vitamin C na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. X FM News.
0: Hapit man matukan.
4: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Ay, paspasa lagi ning orasa at ang ininyo musulod ka programa mga kaigalaan. Ang Express Balita tumakauban si katropang Philip Olegario o ang atuang student correspondent mga kaigalaan na si katropang Val. Yan. Relax lang buhi ha. Matabunan ang hulagway aning katropang Philip unya.
11: Ayoy!
0: Wala tayong oras. Salamat sa iyong pagpaminaw. Sa nganan na lamang sa kanitibok ang puwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa nakiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, hindi si katropang Ruel Dumantay na ngayon kaninyo. Bye-bye for now. Take good care of yourself always. Kung si katropang Ruel, take care of you. I love you guys. Bye-bye. Mwah.

0: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
2: Kating! Pabalik-balik lang? Gamit na ng Cellphone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Cellphone Plus Herbal Oil. Ang galang katikate. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naginusarang kapsula nga Duralutin, Zeaxanthin, Beta-carotene o Vitamin E. Mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium o uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Mapalit sa mga butika.
5: XFM
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Jane, usa ka accountancy student. Nakujud kaayo ang natabang sa Santon Vitamin C. Sa akong pag-eskwela, sukad ni inom ko ani, na-feel jud nako ang paghait sa akong memorya. Samot na sa pag-solve o uban pa namong mga leksyon. Gani, nakujud kaayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
8: Maayong adlaw Socoteco 2 member consumer owners. Buti pahibalo sa Socoteco 2 ang umaabot nga 43rd Annual General Membership Assembly kon AGMA ngay pahigayon online og limited face-to-face karong Hulyo 18, 2026. Magsugod alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon pinaagi sa Socoteco 2 Facebook page socoteco2.ec. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kahat bisitaha ang pinakaduol nga opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
5: XFM.
0: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.

0: Tulog ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Philippines,

0: Pagpadala og ulan sa nakalainlaing bahin sa nasod. Headlines.
1: Dugang pa sa uling tuloy sa itong mga balita sa balitang lokal, landguard gipusil patay tungod sa away sa yuta, gituohang sospek si Cope. Headlines.
0: Sa balitang regional, 3 milyon danyo sa kalayo atol sa sunog sa Santo Tomas, Davnor.
1: Headlines. Samtang sa balita national, House of Prosecution, photocopy, mahimong ilhon isip orihinal nga ebidensya.
0: Headlines. Samtang sa balitang international, mga leader sa Europa nangumbinsi kang Trump nga magpabiling ligon ang suporta sa NATO.
1: Headlines. Sa balita sports, Switzerland sulod na sa World Cup quarterfinals sa unang higayon sukad 1954.
0: Headlines. Sa balitang showbiz, James Reid og Julia Barreto nag-reunite sa horror movie nga Haunted Carnival alang sa MMFF.
1: Headlines. Samtang sa balitang extraordinaryo, higanteng papel nga eroplano sa Italy, nakatala og Guinness World Record.
2: Headlines. Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
3: Express Balita sa Buntag. Express.

0: Palitas Abundan Express. Palitas Abundan. Southside Gen, maayong buntag na usab kaninyong tanan. Welcome sa Tupag Panag-uban sa programang Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Ningad lang ang Webes, Pets and Webina sa Hundo sa bulan sa Hulyo, 2026. Kininyong mga tigatud o balita, katropang Philip Oligario.
1: Ogax FM student correspondent Valerie Serio.
0: Ato na mo kaninyo ang mga mainito ng labas ka balita ning Adlawa. Kining bahin mga katropa, hatod kaninyo sa mga produktong o sa mga produktong gama sa Yasu Health Incorporated. Naguna niyang Santon Plus Gold,
1: Santon Plus Herbal Capsule,
0: Santon Gold Coffee Mix,
1: Santon Plus Coffee Mix,
0: Santon Herbal Tea,
1: Santon Herbal Oil,
0: Santon Vitamin C,
1: Santon Herbal Soap,
0: Turbumen Enhancer,
1: Clear Skin Herbal Soap,
0: Premium D3 Soft Gel Capsule,
1: Premium D3 Coffee Mix,
0: Ogam Fish Next Plus. Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Ang mga nasapit ka produkto mga katropa, ang proven and tested na umay-umay nang nakasulay na kapamatuod busa sa pagkinahulat ninyo. Tumar na sa mga produktong gama sa Yasu Health Incorporated. Ano na 15 minutos ang nakalabay sa nasa isa buntag. Di na natunugayon pa mga katropa, ania na mga retalye sa itong mga balita.
2: XFM. Top Stories.
0: Ang atong top story mga katropa, hatod kaninyo sa Santon Gold Coffee Mix. Sugdang imong adlaw nga himsog ang panglawas ug maanyag ang pamanit aron ma-achieve ang kutis artista, tumar na sa Santon Gold Coffee Mix.
2: XFM. Top Stories.
0: Mga katropa, padayon nga makapekto ang Tropical Cyclone Inday sa bagatang bahin sa nasod karong adlang Webes. Sumala pa sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kung napag-asa bandang alas 3 sa kadlawon masinatian sa sentrong bahin nga doon ay gilayon nga 940 kilometers sa silangang bahin sa Luzon. Doon ang kinigikusgon nga 175 kilometers sa matag oras, nga gibugsong nga dunay 215 kilometers sa matag oras ang gikusgon sa pagdagan. Masinatian kini o masinatian makusang makusog nga pagulan sa area sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, Aurora, Catanduanes, ingon man sa lain pang lugar sa Dasod. Hinungdan nag-abiso ang pag-asa sa posibleng mga pagbaha o pagdahili sa yuta sa maong mga lugar. Nauman usab ang katag-katag o makusog nga pagulan sa area sa Eastern Visayas, ingon man sa bahin sa Bicol Region. Samtang sa bagatang bahin, makasinati usab o mga pagulan, ingon man katag-katag o pagpanalugtog kilat sa Mimaropa.

0: Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte, Sultan Kudarat, Sarangani Province ug South Cotabato. Posible usab ang mga pagbaha o paglandslide nga maapektuhan ang maong lugar. Sa Metro Manila, igubang pagbahin sa Luzon, masinatian usab og ginagmay nga magpag-ulan ang managumon nga kalangitan ingon man thunderstorms labi na sa hapon og gabi.
1: XFM. Top stories. Top stories. XFM weather update. Weather update.
0: Ano na 17 minutos sa nakalabay sa lasais sa buntag alang sa tong weather update. Hatod ka nato sa Santone Herbal o Santone Vitamin C. Sa pabago-bagong panahon, dapat lawas kanunay ligon, tumarna og Santone Vitamin C.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Baka tropa, makasinati o ang makasinati o madag-umon ni kawanangan ang General Santos City karong adlaw kundi dunay posibilidad na makasinati na usab o makusog nga mga pag-ulan. Adunay 53 degrees Celsius ang temperatura, anaas sa 13 kilometers per hour ang gikuskon sa hangin. Adunay pagkaguros nga mukabat sa 12 kilometers per hour o dunay 60% ang chance sa pag-ulan. Sa South Cotabato, makasinati usab o madag-umon nga kawanangan o ganun na kiniya 15 degrees Celsius ang temperatura. Anaas sa 13 kilometers per hour ang gikuskon sa hangin. Kanunay pagkaguros kamukabat sa 13 kilometers per hour. O 59% ang chance sa pag-ulan. Samtang sa Sarangani Province, makasinati usab o mapanganoron nga kawanangan. Kanunay patapatak nga pag-ulan. Adunay 23 degrees Celsius ang temperatura. Anaas sa 13 kilometers per hour ang gikuskon sa hangin. Kanunay pagkaguros kamukabat sa 15 kilometers per hour. O 59% ang chance sa pag-ulan. Ang anlo mga katropa, misidla kaninang alas 5.36 sa buntag o musalo po niyang alas 5.51 sa hapon.
1: XFM Weather Update. Weather Update. Balitang Dukan. Balitang Salitan.
0: Samtang 19 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag, alang sa itong balitang lokal, hatod ka nato sa Santone Plus Coffee Mix. Mga katropa, sa batang buntag, kape nga healthy ang imong kinahanglan tungod dili na ka nakakape. Apa na tambalan pa ka mag Santone Plus Coffee Mix na mga katropa.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Sikop sa mga otoridad sa gilusan ng Hot Pursuit Operation ang gitudlong sospek sa pagpatay sa land guard na nahimutang sa National Highway Barangay Labangal at tubangan sa Purok Mauswagon alas 9 sa buntag. Kiilang biktima nga si Wilson Villahuan, 60 anyos ng land guard sa pribadong luna sa Barangay Labangal o residente sa Sapu Padino, Manapatan, Sarangani Province. Sumala pa ni Maricel Villahuan, misis sa biktima nga dako ang ilang pagtuong nga may kalabutan sa land conflict ang hinungdan sa pagpamusil. Sa Operasyon Sikop, ang ginatudlong suspect nga gingan lang Muhammad Ibto, 50 anyos nga residente sa Prokmudya, Barangay Labangal. Batong sa operatiba, nakita kining gamaneho og sikad nga dunay dala nga sako sa dihang gihawas ang sako. Mibulaga sa mga katropa o sa mga operatiba ang 9 ka mga high-powered og long firearms. Pasangil sa nasampit, igura siya gisugo og wala ideya sa dako nga armas. Blanco usab ang mga anak ni ini nga nakaurat sa dihang nakaposas na ang ilang amhan. Sa inisyal nga pahayag ni Police Colonel Eric De Venancio, adunay nahitabong shootout tali sa SWAT team og sa mga namusil human nga makiginukdanay. Apan laing grupo na ang nakadakop sa suspek. Sobra pa sa tulo ang responsable sa pagpamusil. Apan ang dinakpan na lang ang naabtan sa boundary sa Purok Mudya o Purok Olarte sa Barangay Labangal. Sa pagkakaroon, nagpadayo ng investigasyon sa nasampit na krimen.
1: Balitang Dukan, balita sa lugar.
2: 16 anyos nga estudyante sa Tupi na sakpan nga nagdala og pusil sa tulungaan. Adunay dugang na detalye si katropang Ivan Polonan. I-express balita mo.
1: Live report.
3: Nasigop sa kapulisan ang usa ka 16 anyos nga estudyante sa usa ka pampublikong tulungaan sa lungsod sa Tupi, South Cotabato. Human kini nakuhaan og 9mm nga pusil na kalabayng adlaw sa hapon sa usa ka pakiginabi sa batan-on. Iyang giangkon nga gidala niya ang maong pistola alang sa iyang self-defense. Batok sa mga nakaaway ni ining kaubang estudyante, nga aduna usab matudpay dalang mga hait nga hinagiban. Gipanagiyaan sumala pa ang maong pusil sa iyang magulang nga sundalo. Paspas nga nadakpa ng minor de edad, human sa kooperasyon sa eskwelahan o mga residente. Gumikan ni ini, dinali ang nagmando si Mayor Romeo Tamayo nga mas pahugtan pa ang seguridad sa tanang tulungaan sa nasampit nga lungsod. Mga katropa, ang labing kusog na self-defense mao ang kusog nga immune system. Busa, aron maprotektahan ang kalawasan, tumar og Sunthone Vitamin C. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, X-FM News.
1: Balitang lokal, balitang sa lokal.
0: Samtang puro kagawad patay human matrap sa sunog sa Gipuy-an. Adunay dugang detalya sa XFM student correspondent Godwin Solin. I-express balita mo.
1: Express balita. Express balita.
3: Patay ang usa ka puro kagawad human matrap sa miulbo nga sunog sa usa ka meat shop sa Proc 5 ni Society Barangay Apopong pasado alauna sa kadlawan kagahapong adlaw. Gila ang biktima nga si kagawad Dayo James Alexander Katunaw, 46 anyos nga residente sa maong lugar. Matud pa, samtang gapahulay ang kagawad sa ikaduhang andana, ilang kaning meat shop kalit nga midilaab ang sunog. Dali nga mikatag ang kalayo tungod sa gama sa light materials ang ubang bahin sa balay, ingon man nga gitulugan sa biktima. Gikabutyag usab nga anaa sa impluwensya sa ilim ng makahubog ang nasampi hinungdan wala dayon nakagawas. Samtang paspas usab nga nakalingkawas ang duha katrabahante nga natulog sa unang andana, apan wala sila makabantay nga nabilin sa taas ang biktima.
4: Wala po may kabalaog nga naas toto sa sulod kaya ang kauban na mo nga itong si Herme muna ay nagingon nga hubog daw sa toto daw dito hubog rabati sa toto.
3: Sa inisyal nga imbestigasyon sa Bureau of Fire Protection, problema sa linya sa kuryente o short circuit ang gitutukang hinungdan sa insidente. Hinoon, nagpadayon ang kabomberuhan sa imbestigasyon. Para sa healthy body and strong immunity, tumar na sa Santon Plus Gold. Alang sa nagkayusang Pilipino, para sa Pilipinas. Kiniya yung student correspondent, katropang Godwin Solin, X-FM News.
1: Express Balita. Express Balita.
2: PRO 12 ug tanong gikondena ang kinalawan nga pagpatay sa duha ka police personnel sa Sultan Kudarat. Adunay dugang na detalye si XFM student correspondent John Bravo. I-express balita mo.
1: Live report.
5: Hubot nga gikondena sa Police Regional Office kun PRO 12 ang tinalawan nga pag-atake ug pagpatay sa duha ka aktibong miyembro sa Regional Mobile Force Battalion 12 didto sa Barangay Tinumigis, Lambayong Sultan Kudarat ni adtong Martes sa gabii. Giila ang mga biktima nga sila Patrolman Apollo Morante Pagurayan nga residente sa Tacorong City ug si Patrolman Joerel Basiran Bulyos, 32 anyos nga lumad nga taga Barangay Cebuano, Tupi, South Cotabato. Matod sa labing bago nga imbestigasyon, gikan sa ilang detachment sa Barangay New Cebu, ang duha ka pulis ug padulong na unta sa ilang border control point sakay sa magkaseparang motorsiklo dihang kalit silang gipaulanan og bala sa wala pa mailhang mga armadong lalaki gamit ang gituohang M16 rifle, hinugdan sa ilang naling kamatayon. Ibutyag ni Police Major Risa Hernaez ang tigpamaba sa PRO 12 nga nagpadayon na karon ang lapad nga hot pursuit operation ug lawom nga forensic investigation aron mailhan ug madakpan ang mga mibuhat sa krimen. Dunga ni ini, nagpaabot og pahasubo ang tibuok labaw sa PRO 12 ngadto sa pamilya sa mga biktima ug nanawagan sa mga katropa ug sa publiko nga makigtambayayong pinaagi sa paghatag og impormasyon aron mapadali ang pagkabot sa hustisya. Mga katropa, para sa healthy body og strong immunity, tumar na og Santone Plus Herbal Capsule. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kaniinyong student correspondent, katropang John Bravo, X-FM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Samtala ang pagdetalya sa itong mga balita lokal, personahe sa Provincial Security Unit patay human gipusil samtang paadto sa trabaho sa Tupi, South Cotabato. Ano na dugang detalye sa XFM student correspondent Romilin Israel? I-express balita mo.
1: Express balita. Express balita.
2: Patay ang usa ka empleyado sa Provincial Security Unit kung PSU sa pagpamusil gahapong sayo sa buntag Miyerkules, Hulyo 8 sa Tupi, South Cotabato. Gila sa Tupi Municipal Police Station ang biktima nga si Thax Andalinog, 53 anyos o residente sa Sityo at Bangan, Barangay Taubing sa maong lungsod. Base sa inisyal nga imbestigasyon sa kapulisan, nahitabo ang krimen alas 6:20 kagahapon sa buntag. Samtang padulong na unta musulod sa iyang trabaho ang biktima, kalit lang kiningipo sila sa wala pa mailhing suspect, kinsa ang daling
5: kapo human sa maong pagpamusil. Sa karon nakigalayo na ang 2 PMPS sa mga silingan nga istasyon sa kapulisan alang sa gihimong follow-up investigation ug hot pursuit operation arong mailhan ang suspect ug masuta ang motibo sa krimen. Ligon nga panglawas ang kinahanglan aron malikay sa mga sakit, magsanton vitamin C na. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Soren correspondent Katropang Romilin Israel, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Sa ulahing detalye sa atong balitang lokal, gihangop ni Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles ang courtesy visit ni Police Brigadier General Alan B. Manibog, ang Acting Regional Director sa Police Regional Office 12, kauban ng mga opisyal sa General Santos City Police Office. Personal nga gipasalig sa magbabalaod ang iyang tiunay nga suporta ngadto sa kapulisan aron masigura ang luwas ug hapsay nga komunidad sa Jensen. Kauban ni General Manibog sa maong panagtagbo silang Police Lieutenant Colonel Aldrin Gonzalez, Police Major Janelle Ray Silvoza Gatera, Police Captain RG Iana o Police Master Sergeant Ann Tampos. Pinaagi sa among binayloay sa suporta, gilauman ang mas mapagtigbabaw nga seguridad alang sa matag

0: 38 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag alang sa tong sports news. Hatod kinato sa Turbo Man Enhancer. Aron dili makulangan si Missy sa imong performance, kinahanglan kanunay kusgan ang imong panglawas. Sa mga angkol na to, mag-Turbo Man Enhancer na para sa mas ligon nga tuhod.
1: Palitan sports, palitan sa sports.
0: Makasaysayano ng unang higayon nga pagsulod sa kapin 7 ka dekada. O mga nakasulod gayon ang sa World Cup quarterfinals ang Swiss team, human sa gipalagpot ang Colombia. Pinaagi sa penalty shootout sa score nga 4-3 dito sa Vancouver, Canada. Human sa dula sa 2 ka oras, nag 0-0 mahimong bayani si Ruben Vargas nga maoy mipasulod sa decisive penalty kick. Nakausab ang pena ang papel ni Swiss goalkeeper Gregor Kobel. Human siya nga makasalbar ang sipa sa Colombia.
1: Palitan sports, palitan sa sports. Showbiz news. Showbiz balita.
2: Mga katropa, adunanay, 39 minuto ang milabay sa lasay sa buntag alang sa showbiz news. Hatod kaninyo sa Clear Skin Herbal Soap. Kikapoy na ba sa mga skincare nga perte kamahal o walay effect sa imo? Diri na ta sa sabon nga dunay hatod nga glowing and mala artista skin. Mag Clear Skin Herbal Soap na.
1: Showbiz news. Showbiz balita.
2: Human sa 11 ka tuig, magkauban na sab sa big screen silang James Reid ug Julia Barreto. Pero karong higayon na, dili nakilig kundi grabe nga kalisang ang ilang ihatag kanato. Kumpirmado nga bida ang duha sa horror movie nga Haunted Carnival ubos sa Regal Entertainment nga salmot sab karong tuiga sa Metro Manila Film Festival. Kay nung duman nga katapusan silang magkauban ni adtong 2015 sa pelikulang Para sa Hopeless Romantic. Ni adtong 2019 pareho silang nagduha-duha nga magkauban pag-usab tungod sa noise o kasaba sa mga fans. Pero karon andam na silang mupa-surpresa sa kauban sab nila. Sa pelikula silang Fiang Smith, Ronnie Alonte ug ang mga veteranong aktor nga silang John Arcilla ug Maricel Soriano.
1: Showbiz news. Showbiz balita.
3: Balitang extraordinaryo. Extraordinaryo.
0: Alas sa to balitang extraordinaryo, adunay 40 minutos ang nakalabay sa lasa isa buntag. Kinihatod kanato sa Santon Herbal Oil, natural remedy ba para sa pagpadakit sa lawas sa guban pang kondisyon sama sa muscle pain? Mag-Santon Herbal Oil na!
3: Balitang extraordinaryo! Extraordinaryo!
0: Higanting papel nga eroplano sa Italy ang nakatala o Guinness World Record. Pag-uhay lang! Pinakadako nga papel nga eroplano sa tibuok kalibutan human kini man ang pusong napanupan dito sa Bodega Fire Hall. Ama og higante papel nga ginganlan og ikarus adto ni kitas on nga 7 ka metro gilapdon nga kapina. Pipila ka mga metro og bitimbang sa kapina 2 ka kilo gamit ang ligon nga honeycomb design. Usa lang katao ang mipanupad diini subala sa mga rekisito sa Guinness. Diin midupad kini og 59 ka metros ang gilayon. Kini nga malampuson o nga kini ka lang nga kalampusan maoy mibuak sa daang record. Nito 2013 nga nagihimo dito sa Germany sa usa ka team.
3: Balitang extraordinaryo. Extraordinaryo.
1: Balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Mga katropa, ahiya kita manamilit, adunay tay dugang pahinomdom, gumikan pangandam na Sugbo. Ang pinakadakog labing mabulukon ng running event karon tuiga, ani-ana, appeal sa Windsor Colorado 2026 sarang Hulyo 18. Sugod na stress sa kadlawon padayon dito sa City de Mare. Pili ang imong hagit, 6 kilometers, 12 kilometers o 16 kilometers o dagan sa chance nga makadaog o dindot ng mga papremyo. Upat ka swerte mananaog nga makadala og balay sa brand o ga brand new nga Honda Click 125 V4 motorcycle. Ingon man tig-usa, tig-upat ka iPhone 17, MacBook niyo laptops. iPad A16 tablets, Sony wireless headsets, Huawei Watch 4, Fit 4 smart matches, JBL Go 4 speakers o Huawei free buds. Ingon man, dagan pa mga manindot nga pa-premyo, magparehistro na. Bisitaha ang registration booth Abellana Sports Complex Miyerkules hangtod Sabado. Ingon sa para sa mga online registration, i-message ang Windsor sa Facebook o bisitaha ang windsor.ph. Ayaw kalimti ang kaligawan ng mga color o chance nga makadaog og dako. Windsor Color Run 2026, run, celebrate to win.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Mga katropa, maligin ang kuban sa itong programang Express, balita sa buntag.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Ning adlaw nga Webes, Pesan Webe na sa bulan sa Hulyo, ting 2026. Sa ngalan na lamang sa Katibukang Puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, Pilipinas, kini ang inyong tigbalita, katropang Philip Oligario.
2: Og XFM student correspondent Valerie Serio.
0: Dagang salamat sa inyong pagpaminaw.
3: Exciting morning, Pilipinas!
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
5: XFM.
6: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og abdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagka-adunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapit ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
8: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
7: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin o sa kapinolic compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
5: Santo Plus Gold.
9: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santo Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kong dako sa Santo Plus Gold.
5: Santo Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
5: Santon Plus Coffee Mix.

0: Sanfon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sanfon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Sanfon Plus Gold Herbal Capsule og Sanfon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Sanfon Plus Coffee Mix. Ang Sanfon Gold Herbal Capsule, Sanfon Vitamin C og Sanfon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM Philippines Summer Time, mga katropa, alas 6:55 na.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Huwag ka ikaw kabahin sa katirimban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulsaay! Pulsaay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaay! Pulsaay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Good morning! Ay, buntag na ka rin yung tarong mga katropa. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Ariara sa karon mga kaigiran, ang line na po nato ang edisyon sa itong programa at tulungan nung kaya nga bulsay. At daw kita karon nga Wabes, July 9, 2026 mga katropa. Siyempre mga kaigiran, mga kaigsunan yung makaubang karabuntaga, walay lain katropang Ruel Dumantay.
1: O katropang Chris Legaspi, good morning, good morning, good morning, may buntag!
0: Good morning! Good morning sa ito ang mga kaigilag, mga kaigsunan, 26 ka barangay, nining atong syudad, may buntag, diyan ka rin yung tarana.
2: Good morning!
1: May buntag, usap sa ito mga katropa, des maki ma area, may itong kampo, masi magandang umaga po sa inyo lahat.
0: Good morning! Good morning sa mga taga Malungon, Alabel, Malapatan ng Clan.
2: Good morning!
1: Good morning, usap sa mga taga Tupi, o Pulomolok, South, Cotabato.
2: Good morning!
0: O syempre sa mga nasa ito, ang Sokmed, karong buntaga, mga kaigilagan. Mga katropa nato dito sa XFM 95.9 General Luxardo City. Good morning! O sa mga katropa po dito, mga kaigiran dito sa tuwang YouTube channel. Good morning!
2: Good morning!
0: Kumusta ang atong adlaw? Kumusta ang atong kinabuhi? Okay pa ba ang tanan?
1: Nauga na ba ang tanan? Nauga na ba ang tanan? Kaya grahapong adlaw at tibok adlaw yung mag-ulan.
0: Grabe. Grabe. Dili po tibok adlaw buntag. Sa mga ganun, kung taligsik ko
1: na. Halos tibok. Maghawaan ako. Nagsugod na ulan. Hantod pagkahapon. Pagkagabi, nag-ulan na siya.
0: Nagibasa, gid mo.
1: Wag, gid. Di gid makaikya. So, isi katropang ibilin, luoy kayang tapad. Kaya naglihok sayang payong, padulong ang tubig sing tapad. Berting masa. Ara ko, biliban ako ng tapad. Wag, reklamo ba?
0: Astilanan. But anyway, congratulations ha sa mga nagpag-graduate sila. Congratulations katropang Chris.
1: Yo, salamat kay katropang Ruel. Sa mga tatay, mga nanay, mga ginikanan nga tuwa gahapon kauban namo. Nakita gyud ako ang ilahang kalipay ba. Dili ma-express nga kadabang talagsaong kalipay nga pagbati nga pagbutog sa fireworks katropang Ruel. Makaingon ka na human na gyud.
0: Wa ka kahilak.
3: Atay.
1: Intulo pud ba ya? Normal, ay ginikanan nga makita yung anak na nagmalapuson, malipay kita.
0: Yeah. Alas 8.59 ang atong oras mga kikilaan ha. Kaling itulong ko nun, hatod ka ninyo mga katropa.
1: Oy, hatod ka na ito sa Santon Plus Gold. Bag Santon Plus Gold sa Matag-Adlaw. Nga naman, ang Santon Plus Gold, dako kay katabang sa tua para makakickstart ta sa adlaw. Kaya nga naman, ang lawas nga na ay balatian, na ay mga ginabati, ginahambin nga sakit, lisod na siya i-compete, lisod na siya i-kanabang i-kanang isukol sa hagit sa kinabuhi. Muna katropa, siguruha nga equip ka sa tanang vitamins and nutrients nga kinahanglan sa iyong lawas kay posible magkaroon ka og nutrient deficiency. So katropa, likay ka na, pinagis pag tumaro, Santone Plus Gold. Santone Plus Gold,
0: ikaw lagi ang una!
2: Bullseye!
0: Siyempre, kalantanan, halos mapalit na ito na sa tanang butika sa inyong mga lugar. Og sa tanang branches sa Rodjon Pharmacy.
2: Bullseye.
0: Ari na mga kagilaan ato ng atuang karoon ng atuang word for the day.
2: Bullseye.
1: Ang atong word for the day, bahin ni sa kaminyo o mga katropa.
0: Uh-huh.
1: Ingon ang Hebrews 13:4, nagingon, marriage is honorable in all.
0: Mm-hmm.
1: And the bed undefiled, but whom whoremongers and adulterers will God will judge. Uy, mga katropa. Kinahanglan magbantay tani ingon sa Kabisaya sa Cebuano ang kaminyuon dungganon sa tanan ug ang higdaanan dili mahugawan apan ang mga bigaon ug ang mga mananapaw pagahukman sa Dios. Katropa, gusto na akong hatagan og bili ang paghisgot karon kabahin sa kaminyon. Nganong importante kining kaminyon kay mao ni ang gihatag kanato sa Ginoo. Unang punto, mo ni siya ang pinaka honorable sa tanan. No? Ang kasal, adunay taas nga dignidad o bili. Kumbaga, honorable in all. Gidisenyo sa Dios ang kaminyoon aron tahuron o hatagan o bili ang tanang tao. Dili kini usa ka ordinaryong kasunduan, kanabang kasabutan sa duha ka binuhat, o basta lang, mo ni uso karon, mo ni trend karon, mo ni musundon, dili na. Kini usa ka balaang institusyon mga katrupa. Sukad pa sa atong mga katigulangan, sukad sa katong naguna pa kanato, si Adan ug si Eva, aduna sila kaminyoon mga katropa tubangan sa Dios. Gihatag si Eva kang Adan isip iyang asawa aron magmalipayon siya aron dili siya magmagulanon sa kinabuhi. Mao na pinaka purpose aron dili mahimong hugaw ang kinabuhi sa matag usa mga katropa. Ano man kay ang ang pagtan-aw niini nga dunggano nagpasabot nga kinahanglan kining sudlan uban ang seryoso nga tinguha, pagtahod o pagbalos sa tiunay nga gugma. Dapat na ay gugmas to nga mga katrupa, kaya kung ano si may rasulin nyo, ano nag-uban man mo, nganong nagminyo man mo, kaya ang pagminyo, nabag nga wala magsukad sa gugmang tiunay, makaingon kita katrupa nga, murag sayop na imong gihimo di apart, murag pakyas ka diha. Muna katrupa, ginapahinunduman kita, nga sa matag adlaw, ang atong kinabuhi, nagkinahanglan gayod, o dignidad. O gamahitabo lamang, ang duha kaminuhat ka mag-uban, kung sila nagminyo or nagpailaom sa seremonya sa kasal at ubangan sa Dios. Ikaduha, ang kugihan nga pagpiling lunsay o matinud-anon, the bed undefiled. Normal kita mga tao, mubati kita o ga mga dayla. Mubati kita o ga tawhanong mga pagbati kay naamatas unod, the flesh will come. Pero mga katrupa, nga nung giingon man nga the bed undefiled, ang kasal naghatag og proteksyon. O gapadalangin sa relasyon sa lalaki o sa babae. Ang pulong undefiled nagpahinumdom nga sa magtiayon nga ang ilang gugma o lawas nung panaghiusa kinahanglan nga magpabilin diha lamang sa sulod sa kaminyon. Mabit ang dita pwedeng manapaw. Mabit ang giingon sa Ten Commandments nga ayaw panapaw kay usa kini kadakong sala. O atubangan sa Dios usa kini kamahugaw nga buhat. Wala ka katrupa kung ikaw anaadya sa pagbuhat ni ini, likay ka na. Kay sigurado gyud sa basa mong giningon ni katrupang Ruel, ang imong kalag padulong gayud sa impyerno. Kay ang tanan nakasala og walay matarong bisan usa. Og katrupa nahimo lamang kitang matarong sa dihang gihatagan kita og pagkamatarong sa tumbuhi nga Dios. Ang atong manluluwas nga si Jesucristo naghatag kanato nining maong pagkamatarong. Wala katrupa kini nag-auhag sa hingpit sa katinuod o ga pagkamaunungon kun faithfulness ngadto sa usag-usa. Diba? Asa man nagsugod ka ng sakit nga HIV, dito man sa polygamous nga mga tao, dito man sa mga tao mahilig mag-engage o daghang relasyon o daghang mga sexual relationship nga makaguba sa ilang kaugalingon, makapawasak sa ilang kinabuhi o kana mga katrupa. Ang sakit nga HIV, diha man nagikan, mo nang katrupa ginapahinumduman kita nga dili gid maayo nga atong hugawan ang atong kaminyon. Kung naminyo na ka, ayaw na pagitaglain pang uban. Kay pariha ra ginawa may nagbabag diha. Pariha ra gid ang purmaha, pariha ra gid ang lamia, pariha ra gid asya nga kontentuha. Mo na gidaingon nato nga kung nagminyo na ka, barugi ang imuhang kaminyon o kun ulitaw ka man. Himo ang hinlo ang imong kinabuhi kay wa pa man katungod sa dihang muhimo kani kay wa pa man kay gipakaslan, wa man kay imong kapikas sa kinabuhi. Katulo, adunay tulubagon sa mata sa Dios. Kini, God will judge mga katrupa. Ang Dios mao ang magbubuhat sa kaminyoon, busa siya usab ang tigpanalipod niini. Ang katapusang bahin sa bersikulo sa usa-usa ka seryoso kini nga nagpasidaan nga si bisan kinsa nga maguba o magtamay sa kaminyoon, pinaagi sa pagluib kun adultery, adunay tulubagon sa Ginoo. Ang Dios nagahatag ka na to, o nagbando sa pagkamatinud-anon tungod kay gusto niya nga mapanalipdan ang pamilya gikan sa kasakit o pagkaguba. Katrupa, gipahinumduman kita sa Ginoo nga dili gid maayo nga kadabang mahimo ka nga imo lang pasagdan nga maguba imong pamilya tungod sa tawag sa unod. O dautan ka na katrupa, kung napahinundo ang Ginoo nga dili ka pwedeng mag-engage na. Kung ikaw man, muhimo ka man niya na, perting sa iyo pa na katrupa.
3: Yan. Alright. Okay. Ay, nawala akong background katrupang Chris.
1: Ano nga, pahinunduman mag-unta katrupang Noel. Nga, ang atong kaminyoon, usa ka mahinundanon nga kanang sagrado kiniga parte sa kinabuhi nga dili pwedeng hugawan.
3: Yeah.

0: Wala na may mga kagalan, alas 7:07 na ang atong oras.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ari na karoon ang atong mga balita.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Una sa itong mga balita, mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: US naglunsad ng metric strike sa kontra sa Iran tungod sa pagkatakis barko.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nagpahuwanog sunod-sunod ng mga pagkatake ang US Central Command sa Iran na itong Martes. Aging tumagka na sa pagkatake sa tulog ka komersyal ng barko sa Strait of Hormuz. Matod sa Amerika, ang aggression sa Iran delikado o klarong paglapas sa ceasefire. Di kitaho ko doon ka-projectile ang bigo sa may Tahiroy Pier sa may Srik. Habagat ang Iran, kini ang unang dakong engkwentro sa doon karasun. Sukad sa minabay ng mga bulan, samtang padayong gibantayan ang kaluwasan sa mga marinong Pilipino sa maong dapit.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Ana, sugod na po sa kagubot, sugod na po sa kaato presyo ano sa gasolina?
0: Mao!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mao na gini itong problema ron mga kaigalaan.
2: Damay-damay na kitaan ni ma.
1: Bullseye!
0: Hindi na sinubundang na gini. Gusto mo gudin siya ang boto sa pagkikatuyuan ining US mga kaigalaan o Israel? Nga no, maging ngayon ini, maging kanunay lang ilang mga style.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Try pa na ito mga balita!
1: Bullseye! Bullseye!
2: Mga abogado nagsungag sa digital evidence sa impeachment trial ni BP Sara Duterte.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Nagsungag sa ikanawang adlaw sa impeachment trial sa Senado ang prosekusyon o depensa labot sa pagpresentar sa digital evidence o photocopies kalabot sa kontrobersyal nga hulga ni Vice Presidente Sara Duterte batok kang Presidente Marcos. May protesta si Attorney Carlo Narbasa tungod kay photocopy lang ang affidavit ni NBI agent Gianmark Kalilong o kon Kalilong o nagbutyag kini mga katropa nga og walay uban nga USB. Ginipinsahan kini ni Private Prosecutor Armando Amando Ligutan nga ubos sa balaod ang printed electronic copies giila na nga original.
3: Okay.
2: Ba po da. Pwede lagi na himong memes karon ang tagsakalibog ipang Xerox.
0: Mali ang iyahang ano? Mali ang iyahang word.
2: Context. Dahil ang context.
0: Mali ang word. Dili siya pwede may. Pwede siya mamahimong certified true copy.
2: Oh.
0: Pero dili gid pwede nga photocopy mamahimong original.
2: Original. Dili pwede mo. Galing Xerox kina.
0: Sa bukadong bisayaan.
2: Hindi. Nakuan siya, nalubong na siya kaya kung admit siya nga tama itong iyahang ka-argumento, ha, pildi siya.
0: Klase.
2: Wala gina sa bisag mali atong tamaon di pertiging tamaan na to.
0: Samtang sa lain pa na ito mga balita, depensa ni VP Sara gikusyon ng NBI sa wala pang imbestigar sa hulga sa kinabuhi ni Zulaika Lopez.
2: Uy!
1: Bullseye!
0: Gikusyon karoon sa defense team ni Vice President Sara Duterte ng National Bureau of Investigation kung ano wala ni inig imbestigahan ang gikayong hulga sa kinabuhi sa Chief of Staff sa Vice Presidente ng si Zulaika Lopez. Atol sa cross-examination sa nagpadayang impeachment trial sa Senado Direktang gipangutanan ni Defense Council Attorney Carlo Narbasa si NBI Senior Agent Gianmark Kalilong kung ngano na-abtik ang ahensya sa pagkukod sa pamahayag ni BP Sara batok ang Presidente Marcos Jr. apan wala man lang gilihok ang reklamo kabahin sa kaluwasan ni Lopez. Human, kinigiditin eh sa Kamara na itong Nobyembre 2024 matod sa Depensa. Ipakita lamang nini nga tataw na double standard o pamulitika ang maong investigasyon.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Kada siya bisag muingon patag tinuod ni pero di ba bugtong ang kurti lamang sukad karong panahon na ang makasulti sa merito sa kaso.
0: Pero gwapo kay kagapong adlawa graduation mga sa inyo na gwapo kayo ang
2: lagi nagtanaw man minuto pero dili kay magdugay kay kusog ng ulan
0: nindot kayo. Nora baga
2: bloodbath yun
0: ganaan na ni Senator presiding judge Chis Escudero ang no. Prosecutor seems like you are prostrated.
2: Grabe no. Hindi nila maduot pag ayaw ka.
0: Ala, gi-question ang mga ano eh. Gi-question ang mga ebidensya. Gi-question ang pagkatawag nini eksperto nga gi-kaigo niya ng NBI agent.

0: ito, daghan kay mga pangutana. Actually, igo ang credibility sa mga NBI agent, mga kigilaan. Pero di ba kung abogado?
1: Gani man.
0: Dili man kung tama ka istorya sa mahitong kundi ini. So, mga utana, tag-abogado unya. Kaya ato makauban ang former legal adviser sa ato ang dating Pangulong.
1: Hoy!
0: President...
1: Sal Panelo, attorney.
0: Dili, ang dating Pangulo pa man.
1: Rodrigo Roa Duterte.
0: Walay lain mga katropa kundi sa attorney Sal Panelo.
1: Kana pag kanindo tani.
0: Atangin na ninyo mga kigilaan.
1: Atang, Rodrigo. First siya, exclusive.
0: Aron nga makahibaluta kung unsa bagyo kay makita man ninyo sa video kagabang adlaw ko mismo as observer
1: audience,
0: si Atty. Panelo
1: nasa skilid no sa defense council murag na nasa sa walay ato tuo tuo nga bahin
0: kita yang hulagway dito kita po ng reaction sa mga naong itong gisulayan ng kagapong katropang Chris na dito bagman yun niya mga 8.30 daw kaya nasa lakaw alas 9
1: kira dako na kayo nagtabang misang mga 5 minutos 10 minutos okay na
0: oga kita nagkapanghinaot ta nga butubag siya
1: okay.
0: Kaya ni saad naman siya kagapong adlawa oga nagkapanghinaot kita nga butubag
1: ang
0: siya
1: ang giganahan ako siya tubag niya sa imuha kahit anong tanong.
0: Dati po ng presidential adviser niya, nahimo
1: mo ng spokesperson nga, dili kayo mamakakatropang ruwino.
0: Nahimo po siya ng spokesperson kadali mga kaigilaan. Alas 7.14 ang atong oras. Salahin pa na itong mga balita.
1: Impeachment trial ni Bibi Sara padayon bisan may petisyon sa Supreme Court. Padayon impeachment trial batok ang Vice Presidente Sara Duterte bisan pa man sa petisyon sa iyang kampo ngadto sa Supreme Court nga nagpaundang niini. Gipatinaw ni Attorney Reginald Tungol tigpababa sa trial nga magpadayon ang husay kay wala may giluwatan nga temporary restraining order kun TRO ang korte. Ginugang pa niya nga kung doon na may magawas ka TRO, magbotasyon ang impeachment court isip o sa collegial body kung ila makining tumanon.
2: Bullseye!
1: O nitong una nga, di ba, moraga pungan kay naalagi Supreme Court nga moraga intervention ang depensa.
0: Adali, I think ang reklamo ani is katong dili mismo ang Senate President ang presiding officer.
1: Kana.
0: Umarag mauni nga reklamo. Oh. So, pabuto ni mga kagilaan.
1: Dugay mo gano'n, no?
0: Unsa pa niyan, ang Supreme Court po dosahay, siyempre sa kadagkan po siguro nila ginaasikaso niya. Dugay po, pero ang ganahan ng ginako sa Supreme Court, ang ilang spokesperson.
1: Nga naman.
0: Guwapa.
1: Guwapa.
0: Bangya. Kada istorya ni mo ba, maanay mo ba o? Yawa, guwapa na o, bright pa. Ana lang, wala pa takabalo sa yung tinuod ng batasan. Kaya gibuhat na din ang kalibutan na din ay perfecto.
1: Lagi na agad ang mga apan. Nagi tayo
0: kapintasan.
1: Nani mga apan.
0: Nagi tayo apan, di ba?
1: Oo.
0: Tanawa rin nyo. Kami, guwapo naman gid may, pero lagom ragin may gud. Ana ba? So, nai apan.
1: Buutan, apan.
0: Self-proclaim ba? Di guwapo. Di ba? Buutan. Tangkaron. Lagom lang.
2: Okay.
1: Tuldar kan hansam. Kapitin yun. Swak ka na sa budget.
0: Swak sa budget.
1: Oh, tall, dark, oh, handsome.
0: Richard Gomez lang.
2: Atay.
0: Richard, nanday tahanin.
1: Ano, Richard, grarin.
0: Santang itong oras, alas 7:16 na. Aria pa ang upang pa na itong mga balita.
2: Bullseye!
0: NBI agent ki corner sa depensa human mo angkon nga walay kaibalo sa reklamo ni Roboldes.
1: Hala?
2: Bullseye!
0: Gigisa pa kayo sa defense team ni Vice President Sara Duterte ang National Bureau of Investigation. Human mo angkon ang testigo rin eh. Nga wala siya personal nga kaibalo kung doon naman formal nga criminal complaint nga gisave si kaning House Speaker Martin Roboldes. Batok ang Vice Presidente sa hait nga cross-examination attorney Carlo Narbasa ang ato sa kang NBI Senior Agent John Mark Kalilong, gilubong sa mga pangutana ang ahensya kung tinuod ba na nagpahigayong kini og lalong investigasyon o dinali-dali lang kini Aaron Gukdon si BP Sara gumikan sa gikayong grave threats batok sa mga nagunang opisyal sa nasod tungod sa tumag sa testigo gipad ako sa depensa nga huyang walay igong basihan o pulos mga pagduda lamang ang kaso nga gipasaka batok sa ikaduhang pangulo.
1: Agay
0: kagahapon sa tanaw na ako, it's a plus points for

0: the defense team.
1: Mm-hmm.
0: Tong ikadawa ka adlaw, plus points to para sa prosecutor. Kaya nalatag nila, wala kahit karyakang defense, kay mabaraw perme, sa ilang objection. Kaghapon nakabalos ang defense, baraw perme sa objection ang ang prosecutor niya. Gingnan pag yung Jesus Scudero, it seems you are prostrated.
2: Okay.
1: Grabe do. Ang judge mo nag comment para bugat pa no.
0: Lawa niya.
1: Ulaw.
0: Lawa.
1: Ulaw.
0: Ako may nauulaw.
2: Ulaw matani oy.
0: Pero actually for me dagay magugina question karon ang credibility ni Senator Chis Escudero no. Nakita na ako sa ikatulong adlaw na magiging katropang place kani ha. Ako alam ni kaugaw ng opinion about kung muuyon mo sa kuwa or mga suko mo sa kuwa. Bahala na mo diya. Gwapo ang pagdala ni Senator Chis Escudero as a presiding officer.
1: Patas yun.
0: Oo. Kay ano yun ba? Steve yun siya. Well-versed siya sa mga panghitabo. Akong kikagulan dito kung si Wing Gatchalian yun ang nahimong presiding officer ba?
1: Bitaw no, kaunon siya.
0: Sa plenary pa ng daan.
1: Kaunon siya.
0: Mag-lisod siya decision? Uun siya ang pagkabuhaton, for example, maglalis sa mga senador.
1: Pero na ba? Are we making a history? Guy, for the first time ever, duha ka tao ang naglingkod dito sa presiding table?
0: Maulang yun ako katingadaan po, katropang Chris ba, nga si Senator Chis Escudero madaya lang ngayon mong presiding officer. Nga nung wala na lang si Chis Escudero ang ilang gihimong Senate President.
1: Paano ang good?
0: Nga diba lang man sa ilaha?
1: It's an issue of integrity. Para sa ako, ako
0: nga karon, sa legal nila sa impeachment.
1: O siyempre, kadi magkabalo yung nag-i-appoint. Nga nung nagpabilin si Sherwin, kadi nila mapasapasa.
0: Hindi nila mapasapasa. Issue of integrity gapon.
1: Issue of integrity.
0: So sa ato pa, mura gisulti ni Lacson nga way integridad si Wing Gatchalian.
1: Indirectly. Mura nga na akong interpretation. Nga, o nakadiha, sa imong katungdanan kay loyal ka sa mua. Pero dili na pasabot nga kabalo na kaso atong hatagan og tawo nga kabalo diha sa trabaho.
0: Patay kita ni.
1: So pero ibig niya na kan makita nimo duha kabut og lingko diha sa ato ang presiding table.
0: Hay nako. Wala na tayo nito.
2: Patay.
0: Kawawang nilalang.
1: Well, mawala tinood. Di na nato na mausob. Ang ato lang diya, mag-ampo tang mahimong malinawon, mugawas ang kabatuoran, aron maundang ang isyu sa kanang ikaduhang pangulo. O niya, ang padayon na tas unahan, o atong tagaan o tinuod ng pagtagad ang nag-unang isyu. Kining inflation, kining pagbahal sa atong mga panaliton, o kining gasolina nga, musaka na sad. Naunsa na mga Pilipinas. Oy.
0: Ay, naku. 7:30 na itong oras, mga katropa. Balik ka na ito, uba pa na itong iskutanan, mga kagalaan sa pagbalik na ito. Hindi nga ba, ito galing nyo sa Santo Plus sa Coffee Mix.

0: FM.
1: Pagpanakit ug paghanap sa mga mata nga giubanan pa sa pagpanakit sa ulo ug pagsuka. Basin glaucoma na usa ka problema sa mata nga maghatod sa pagkahanap, pagsakit, pagpamula o pagkabuta. Magvision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nagituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton ug glaucoma, katarata, tiridium ug uban pang mga problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Ako si Aileen, usa ka sales clerk. Tibok adlaw nga tindog. Sakit kay akong tiil, samot na nga naako'y rayuma. Giim na nako og Santum Plus Gold. Duwa kasi mga nanakong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
2: Santum Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: X FM.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Jude, sakit og kapoy sige akong lawas. Wala d'yo'y lami iliho. Nakinom na kong klase-klaseng tambal, pero wala d'yo'y epekto. Gani, nagpasalamat d'yo'y ko sa nagpukumandar nako anin Santon Vitamin C, sulod na sa tulog adlaw, nabati d'yo'y nako ang pag-addict sa akong lawas.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, premium dietary, ang bago.
6: Na-diagnose ko nga kulang sa vitamin D. Nasulbad rin sa pagsigi na kong tumar sa premium D3. Epektibo ka ayos, sir. Busa, pag-premium D3 na po mo.
7: Mas ipagusog, mas ipaybektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
0: XFM.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: Mag Turbo.
8: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Lalakas ka pa.
9: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
0: XFM.
11: Maayong adlaw, Socoteco 2 member consumer owners. Buti pahibalo sa Socoteco 2 ang umaabot nga 43rd Annual General Membership Assembly kon AGMA. Ngay pahigayon online o limited face-to-face karong Hulyo 18, 2026. Magsugod alas 9 sa buntag, hangtod alas 3 sa hapon, pinaagi sa Socoteco 2 Facebook page, socoteco2.ec. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kahat bisitaha ang pinakaduol nga opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
12: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 738009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
13: Send money abroad quickly and easily with Enlul Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Enlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Enlul Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Enlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Weh, sauna! So wala pa ko ka maminaw ng XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Pero karon, sugad na ka maminaw ko ng XFM. Pweh!
16: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampin dire.
15: Pag-uha diya! Wapag ko na wag pang laba dire. Unyang taon-taon, manghugas sa sagong plato. Pweh! Pagkalagot! Exciting, eh?
0: X.
14: XFM.
0: FM.
15: Grabe naman ka-exciting, oy!
10: 95.9 XFM Jensen.
0: XFM.
17: Exciting.
18: Bullseye.
19: Oras na to, mga katropa, alas 7:28 na!
20: Oras na para imo ang hinumduman kung giunsa nimo pag desisyon sa unang panahon nganong kamo nagminyo sa imong asawa.
19: Okay. Dali ba shotgun wedding na?
20: Oh, basig niya na ha. Napugos lang ka kay nahi shotgun skillin.
19: Dili ba napugos lang ka kay gipares sa imuhang ginikanan sa imuhana?
20: Oh, kanang buya. Gibuya ka?
19: Buya?
20: Oh, muna itawag sa mga...
19: Pagkailangan ng buya, ka naman ang buya dito sa dagat.
20: Katong palutaw sa dagat. Oh. Pero sa mga litibo na itong kengsuunan, mag lang tawag ka ng ibuya nila ang bata pa. O oh, minyo na sila.
19: Arranged
20: bata pa.
19: Marriage.
20: Oh, arranged marriage. Pero nagyo mga binuhat, nga di gusto kasal.
19: Ano lang?
20: Katong target-target lang.
19: Kuyog-kuyog lang.
20: Kuyog-kuyog lang. Kaya kung magka-problema daw, ako'y silingan actually.
19: Nga, kung magproblema, pwede rin biyaan.
20: O ano ba ka ng... Murag wala'y commitment ba? Pero doon kayo nagun sila, nanagun sila anak
19: pero mo. Pero okay ra kung nag-uban, nagyapon sila.
20: O gani.
19: Wala tayo problema, ana. Pero kung nagbirada, nabuntisan, gibiyaan, bikas, bali na
20: buntisan. Buna'y problema. Buna'y dako ang problema.
19: Dako kayo na problema.
17: Okay.
19: Siyempre, makaano man siya awam, takagiloy, di man takasal.
20: Agoy. Balik-balik rin nga ng senaryo, no?
19: Okay. Ang iyang gusto, ano naman tanan? Purus panganay.
17: Atay.
19: Purus panganay. Still ang sakita eh. Alas 7:30 ang atang oras. Para ang mga pahinundo, matod ka ninyo sa Santong Plus Gold.
18: Bullseye.
19: Aray na ang atong ginatangan kay wa man sila kabuhat o kanta ka lang kanisang ito ah.

0: Ano ba ang grande ang kasal ka tropang Chris? Pero ko ba wag yun din tao nagpakasal.
1: Okay, lagi na sila yung galing rason.
0: Kinsa ba yun ang dili gusto kasal? Lalaki ba o babae? Ako, lalaki yun. Kay magbigaon man.
1: Ano lang sa'yo ron? Ganun tonton mga katropa. Kinsa yun ang dili gusto kasal? Lalaki ba babae? Mga katropa, mo kinanda ko pangutana nga naghatag o nagkalain-laing opinion sa katilingban. Sila ba ang mga lalaki nga hadlok magapos ang kagawasan o sila ang mga babae nga mas bililho na karon ang karera o independence siya kaysa sing-sing sa tudlo. Agree. Ayaw pag sugot hanga ang imong emosyon ni baylo lang nimo sa usa ka walay siguro nga binuhat kundi itug-an ang kabatuoran unsa ang imong baruganan katropa paminaw o atong ambitan kining maong hisgotanan.
0: Ano na di ba kabug at garason?
1: Aha.
0: Duha man kun marriage or live-in lang.
1: Okay.
0: Diba? Ang bugat garason usa diri katropang Kristi mapo na to mamahay kanang financial guarantee. Financial readiness sa usa ka buhat.
1: Correct.
0: Babae man ka o lalaki, siguro di pa gusto mapakasala o banan sa ta.
1: Kay
0: kung wa na ko'y kwarta, pwede na takambiaan.
1: Okay. Nakabase dahil siya diya sa financial requirements sa usa ka kaminyoon. Pait man.
0: Para sa lalaki, buhi paghihapon ng kultura nga ang lalaki kinahanglan haligi sa panimalay. Kung paminaw ganin niya katropang Chris nga dili pa niya kaya sa iyong bulsa nga magbuhi og pamilya, magpapatay-patay gina siya. Magpa... kanang maldito-maldito sahan. Kaya dili na niya gusto nga og ikasal sa sila. Kung dili, maghinumdum ako na siya sa gasto. Di lang gasto sa kasal, kundi gasto pagkahuman sa kasal.
1: Gani man. Diba? Mga anak imong asawa.
0: Kuyawa sa imong litrato. Ay, kasado naman na sila tanan diya.
2: Okay.
1: Nalagi na diya.
0: Saag, lagi na. Impeachment naman na imuhang gi, ano, katrupang rin.
2: Ayoy!
0: Apo ta sa kinsa yun.
2: Okay.
1: Ako nagsawa na. Aral,
2: okay.
1: Wala siya.
2: Okay.
1: Sagol!
2: Okay.
0: Sa babae, dili na sila gusto nga musalig sa kwarta sa lalaki. Daghang babae po karon nga independent na yun. O naanay maayong kita. So dili na lang gusto nga ang kaming yun mamahimong rason nga mababagan ang ilahang pagkasenso sa ilang karera
1: yun.
0: O sa ilahang negosyo.
1: Tinoon.
0: So kung yan ang peg ni mong bayhana ka, ayaw pag uyab-uyab.
1: Ayaw pag kanang biga-biga.
0: Ayaw pag sulod og relasyon.
1: Oo.
0: Kay kung imong karera ni mo ang gusto nga unahon sa which is tama mapugka ayaw sa pagsulod-sulod og kanang relasyon
1: kay dili man ginamiwasan kung kamura duha.
0: Pero
1: manginit man ang inyong mga pagbati
0: hinumdumi
1: nga
0: sa karong mga gutlo nadugangan mo og duha ka tuig. Di ba
1: wala gi
0: kay na may K-12.
1: Tama.
0: Dati, mag-graduate kita, 21, 22, graduate na kita ang college.
1: Oh, nanay trabaho.
0: Karon sila, 23. Diba? So, natugangan, pinainan siya mo na.
1: 23.
0: Diba, kita dati, mag-graduate na 21, graduate na ta, 22, nanay tayo trabaho.
1: Oh.
0: Karon 23 mo may pag-graduate, makatrabaho na, sigurado ko, 24.
1: Nga.
0: Oh. So mo expand ba siya pinakatuig para mo sa asa yung posisyon mo ako yung sweldo? Siguro maabdan ba siya 27? So mo minyo siya 30 kunat na?
1: May lagi kung gwapo-gwapo. Nya kay medyo bigado magdagway.
0: Yeah, plus, ihapang atopago ng iyang karir, maminyo siya 35.
1: Ala.
0: Wala na.
2: Atay.
1: Pag-abot niya 40, maupay pag-bit-bit o bata.
0: Wala mo kay katropang Chris Damiga mga kagilaan 24 25
1: 21 ko eh.
0: Ay 21 na
1: oh, bigaon. Prisko kayo.
0: Bigaon ka.
2: Atay.
1: At the age of 45 na nakoy college graduate.
0: Bigaon yung kada eh.
2: Atay.
1: Giuna kong biga katropang.
0: Ako kay naminyo ko 25.
1: Dili tanto.
0: Dili.
1: Pero bigaon po.
0: Bigaon yun.
2: Atay.
0: Dili kay wala.
1: Pero blessing biya gyapon na.
0: Oo.
1: Kay makita nimo ang imuhang
0: sayo pa.
1: Sayo pa imong next generation ba.
0: Uh-huh.
1: Ako nakita na kong anak, kung naga-expect na pugo, uyab naman siya. Nana siya'y ambot lang kung uyab nung sila gahapon.
0: Kita ba ka nga sunod bulan boros na na.
1: Dili yon. Kaya ko
0: ingat. Okay.
1: Tarungon sa eskwela kay para plaster inyong kinabuhi.
0: Ah.
1: Lisod kay mag-provide para pagkasal ninyo.
2: Okay.
0: Okay. Ikaduha, katulubang Chris, ha?
1: Ang kahadlok sa double burden o kausaban sa papel.
0: Yeah.
1: Oh, kani. Para sa babae, kinidako nilang gikahadlokan. Sa tradisyon, bisan o nagtrabaho ang babae, siya gihapon ang gilauman nga muatiman sa bata, magluto o manglimpyos balay. Kini nga grabing kakapoy o burnout, ang hinungdan nga no ang uban, mas piliyon nga magpabiling single, di ba? Wala kay responsibility, mas okay, mas makakonsentrate sa ilang karir. Mo, tagingon ganiya, karir. Ikaduha, sa lalaki, kahadlok nga mausab ang iyang naandan nga estilos kinabuhi gikan sa libre nga pagdesisyon ngadto sa kanunay nga pagpananghid o pag-adjust sa pamilya.
0: Bitaw, lahi ra magud pagdana kay pamilya, imong responsibility di na gud. Kanang inom-inom nga imong naandan, wala na nang di na mahitabo katong style nimo binata ka. Kaya ra magyapon ako katrubang Ruel Buhaton. Oo, lagi kaya di mo.
1: Pero naagyo kayo.
0: Pero inom dumi. Mauna kag kamatay kaysa sa imong asawa.
1: That's sad reality and that is truth.
0: Ay ba, kabalong mo, mas dali na ako ang kinabuhi sa lalaki kaysa sa babae.
1: Lagi.
0: Oh.
1: Kaya daghan mo nagkapritso ko ng hilig mo socialize ng lalaki. Yun.
0: Diba?
1: Yeah, sige pulaw, lahi ang pagkaon, lahi ang lifestyle, sige pa yung bisyo, napagyoy, apilan pa yun nga, ang mga dilimayong butang siyang kinabuhi niya, ang stress pa yun.
0: Na.
1: Ang iyang utok, permenting, alunod, kanuna is trabaho, kay naning kamot, lagi kung saan niya nga makalingkawa sa iyang kahimtang, plus iya pag yung requirements sa iyang status kinabuhi.
0: Na.
1: Diba? Ay, pertibog ata?
0: Ikatulo, kakulang sa emosyon o kaandam sa commitment. Para sa lalaki katrupang Chris, kani tinuod yun ni mga kaigalaan na paminaw mong sakto niya mga lalaki, in denial yun mo niini. Mas dugay kita mag-mature emotionally.
1: Mga lalaki?
0: Oo.
1: Dili man.
0: Dugay ka mag-mature. Huwag hapo kay bot sa pag-uban ninyo ka na. Wala makipakialam.
1: Tinood
0: na.
1: Aminin.
0: Pag unang uban ninyo pila ka to, huwag kayo pakialam sa inyong balay.
1: Tinood na.
0: Makarealize lang ka kung gawas yung mga anak.
1: Diba?
0: Pero katong baby pa yung mga anak na wala pag yung kayo, di mo makita ng ano-ano, ang bunga nga pagpadago sa imong asawa, sa imong anak, and huwag kayo pakialam, oy.
1: Wala pa kay attachment nito.
0: Nagsigira ka gawas, nagsigira ka inom, kauban ng barkada. Mauli ra. Trabaho sa lalaki. Di ba?
1: Labin pa, og daghan siya, og kanang daghagway kwarta ba? Daghan siya, mahimo siya ang kinabuhi. Munang dili gina niya mahuna-huna ang iyang commitment siyang pamilya.
0: Labin pa, nga, kumbaga, mauna yung ginakadlukan. Nga mapugnan ang ilang personal na kagawasan sama sa barkada, bisyo, kalingawan. Nga dili pag itandam nga mupasalig sa usa ka tao sa tibok niyang kinabuhi.
1: Mao.
0: Mao gina ang lalaki. Mas mabinan tayo na sila karon para sa mga babae. Kung makita ganin nila ang kauban, walay klarong direksyon sa kinabuhi o dili emotionally mature.
1: Okay.
0: Mas piliyon para nila nga di na lang makiga tiayon kaysa mag-antos sa umabot.
1: Bullseye! Bullseye! Mo na tinuod. Mo na kasagaran
0: ka. Unless otherwise, kung martir ang babae, inlababog yung kayo.
2: Okay.
0: Pero, ang dagway sa lalaki, kaya mura po pa kasi Piolo Pascual.
2: Okay.
1: kung Piolo Rascal day.
0: Wala na. Mahimo na kang Ascal, tanggalan na ng R.
2: Okay.
1: Piolo Ascal?
0: Diba? So, mauna, di ka matingala mga kagilaan nga ang babae karon mas mangita yun o mature ka nila. Ako man gani, mas sobrahan ka mature ang gipangita.
1: Oo, oh, katong guwana, katong...
0: Katong kaedad na sila papa.
2: Okay.
1: Sugar daddy.
0: Sobrahan ka mature ang gipangita.
1: At least two in one, may lulo ka na, may husband ka pa.
0: Oo.
2: Okay.
0: Hindi, grabe ko ng lulo eh.
1: Adi, asa na
0: eh. Kaedad na sa'yo papa. Kumbaga, may daddy ka na.
1: May husband ka pa. O, oh, diba?
0: Diba?
1: Kumingawon kasi yung papa, ito lang kasi yung mana.
0: O. Oh. Ang trauma gikan sa naguba ng relasyon. Kani, usapo rin sa mga hinungdan katropang Chris. Oh,
1: kani, broken family mo guna katropang Ruel. Oh, kung sila nagdako sa usag kapanimalay, nga sigig away ang mga ginikanan, maras mga babaeng lalaki guna, o nagsaksi o pait nga panagbulag, sama sa kaila o pariente, dako ang posibilidad nga mawadan sila o salig sa institusyon sa kaminyoon. Para sa ila, ang kasal, usag kapapel nga dili magagarantiya o tinuon nga kalipay. Naaday na siya ay murag hereditary. Imong angkol, nagbulag. Ako po, bulag. Sa manay, nga ano, siya rin tayo lalaki sa kalibutan. Siya rin tayo babae sa kalibutan.
0: Ano? Hindi, mauna ang ginakadlukan. Usahay, mauna ang digid bagminyo. ang kakulang sa legal nga proteksyon sa Pilipinas.
1: Kana.
0: Wala man kung tayo divorce. Kasi siyempre, we are...
1: Christian country.
0: Kumbaga, Christian country magud ang Pilipinas, good?
1: Oo.
0: Dili gud basta-basta matugot ang mga simbahan nga ang magtiayon magbuwag. Di ba?
1: So, and that's biblical. Biblical na.
0: Correct. Para sa duha, ang kamatuoran nga walay divorce sa Pilipinas, so sa kinikada kung anino nga naghatag og hadlok. So mas maayo pa para sa uban nga mag-ipon na lamang, mag-live-in kung sila magkasinabot.
1: Mm-hmm.
0: Sa iyon na po sila magbulag.
1: Okay.
0: Kaya kung kasado na, pwede mahal man kayo, God, pwede man, annulment, pero perting mahala ni anak niya, perting labara sa ulo anak sa proseso.
1: Oh.
0: Diba, aron lang makagawas ka sa usa ka imperno nga relasyon.
1: Ano magugimong-gimong impirno? Ikaw mo ginagsindi alas kalayo.
0: Diba? Actually, there's no perfect relationship, Katropang Chris.
1: Tinood na.
0: Masikinsa pa ni mong partner.
1: Oh.
0: Kung dili ka mo magkasinabot, dili ka mo mag-uyon, dili ka mo magsabot, wala agad bungkag yun ang yung pamilya.
1: Kung dili sila nagsukad sa tinood nga relasyon, kada parang istorya, kung bimbangan lang ilang basihan sa ilang relasyon, guba ang ginapart.
0: Na, ayaw mo kumpiyansa sa mga minyo na karon ha?
1: Oh, mingon sila ka, nagbulag din minsan kung asawa, kay wala din minsan
0: kasi wala, nabot. Actually, wala na nagbulag. Gusto lang kabimbangon na
2: Atay.
1: Pinagkatlong.
0: Istoryahin.
1: Pinagkatlong din na makita.
0: Nakita ni mo sa mall, kauban ng tibok pamilya, happy kay sila.
2: Atay.
1: Oh, abinakog na. Naunsa man ito mauari.
0: Mga lalaki, sas, mga minyo, ah! Ilara ta ninyo dati ni mga ingilad, no? 7:42, itong oras ito magbalik at dawato ng mga balita. Sa itong mga patrollers, kalumuntaga, kiningabahin na itong kaninyo sa Turbo Man in Answer.

0: XFM.
1: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasima na ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan nga mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag adlaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Mag Santon Plus
3: Herbal Oil, garantisado
2: maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
2: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
3: mag Santon Plus
2: Herbal Oil,
3: ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
3: Santon Plus
2: Herbal Oil.
0: XFM.
4: Exciting!
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City.
7: Trabaho na ako, always driver sa motor.
6: Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Sisuwayan ako kung sa kaning kalamig.
7: Sa pag-

0: Sawayan ninyo ang
1: Inom Premium D3
0: Coffee Mix.
1: Para sa mga driver na kauban ako, permanente alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: XFM. I kinda like you. Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence ang among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 38009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
2: Maayong adlaw, Socoteco 2 member consumer owners. Buti ipahibalo sa Socoteco 2 ang umaabot nga 43rd Annual General Membership Assembly kon AGMA. Ngay pahigayon online o limited face-to-face karong Hulyo 18, 2026. Magsugod alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon pinaagi sa Socoteco 2 Facebook page socoteco2.ec. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kahat bisitaha ang pinakaduol nga opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko na minaw ang XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Apa, sa dihang, sukan na minaw ko ang XFM, saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
1: X.
3: XFM.
1: FM.
4: Exciting.
5: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM. Exciting.
6: Bullseye. Bullseye. Bullseye.
7: Oras 7:47.
6: Bullseye. Bullseye.
7: Oras na to. Ito ka ninyo sa Santong Plus Coffee Mix. Ang kape nga maka-energize ka na to, mga kaigilaan. Kapad lang. Ha. Makapalaski, lagsik.
8: Makapalaski, lagsik. Makusgan ka, onya, mahimo kang presence of mind perminti ang imong trabaho.
7: Correct ka. Di ba?
8: Dili ka maging muragluya, muraglutang.
7: Lutang. Lahi man itong lutang.
8: Ang siya, kanang ulay tulog-tulog.
7: Ulay tulog-tulog, mao na, malutang ka.
8: Ay, padulong sa bangan.
7: Mauna itong ginasulti, kanyang mga bangagan, itong patugpa po mo sa hay.
8: Ayaw palabi ko sa ibisyo kay paninglan kaslawas mo, kalit na kagtiorok. Ya, daghan kayo nga nakatulpang Ruel. Nasubraan sila ni kalit nagtiorok. Wa yung nabala ng ang deklarasyon sa doktor.
7: Kapalong ka, ang sakit, ang stroke.
8: Oh, ang kasagaran, heart attack.
7: Heart attack,
8: oh. Oh. Kaya dili ka kayang lawas. Limang kag 24 hours, example, nagabumba ano ang kasing-kasing.
7: Upat ka do, kaway tulog.
8: Oh.
7: Paulay ka, tulog ka. Pagkuma, banat kang kaon.
8: Oh.
7: Wala, ipatay. Okay?
8: Patay. Kaya siyempre, abnormal na ang function sa lawas.
7: Na. Diba?
8: Diman eh, walay ikapuli ang pagpahulay. Walay laing nga supplement diya. Pahulay d'yo ka, Pat.
7: Na.
8: Tulog d'yo ka.
7: Sumod.
8: Ang pagkaon, pwede pa niyong makuha sa supplements.
7: Mm.
8: Pero kanang imong pahulay, wari yung lain. Tulog yun. Nap ba? Power nap. Inig mahapon.
7: Mm.
8: Kanang 30 minutes lang. Piyong gamay.
7: Hindi, super power nap.
8: Pila ka oras na iba, dua?
7: Isa ka oras.
8: Okay naman daw sa kaoras. Adil lang permintihon. Kaya dili yung maayos sa kanang idaran na nga matulog siya inig mahapon. Abnormal na siya.
7: Wala man na sa science. Taka,
8: wala dahil yung gagawin. O ba? Motugingon sa katong health expert ba? Nabasaan ako sa una. Katong black timer pa. Dili daw advisable ga magsigig katulog labi na inig mahapon. Labi na kung idaran ka. Walang sigaran, di ba? Kita ni mo, mas gusto sa tigulang kana idaran nga permission nagpa-function kay kung mag-start siya sa dili na siya maglihok, ma-board siya, mawala na ang value niya sa iyang ginabuhat.
7: Nah, the secret of health. The secret
6: of health. Bullseye! Bullseye!
7: Nah, katrupa, Pilip. Wala pa. Ano lang, kaya itong dawato na yung balita kay kagapong adlawa, grabe na po yung pagpamusil yung tabo.
8: Agay!
7: land guard pagidin taon, tagamalapatan pagidin taon, mga kagilaan, pastila na unsa naman taon. Eh. Pero ka na lang, nadakpan! Yawa lagi. Oh, kuya, kay armas, ay pila ka shot ka na.
8: Dili siyang?
7: Ka, dili ka ha, ang armas ang
8: tuyo. High powered ba itong mga pusila, oy? Armal light. Well, itan ako.
7: Base armas ang tuyo din ba?
8: Wata kabalo ha, kaling tawhana, maubagin din siya nagpusil, kita arbagin nila nga maoy na musil, o nabagin siya
7: ng ibigin siya. Problema kayo naman ang...
8: Ana lang, possession siya, pero dili necessarily nga kung gipossess niya ang armas, siya ay nagamit ani.
7: Oo, ang problema na yung pamapatutan nga ang armas, iya dito sa kanang tag-iya sa gibantayan at tumulong siya.
8: Kanalang. Pero ako, tuo ko katropang Ruel ha, basta mga ingana gani, wala na yung mga papilis ng mga armasa na. Nga no, ganing gipuslit nila.
7: Security agency man daw, Giyot.
8: O gani?
7: Ang katong gorja.
8: O mo ba?
7: Security agency, Giyot, ito.
8: Katong nagdala nga kuan.
7: Katong gorja nga naman tayo, interview mo ito, gikan sa security agency, Giyot, dito lang siya na-assign. So, mo pasabot, kung security agency ito, na armas nito, eh, ito security agency. Pero sige lang, ato lang
8: tanawa na to sa investigasyon sa kapulisan.
7: Kaya na to, pahunahan ng polis kay di man punta polis.
8: Gali kapoy, lo.
7: Impir, mapunta.
8: Murag polis.
7: Kana.
8: Kung abogado, MA.
7: MA.
8: Murag abogado.
7: Pero di lang kita murag judge kay bawal, gina.
8: Do not judge the book by its
7: cover. Pagpapasin sa Land Guard, dapat na yung gimistigahan sa mga car police station at usara na Duga Detalye. Katropang Pili Poligario, Ibra. Live report.
9: Katropang Lumelo, Katropang Chris, nagpadayon karon ng investigasyon sa mga otoridad kanabutan sa labing bagong pagpamusil nga nahitabo din sa National Highway sa barangay na Bangal at Tubangan sa Purok Mauswagon. Katropang Romel o Katropang Chris, kundigin na karon mga higayuna naka-standby kita sa crime scene kung din nahitabo ang maong krimen. Gani makita nimo sa ako ang likod nga dinhi nakapwesto sumala pa ang nasampit nga security guard or land guard rather nga si Ginganlan nga si Wilson Villajuan sa 60 anyos nga residente sa Sapu Padido malapatan sa Rangani province. Kini nga area katropang Romelo katropang Chris ang gikordon sa mga authorities human nga dunay kapin unom ka mga basyo sa bala ang nakita sa mga otoridad, particular sa SOCO team. Pero ang panglawas sa patayng lawas naa sa sulod katropang Ruel. Kaninga dunay punuan nga gamay diha nakita ang patayng lawas sa nasampit nga
7: sulod mismo ang gate.
8: Kanang murag lasang-lasang diha katropang Philip.
9: Yes, katropang Ruel. Okay. So sa tuwa pa, posible nga nakapabuto makadaghang higayon ang mga suspect dayon nakadagan ang biktima dinhi sa sulod gabahin sa ato ang giinbukan. Gikan dinhi katropang Ruel o katropang Chris, nakadawat ang Macar Police Station o impormasyon kalabutan sa pagpamusil o doon na matudpay mga impormasyon na nakaabot kanila nga ang mga namusil na didagan katropang Ruel gikan dinhi nga area. Kinimanggod kung ato sa taon lusutanan ani katropang Ruel ang toong nga bahin sa may Doña Soledad nga gitawag nga rough road kaning area pasulod sa Doña Soledad katong dalan nga dili pa sementado sa karon agihanan sa mga dagko nga truck mao ni ang lusutanan katropang Ruel.
7: Kani kasagbutan nga atong makita sa video.
9: Yes kani makita nato kung atong sudlon og subayon doon na ni siya dalan nga pagawas sa going sa Doña Soledad nga rough road katong nga pasulod gikan sa may National Highway. Paunang from here ang unang giadtuan sa to mga awtoridad katong pribadong luna sa espina katropang Ruel o katropang Chris. Kinibitaw makita nimo sa may National Highway pribadong luna kundi yung ginabubuan o mga balas sa dagko nga mga truck, private property sa espina, kato ang naabta nato nga area kundi naa ang tibok persa sa Bacar Police Station o naausaban Tabler Police Station katropang Ruel o katropang Chris. Dito sumala pa nangayo o nanguha og dugang impormasyon ng ato mga otoridad kinabutan sa biktima humana siren nga land guard siya sa nasampit nga property. Kahibaluan nga ni maaging tuig adunay mainiton nga panaglalis o pag kining angkon sa mga yuta dinhi nga area sa barangay Labangal bahin sa mga Olarte o Espina katropang Ruel o katropang Chris. Nga kundiin posibleng ginatudlong hinungdan ni ini land conflict kon away sa yuta katropang Ruel.
7: Okay.
9: Gapon nituyok pata sa Maya Doña Soledad kauban ang mga tropa hangtod sa nakaabot kita dinhi sa may area sa Olarte State sa barangay Labangal kanitapan sa Macar Police Station. Dito sumala pa nag-standby ang pipila ka mga patrol cars sa atong mga otoridad. Nakadawat ang information nga adunay nahitabong shootout tali sa SWAT team og sa mga namusil pero milabay ang pipila ka oras naghatag o nag heads up ang investigation team sa GSCPO o gisaysay nga sa unahan o kon boundary sa Purok Olarte o sa Purok Mudya adunay nahitabong pagdakop sa usa sa mga ginatudlong suspect katropang Ruel o katropang Chris.
7: Kung atong i-describe katropang Philip, asa agihon na nga area? Dari maghihapon ka mag-agi sa dalan sa Soledad o dito na sa kilid sa Macar Police Station?
9: Dili na. Sa kilid sa Macar na siya katropang Ruel o katropang Chris. Katong giantuan na to, kundiin may nadakpan nga usa sa mga suspect. So pag from from Billionaire's Village, dire-diretso lang kakatropang Ruel hangtod sa Dunay area dito nga may kining Dunay area dito nga may palasda ang dalan. Dire-diretso lang yung ka hangtod sa may mga kasagbutan, boundary na sa may Purok Olarte o Purok Mudya katropang Ruel. Dito na aptan sumala pa sa intelligence team sa Macar Police Station nga dunay usa ka lalaki nga nagmaneho og sikad kay duna siya dala nga mga nga usa ka sako puting nga sako katropa nga Ruel. Sumala pa sa operatiba duna manggoy nilusot nga tumoy sa armas mao nang gituohan nga apil sa suspect nga namusil dinhi sa nasampit na area. Pagka cordon or pagka hunong sa nasampit nga lalaki, nakuha sa yatong sako niya katong gihawas na ni bulaga sa itong mga otoridad ang siyam ka mga high-powered o long firearms sa nasampit. Wala pa noon na ito na kumpirma gikan sa itong mga otoridad kung usang klaseng armas to, pero halos tanan mga long firearm o high-powered sumala pa sa GSCPO katropang Ruel.
7: Okay, pero sa video nga itong ako nakita katropang Pilip, puro maghalos shotgun?
9: Yes, halos shotgun siya katropang Ruel. Oo, may dala po siyang sling bag pero wala na nakuha ng mga lain pang paraphernalia dito sa iyang
8: wala
9: mga gamit.
8: Wala tayong mga kuhan ka ng cartridge sa bala katropang Pilip? Wala siya
7: wala buhing bala.
9: Wala nakuha dito katropang Ruel o katropang Chris. Pasangil sa sa suspect na gisubura siya nga dalon ang sako niya ang paghaybaw niya mga bakal lang ang uno dato pero kay pag-abri lagi sa mga otoridad ang nakita dito puros mga dagko o tagas nga armas katropang Ruel o katropang Chris dito.
7: Pero,
9: na
7: murag sa rason niya katropang Philip, kung ako'y pahuna-unaan, sorry to interrupt ha, kung nilusot ang tumoy sa pusil sa sako, imposible di siya kabalo ma-identify na pusil ito.
8: Akan pasaw kay ang tubag oi.
7: Ora pasaw man na para sa kuha. Okay, go ahead.
9: Actually mao man tong paingon pod ni Police Colonel Eric De Venancio nga sa tanang higayon mohimo magyog og pamaagi ang mga gikonsiderang suspect nga mo deny katropang Ruel o katropang Pete. Pero nevertheless, ang atong mga otoridad gikonsider siya nga involved sa nasampit na krimen. Sa pahayag pa sa itong mga otoridad, sobra tolo ang mga involved aning pagpamusil katropang Ruel o katropang
7: Pete. Nagpertindaghanan niya isa rin kalaban.
9: Posible sa pahayag sa nasampit ka city director sa ilahalang theory, posible nga ang mga naka-shoot out sa SWAT team, sila ang o kaning lalaki ang ipagunitan o ga-armas katropang Ruel kuman na nakadagan o nakasibat gikan sa shootout. Kay gunit na sa mga otoridad ay hapang nakaabot ang SWAT team sa area niya. Nisunod si Police Colonel Eric De Venancio sa pahayag sa itong kapulisan, posible nga involved usab siya sa nasaytabong pagpamusil o usa sa mga dunay kalambigitan sa planong pagpatay o pagsulod sa property sa Espina katropang Ruel o katropang Chris.
8: Katropang Philip, wala ba'y plano ang kapulisan nga ipailaom sa parapintes kining maong ilang dinakpan para masuta yun kung involved ba yun siya sa pagpamusil diha sa biktima?
9: Actually, kahapon, human nga nadakpan, gidala siya sa police station 2 o binabay ang pipila ka oras, giturn over para ipailawom sa paraffin test.
7: Ayun,
9: at na sa itong mga armas.
8: Mga
9: armas na dala, giturn over usab sa regional forensic unit para sa ipaigayon ng mga eksaminasyon katropang Ruel. At pinakatong mga nakuha nga basyo sa long firearm diri sa area sa itong giindugan ang crime scene. Ang ato ang mga otoridad usab sumala pa ni Police Colonel Eric De Venancio nga ipailawom nila sa investigation ang tanang mga security agency labi na sa area dinhi sa barangay Labangal para masuta magyod kay doon na po'y mga unrecorded incident kundi involved ang mga security agencies or security guard kung dili man gisulod ang property adunay kining mga individual katropang Ruel ang involved usab ini so nailain ang mga rason sa mga matud pa unrecorded nga mga panghitabo kahibaluan nga digto usab na hitabo sa pula sa Olarte State sa may Pilares Village na hitabo katong paguhay lang nga pagpamusil kundi involved usab ang security guard pipila usab ka mga individual ang involved sa nasampit na insidente. So para kay Police Colonel Eric De Venancio, alarming na gyud ang mga sunod-sunod nga pagpamusil nga nahitabo sa area of responsibility sa Macar Police Station na bina sa bago nga paglingkod o pagbalik o paglingkod ni Police Major Cardos katropang Ruel o katropang Chris.
7: Yan, mas maya na yan katropang Philip nga ma-check yun ang mga security guards kay siyempre allowed sila sa area nga mugunit o pusil sila yung service firearms silang ilang kaugalingon so posible yun nga magkagubot yan so i-check yun kung legit pag hindi kasi unyan di na legit ka mga security guard
8: wala niya ang training katropang Philip kuha na siya kada mga lost commando ba lost commando ba nga nagatuyok-tuyok sa itong syudad wala kabalo. Na, nang daghang kay shooting incident sa itong dakbayan.
7: Na, sige. Okay. Sa,
9: ang biktima man noon, katropang Ruel nakita siya nga naka-uniforme o security guard. So, giconsider siya nga land guard.
7: Legit.
9: Hinga nga area.